0: Pero ang kalayo, good man? May kalayo, good man, ka to pa, France?
1: Oo, mapunta ko yun na kalagi na. Okay, naman katraparwin na. Kaya kayo na, naba si Ana na kayaan pa na eh. Kaya ti, pinakunan ni Daan sang puno sa Balitio.
0: Nasunog? Bari anong nasunog katrapang France?
1: Kasi bago rubbish ng Maniguro.
0: Ah.
1: Rubbish, fire ng Maniguro.
0: Ang problema na, basta maglapta. Oh, basta maglapta bla?
1: Rubbish, malang lang, sir. Okay. Rubbish, naman yung katraparwin. Pero mas may nalandingan na Nigurado ang pag-iadri sang
0: oo, pwede ka ba nabi, lumapad na. Delikado na sa mga commercial areas na.
1: Durabish naman, ma'am, no? Basura?
0: Mm-hmm. Sa likod na katropang France, natubangan sa Lupuez Kid, no? Sa Sebastian, no?
1: Kilit, hindi ka lang sa Lupuez, sa Sebastian.
0: Ay, oo.
1: Ano bala? Ang donut na bala sa una, bala?
0: Oo. Ay, oo.
1: Donut, bala? Okay, donut, hindi sa una?
0: Mm-hmm. Nadunot na? Nadunot na? Na? Dula na?
1: Okay, pero ang katropang Irwin, grabe na din ang, ano yan, ang... ang throwback rin sa muna rin ang lugar yan.
0: Mm-hmm.
1: Throwback na ginaliya mga ka-throwback na hindi ko makita kung ting amuto nga doon ha.
0: Why? Si ka-throwback Chris, why ka kanto na?
1: Ah, ano na dito eh?
0: Mm-hmm. Basi matuyawan, bla?
1: O kung matuyawan ang gapang tuyawan.
0: Amo na ko isa-isa lang, nagamamas.
1: Mas usog na yang iyang duwan. Yan, ang isa pa man na gano'y kapot niya, dungan-dungan niya man na.
0: Mm-hmm.
1: Pinakandaman din na every time niya kung muluon niya na.
0: Mm-hmm.
1: Pandaman sa tangin, kung muluon niya, kailangan magsag yan.
0: Ay?
1: Oo. Diway ko ito gano'y nagpalap dito kay...
0: Budlay na?
1: Simong to.
0: Mm-hmm.
1: At si...
0: Maglabay ka, matabi-tabi ka, Gid.
1: Ganyan man.
0: Basta may masalapay ka, Blau.
1: Tama na ganyan. Sige, takot ako sa puro doon sa balitin yun.
0: Oo, oh, kaga... Kailan
1: na nandiyan ka tuwig, yan?
0: Kilala tayo, hindi ka mo agay pangihi, da.
1: Dito?
0: Basta matuyawan, Blau, kung mabok na.
1: Oo, or basta kung... Kaya doon sa unang andaw, kasi akson mo ko na, Blau. Akson mo na, Blau, kayo nagmabok ko na, Blau.
0: Okay na mag-abok. Ang problema na kung paano magpakupos.
1: Ah, magpapalaban. Nagliga na ba? Mukhang maputos. Pasubog na kumpong mo na.
0: Ay, naku. pero napula naman ang kalayo katukang France.
1: Okay naman. Kahit hindi naman balibala. Ito po, no? Mm-hmm. Pero so far, okay naman katukang Irwin, ha? Dati nga yun, man. Matap na. kang ano ba rin?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mm-hmm. So, si Dolan Tawon to nina.
0: Oo. Oo.
1: Maliso sa gabi.
0: Oo. So, dara kay Iria, self, dama lang nagkakasunog mo, pero mas mayo na ka masugi din sa ito nga fire okay. Station la.
1: Okay, mapula rin. Balikan ko na pala ka sa Irwin na lang, tawag sa Blana, di ba?
0: Oo.
1: Kaya tigibigin na sigurado sa mga DSP.
0: Oo.
1: Oo, kahit hindi makita makasiling man nga, pero ako sa tayo, kahit yung DSP maling maka-airman. So, kita sa ito nga, sure nila, sure nila, sure nila ka sa Irwin. Ang hindi ka, no? So, mo tong actually na pagpasikangot sa pila ka mga pakulog doon pero parwin sa zona ni PBBM, no?
0: Uh-huh.
1: Pero, dito ko na lang eh,
0: uh-huh.
1: ang incident dito sa Parikila muna sa sila sa Kabalikalan.
0: Oo, uh-huh. Oo. Uh-huh.
1: Patapos ka pa parwin nga, kaya mo doon sa ka-iloy sa tulog sa palagi nila sa patay din.
0: Oo.
1: So, in pagkikangot, sa simulit doon sa nag-criminal Gary Allen Rizuma.
0: Mm-hmm.
1: Ang dipupuling sa niya kabalikalan si DPMP.
0: Oo.
1: Kasi confirm naman sa ato ang Atropa Irwin nga may person to be direct na sila, no?
0: Oo. Oh.
1: Magdubo sa duwa.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kinahibalo pa nila ng Atropa Irwin kung ano ni motivo kay hindi pa nila kita-disclose fully ang motive kaya di ongoing pang-investigation kasi ba sila kumapiktuhan man bilang mga information kung i-provide nila
0: uh-huh.
1: ang investigasyon masimapiktuhan man. So, sa karon, ginapadalman man sa kapulisan kung ano giniang pagkilala sa mga persona isa ni Paul Sinsining at remain kay Tropang Irwin. Pamatingan, ito na pala.
0: Uh-huh.
1: Police Lieutenant ng Colonel Gary Allen Rizuma.
2: Morning, Lilang. Ang investigation natin sa Arigaris Palawakid ito, may person of interest na kita.
3: Okay.
2: Oo. Oh. Oo, mula na ito, ginapalap na ito, makuhaan ka, pinigulit.
3: Pero sir, nang ano gito ay ang motibo, sir, sa investigation nyo man?
2: Hindi ito makahambal sa motibo. Once nga ginambal na ito ng motibo or other mga evidence gathered, so makapapreparar na karoon ng ito nga suspect. So, ya, kung hindi na sila mag-interrelated, yun ang suspect. Ang ito nga mga...
3: Uh-uh.
2: Evidence. Kung kasi nga may isa tangyang balda, makaprepare ang ato niya suspect. So pwede hindi ko lang na mahambal.
3: Yes,
2: uh-huh. Pero may ara kita sa ginatawag niya magiging suspect na.
3: Bali, pila. Pila sa ang posible. Duwagin.
2: It's either isa o duwa.
3: Ah, okay. Sir, nang ano na daman, do ang bana, sini sir, ano ni, wala man record barangay or may mga nakaaway?
2: Wala man siyang record na kayo na medyo ang ilang lugar na medyo lay-lay.
0: Ano ba pwede siya? Uli isang bala.
2: Hindi man kita rapit pa lang sa proper. But ang problema, nasityo lang ilang ang lugar na.
3: Okay. May hindi na pangumahan man isa sir, wala man?
2: Hindi lang ko naka-elaborate siya na, pero wala na ko naka-interview sa ang party mo.
3: Ah, okay. Yes, sir. Sige. Pero tayo na sa bahay sang bana, sir, decidido siyang mag-ano, file kaso sa suspect kung ma-identify.
2: Depende na sila pero basta nilakwata na ang ato niya mga witnesses para i-present ato sa ilang sa pamilya.
3: Pero may saksi ka, sir, no? Damo.
2: Kung hindi mo naman saksi, sud, balay, kung sa kung meron dito. May mga circumstantial kita nga makuha.
3: Circumstantial evidences? Okay, sir. Sige, sir. So, well, masiling tanongin, sir, Suma, ang investigation pa do may kasanagana, sir, no?
2: Yes, may medyo gamat-amat na nagana ng mga problema na kay mas nga maipuntang pamilya nga mayang muna sa kukperar man ang pamilya nga para magpalaga ako.
3: Hindi lang sir specific, sir. Ano, personal, sir? Paglantaw niyo, personal?
2: Depende ni kanisa kung muna karoon kung i-open na karoon kung personal o ano. Makapreparan na karoon na ng ato niya suspect.
3: Okay.
2: Sige,
3: sir.
2: Hindi ako kailan po rin yan. Basta may aras ng personal interest.
3: Okay. Sige, sir.
2: Oo.
0: Be it that may ara person yes. of interest na
1: ang mo please make sana ka naman
0: ah. Oo. I hope tani mapaki mga dakpanin nisla.
1: To.
0: Kido ka. Do ka sensitive git sa pulista nga hindi maghatag sa mga impormasyon anay. Kay basi mahamper ba na ang ongoing investigation. Well, intindihan ta ba na. Ang aton lang may development na, may persons of interest na. Since may persons of interest na, we expect in the next few days and next few months may arrested person na.
1: Oh, got it. Sige. So, bantayan na lang ito, Marvin. Kiting ka sa ating mag-isang sa lakas investigation. Okay.

0: Ay nga, ay
1: pwede na daw magsunog sa saway?
2: May lunok na nangadaan? Kaya sa babae, ganun mo nabak. Kaya yung ginawa sa police yung ano yan? Ano to, sir? Ano to, sir? Ano Balagon? Nalagon siya?
1: Ay na, nagsulod sa Balagon? Basta nagsulod ito sa lunok?
2: May lapa na gusto. May mga balibala, hindi lang ako. Nalagon nila.
1: Nagsunod sa ano? Hala.
2: Idea, gini yung ano, gano'n nga sobrahan isang diabo eh. Kita mo na yan.
1: Anong tsura ka, Tropang France?
0: Dati tsura ko na di blessed ba ako. Suranta lang. Tapos na. Para makita yung sitwasyon na naka-far away.
1: Ang seste, nag-sunog sila sa kuryente para makuha ang...
0: Saway.
1: Saway.
0: Oo.
1: Di pwede na da?
2: Eh...
1: Mabaho na da yan?
2: Hindi man, hindi bawal ba natin?
1: Oo.
2: Mag-isa pa, hindi na di pwede matapunan natin.
1: Oo.
2: Hindi daw nga dito medyo simuong siya. Panapit na tayo yung kamay. Kaya mukhang din may mahibo. Di ako nandiyan pwede mo
1: ba? Sa likod siya nabla, residential area na.
2: Ah, oo.
1: Ah, residential, commercial area na.
2: Ah, correct. Commercial area. Ano natin? No? Eh, di, ay, ginigit na Farwin nga, ano? Lugar.
1: Taguan?
2: Para, parahan mo din siya hindi amu eh. Kamu din lang din mga kwarto-kwarto.
1: Tine ka? Dito na kadtong babae ito?
2: Ang bota. Hangga play na tayo sote?
1: Oo.
2: Oh, yung sir, ginagal sa
1: ulo. Madula sa?
2: Gulti lang tumuhaw. Sabi ko, may tao to. Sa pinabatik ko, doon ang palalagyo na to.
1: Oo.
2: Ganay tumuhaw niya, may isang matakatawa na piling nga. Tugay na to sa ako, isang bat niya nga. Arit-arit na makatong. Ma'am, ganit na naman, kapag na ka?
1: Oo.
2: Nga, ngayon ko susunod daw. Ngayon ko susunod, sa matitanay na ako. Matitanay lang. Palayog lang. Bibo, basta bibo ba? Nice bibo ba?
0: Pinakamang ikaw?
2: Umot siya, manusa ko. May ano guro eh?
1: Manusa?
2: Nasuso, guro sa mga kalit sa bilala ko blaon.
0: Ano niya kao?
2: Pinakamay ako ba na eh?
0: Hindi mo tungo dumalagay? Kaya hindi kama niya ka?
1: Di na lukan gitsa, kinakamang sa, lagan ka. Katapang France? Lagan sa, kamang lang kontraya.
2: Wala, galip ko na kung manisaga. Ano mo
0: pa nga? Kay... Oh, may tawag galing
1: na? Oo. Gano to sa sulod man?
2: Mga ano na ito? Ito hindi pala na pwede magsuntan. Pero di ka nagkatulong. Mayang pagkating ka niya? Pagkating ka? Oo.
3: Gusto ko yan sa ano, Sauber. Yung ako sa may sipat sa ano, Bernardo na?
2: Barangay Kulagdan o Barangay
3: Sipat. Nasakot sa may barangay din, malajak sa
2: Sauber. Kaya may isip ako nga ako na
1: sa pwede. Oo, di gano da siya?
3: Oo. Ayun ako sa pwede ko. Kaya mo kaway kung sumabay yung...
2: Sino?
1: Bawal
2: mo.
1: Saway yun kagin.
2: Kailangan may kagintakop sa pulit.
3: Ano?
2: Pero sa takbo ka gito, tanay ko ang ano.
1: Pero gaano to sa katropang France?
2: Gaano ka to ako, katulog?
3: Ano?
2: Gaano
3: mo lang?
2: Panago ka sa gakamang,
3: di ba? Ano sa laga, mungi ko na yan ang
2: niya. Panago ka sa nagakamang, di ba? Panagoan mo ta?
3: Di ako kay si Gan, ako sa'yo. Gamo ko sa'yo binang nga. Nagibunod sa libertad, ha? Di ba siya ko diyan?
1: So ka panago sa?
3: Nasaway ko sa kanin ko, hindi kasi mag-lode, hindi mag-lode, kay ano?
2: Imune ha? Imune de?
3: Imune de? Kaya kung wala mang lode, wala man sila silode, kibig ko man sila sa brangat yung death niya, mo yung makulas niya, no? Kaya yung masalay kong ito.
2: May mabalik na matatulog?
3: Thank you.
1: May balak sa, may balak to si Biboy.
2: Yan naman. Lain na yung balak sila yan.
1: Dito, pero dito na sa Gatambay, perme?
2: Sa kong permiso, lode.
1: Linga, gamugi ko niya, permi ha? Ah, style niya manigali.
2: Eh, ba't tingnan may... Ito nga brand niya, ito nga ito pa masura.
1: Mm-hmm.
2: Nagsipot, ikot,

0: ไทยกลัวกันไม่ถามพวกกันเลยเหรอโอ้ยแต่พวกโต๊ะกันปัจจุบันนั่นก็แค่อาบินอ่ะมุ้งไว้ต่อบุญนะหมูให้ไปยังกินหมูโยนสีล่าไม่กินหลายร้าน
1: หมู
0: ก็วุ่นเลย
1: ไม
0: ่ต่อบุญกันเลย
1: ซินซินโอมันกลัวมันเก็บบุตรไอ้นนท์มันจะมาโ
0: อ้ไอ้นี่ไปกูกินตัวสั่งก่อนจะไปสั่งของดีนะไปไปเป็นซาโน่ไปไปเป็นซาบลากุน
1: อ๋อ
0: Tapos pulpit, ito sa nagkabutang pulis, tumuhaw siya sa buhatiyo, dumalangan.
1: Ay, so dira ka lugar, galing na panaguan dahil nagra sa mga uhot-uhot da?
0: Hindi na siling engkanto, galing ka panagto.
1: Na, layan ng hindi na siyang kanto?
0: Layan na siyang galing.
1: Saboy na ba siya?
0: Kung ano-ano.
1: Ay, ah. Tiwai sa kita ko?
0: Tiwai man, eh. Ito.
1: Nakibot ka, nagwagulpe. Ano naman, nagalin sa ano? Halin sa lunok.
0: Dara-dara ng picture, pasa ko na.
1: Oo, oh, oo. Oh. Kita ko
0: yun. Ito mo, yung
1: situation
0: da? Oo. Oh.
1: Ay, oh, ba, do, oh, bakanti. Bakanti sa lunok. Bakanti sa lunok. So diri sa dalom naga ano naga panago.
0: So kita sa kontra sa kita ko ng mga balago na.
1: Oo, oh, kita ko na yo. Oh, may
0: naga panago da.
1: Puro basura ba?
0: Grabe sa naga paitik-tik sa kono si. So kiyot man na bay eh.
1: Mhm.
0: Si mga kapaitik-tik sa say.
1: Okay lang ni sa dalom sa panago kun sa babaw do ka delikado gid.
0: Wala,
1: tawa. Nagsulod
0: ko
1: to. Kaya hindi ka naman sulod. Nagsulod na. Hindi ka na napagsulod. Delikado.
0: Sulapang ganto.
1: Hmm.
0: No. Oh, kinakalanta lang si... Ano ni Chris?
1: Pero bakanti to o do? Lapad yung area? Oo. Huwag pa ma... Ano na yan? Huwag pa na mag... Huwag pa matukuran eh, sa mga... Kabudlay manabi. Kay Tapson mo ng... Ano mo? Ah, lunok mo?
0: Ako na ni Tapson. Yung iba na katapawin niya, may mga pagpati man na mo.
1: Ako, pati ko na iya. Dito stupad so, naman tiliwa sa amon station sa una, o. Isa ang gasoline station man to matukod. Pag, ginindakot-akot ang lunok mo.
0: Oo.
1: Pag, dasong adlaw ko na inalimpiyohan, ha? Gimutakan guard. Ang guard ka pungko lang, pero why na? Why na kabuhi? Desperatis muna pero ah. Oo.
0: So, doon na si Parisa sa pagkikapader.
1: Oo.
0: No? Bangko ni Katapa.
1: Grabe man ba?
0: Oo.
1: Natuipan Manila ba?
0: So, sige, na-ano mo, na-gasto mo. Siguro nila may...
1: Pero delikado na katropang Franso, kung laya na nga mga ano...
0: Kita mo basura na sa sulod.
1: Oo, na mo basura. Masunog niya?
0: Muging katropero eh. Eh,
1: hey, kung hindi na yung ma-secure katropang France sa mga rugby boys, mga grupo-grupo, dara naman yung mga hukmong na mo.
0: Sorry, kasi ito ginukuhan din na ba?
1: Oo. Oh.
0: Ito, itigyan kita sa kilugan nga panaguan kita sa Irwin.
1: Oo, oh, ganit man.
0: Kung may ipuhan mo, kapatid mo ito mga silingan na, mga malamalaan, dara.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka mo na mga palipod-lipod, ha?
1: Nadlukan kid si Mana as si Chaito nga makamangan ni Biboy. Oo. Umutulog lagan sa. Ga paliwa-liwa gro ah. Sige do ka problema git. Ka problema gud. Problema git sa kalibutan diretanay sa dalom sang ano ah.
0: Tor. So, medyo garot na kinakalibutan sa buhay ko naman.
1: Oo. Oh. Dari ko na sa likod yun. Mga patawahay-tawahay ito yan eh. Ay na, ano man. May nagkakamangli. Basi grudge to bla.
0: Pero galingan niya. Ang alam ko pa, kasika pa yan.
1: Ay nako. Pero dapat mao dapat sa mga tag-iyas ang properties ka man ibla, dapat kinapabantayan, kinapa-close na lang na kay para dira na kung gisa mga suyok-suyok, duruga-duruga, no, dira na gini mo.
0: Pa mga ikatraparity, private property na da. Kaya na lang ang monetization.
1: Mm.
0: Ito na pabayaan na bla. Dito lang gigya da do gin pakpak na ko.
1: Mm.
0: Pakpak na da.
1: Mm. Ito
0: kunya nagpapang-construction.
1: Oo. Oh, pero importante way sunog ah, na apula gulpi.
0: May ganun nga daw. Kapag kami naman ingat dito sa patrol, pero atin si Kabrapang Franz Sandro Bordos, yung mga bukol-bukol sila, was yung tumaras sa Santo Blas Road. Para sa nagawagyan niya, Pilipinas, Pilipinas, XFM News. XFM
1: Live Reports. Thank you so much, Katropang Franz, sa pinakamang ating test niya update, balita sa aton nga patrol. Angot sining balita dito sa Kabakalan nga may harad sa persons of interest mga katropa. Nakita ko to abi ang iyang nga balay aragid sa dawala bala ka silingan bla. Amor ka din sa mga lugar ka muna mga katropa. Importante gid may harad ka sang ano, may mga fencing ka, kural ka. Galing ti sa mga kulturan ta nga medyo dura man ang tukod sa mga balay. Hindi man ang propiedad, hindi man ila. So all you have to do tukod lang eh para may istaran. Galing may ara sa mga katuwa ka uturan ta nga ga-interest gidyabla, nagahimo sang krimen, nagahimo sang indi amo. Resulta binuno to, ginsaka ang balay mga lunas ka aga, tapos ginbuno-buno ang asawa. Pagbuno to sa asawa, di ginpabayan aga to kromo, no? Nagdilagan to mga kabataan. Pag maabot sang bana, gin-check ya, lantaw, tunugid, kaya hindi naman makambal itong mga magkabataan. Nagkita ang mga, nagkita. Kabudlay, sa mga sitwasyon, di mga katropa mo ng mga kabataan, hindi man makambal nga o si nanay na ano na, hindi sa ka, kunara ka sa amuling ka mga, nga mga sitwasyon, hindi ka makambal na yun mo, no? Nga, amuling natabo sa iya, kaya ba sa magulpihan man bla, kagkurado pa, so ginsulot to sa sawa, pinsar ko no, nabuntugan sa manok, manog, no? Pero gindala to sa ospital, dala sa air tricycle, and eventually, kita to na, mogli isang binunan ng iyang asawa. Why kita kabalo mga katropa kung ano ang iyang tinutuyo, ano ang motibo sa pagpatay? Pero mabalaan tag, na-expecta ng tangaton kabakanan PNP. May moments pa maagi mga katropa sa pag-arrestar sa sining suspect sa pagpatay sa isa ka Iloy dito sa siyudad sa Kabankaran mga katropa. Diretso, Bullseye. Oho, kag-Drio, pinsata sunog to dito sa likod na wala sa isa ka bangko, no? Tapos nakita to nga may ara sa nag-aaso ko no, no? Gulpi lang, may nagwa to ka mga tao. Ha? May, sa sulod na, mga katropa mo, makita anda sa sulod na da mo. Bakante, wala sang balay, wala sang mga establishmento, pero magsulod ka da mga katropa. Medyo daw hilit na nasa sa sulod, no? So, ang ako naman ang paglantaw gani, pwede na sa hukmungan sa mga rugby boys da, tiner nga mga kauturan ta nga palaboy ba? Oh, ti ang problema kay ti dara na tanan, no? Ang higko dara na tanan ang bisyo kunano pay mo oni la. Oh, dara sa lugar mga katropa. Oh, kabay pangaton nga mga lagas kapurisan dapat bantayan da para hindi mahukmungan sa sino nga malain ginhawa. Oras na mga katropa, 8:23 na mga abyan. Bisaya ni Bay, nagapasalamat lang gid ang tanan nga pumuluyo sa barangay Makagahay sa libre nga kape ni Raymel Mamilia. Sa tanan nga mga tanan nagadayaw Oh, sir, good morning. Gapali break agli kape. Bao. Daw mayo galaw-galaw to sir ba? Oh, Rabia Mamilia, good morning. St. Jomer, kami Kamendi Templatura. Siya ang nagpatakod sang pangtakod sang fiber Wi-Fi diri pisonet sa overflow. Salamat kid Bon Buracosta, may aga. Dulaw bago naman ni siya. Na Sir Bon, may aga. Kag sakay Bisaya ni Bay. Ma'am Shirley Arivalo, thank you so much. Salamat kid sa pagpamati every morning. Good morning. Welcome sa Udyakan tungod mabugana damo gali maayo nga bini binuhatan guro ma'am. Si PBBM pro daw di ta mabatsagan. Tihambal to ni PBBM, sige na batsagan na maraming Pilipino na naramdaman ng maraming Pilipino ang serbisyo at ginagawa ng ating gobyerno.
2: Alas 6 minutes ka na, era.
1: Manual nga party, masyado nagid kun mabuhi na sa system loss. Kaga ang VAT. Ang VAT, madula na. Dako nga bulig sa tanan. So, di dapat ripasuhon kadya eh. Ha? Ang iperaluta. You know, ang istoryante na blakaroon dugay-dugay, ang iperalo, mga katropa, medyo mabulubog at bugat sa istoryahan. Because mga katropa, 2001, ginpasat ni sa ang IPERA law. It's opening the gateways for the private sector to intervene, join the energy sectors by providing electricity sa atong mga electric cooperatives and companies sa bilog ng Pilipinas. And ang creation mismo sang wholesale stock spot market. Diriga ko ang electric cooperative na ton, mga katropa, gapili da sa mga presyo do merkado ni siya sang kuryente. And eventually, ang National Power Corporation, which supposedly maka-provide sa atong nga kuryente, ginhatag sa mga independent power producers. No? This will form part, mga katropa, sang aton oil deregulation law nga ginpasar sa panahon, no? Ginaprobahan sa panahon ni ANAIP Presidente Fidel V. Ramos, mga katropa, which very disadvantageous para sa aton mga abyan, no? Nanegosyuhan siya mo ang kuryente, no? Nanegosyuhan sa kuryente ang gobyerno ta nagnegosyo man da. Why? Kay ti halin sa cost sang producer sa kuryente, which mga IPPs ngini, ang himuon sang gobyerno na lang butang sang tax. During the time mga katropa sa Cory Aquino, na formalize man mo ang pag-tax mga katropa sang enerhiya sa panahon former President Gloria Macapagal Arroyo. No, galing ara na mga private sectors, eh, no? So, lantaw naman guros presidente, sige, this will just give leeway para sa mga private sectors to do business using the energy distribution para sa mga electric cooperative natun. So, might as well, butangan ta sang taxes, no? But the only to do that, mga katropa, the best way para ma-control ta ang ining mga unexpected charges sa mga IPPs, electric cooperative, electric companies, distributions, is to nationalize ang aton nga sa kuryente ta, duris pungsod. So that barato siya. May hambal ang presidente ta, may hambal ang pungsod ta, gobyerno ta. No? Ibalik sa gobyerno ang negosyo sa kuryente. Kaya galing, what have you? NGCP, ara na da. Mga IPPs na ito na, rada na. Ang aton nga mga electric companies, which during Marcos senior time, diri nabuhi ang cooperativa system sa mga electric cooperative. But sa anak niya, na tabo iya ang pag-privatize mga katropa sa mga electric cooperatives naton diri sponsor nga nadula na to isensya sa gusto nga matabo sa kamay niya nga cooperative system. Oh, oras na 8:29 na, makomersyal ako. Ako si Pao Pao, may aga. Morning lagaw ta sa Kabankalan. Oo, ti. San o? Ma'am Jessica Gonzalez, may aga. Thank you, salamat members of class. Oras na ton, 8:30. We'll be right back.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: System pain.
10: Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: The Secrets of Health.
12: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
13: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
6: Santone Plus Gold.
13: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog sa Diosil.
6: Santone Plus Gold.
12: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
13: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area sa Diosil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon sa Diosil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josiel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josiel, nga kondisyon.
2: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josiel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
2: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
13: At least, ah, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
3: Sunthon Plus Gold.
12: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinimainans pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
13: Mm-hmm.
12: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo.
13: Mm-hmm.
12: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, nga aton sininga rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
13: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josiel, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sila, Sir Josiel.
12: Oo.
13: Kati magluwas ng may glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josiel.
2: Sunthon Gold Coffee Mix.
12: Talisa nagapulaw mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, spirulina. No?
13: Makabulig, Sir Josiel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun nato ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
12: Oo.
13: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
12: Mm.
13: Adlaw dito gabi diri mo. Di gabi igin sila sinima trabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
13: Oh, that's why ang ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi, samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
12: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada.
13: Mm-hmm.
12: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
13: Kagting isang daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthon nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
11: The secret of health.
14: Sentro, Kamsa, Bullseye,
15: Department of Agriculture, kamusta ka? Ayaw ha?
16: 103.9 XFM. XFM 103.9.
17: Nagabulig pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen herbal capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik kita mga katropa sa pagpangalag nato. Sekunda, ano ba reaksyon sa pinakamang official natos gobyerno angot sa statement sang report no sa atong presidente kahapon no sa iya State of the Nation Address. Ang iyang iya State of the Nation Address mga katropa naglast lang to for about 130 minutes. Poko ba sa meron, sobra, lapit, isa ka oras ito nga, no? Ginpatigayon nga State of the Nation Address, mga katropa, sa aton presidente. But, nonetheless, amo rin pinaka mga sitwasyon, no? So far, ang State of the Nation Address na gintambungan sa mga opisyal sa gobyerno ta. But notably, may pila ka mga opisyal sang Senado nga wala nagtambong. Okay, una di si Senator Alan Peter Cayetano nga well, it's way ko baro ko nagprotesta niya, no? We have his sister Attorney Senator Pia Cayetano, mga katropa, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, we have Senator Lauren Legarda, Senator Jinggo Estrada, which ara subong sa prisuhan, nakadetain mga katropa, Senator Rodanti Marcoleta mo man, and Senator Bato de la Rosa nga missing tugtog subong katropa. We have Senator Bongo, Senator Mark Villar, the former Senate President Senator Vicente Soto, kag Senator Ping Lacson, no? Way nagtambong sa zona sang presidente kahapon nga daw ginkatingala sang iban nga ang iban nga mga daw alay ba sang presidente mga katropa way nagtambong for whatever reason we will find out, no? Pero may pila ka mga highlight do mga katropa nga ginmention sang presidente. One is the system's lost, nga gindulaon and review sang IPR law, and ang mga pag-exempt o kung bayara sa mga exemptions, no, expanded tax exemptions nga possibly ipalaparon para sa pumuruyo ta. We have now Councilor Wilson John Gamboa Jr. ari sa linya naton. Councilor, good morning. Welcome sa programa.
6: Maying aga, Sir Erwin, kan sa tanan-tanan nga pamakwi, maying aga.
5: Sir, there were highlights of SONA. One is the filing of case against the former House Speaker. Next is pagkakasang systems laws, which will probably result sa review sang IPERA law. Next is modernization program, e-vehicle. Sir, ano ang take mo? Which part of those ginag-catching imo attention, sir?
6: Kahapon nga daw gin-interview mo ko.
5: Yes, sir.
6: Kung ano nga mga gusto ko umabatian.
5: Yes, sir.
6: Sa zona sa aton presidente. Ang una, ang isyo sa flood control scandal.
5: Aha.
6: Ang tagawa, public utilities. Ikatatlo, yung Pax Silica.
5: Aha.
6: No, ang AI data centers bala na ko kayo nga foreign investment.
5: Aha.
6: Ipasulod mo dira sa aton. Kag ang kapat, ining dira sa Middle East.
5: Yes, sir.
6: Now, ang iniblang nga apat na isyo,
5: uh-huh.
6: happy to say,
5: uh-huh.
6: yung talakay ng atong presidente sa iyang astona. No, hindi gidman siling ko, abe, may na-miss out siya,
5: uh-huh.
6: pero that is understandable. Kasi, kumuglay man nga, i-compress mo in 1 hour or 1 hour and a half. But anyhow, when he mentioned nga, hindi ako ya pangulo ng aking pamilya, ng aking kaibigan, pangulo ako ng Pilipinas.
5: Mm-hmm.
6: That is one. Pangalawa, ang sa kuryente.
5: Yes, sir.
6: No? Of course, kadamo sa iyang programa to address the issue regarding energy and power. Yes, ang first standing vision niya ito ang pagkakasang assistant loss sa pagtanukot sa atong kuryente, kagapag-review o kung pag-amindar sa atong IPIRA law. That is a welcome addition. Ay katatlo, ang paksilika. No, binmention niya, kagang ikapat, kung ano ang iyang solusyon sa conflict o konsangwira dito sa Middle East, ginhatag niya, patpat niya ang short, middle, or long-term solution. So, no, overall, Kerwin, tagaan ko siya sang gradong 7.
5: Okay.
6: Passing na siya kayo.
5: Uh-huh.
6: That is passing.
5: That's more than above.
6: Giving 3 point para siya nga implementation kag margin of error. So, tagaan taligwa ang atong presidente kay nakita ko sa iyang zona. Isa ito ka komprehensibo nga detalyado nga zona nga nabatian ko. Simple. It's kala his kahapos intindiyon. Di ba? Kag ginasize up ko ang iyang demeanor sa presidente. Nakita ko nga nara na sinsiridad sa iyang pag-atag sa plano niya sa katapusan niya nga duwa ka tuig. After all, wala naman siya sang may perdihon.
5: Kaya
6: tagaan siya sang ligwa. Natapos ko niya ang duwaya ka tuig na termino. Let us give him the benefit of the doubt nga mo kung naagil na tago siya nga grado. Pito. Seven. Out of 10. 7.
5: Counselor, first, imbukada sa presidente ta sa sona niya, he's a bit emotional when he mentioned his family na hindi ako presidente ng aking pamilya, hindi ako presidente ng aking kaibigan, and he confirmed that the ombudsman is up to file case against the former speaker. Do you think seryoso ang presidente si ni Counselor with his action yesterday?
6: Well, first of all, una good kaguna kaglabi sa tanan ang mutong iyang imbokada.
5: Oo.
6: Now, the people of the Philippines will remember him that. Una mananggap pa ngayon na itong sa sunod niya nga sa una.
5: Oo.
6: Di lang ang iyang imbokada na mahiya naman kayo.
5: Oo.
6: During the last sona and then people remembered him very well sa sinang imbokada niya.
5: Oo.
6: Kagin kung hindi pa napagtumanon, he will be a failed president. So, nakita mo man, kag mabatsyagan mo man, nga nag-crack ang iyang tingog.
5: Oho.
6: Emotional.
5: Oho.
6: Nga hindi ang mapunggan because ang isa kag-una, nga kasuhan niya, ako ng big fish, amo ini ang iyang first cousin, who is the former speaker of the house.
5: Oho.
6: Para sa akon, sincere siya.
5: Oho.
6: Kagkabay pa, tumano niya ang ini nga mga promisa niya sa aton pungsod.
5: Oh, and the critic says, why is it sa former speaker lang ta? Why is it Saldico? Where all the members, or maybe some of the members of the House may involvement sa flood control project counselor. Counselor.
6: That is a big start para sa akin.
5: Aha.
6: Di ba?
5: Ma-develop pa.
6: Big pitch na na.
5: Aha.
6: You know, kung ang Speaker of the House, first gentleman, a first cousin niya, then that day ang trace ang ebidensya will eventually lead kung sino man nanda sa ilang mga involbado pang membro sa iya pamilya. But para sa akong dako na ninga bagay, Sir Win, I cannot ask for anything more. Hingin panauga na kaso ang iban nga mga associate ang aton nga speaker, former speaker. Si Mr. Ang, si Saldico. Kadamo na sanggin panaugan sang kaso para sa akon datko na ni kayo nga bagay. After all, ini nga mga personalidad RP, architects. Diba? Ay kailangan ka arkitekto sang sini nga skandalo. So, for all we know, base i-lead up man na nila sa kultito man na daang nagbenepisyo ng membro sang pamilya sang aton presidente. So, ahulaton na naton. But first, ang iningang pang-mensyonar niya, mga primary architect sang sini nga skandalo. Sila ang author sini, kundi dako nga bagay nga kasuhan sila kay because pananglitan nga kasuhan sila makabay pa nga maluad ni sila kag ang ebidensya magalid man kung sino man nada silin ko ang mga sacred heart dala na sacred cow galay sacred cow nga maigo labi na gid ang pamilya sa aton presidente.
5: Can it still catch up, Councilor? Probably. What do you think? The president has only a year para magtapos yung issue, para magtidlo sa iya administration against corruption, sir?
6: Well, the damage has been done. We cannot cry on spilled milk. Tapos na. Mutong hambal ko nga kita ang unang pungsod ang nagdeklara niya sa isa lang ta nga pungsod ang nagdeklara sa energy crisis, oil crisis. So therefore, let the kwan na lang, pabayin na lang ng nagliligad. But we will give him the last two remaining years of his term para ma-recover balik ini naton ang aton nga pungsod.
5: Councilor, ikaw isa sa mga advocate man sa kuryente. The mention nga ti kakason na ang system lost sa aton nga mga bill and damo pa ni mga charges mo. What do you think? Are you happy with the report of the president na gusto niya kakasunta ni ang ano ni ang system loss ni kag-review ang ipira law, sir?
6: Well, dinuman mo kagapon, sir, ng akong gani ang gusto dulaon niya gidya ang VAT sa krudo. Libla, that is a 12% VAT. But then again, tagaanta na lang ni lipay na kitas na kayo nga dulaon niya ang system loss. Kaya ining system loss ang kuryenteng way taman magamit ginapatungan pag itin naton sang bat kaginasukot sa aton ng mga konsumidor. Dako na na nga ligwa nga ginahatag naton sa aton ng mga sa aton ng mga katawhan. So I'm more than happy. Kag iam kwa na iam media kag i-review yang ipira law. Dala na yung dasilin ko ang pagkakasman sa ulihin sang VAT na ginasukot naton sa aton ng mga kuryente kag sa aton ng mga katong.
5: Okay, the last time I think we have an interview before, Councilor, you've mentioned ang pinaka culprit din sa sining problema tatlong kuryente kag pag-privatize sa mga electric cooperatives naton was din ipera law with the intervention sa mga IPPs naton nga pinagustutos lang sa presyo nila sa wholesale stock spot market and wala choice ang atong electric cooperative but to bakal na lang sa presyo nga ginahatag sa stock market sa spot market sa atong mga IPPs, Councilor.
6: Yes, muna siling kang protektado kayo ya ang mga dalagko ng mga kumbuyuhan. Tanan-tanan nga cost ginapas-on ni kaginapas-an ni sa aton ng mga konsumidor. So, dapat i-review na naton. Wala labot kung tani, dapat i-review man ni naton ang oil deregulation law. Pati, sige na lang. Murason kung naagin tagaan ko siyang 7. Wala yung mga ganyan na mention ang parte sa tubig.
5: Gani man? O, amo pa rin pa pamakot ko na nasi mo?
6: Wala yung mga mention parte sa sugar industry. Ang suporta niya o kung ang plano niya sa aton nga industriya na kung sa diin 70% sa aton nga pumulo diri sa Negros Occidental is still dependent upon. Wala yung mga dimension parte sa problema sang tubo, ang RSSI.
5: Yes.
6: So, but anyhow, that can be addressed later on. Araman ang ato nga si Ray. But overall, passing ang aton nga presidente sa iyang zona.
5: This is 7 ang imong grade sa iya, Councilor. What do you expect more kuntani sa presidente during the zona, sir?
6: Well, overall bagwagin tapos yang iyang zona panawagan for unity. No? Amo na kun nga asilin ko nga ang presidente have nothing to lose kung putukan niya ang katapusan niya nga duwa ka tuig as president of the Republic of the Philippines. There was a call to, nga dapat mag-obra gid kita. The second and the third standing ovation na mo ini ang panawagan nga love of country, love of people. No, so overall banwa, and then kapag paibalo sa aton nga padayon kita nga maging matinahuron, we are respectful and dignified people.
5: No? West Philippine.
6: Yes, kung ka nami kayo. And rason ko nga banwa, I will give the president the benefit of the doubt. Gaanta si Ligwa o Danta, amuman bala ang panawagan sa aton nga alkalde. Work. Stronger together. Amo na ko nga, banwa kag Sir Win, ginaupdan ko ang iningasahi ng panawagan. So, after all, kita man sa gihapon ng mag-agunto, kung hindi natin inipagbululigan, kag hindi natin pag-updan ang ikang sangaton presidente kag sangaton na mayor.
5: All right. Well, we'll see, no? Tanan nga mga ginahambal sa presidente, makitaanta ni in the next another year niya. Amo man isuktun sa sakto tambal mo kanjer nga kun anong ginahambal sa mga man nga suktun ta next year. Siya statement of the State of the Nation address, Councilor. Councilor, thank you so much. Salamat gid sir. Unless may ara ka pa mensahe, sir.
6: Well, salamat gid sir sa Sir Win, ha. Yes, that is true. Suktun naman ni naton siya sa liwat. Some plans have already been na materialized naman. No, binunoy naman to kag may damo pag siya nga plano ma put up pagani siya sa ano to Bambalyat sa Project Aruga. I will join the Congress to pass a Kuryente Act. Para naman ni sa mga renewable energy. Indigenous energy ta. Na may ara ng mga 14 ka mga petroleum contracts na may naka-pipeline for with other countries. So inita ng tanan banwa, suktong din natin siya sa liwat.
5: Sir, palaot ko rin sa iyo ang Paksalika. Yes. He personally endorsed sang Paksalika nga maging AI hub the responsible Pilipinas and probably distribution na sang AI product sa bilog nga Asia, bilog kalibutan, sir? Any statement, sir?
6: Yes, part ini balas ang iya mga ginambal, a comprehensive economic partnership nga mag-put up kita sa polisiya nga beneficial for foreign investment nga magasulod. No, basta para ganis ako niya, mas magadako, mas madako pa ini sa BPO ta subong nga ginasaligan. No, te, Now, we have to be kwana. Kita man na mag-set ang guidelines ni sila. May mga conditions kita nga hindi kita malitan. Ang ginaproblemahan ta, ang kuryente ko, no? Ang tubig. But we will maintain na dapat mag-tukod man ni sila sang ila man niya kaugalingon nga power source, sang ila nga water source. Dapat mabutang kita sa implementing rules and guidelines nga hindi man sila magsobra nga kung sa diin na disbintaha kayo para sa aton. Para sa concern, dapat kapag inito nan, we have to inform the people sa ilang mga apprehensions. Kag-tulukunta kung ano ang kundan sa sininga kontrata. Investment niya Sir Wayne sa mga bilyonaryo. Hindi niya military investment or government, US government investment. Like ang investment ini sa mga dalagad ko ng mga bilyonaryo like Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, o kung Jeff Bezos. So dapat we have to keep an open mind sa sino ng mga negosyo kay because mag-generate ini dugang pagid nga income, employment, kag-obra para sa aton ng mga graduates sa computers o sa engineers. So so far ya wala ko niya ginakuan. I am keeping an open mind. Ganito naan ko ni siya. Pagkabay pa nga ang aton ng mga utod, mga Pilipinon, butunod din nila, kagasunan man din nila.
5: Oho. With that, Councilor, thank you so much. Salamat kayo sa oras ni mo, sir.
6: Salamat kayo, Sir Benny. Madamo nga salamat kayo, may ngaga.
3: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: Councilor Jude Gambawa, mga katropa, sa ating natutunan din sa Bullseye. Bullseye. Yes, dumadamo sige mention natong presidente, one of the first standing ovations sa presidente, of course atong systems laws nga kakason na sa aton nga kuryente da, no? How soon will that be? Why ta kabalo mga katropa, no? Kinanglan pa sang enabling laws nga magkakas sini mga katropa. I don't know kung kinanglan pa legislation, because as far as we know, mga katropa, if we talk about some energy, kuryente, ang aton nga gobyernos na the hands off siya, no? Under sa aton nga pulisiya nga ti kalabanan sa energy na ito, mga katropa, why not tayo labot? Kag hindi ta makapasilabot da. Though may ara kita sa mga ahensya sa gobyerno nga nagatuon sila mga katropa, pero eventually mga katropa tani magsulbat, no? Because ang problema is not basically the charges itself, no? Ako paglantaw the fit all ang ginabayaran ta sa bilta sa mga subsidiya sang kuryente sang mga senior citizen ta ginapatong para mo kag systems laws may ara pa to power purchase agreement no mga amuna nga may mga charges pa da sa aton bill nga makita ta mga katropa nga ginalaw sang aton gobyerno nga ginalaw sang aton nga energy department mga katropa ang ining mga surcharges under sa aton nga mga old regulation law aton pa policy, no? Well, isa sa mga bagay nga nakita ta nga basi pa lang, no? Pero sistema abi, can we take out NGCP? Can we take out the Rason Enrique Rason group nga nagaupod kag nagkasulod sa aton nga naganegosyo sa aton nga energy sectors mga katropa, no? Paano ta mabalik sa gobyerno? Can we reactivate National Power Corporation? No? Gaistorya kita sang ano sang nuclear nga energy katropa, but we don't know yet, no? Ano ang ituras na? Probably hindi man mas spearhead sini, hindi man mag-uyat atong gobyerno para mabuhi ni nuclear power mga katropa. And probably ihaboy ni siya sa mga private sectors naman. And that will give us another cost mga abyan, no? Mabarato sa tuod, ma-stabilize sa supply. Probably, we hope nga pag-stabilize sa supply sa enerhiya natin, mga katropa, mabarato siya. Ah? Pero ti at the back of it, mga katropa, it's still business sa raslikuda, no? I hope, tani, hindi sa political accommodation. While we plan to ease the burden of the many who've been suffering because of poverty, punano pa nga mga sitwasyon, I hope nga ang sitwasyon sang kadamaan sa mga pigado hindi ma-negosyuhan. Oras naton is 9 a.m. sa pagpakalagadta is 300 pa ni dugang ang resulta, no, ang feedback sa aton sa zona sa presidente kahapon mga katropa pagkatapos sa mga panumdom.
3: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sandzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sandzone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sandzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sandzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sandzone Plus Gold araw-araw.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
11: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain.
15: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sandzone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sandzone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sandzone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sandzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: XFM.
19: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa, Sir John Win. Good morning. Balya, good morning, katropang Win. Mention man kagapon sa presidente ang party sa ayuda, ex kag Dolito Pad, no? Mapadayon na sa Japan, no? Ang ining mga ayuda system naton. Anyway, kinanglan ta man sa. Pero ti mga katropa, I hope tayo mga basic services naton magnubo-nubo para at least hindi siya mag hindi ta mapunan sa mga ulo ayuda kag kunano pa nga mga daw pinamolitika nga style na, no, sa pagpangatag sa mga ayuda mga katropa, no? Kung hindi magamit sa mga politiko ta sa ilang kampanya by 2028. Aryo, Mayor Jane Balio Alio, morning katropang Win. Salamat gid sa dumanan ni siya, no?

0: coming months. No? Why yung nagambal presidente ta nga secured ta forever, mga katropa. Ang probably isa sa mga epekto sini mismo sa enerhiya ta, no? Nagsaka ang aton enerhiya, nagsaka ang aton nga kung presyos kuryente sa aton panimalay, kagusto solbaron tagaan sang kasolbaran, no? Ang ining mga problema, isa tong gin-propose sang aton presidente ang pagbalik sang ining nuclear energy diri sa pungsod Pilipinas, testingan ta. Nang taon ta. Way ta kabalo kung anong modos, way ta kabalo kung paanong sistema if ang mas spearhead ini sini gobyerno or private sector man dyan. No, way ta kabalo. Because nga ti, mga katropa, sa mga panahon nga ni, ang private sectors, naghampang niya sa atun nga interest, sa atun nga energy sectors mo. No? So, ariyo, ang statement lang sa presidente ta sa ginakabig ta plano nga buion ang nuclear energy as a source of power sang aton pungsod, mga katropa.
1: A product of the 23-member strong US-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial...
0: Ang isa mga, ang ari gili ang iya statement ho, ari dugay-dugay ni presentar ta, ang nuclear energy, no, nga gusto niya ipabalik dari sa pungsod, mga katropa. Ari presidente ta. Mm-hmm. Dako gid mga problema tumo sa energy, mga katropa. Samtang nagataas ang aton nga sosyedad, no, nag-establish kita sa mga technologies kag establishments, mga katropa, gadamo ang tawo, no, nagataas ang demand sa enerhiya. So we have to respond sa growing demand sa aton nga kuryente diri sa pungsod Pilipinas, or else by 2030 basi mong problema ta. Oh, ariyo ang statement sa presidente.
1: Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear.
0: Amo ni mga katropa ang ginambal sa presidente ta nga basi basi po dito balikan, no, ang ining mga nuclear source nato, mga katropa, as a source of power diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang target sa ni mga katropa is maghimo sa roadmap nga maka-exister, makakuha by 2032 1,200 megawatt nga supply kuryente nga magsaka, mga katropa, into 4,800 megawatt by 2050. Okay? So, pira ka mga framework is that ginatunaan ka ron sa aton nga Philippine Atomic Energy Regulatory Authority, mga katropa, ang PhilAtom, ang ining Republic Act 12305, nga magbalik, mga katropa, sa energy energy source naton diri sa pungsod Pilipinas, kinahanglan ta ko, no. Plus, di may ara pa sa mga energy source man nga mga hydrogen o kung hydrothermal power source nga ginaplastar sa aton presidente, mga katropa. So this is still all planned. Wait ta kabalo ko na note siya pa pagpadlagan kung masolbar ang problema naton sa

0: ang kinahanglan sa supplies, kuryente, mga katropa, doon sa pungsod. Huwag takbalo, kung sino ang mag-initiate sa programa, it would be private-public partnership or solely government project. Kaya daw ka imposible kung gobyerno lang ang mag-host na di. Mga dalan tagani, private sector, no? Ang aton gani nga kuryente, private sector naman. And we all know, there is Pungsod Pilipinas nga ang pagsulod sang Marcos administration, ang grupo ni billionaire, multi-billionaire, no? Nga nagapanigiya sa dagko nga mga electricity power distribution, there is Pungsod Pilipinas, none other than Mr. Edric Carazon, amuning naging kaalay sa presidente, no? And Edric Carazon, one of the operator man, so malampaya, kagsang pila ka mga electric distribution, power distribution sa Negros Occidental, sa Pananga area, sa Pungsod, no? So ang paglantaw, it will still be operated sang mga private sectors, mga katropa, pribado naman sa Gyapon nga magastos na di. Ang hambal, tiyo. Kalabanan, ginambal na. Basta 25 years, matapos na. Kundi aton na. Pwede na gasto. No? Pero kabalo naman kita, pagkatapos 25 years, may extension pa na. May ara pa na sa mga kontrata. May mga project naman. Would extend sa mga joint venture agreement sa president sa aton gobyerno. Kaya mga pribado ng mga sektor, mga katropa. We'll see. No? Pero ang target sa mga katropa this year, and ang road mapping nila, magasugod na by 2032, kag ang scaling sang ining power, mga katropa, will start at 2035 and forward to 2050, mga katropa, which will meet the production of 4,000 megawatt, 4,800, no? Nga power, nga energy source, mga katropa, from nuclear energy diri sa Pungsod, Pilipinas. In the work na, ang aton nga ining power energy power source, no? Gamit ang nuclear energy, no? So hulat-hulat unta, ambot way ta kabalo kun anong take sang pila ka mga advocates, mga katropa, sang ining kuryente, if it's okay with them, no? Kung akseptado gid man, pero lang taon ta, no? Isa sa mga highlight man to, ang PAC Silica, mga katropa. Ang PAC Silica nga nangin membro kita, isa kita sang signatory, mga katropa, sa Pungsod Pilipinas, along with 22 nations nga nag-expand pa into 30 nations, no, nga nag-agree, mga katropa, sa establishment sang US-led international coalition launch nga gin-launch kapos sa December 2025, amuni ang PAC Silica, mga katropa. Ang iya ginhambaldi, amuni siyang semiconductors ka critical minerals, ginakwa ang mga minerals, no? Gamit sa using the para makadihon siyang AI manufacturing, kag AI infrastructures. And we're looking at sa global perspective, no? Nga mag-compete sa China when it comes to technology dominance, mga katropa. So ginambal na subong nga ti lantaw di sa Pungsod nga sige ti isa kita sa ginalantaw di nga butangan. This is a welcome development project para sa aton nga Pungsod, mga katropa, which will advance ang aton technology, there is Pungsod Pilipinas kay ari ding sentro, no? Pero damo sa mga disagreement sini, mga katropa, no? Damo sa mga disagreement angot sini, no? Ang propose nga ano nga kanaparon sini, mga katropa, is 1,600 hectares, no? Dito sa New Clark City, Tarlac, no? Nga mangin economic corridor sang Pungsod, mga katropa, when it comes to technology, no? Tita nang tagagamit naman ta sang AI, no? Pero ang pinaka-concern din, mga katropa, is that the usage sang tubig. Well, may hambal to nga sila ang ma-producer, mangita sila sang tubig through rain collection. Hambal ila kung tig-ululan, diri mahibot. kami sang ano sang supply naman sang tubig. And if we talk about sang supply sang tubig, kun tubig ni sa halin sa ulan mga katropa, dako-dako ni mo. Mga dako-dako ni. It's more than a dam nga kwaon tang himuunta to supply sustain sang kinahanglan sang pagselika mga katropa sining infrastructures para mag-sustain sang iya operation plus ang mga mineralista. No, there is Pilipinas, one of the leading producer kita sang copper, gold, kag iban pa nga mga mineral nga ari sponsored Pilipinas mga katropa. And humble nila that this will just siphon sang aton nga mga mineralis diri sponsored Pilipinas mga katropa para sa sining proyekto. Daw ginakulbaan sila. Plus, ang displacement mga katropa, bear in mind nga nagalapot ni sa 4,000 hectares, no? Ang proposed sa 4,000 hectares ang kalaparon sang ining economic zone, no, sa ginatawag tang Pagsilika project diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. Why is it Tarlac? You know, isa man sa mga dagko nga gusto ipagwa nga ano nga ngalan sang Luzon nga mangin sentro ang Tarlac. These are Quezon City, these are Aquino nga teritoryo mo, no? Ang Tarlac. Oh, dito sa Luzon. Nang taon ta, mga katropa, ang ini, may mga reaction abi ang may mga reaction abi ang atong pila ka mga grupo angot sini mga katropa. Okay? So tanaon ta kung ano ang mag-intake sini isa sang nag react in sini mga katropa ang kabataan party list, no? Nga sa statement sang presidente ang Pagsilika mga katropa ginasuportahan niya. He personally endorsed sang creation o kung pag-establisar sang ining AI center, AI hub diri sa pungsod Pilipinas. Okay? Daw sa dyanin ang mga topiko. And this will give us an investment of $40 billion mga katropa diri sa pungsod Pilipinas. As much as $70 billion nga investment sang Estados Unidos sa nasambit nga lugar mga katropa. So, daw ka ng taon mo, very enticing. Pero ti, what have you? Anong matabo sa mga lugar diri mga katropa nga may arak kita sa Pagsilika? Hambal nila, this is not military. This is all technologies nga ginaproduce nila that include AIs mga katropa. Kag kita, maging competitive. Paano makabinipisyon tao sa nada? Paano makabinipisyon ang aton nga puburuyo sa sining proyekto? And this is a investment nga ginupdan sa mga dagko ng mga bilyonaryo sa Estados Unidos mga katropa that includes kay Bill Gates, no, Microsoft nga founder, and sa kay Mark Zuckerberg, no, nga subong nagamat-amat naman invest mga katropa sa AI system nga naga lantaw ta sa atong Facebook bala, no, nga ang ibanda nga mga ano operation done with AI. So this is all about technology. Now, kita ta ang pungsod Pilipinas, mga katropa, receptor lang gid mo, no? Recipient lang gid sang mga technologies halin sa US, China. And ang competition between sang China kag Estados Unidos nga ang lantaw hindi sa hindi sa viable sa pungsod Pilipinas because may ara sa mga may ara sila sang mga reservation. Oo. May mga reservation sila, no? All right. So ano ang pinaka bagay nga ginalantaw naton as of this time ang ining proyekto sang aton gobyerno Pagsilika. Unway sa ati diretso lang ta sa isa. No? Okay, ano? Uh-huh. All right, oras na to mga katropa. Oras na to 9:24 sa pagpakalagad naton sa aton paratunturan diri sa Bulsay mga byan. Ginadayday ta ang aton nga ang sona sa presidente. Isa man to sa na-mention mga katropa, ang advancement sang modernization sang aton nga public utility jeepneys, no? Sa karon mga katropa, may ara kita sang mga public utility jeepneys, mga katorpa, there's a modernization program. Gagin patuman ang atong presidente, atong gobyerno. Pero medyo kulabos, medyo may problema. No? Kay hindi sa plastado ang ining ginakabig naton sa ano sa arena. Oh, Aranza, sige. We have on the line, mga katorpa, antes na magkatudre, we have on the line ang we have Mr. Florence Guzon, mga katropa, from Kabataan Party List, no, to talk about some Pagsilika. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Good morning, Katropa Erwin. Kagsaan mo matagpan na mati?
0: Sir, isa sang na batian ta, nga na panindugan kini Kabataan Party List, no, angot sa proyekto nga Pagsilika. Can you share your minds on this, sir? Personally, gin-endorse sa presidente sa zona mo? Sir Florence, dula-dula ka.
1: Push doon lang Pagsilika. Pero ang tindog naton sa kabataan nga, kag-resist naton, no, ang ininga pag-incursion no, sa US sa aton nga kaugalingan. Pagsilika, ginatago siya sa initiative of development no sang aton nga Luzon corridor kuno abi hatagan kita sang advanced technology sang resource kag technology sharing kag maga-create no sang mga trabaho pero dugay na ina nga kanta no sang foreign direct investment sa aton. Na napahuntutan na wala man sa gihapon ina sa mahimo no kay ang teknolohiya hindi man ina gihapon aton panaghiya ang jobs na dira no maging specialized man ina kay ang kadamaan sa aton nga pamulyo hindi man gihapon ka access sa umrang himo kadtong patira ang resources nga puhaon alin sa aton i-extract minahon no ilang target na rare earth nga mga minerals nga abundant sa Philippine territory gani ang himuon no kita nga resource extraction para sa teknolohiya nga hindi man aton panaghiya kag ginanantaw man yan aton no nga pagposisyon na ini sa United States against iyang karibal nga China para nga agawon no microchip processing kay sa current na estado ang microchip processing na concentrated na sa China. Panaghiya lang sa US ang technology pero ang hardware yun na assemble sa China. So effort ini sa US para nga i-dominate what agawon ang market. Ang muna nung ina-resist natin ang Pagsilika kay extractive hindi get exploited you sa Philippine resources sa pamilya ng Pilipino.
0: Isa sa question, sir, Sineti, there were 23 nations signed sa Pagsilika Coalition and why not hindi kita mag-intra since kay okay man sa iban, sa atin hindi pwede.
1: Nang nag-sign, no, ang 14 countries nag-upon makadara sa pag-sperma. Pero ang commitment niya sa 14 countries, facilitation sa trade, kita lang niya ang nag-commit sa Pilipinas na maghatag sa atong kadutaan para patindugan sa isa ka AI data hub. Extract i-extract ang aton nga mineral resources diri sa aton pungsod. So i-open lang kita sa Pagsilika especially sa aton nga commitment sa sining agreement sa further resource extraction nga hindi man gyapon ang pumuluyo ang makapanghimulos kag pagposisyon namang ino sa US sa ilang ginaluto no pag-surround sa ilang rival nga sa China. So, imuon naman kita, no, nga proxy, no, sa ilang paglunsad sa mga opensiba sa China. Economic man, kag hindi malayo military. Sa tuntuod lang ang ining AI data hub na ilang ipatintumot dari sa Pilipinas, ang hindi na siya generative AI ang ilang target, kundi amo ang paghimo sang AI for armaments. US armaments na pagposisyon na siyempre sa ilang mga hardware diri in preparation for a brewing imperialist war nga ilang ang inalusog at imo nila nga lugsara ng Pilipinas sa siningang gera ang inalusog.
0: Oho. So, sa paglantaw niyo, sir, why sa Pilipinas ang atong pungsod, maybe there will be job creation pero limited lang kaya hindi man tama ka-employed sa mga professionals naton, sa mga yes. trabahante naton nga way man nakabalos ang ining technology ba sir?
1: Yes, oo. Nang i-double down ko na no, kinapromisa sa aton nang panagiya may technology sharing pero saan ubala nang share sa technology how sa aton ang Intel for example. Nagsulod din sa ato ng Intel.
0: Oo.
1: Pero wala man sa gihapon sa may kinampag sa ato ng technology sharing. Wala man nag-improve ang ato ng capability. Nagkuha na lang ang Intel din. Wala kita sa may chip or sa technology gali na blueprint para makaproduce kita sa ato to guling ng microchips.
0: Oo. Sir, for now, ang presidente nag-endorsed, I believe endorsement na to because kin-mention niya sa iyang SONA nga gina-welcome niya ang establishment sa Pagsilikad Responsible Pilipinas. Anong effort ka rin, karon sir? How we can oppose it? Paano ito niya paano mapunggan?
1: Yes, on the part no, sa kabataan, we have already filed no a resolution resisting no nga ginapanamagan naton nga ibasura gid ang Pagsilika. Tututuman ang campaign sa youth organizations all throughout the country. Makita niya naton no sa social media very active ang pag-campaign no, sa aton mga kabataan, sa mga youth organizations sa pag-resist sa Pagsilika. Basically no ang pag-resist naton diri tungod kay endorsement nato no, sa SONA no. Ang inimog ni Marcos. Ang pag-desist natin, na sa kamot sa pumuluyo. Kaya hindi natin makasahan subong ang ato ng gobyerno ng pamatihan kita unless we, brew a people's campaign and movement against Pagsilika. And, nang ang pumuluyo subong in general, hindi nila gusto ang Pagsilika tungod sa detrimental isininga epekto sa environment. Liwan pa no sa resource extraction na tugas ini nga pagpatindog no sa mga AI data hubs diri sa atin.
0: Oho. Other than that is displacement sa pinaka mga pamilya ngara sa lugar sir Florence nga mo man gid istorya sa pinaka mga official at sa gobyerno that might be disadvantages para sa mga residente sir.
1: Isa ina no ginambal sa Basis Conversion and Development Authority BCDA na una ko nang ma-displace pero sa report no sang mga chapters namon sa kabataan dira sa amo nang area may mga communities nila sang farmers even sa indigenous people na mahimong ma-displace mo sang vaccine ka nga ini. Kani, we are being lied to our faces right now when they say nga wala sa may negative impact. Kasi sa displacement pa lang, takot ako ng impact. Sa environment pa lang, takot ako na ang impact. So, ano ang push doon sa aton nga pumuluyo? Alin sa sininga initiative ko no, sa US?
0: Oho. Kabalo kita, Presidente, may isang nakatuig. Ang Pilipinas as a whole can still retract ang iyang signature to, iyang commitment for the Pagsilika, sir. What do you think?
1: Yes, definitely. Pwede gin na itong iisol ang aton nga commitment sa Pagsilika. If there is political will, pero however, since kagapon ang hambal sa aton ng presidente na suportahan niya ang Pagsilika, kinahanglan na na itusok na sa kumuluyo, no? Na i-retract na sa aton na gobyerno ang iyong commitment na hindi man pumuluyo ang nag-commit sa Pagsilika ang iyong gobyerno. Kaya mag sa aton gobyerno, ang iyong sa pumuluyo na ang Pagsilika ang kumuluyo ang magsasalo sa tangan nga rin na di mo ng FASD.
0: Alright. Oh. with us, Sir Florence. Nice talking to you. And I hope we can discuss more about Pagsilica in the next talks naton. Sir, thank you so much. Salamat din, sir.
1: Salamat din katropang Irwin. Kagsalamat sa ating mga tagpalamati. Mayong aga.
2: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
0: Well, may mga point mga katropa nga ginambal nga ti besi mag-problema kita, no? So, sining pag-chaktuto, Microsoft sa una nag-pull out ng diway matabi ni Piso, di? Kita, Abi, the response mga katropa, kitang mga recipient, receptors lang sa mga produkto in sa gwa, no? Ang problema to, ang pinakakulbaan, tiway naman ta sang produkto nga pwede pabiligyan nato under globalization, no? Pwede ta ihaboy dito sa pungsod Vietnam, US, kikiman pa. May ara to nabaligyan uga, no? Damo to gabakal sa ilan na. Na-meet ko na mo. Pero sa mga technologies, mga katropa, may mga bagay nga hindi makaintar ang Pilipinas na di. No? Nag-pull out lang to, nadula na din Microsoft, kita, nagbakal ang Japan, gagamit lang kita Microsoft, but sa mangin party benepisyo sa pungsod Pilipinas sa ining teknolohiya, ginabakal taman Japan mo. And it's not given for free for us. So, AI, mga katropa, daw kita pa anta lang, probably, ang aton, ang iban nga mga kapungsuran, para mag-gamit, mag-take advantage ng aton nga mga resources na responsod Pilipinas. But that's a lot of talk, no? So kinanglan ta pa ng istoryahan. Dason mga katropa para ma-plastar ta man. Ano operations ng Pagsilica? Paano ginahimo ang chip? Gini? Paano gina-establish ang AI system dira sa nasambit nga hub? Anong benepisyo sa mga kalibutan? Kiti ang balila global interest ni nakasalalay mo? Ang China daan, grabe naman ang teknolohiya nila, ang AI. Subo nga, kita ta sa mga social media, mga katropa, ang China is developing a humanoid robot, no, nga pwede na masugo. Kag subong ginakompleto na lang, kag ginarefine na lang, mga katropa. And probably by 2030, ang China is one of first nation nga magalansar, mga katropa, sang AI robot system sa binog nga Asia. Grabe. Oras na ito, 8:37 na. Ma'am Len Talde, good morning. Salamat, Gid. Nakapamati kami. Solid supporters. Always kami may signal. Salamat, morning. Ma'am Len, bisan ara man sa gap, bisan late ara man Japon. Importante, ara lang ka mo, ma'am. Tag-okay lang mo daw, no? Ma'am Mary Jane Balio-Alio, thank you so much. Members of Moms, the... Dennis Bacolod, thank you, Ged. Ma-pause for break kita, ma-commercial tanay. Pagkatapos katropa, balikan ta naman ang pila ka mga issues nga aton talakayon sa aton nga palatuntunan, mga katropa. Pagkatapos sa mga palundong.
2: Bullseye XFM 90.3.
3: Supplement.

0: Sample. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabibig sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Chronic pain.
7: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede,
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa. Isa man ito ginistoryahan sa nasabit niya State of the Nation address sa presidente. Amot lang mariak gini nga ito na transport sectors mo. By 2050, ang goals ng atong nga pungsod mga katropa is to have the e-vehicle half 50% of our public utility jeepneys ma-utilize na ang e-vehicles mga katropa. Well, in some points, ginambal di nga cost-efficient siya. Why sa nagagamit sang krudo? Why sa nagagamit sang gasolina? All power in our energy. Plus, nga mapadayon sa Gyapon ang mga proyekto sang gobyerno sa paghatag sa mga ayuda sa aton presidente. Ari ka rin sa linya naton, balikan ta si Sir Rudy Catedral sang bakod ni Maribela. If satisfied siya, anong rating na matag sa aton presidente? Sir Rudy, morning.
5: Good morning, Katropang Wen. Kung sa kanya diplomatis, sa ngayon sa Bemba Kolo, good morning.
4: Oh, hambal ko balikan tagid ka because nga isa sang statement sa presidente ta during the SONA, projected niya, I think may road mapping naman. For 2050, ginalantaw di nga under the modernization program sa aton nga public utility jeepneys will be e-vehicles na by 2015, sir. Well, it scares sa aton nga transport sector since nga muning direksyon sa aton nga gobyerno.
5: Pati para sa aton nga pagpangwin, no, ginarespeto kaga ginakaligan manina natin ang pag-aambal sa aton nga presidente nga dapat maging Egypt na. Kasi kung nagtawon ta, Egypt man ang pinaka-modernized kaga ang pinaka-qualified. Nga wala na yan sa pagbabago-baguhon pa ini ang mga Euro 4 apang nabalaan ba natin nga ang pagudlayan sa mga transisyon pag para sa aton na padayon ang pag-away sa ining modernization program na palpak ang programa katotang yan.
4: Why pa makonkreto, why pa maplastar ang aton modernization program, there's that proposal. Eventually, I'm looking at the phase out sang traditional jeepneys because kati during direksyon sa atong presidente aton gobyerno to utilize the e-vehicles, sir. So sa inyo da may mga istorya na, may mga plano na angot sini ang aton nga ginhatag sa inyo, ginplaster sa inyo ang aton nga LTFRB aton DOTR sa mga transport sector so far.
5: Actually, Katropang Wen, madugay naman nina ang ginapastar sa aton nga LTFRB sa aton. Tapang kung aton lang tawon ang tanang ginitong plastar nila, puro tanan ng kalabalda. Kaga ang naka-engage sa modernization program, amoy na ang pinakadako nga nagka-problema, subong. So para sa aton na husto ina ang ginahambal sa presidente naton nga ma-Egypt na gidbuta, kag-modernize na apang. Mayara sang kabudlayan sinada kay susubong ang naging engage sa modernization program nagala bankrupt na kagang tanan nga naka-engage dira do pagka problema na gid. So subong ang proposal nga mag Egypt na gid. So dako ina nga natubangon kag nagapati kita matapos na ang term ni PBBM hindi ina ubos kun hindi ina ma-materialize ang ina nga pag ina nga transisyon nga mai-Egypt tanan. Paano na ini ang naka-engage sa mga modernized buses kung sa diin subong hindi na sila kabayad at may mga problema na sila ang ginapang-atubang. Kag hindi man pwede nga ang naka-engage subong pabayaan na lang sa aton nga gobyerno. Nag-propose pa sila sa bago nga Egypt na wala ka kay kasulbar ang isa ka problema sa mga naka-engage na daan sa modernization program.
4: Nonetheless, may problema pa ta sa mga programs natin sa transport sector. One of the he mentioned ang mga ayuda system. subsidy para sa mga drivers and operators, sir. Ba't siya ganyan eh?
5: Katropang well, no? Amoy na ang pinaka para sa aton, puro lang na tinikal. Nagpalpak na ang mga sistema, ang mga programa, hindi pangatag sa aton sa gobyerno. Ang pila, nakabaton. Pero majority sa aton ng mga members, especially ng mga taxi drivers naton, wala gigani isang ayuda nga nakuha. Karon mahambal lang ako kadami isang programa. So para sa aton gani no, ang ratings nato niya kay PBBM mara sa out of 10 4 lang niya mo wala siya kapag-target nga. Ang pagsaka sa presyo sa petrolyo apektado ang driver operators, ang pagpanghatag sang ayuda apektado man ang pamilya sang driver kag operators apang kung sila hambalon sa suna para bukuro na lang gidya nga maayo ang tanan ginapanghatag ang tanan despite sang kamaturan nga wala gani gikalabot sa natungdan katupangwen
4: ang mga check ito sir na gamit gid man tong sa lato nga mga bangko bla nga ginhatag sa inyo.
5: Katropang wen nakaloyan na sa subong at tawag ito sa LJ Party sa central office pag may proseso pa nga ginagamit kag maabta na lang sa isa pagid ka ayuda nga pasalig hindi pa to ya makaabot katropang wen.
4: Kay daw mapagwa naman kuno ayuda liwat sir.
5: Ate amo na ang ginahambal kayo naton nga kunta ni rikta na lang i-discount sa mga gasoline stations nga tanan kag wala pinilian. Kay kung sa ayuda ya tibayo lang ni kung nakadikit kita dira. Malapit kita sa administrasyon, kung mayara kita sa kapit dito, kay kung wala ikaw, individual ikaw nga mga operators, tapos again, wala ka din yung chance nga makakuha o kung driver.
4: So, categorically, sir, why nyo nito ba tiyagan ang ginambal sa presidente nga nakapagwa na kita ayuda para sa mga transport sectors natin, importante mga transport sectors natin, ginfokusan kay sila ang pinaka naigo sa krisis sa langis sa Pilipinas.
5: Yes, yaktoy na katropang wen. Wala ko tayo nakabatkan niya ang bulig sa aton niya gobyerno sa especially sa sina nga ayuda nga ginahatag nila do hindi naton mabatsagan no. Especially sa iban pagit naton nga mga kautuan nga wala nagud dia madala sa mga ayuda nga ginhambal nila no. Sa mga fuel subsidies, sa tanan pa nga mga ayuda. Kuto, madamo gid yung majority ang hindi sina magpati nga maayo ang programa.
4: Sir, tapos na ang manog tapos na ang ang termino sa aton nga presidente based na sa katuig. Under sa aton nga jeepney modernization which started during the previous administration, anong dapat unahon sa presidente kung istoryahan ta ang modernization program sa public utility jeepneys naton sa bungsod, sir?
5: Ati para sa aton niya, kung kita lang niya palantawon sina, dapat kung sinong naka-engage, sige, padayon, kag-suportaran sa aton niya gobyerno, kag hindi mag-lumpat sa isa katika nga kung sa diin, subong nagkalabili na ang ining naka-engage sa modernization program. Kag pagkatapos, kami nga mga unconsolidated, kag-padayon nga nag-aaway nga hindi madula, dapat i-subsidize ang gobyerno for rehabilitation purposes.
4: Okay.
5: No, i-rehab ang mga salakyan para maging roadworthy. At least may ang comfort sa aton niya commuters, ang safety sa commuters, and then i-subsidize para padayon ang transition nga matamat, hindi kay gulpi-gulpi, nga kung imulang taon sa dagligad, dapat mga aton naging modernized batis ang magadalagan kuti paano kay ang modernization program ini ang sa Department Order 2017-11 every 2 years magailis kita sa aton ng mga salakyan para nga ma-modernize.
4: Oo.
5: Di subong 2026 na
4: why pa dyan
5: aton ng mga modernized buses na ini out naman ini kung aton lang taon parehas malang kami sini. So dapat padayunon ang mga traditional jeepneys nga slow nga roadworthy pagkatapos i-subsidize sa gobyerno buligan ang mga driver kag operator sa mga subsidiya and then ini ang aton nga mga naka-engage na sa modernized buses kooperatiba kag korporasyon dapat mayara man wa sang ilaya nga kaugalingon nga buligan lang sang gobyerno kay isubong na diinis la sa utang eh mostly kag 6 months to 1 year wala ra ta kabayad sa monthly amortization. Sino magabayad sina kay kwarta ina sang gobyerno kwarta ina sa pumuluyo, hindi ina kwarta ang konsekwensin o lang ang mga opisyal sa apon nga gobyerno. Dapat talungan ang kwarta sa gobyerno. Ihatag sa gusto, kag-iprograma sa gusto.
4: Oho. Well said, sir. Sir, thank you so much. Sa oras mo, salamat kay Sir Rudy.
5: Madamo nga salamat, katropang Wen. Kagtatanang itong pulamati, sa ngayon sa Kolod. Madamo nga salamat, kamayong aga sa kanan.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
4: Grabe ito, no? Ang jeepney modernization, mga katropa, started during the administration ni former President Rodrigo Duterte. Nga, nambal to, jeepney modernization. Ang nagwa to. Gintagaan sang bus type ang aton nga mga ano aton mga operators, no, 2 million isa per unit amortized, no, sa aton nga sa bangko. So sad to say nga ang aton nga modernized jeepney nagabatsyag man sa buong nabudlayan sila kay ti muni makon mo mabayad ka sang monthly amortization mo. Tapusun mo ng milyon mo. Subong ang fleet management, no, sa mga kooperatiba nga dapat na maintain na siya, na check permi ang worthiness sang salakyan, kaya mo ng purpose ma-maintain nga hindi siya mag depreciate, hindi siya maguba in the next 2 years, in the next 5 years, nga maging worthy pa sa Japan. Meaning may aircon siya. Ang sistema sang kooperatiba kag korporasyon, no, may driver na solduhan sakto ang mga drivers katropa, may benepisyo sakto subong way na lain na kay ang mga konduktor, ano na sila na do 3 days bla duty, no, lason 2 days off amo na subong. Cost cutting ang aton nga mga jeepneys diri sa Pungsod, diri sa Bacolod. Nabatsagan tang suffering sa aton nga mga ano, sa mga jeepney operators kung nag-intra sa jeepney modernization nga subong lalain man how to keep up sang spending, how to keep up sang financial nila, because grabing balairan mo. Now ang goal sang aton nga Pilipinas, sang aton nga presidente is matamat na utilize ang e-vehicles, mga katropa, by 2015. But then, you know, ang presidente tamayara lang sa katuig na magpanabisyo sa aton nga pungsod bilang presidente, and the next will be history sa italom sa iyang timon. And what if, no, kung lain naman nga presidente Impongko, will it compliment sa gusto niya nga matabo sa Dasun 2-8 2050. Wait, akabalo. No? Si Trump lang niyang bakod. Padlagan sa iya ko na liwat mo. Si Trump, wali daog sa isa na perdito sa kay Biden primero. Tapos balik naman sa subong ma ano naman sa ma ma ano naman sa ma mapadlaga naman sa presidente for the fourth time, no, sa Estados Unidos. Dari sa aton one term lang abi presidente, hindi pwede ka padlagan sa ilalain man. As long you enjoy the trust sa pumuruyo, mga katropa, sa tao sa imong presidency, then you go for it. Run. Morning, ma'am, greet ko lang akong si Mama Rihanna Gestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Miss Pa Marino, Pastor Winston Villanueva. Morning, hambal ni Ma'am Len Talde, thank you. Si Janelle Laura Lonario Richie Talde, Youth President sang Himamaylan, sang class. Thank you, maing aga sa inyo tanan, buhay kayo dyan. Thank you. Dari sa Pilipinas, kung noya, pinakabudlay kung sa Pilipinas mo sa mga foreigner, ginakulbaan na sila magkadto, di kuno. Nga, budlay mabuhi, di mo? Kaya eh, pagsulod lang sa Pilipinas, sa mga foreigner, gambal, sa mabuhay ka. Ngayon paano man, mabuhay ka. Hindi ka pa kamuyuan ka pa mabuhay. Kaya kung hindi ka mabuhay, patay ka mo.
0: Talakayan, one on one. Talakayan, one on one.
4: Istorya, mga sidelights, mga katropa. Wait a oras sa pagpakaragat. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Today's July 28, 2026. Happy birthday sa kay Julian. Ha? Julian. Julian, wish you good health and more birthdays, more success in your life and more birthdays to come. God bless you. Halin sa kay John Mark Gananshal Limson Vlogs and Mahimulaton Boys. Again sa kay Ma'am Julian, happy birthday. Wish you a good health and more birthdays, more success in your life to come. God bless. That's from John Mark Gananshal Limson Vlogs. May Mulaton Vlogs, mga katropa. May Mulaton Boys. Mukhaan ko pa yung vlogger, mga May Mulaton Boys pa. Salamat kayo sa paglawag. Yes, ma'am. Ikaw pa yung ma'am, ma'am Lynn. Oh, basta yung sulat mo yun. Basahon ko na yun yan. Morning sa members ng class natin sa Southern Negros. Thank you. Salamat gid mga katropa. Wait oras boss naman. Bantayin niyo pila ka public affairs programs ang XFM mga katropa. Later sa Centro with Katropang Franz Andrew Burgos. Sige po na. Mapagsipad-sipad naton sa statement sa presidente ta sa SONA. Kag paghatag sang klaro sa mga statement kini bla. Kag ang take sang aton mga sektor sang aton komunidad nga naigo sini ko na kabinepisyo sa mga katropa. No? 9:57, paalam na ta. Thank you, boss naman mga katropa. Upod naton sa aton technical side, katropang General Upsay, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, and aton nga CEO President, Dr. Remy Lito Oy. No? Ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam. God bless mga katropa. Tugto, boss.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Fast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka

0: down pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM 103.9
6: Wednesday

0: a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sisyu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
1: Evergreen Coffee mix
0: kag ang Evergreen Herbal Capsule
1: Evergreen Herbal Capsule
0: nga may 7 kasangkap turmeric malunggay sa luyot ang palaya with grass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita lakawan tanan ay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa ka balatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala. Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan na aksyon, basi maglala bala. Kay apektado, masin ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere, hindi sa ilang pag eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado na niya sining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi siya mag-eskwela, hindi siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryan ta niya mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, dasig mga kick, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, ito hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ang palaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sa aton sining memorya kag decline cognitive function.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sa Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kun malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman bi ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheat grass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi. O may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, makabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka ukon ang anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Na XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Na XFM, kid?
4: Ay, nanyang music ah.
2: Nga XFM, kid?
4: Ay, pura ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, kayo sa mga DJs na lakad.
5: Wala sang kongkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa?
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.
7: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
8: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigun ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
9: Endless love. Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
10: Endless love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Eh, kasabad ah. Abi ko yakin ang kalikaw na ko kay Oliver sa isla. Magatawahin ang kabuhi ko. Abi pagaling Martin ngayon eh. Na otro man kulit.
1: Ah, ta-ta-ta-ta. Sige na. Atubangan na lang siya sa makadali. Para hindi mo siya magsiling, naging bastos mo siya.

0: Martin, hindi ako makahibalo kung paano ako mapatag sa imo ang tanan. Katig-agi siya sa ulo mo. Pila ka beses na ako nagsiling sa imo, noong tatan mo ng pagpakaluyag sa akon, hindi bala? Palihog, untati na ako. Tugod wala ko ikaw ginahigugma. Kag hindi ko ikaw mahigugma, tub-tub sanok, period.
1: Tusto ka. Matigama tuod ang ulo ko. Tungod samta ginahambalan mo ko nga untatan ka na. Pilit ko sa gihapon nga ginadasok ang kaugalingon ko sa imo. Pilit ko nga ginapabungol-bungulan na ang mga ginampanghambal mo. Ginakabig ang manhid ang kaugalingon ko. Bisan pa nagkakasakitan na ako. Kagang tanan nga ginhimo ko, tungod sa supra ko nga pagpakamahal sa imo. Karon, ari naman, ginapanawag mo naman sa akon. Ngayon, hindi mo kumahimo nga higog mo on, tub-tubsan o. Pero, hindi ka na magkabala ka. Sa kaygayunan ngayon eh, pamatian ko na ikaw. Hindi ko na pagpadamulon pa ang nawong ko. Ampo na ako. Gani, sugod-subong, makasalig ka. Hindi mo na makita ang presensya ko.

lang ko kay Martin. Apang dra lang ko tabang mahimo ko. Amang batyag sang kasubo. Kagbang taluoy. Tugod hindi ko mahimong ay hatag sayang akong paghigugma. Abyan lang ang pagkabig ko sa iya. Masunod na ako sa kwarto ko ka mag-ilis ah. Kikapilit na sang lawas ko sa ginasokso ko ng uniform sa opisina.

0: sa bilog ng adlaw nga trabaho sa opisina. Hala? Ang picture ko man rito sa isla. Sa lugar nila ni Mama. Si Oliver. Hinalik ko lang siya na dumduman. Kamusta na yan siya? Ay, otro mga kulit ang lalaki nga to. Pero, nga ba lang ang mamansar ko sa iyayaman? Anong lawot ko sa kabuhi niya? Kagun anong ginabuat niya subong?
1: Day Christy!
0: Ay! Inday? Nga ah?
1: May bisita ka, Day!
0: Ah? Sino?
1: Si Oliver siya po, no?
0: Oh, si Oliver? Ari siya diri sa syudad?

0: magulat siya sa makadali.
1: Ate, si Pitaya!
0: Oh my. Gusto ba lang desisyon ko? Natupa mo siya. Hindi bala? Kung nga nagbiya ako dito sa isla, para nga likawan siya. Pero nga asubong, gusto ko siya nga atubangon. Kag hindi ako makahibalo ha, kung anong buhaton ko. Para nga mangin matahong pagid ako sa panulok niya. Eh, kabuang sa ako na. Anay ka bala, mailis na ako ha, kamagpanaog.

0: Kamusta ka na? Ay, bulag liho para sa imo.
1: Ah, kuntani, wala ka na lang nagpagamo pa. Magpungko ka.
0: Salamat. Pero hindi man ako magdugay, ha? Naghapit lang ako diri sa inyo para nga makita ka. Kagsubungan nakita ko na ikaw. Malakat na ako.
1: Ay, kagago nga tao, ho? Matapos niya akong istorbohon, magpaalam siya dayon? Ano ba lang gusto nga paggoon sa lalaking iniman? Gusto ba lang niya nga magpahawid-hawid? Ari mo'y. Sige ah, nakat. Kinaka-istorbo ka matuon.
0: Sige.
1: Ato na siya. Ay, ari ka. Lantoon ko sa bintana. May dala siya nga salakyan? O piano? Mabalik na lang ko sa kwarto ko ah.

sa akin. Hindi makakas si Oliver sa pensar ko. Kagkaina. Doon nagbatsyag sang kalipay ang kasing-kasing ko. Sang nahibalan nga siyang akon bisita. Nga ah? Ay, ang buot bala silingon sina. Amwa, may balatsyago na ako sa iya. Imposible. Paano ako makaangkon sa balatsyago na sa iya? Kasunod lang sa malipot nga panahon? Sang-san ula ako nasakitan tuon sa ginatawag na paghigugma. Apang subong, daw gusto ko naliwat na maghigugma. Eh? Amugit pala sining kasing-kasing? Nagahigugma? Bisan punggan pang pagpitik sini? Kada mga bulak ang dala niya. Katahong? Kuwaon ko. Ay, kahamot. Hala? Ano pala ini? Doon nagbatsyag ako sang kalipay. Nalipay ang kasing-kasing ko. Sang ginhalukan ko mga bulak ka ginhatag sa ako ni Oliver. Ay, ah? Kadali ba lang nalikuhaon sang kaaking sa kasing-kasing? Kung may nagapalapit ng paghikugma, kagusubong ko na-realize nga sala ang ginbuhat ko nga pagpatay sa paghigugma sa kasing-kasing ko tungkol lang sa kaakig ko sa ginhimo sa ako ni Ricky. Mga matuod nga punggan kong pitik sa kasing-kasing ko, no? Kung sa katapusan, ako man ang gihapon o masakitan. Magwapa ko na karon nga ipokrita sa kaugalingon ko kung hindi ko pag-akuon nga may pagtamod man ako kay Oliver. Nagbugto ng kasing-kasing ko para kay Oliver. Kulaton ko na lang formal nga pagpahayag sang iya paghigugma kagamong paghatag sa iya sang kahigayunan.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa akong kutipan ni Luilo.
8: Sa ako

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold. Coffee mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work amo ang Sunthorn Gold Coffee mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen ka glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: kita po. Pila ka adlaw kag gab-in ang akon pagpulat. Apang wala man nagpakita sa akon si Oliver. Pulos mga bulak lang ang nag-aabot dili sa balay halin sa iya. Ay, ano ba nang ginahimo sang lalaking inis sa akon? Ginahimo bala niya ako nga hampanganan? To gusto ko na nga maginakit sa wala niya pagpakita sa akon. Gusto ko na nga magpangaking. Diretso ako sa parking area. Ato dito na park ang salakyan ko. Ay, kapuya ko sa akong trabaho. Gusto ko nga makapauli, kabakapahuway. Alin salakyan ko? Buksan kong portahan.
1: Basi gusto mo nga akong madriver para sa imo?
0: Oh my... Alicia! Oh my... Halak! Nagbaskog sa nginali ang pagkubakubas ang dughan ko. Doon ang lukso sa kalipay ang kasing-kasing ko. Kando, nagapalangurog ang mga tuhod ko.
1: Pwede?
0: Wala ka bala sang dala nga salakyan?
1: Bayara. Ato ho?
0: Uti.
1: Ginguba ko hungod para may rason ako na mag-angka sa salakyan mo.
0: Hala, pwede ka malang makaangkas na hindi na kinahanglan ang gubo ng salakyan mo.
1: Mas mayo hindi nang sigurado eh. Kaya basi kung hindi mo ako pagpatihan.
0: Ote, ano pang ginahulat mo? Ikaw di drive mo?
1: Yes!

0: Abi mo, hindi mo pulong ang kalipay ko, Subong. Tungod nangin maayo na ang pagtambod mo sa akon.
1: Ong.
0: Gusto mo ba lang ang makaon nanay kita? Antes ko ikaw idulong sa inyo?
1: Kanami hampak kong sambag, ha? Kanang mo sang pwede nga ihambal sa akon kung ano-ano yung ginawa kaliya ko.
0: Oh, ano na?
1: Ate, temprano pa ba ni Panyapon? Lasing ko pasado pa lang.
0: Akin ka bala?
1: Ah, ay hindi. Kita mo na ginagayuhom ko, hindi bala?
0: Nagayuhom ka matod. Pero, daw bingka ka nga ginpuga sa kamot.
1: Idulong na lang ko puli sa amon,
0: ah. Inagin ba lang nagustuhan ko sa imo mo? Kadali sa'yo makig. Hindi pa gani kita mag-asawa. Daw gusto mo na akong anderon?
1: Amo! Hindi mo pa gani ako, nobya. Asawa na ginahambal mo. Ngahaw! Ginpangaluygan mo na bala ako?
0: Madugay na, hindi bala? Sang dito pa kita sa isla. Dasun, ang pagpadala ko sa imo sa mga bulak dire sa syudad. Bahay na ito sa pagpangaluyag ko. Ngahaw! Wala ka makaibalo?
1: Hindi na yung style ang gusto, kuya. Kung ganang pangaluyagan, kuya, no?
0: Ha? Ano man gali?
1: Ang gusto, kuya, inami ginahimo, gidi. Hindi, pulos pakita-kita lang. Pagdaw pang pag-into lang ang sugila nun. Maging patulog mong salakyan, ha? Ano? Inalim niya ako, binakos ka, ginalukan sa bibig.
0: Ina, amoy nang may ginahimo. I love you, Christy. Nakaibala ako nga nasakitan ka. Sa wala pag-abot ng nobyo mo sa adlaw sa inyo kasal. Apang hindi na tumang rason. Agod isira mong kasing-kasing mo. Kagisikway ang paghigugma.
1: Oh!
0: Anong ginakadlaw mo?
1: Kaya kung ano-ano ang ginapanghambal mo, wala na to sa ako niya. Ginkalintan ko na ina.
0: Oh! Matuod?
1: Matuod ina.
0: Kuna mo, pwede mo na galing ang batunan ng paghigugma ko?
1: O nga, sigurado ka na gusto ko ikaw.
0: Ikaw wala mo. Maintuan, ay pabala kita. Kung wala ka sang luyag sa akon, nga wala ka na akig sang inalukan ko ikaw.
1: Nakaibalo ko ng galingan na luyag ko sa imo. Namamangkot ka pa yaw.
0: Oh, Christy?
1: Ka naman niya ako liwat sa bibig.
0: Salamat, Christy. Madamugin nga salamat.

0: tumutugod, Christine. Salamat, Kim.
1: Si Christy? Ari ba siya diri sa restaurant? Kag may kahambal siyang lalaki? Kag daw kasadya sa ilang adwa? Si Ricky? Siya ina. Ang ex niya nga wala nag-abot sa adlaw sa ilang kasal. Kalain sa pamatsya ko. Christy, pareho ka man gali kay Joan. Ginampangan ninyong balatsyagon ko. Magkuha ko dali.

0: tali pa ikaw na patawad mo ako. Kaging kabi nga isa ka, Bian.
1: Oh, si Oliver. Siya nakita kung nagdali-dali pagbuwa diri sa restaurant. Ah, sige ha. Mauna na ako sa imo, Ricky. Amo na ako. Nakibalo ako. Ginlain niya sa paghangok ang nakita niya sa amo ni Ricky. Kinahanglan, masugilanon ko siya. Oh, atunang niya sa lakyan. Madasigan ang palayo. Ay, masakay man ako sa salakyan ko. Sundon ko siya. Nagkasunod ako kay Oliver. Kinahanglan, makasugilanon kami. Gusto ko kay patag sa iya. Ang bahin ko. Kung nga ato ako dito sa restaurant, kagkahambal si Ricky. Ma? Padulong sa airport ang salakyan niya? Airport? Ay, doon na kay balon ako. Kung din siya mapadulong. Palagyuhan niyang iyan nakita sa amo ni Ricky. Sabay lang akong prontahon ako. Kagpangayuan sa patag. Amugit ba siya naka-insecure si Oliver? Oliver, please. Kinahanglan natin nga magsugilanon. Pamatiyan na ako. Okay. Wala siya nagkasabat. Padayon siya nga nagalakat. Palihog. Magdulog ka na ibisan makadali lang. Kinatulog ka kita sa mga tao din eh, oh. Isa pa, kasakit sa mga tiil ko kung nagkasagad sunod-sunod sa imo.
2: Wala na kita sang dapat panghambalan. Tumanang nakita ko. Para paminsanon, nga ginampangan mo lang ang pagigugma ko.
1: Si Ricky ang kahambal ko nga to.
2: So what?
1: Nagpangayo siya sang patawad sa akon. Sa ginbuwat niya, nga wala nag-abot sa adlaw sang among kasal. Ginsugid niya sa akon ng rason. Kung nagpangambay siya, mabalik kay kamiliwat.
2: Kundi magbalik ka sa iya eh. Anong labot ko sa imo man?
3: Ano sila yung?
1: Hindi ko ba lang magdulog sa paglakat? Kamang matis ang ihambal ko?
2: Ano pang ihambal mo?
1: Inagani! Gusto ni Ricky nga magbalikay kami. Apang ginhambalan ko siya nga hindi na pwede. Tugod may ginahigugma na akong iban. Kag ikaw, ina!
2: Kung inalang ginhambalan ninyo, nga kinanglan pa nga mag-uyatay ka mo sang kamot. Kagkasadya pa sa inyo.
1: Nagapangimon ka lang. Kung nga mo sinang panulok mo. Wala-wala kami nag-auyatay. Ang isa ko kakamot, nagatungtong sa isa ko man kakamot.
2: Ang dumdum ko, abi ko. Ginampangan mo ng paigugma ko.
1: Pwede ko pala nabuhaton, ina. Oliver, mahal ko ikaw. Sobra pa sa pagpakamahal ko sa iya sang una. Oh no. Dali na. Ginagbayan niya ako. Kagsalamat. Kinaumpawa na siya.
2: Total, ari na ginman kita, Dre. Dayuno na lang nato ng gawad sang tiket. Para nga makaabot kita sa isla.
1: Ang buhato natin dito.
2: Ano pa? Kundi ang mag-honeymoon dito sa payag ko.
1: Daw gusto ko, ina.
2: Ay, Christy?
1: Ginpukaw mo. Alaga katulog ko ang kasing-kasing. Kagkaroon nga nagabugtaw na ini. Handa ko nga pamatudan sa imo. Nga wala inisang iba na kilalahon, kundi ikaw gid lang, Oliver.
2: Oh, Christy?

0: lagi na ako magsala. Nakita ko sa primero pa lang na maayo nga tao si Oliver. Kag nalipay ako nga sa katapusan, nakita gid man kadabat siya gani Christy nga si Oliver ang lalaki nga bagay sa iya. Mahimos ako sang amon mga dala. Kay buwas mismo, mabalik ako sa isla. Kaupod sa mga manghod ni Christy. Agad mahambalan namon ang bahin sa ilang kasal ni Christy kag Oliver.
1: Sa katapusan, naging akon ka na gidman.
0: Kag salamat nga naagwanta mo man ang kamaldita ko.
1: Tugod mapatay ako kung madula ka sang dalayong sakon, Christy. Kag pangako, wala ka sang inusulan sa desisyon mo na magpakasal sa akon.
0: Dapat lang kakinahanglan gid siya magpakasal ako sa imo. Kay pilyo ka gid ginuna mo pang honeymoon sang sa pagpamalay.
1: Ah? Pilya ka karikagani.
0: Ay!

0: diri natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

0: MKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFMKid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayarap ka sa mga balita. Labas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa?
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFMKid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
7: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
5: Santon Plus Gold.
7: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo kati istable sige steady ang energy dira sa Diosil nga nagahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog sa Diosil.
5: Santon Plus Gold.
6: So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mas sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C.
6: Mm.
7: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kati pagsik ka pa mo.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
5: Santon Plus Gold.
6: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami si Nate Mainans pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
7: Mm-hmm.
6: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
7: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josel, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng balan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josel.
6: Oo.
7: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Josel.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Talisa nagapulaw mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
7: Makabulig, Sir Josel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
6: Oo.
7: Kaya muna kinulanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel.
6: Mm.
7: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
7: Mm-hmm.
6: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad to nga, hindi ka mo matamaan, especially kung hindi gid man malinigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
7: Kagting isang adaan sa probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, affectado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity gamon ng mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
4: The secret of health.
8: Supple Plus Gold.
9: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Visio Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Sister Pain.
21: Si Michelle Legale is

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.
3: Kung vitamins kag minerals ang imo ginapangita, dire ka na sa kumpleto ang benepisyo. Mga produkto ni Doc Prespin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved, mabakal sa mga butika.
4: Mga tropa, exa

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon. Yeah.

0: XFM Time alas 10.52 na mga katropa may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiling kaman sa mga bahayin sang kalibutan, welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang sentro. XFM News. Mga katropang inyo diri sa mga kopod, si katropang Franz Sandro Burgos. Kakita naman diri maginop na nahihumali na alas 10.30 tubtob alas 12 sang udto. Kagun sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa ka aton diri tutukan talakayon kagdiskusyonan siningad lang. Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Hulyo 28, tuig 2026. Sa mga katropa natin, nga nagtutok, tamiyawon, tas lablanes, and good morning, may nga agad, rasin nyo tanan. Sentro. Sa mga katropa natin, dira, good morning. Sa mga nagamonitor sa radyo, ang XFM Bacolod, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequencies nga 96.7 kag 103.9. Ang XFM sa Cagayan City naman sa radio frequency nga 87.5. Kag sa XFM Kawankalan City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 106.1. O kung 101.7, no? Sa Facebook at sa YouTube, may arakit ang atong Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube, XFM 90.3 Bacolod naman, mga katropa. Kag yara kita sa ginatawag ng official streaming apps ng XFM Philippines. Dara sa inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network, mga katropa. Madownloadan ninyo nga libre kag ma-access dira ang tanan nga stations ng XFM Philippines, 53 stations alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May ara magkita, mga katropa, sa ginatawag ng text line na ton, hotline numbers ng XFM Bacolod. Amo ning 0915-628-7926. Alas 10.53 na, mga katropa. Kagaton padulungan ano lang mga dapat atuntutukan kag diskusyonan siningad law sang Martes. Mga katropa, diri lang sa aton nga palatuntunan ang sentro. XFM News. Tinguan ta ni karon, mga katropa, makapakigangot sa pila ka mga progressive groups, no? Tinguan ta makaroon later on si Sir Noli Rosales. Anong mahambalya kahapon, no, sa pila ni ka mga gintalakay ni President Bongbong Marcos Jr. PBBM angot ni makatropa sa iyang ikalibang zona kahapon. Pasirin din makatropa gin-highlight kaya gin-una ang flood control investigation, ang energy and power reforms, kagang foreign policy, makatropa, no. So doon mo ni ang dalagkuan ng mga gintalakay dito. Considering gin-una gin-mention makatropa nga ti ang ombudsman is preparing the multiple cases. Preparing multiple cases against former House Speaker ngayon mapakaisa nga si Ferdinanda Martin Romualdez, no, nga angot ni sa pagkalakip pa sa unfinished kagma anomalya ng mga public works, mga katropa. Amo ning flood control scam. King energy and power reforms demand he is demanding for amendments or a big change, mga katropa, no, pagliwat sa ipiralo, mga katropa, no, nga regarding diri sa charging system losses to para sa mga consumers ngati ginapush man ni ang for para sa sariling kuryente act for the solar adoption. Mga katropa, tiba sing gobyerno mapautang naman for this solar panel para sa tagsaka Pilipino. Mga katropa, ariyo ko ng taon-taon ang naghahatag sa karon sang isa sa mga problema kabugat sa tagsaka pangabuhi nato, ti ang bill sa tagsa kuryente. Dugan pa gini, mga katropa, ang kamahal sa presyo sang gatong sa karon. And also he discussed man yesterday, mga katropa, ang pag-reaffirm sa administrasyon to resolve, mga katropa, angot ni sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea sa WPS, dira, no, nga tisiling nga we do not yield. Why pa kuya, hindi tayo maguntat. O, padayon kita. Kaya nga, ginapangapyutan na to ng 2016 arbitral ruling angot sa West Philippine Sea, mga katropa. No? Patuloy ang laban kung presidente pa. Oh, pero we are being respectful after sang sining nga mga tinaga nga ginabuyan sang mga katropa sang China against sa aton. So why kita ya kuno duga patol gid, no? Sabat sang presidente, we are respectful. Regarding sa kun ano ning mga ginapahayag sang China, waay taga sa pakumbag, no? Kag iban pa gid ang mga makatropa, ano pa gid karong paglantaw sang iban pa gid mga grupo sa State of the Nation address yesterday ni PBBM Centro. And later on, mga katropa, tala kayo, tama ni Karuma Kopo nato si Councilor Rebels ng Gamboa, ang what mga katropa, nga nag-request siya, no, sang resolusyon sa detalye, sang audit, na gikan sa kuwa, sang mga loans na ginbuhat sa to, nanday former mayor, Mayor Abilio Binglinardia, kag congressman sa Bacolod sa karon Mayor Albie Benitez, no? Congressman Subong, no? Ngot ni sa diri mga katropa, pero galing ting majority ko, no? Dugin basura ko, no? Majority sang sanggunian pang lungsod gin basura na tala kayon ta na karon mga katropa ipalabota na karon sa publiko kon ano ginang condense na no? Alas sa 10:57 na mga katropa mo ni karon ato mga dapat tutukan tala kayon ka diskusyon ng siningad law sang Martes diri lang sa to pala tuntunan ang sentro XFM News Central. Mga katropa ipakilala ko ninyo yung mga produkto sang Yes to Health ang Ultimate Trio Mga katropa, ginapangunahan ni isang Santon Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C kag Premium D3, mga katropa. No? Ang Santon Gold Herbal Capsule, himo ini sa mangustin, marguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Makabuligin ni mga katropa, dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binayin man ako malignant, mataas sa inyo ang sugar level, inyo ang blood pressure, kagunda na pagidabing ang mga balatian na nagatag sa inyo karon sang kabudlayan, no? Do gakaperwisyo ka mo bangon sa ginabatsyag ninyo. Binigay ko may mga trabaho kita bala no lagi na no hindi kita may makatutok sa trabaho ta kay mga ginabansyag kita so mga katropa ari sabat sa aton nga problema ari adlawon ta pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule ha safe and effective kay bangod mga katropa himo ini tanan sa organic ingredients meron kita sang alkaline base nga vitamin C naman ang muling Santon Vitamin C mga katropa made of mangosteen spirulina kag mga prutas kag magaranong gid sa vitamin C para makapaboost sa ating immune system, no? Para may bato kita sa tagsakadlaw, mga katropa, ulan man o kung init. And also, meron kita sa premium D3 soft gel capsule. Himo naman ini, mga katropa, sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Makapahealthy sa ating mga cells, makapabakod sa ating mga katulanan, kag mga katropa, makalikaw pa sa mga infections, kakos sa bakterya, kag viruses sa karon. Ang ini nga mga produkto, mga katropa, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, no? Leading drugstores nationwide. Just like Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica, no? Hindi mo magkalipata sa online, sa Shopee, inyo man ini nga mabakal. Centro. Alas 11:00 na, mga katropa, dire kita, talakayon, tani, no? Maproceed na lang kita sa ato ni nga importante nga mga diskusyon, especially mga katropa, sa State of the Nation Address kahapon ni PBBM. Kung sa rin rin, no, kung short recap lang, kahapon, tinakakuha ni siya sa duha ka mga standing ovations sa masobra sa isinta ka pinalakpak sa ako nung ikalima nga sona. No? Duha ka beses, ni kung mga katropa makabato sa standing ovation si PBBM. Matapos, nagluntad mga katropa ang una silinga pahayag. Ang una nga standing ovation na tabuin ni mga katropa no, sa ginihingiyo sa Presidenteng Kongreso nga iga-amend gilayon ang Electric Power Industry Reform Act o kung namuning IPERA Law o kung ng IPERA Act. Agod kakaso ng pagpasa sa systems laws charges kagkaangot sining value-added tax sa mga konsumidores. No? Tingin pa ikmandiri sa presidente nga wala dapat ginapasa sa mga konsumidor ang gasto sa systems laws bangod hindi sila ang may salabton mandiri. No? Nagnabato man sa presidente ang ikaduwa naman ng standing ovation matapos siyang ginpahayag nga hindi mag-atras ang Pilipinas sa pagdepensa sa kinamatarong kagsuberanya sini sa West Philippine Sea. No? Ginpunto man ni Marcos kung magpabiling ang mapakod ang pungsod sa tunga sang anuman nga pabahog mga katropa kag padayon man nga ipakigbato ang kadalagaan sa Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa malinong kag nasandig man sa laying nga pamaagi no so in short diplomatic and in a peaceful way sige mo ganing siling we are respectful mga katropa even though nga tiamon na nang haboy sang China against man sa aton no So, tika naman, man sinining mga parte sa speech angot sa pag-away, sa korupsyon, barato nga kuryente, mga programa, nga ayuda, infrastruktura, edukasyon, kaya-kaing lawas, kagpag-imos ang trabaho. Isa sa mauna nga nagbato sa mabasko ng pagpinalakpak ang pahay ni Marcos nga manabat ang mga involved sa ginaligar nga irregularidad sa mga flood control projects kay kalakip diri si Anay House Speaker Martin Romualdez. Kundi i-ready na oh sa ombudsman ang kaso. Oh, kay i-serve na ano? Patong-patong kuno nga kaso. So tiri mga katropa padulungan ta Sir Lonnie Rosales, no? Sa nga Kilisong Mayo 1, anong mahambal? Mapatihan gid man blayhan. Kay tiga damo mga komento mga katropa sa kadamo-damo aging pangsugid. Ya, pila lang ta kuno ka porsyento mapatihan. Mga katropa. Pero hoping, especially ang sa hanay, sa bahin, sa mga konsumidore, sa munang dapat tutukan. Ang systems loss ni mga katropa, isa ni sa karoon ng mga palasaanon sa consumer. O, sa kurente. Ti subong mga katropa, kamahal gid man sa bill subong, no? Ilang bill yung subong ba? Ako yung subong bill, ti ipos lang ko. Pero gabatsyag man ta, no? Pero ano mga katropa, makaupo natin sa piyakin linya from Kilisong Mayo 1, makaupo natin si Sir Nolly Rosales. Sir, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Sir Nolly.
1: Yes, good morning, Katropang Andrew. Good morning, sa mga viewers, mga listeners.
0: Salamat, Sir Nolly, sa imong at siyempo subong. Sir, uari una kung mapamangkot, ang sona kapo ni PBBM, ano si mo, sir, makapilipino o kumpara lang sa iya?
1: Yes, para sa ito, no, nakulangan kita no, sa iyang mga pag-report, no, especially wala mamit lang ang kahimtangan sa ito niya mamumugon, especially ang paano pagsaka sa sweldo. So para sa amon kulang ang iyagin report para maging satisfied kita sa iyang 1 year report sa pagpungko niya sining bilang sa 2026 to 2028 niya pagpamuno niya.
0: Okay. Pero ano, Sir Nolly, dumay mga ginhambal to siya nga which is the do naghatag man attention sa bugos ka Pilipinas. Yes, ang ini nga mga bagay una diri ang diri ko una Sir Nolly anong mambal mo diri nga which is the pailan niya gid ka gin kasuhan gitong iya nga pakaisa si Anay House Speaker Martin Romualdez nagapati ka gid mablang aresto na Sir Nolly.
1: Yes, para sa amo no dugay naman na niya ginahambal pero asa subong aga nagpa-presscon man gani dayo no si Romualdez sa pagyagimit lang isang mapailan kaso. So, pero ang pamangkot na sa sana, oh, basta seryoso ini. Kahit ti malawig ng panahon na ginahulat ini sa malapad niya pumuloyo, nga may ara madagko nga mapreso. Pero oh, walang taon na ton, kung seryoso siya nga ipapreso ni iya pakaisa, iban pa nga ara sa iya tupad. Mm-hmm. No, kahit damo pa na, hindi lang na si Romualdez. Si Romualdez nagyagimit lang. So, ang nakabaraw nga nag-attend Japon sa iyang mga zona, ato man to, especially ang mga senador.
0: Hmm. Hindi sa kuno pangulo sa iya nga pamilya kag hindi man sa kuno pangulo sa iya kaibigan.
1: Yes, pinaka the best nga pronouncement, pero dapat hindi lang siya maging pronouncement, hindi lang siya maging empty promises.
0: Mm-hmm.
1: So dapat maging seryoso siya sa iya ginapangambal kay ti amo nambal naton. Nakulangan kita sa iyang isa ka tuig sa 2020-2027. So wala pa no, hindi kita satisfied. So amo nang ambal naton yo yato ng corruption pero hindi at hag kon paano ya tapnaon paano tapnaon hindi kag amo to standing ovation sa tuod may tatlo sa kataon ding ovation sa gabi pila to ka palakpak.
0: Mm-hmm.
1: So pero dapat maging seryoso kag maging vigilante ang mga pumuloyo dere sa pagbantay especially sa iya naman yung mga gimpromesa.
0: Correct na no. Pero ari pagid Sir Nolly, pag isa ni sa mga do nag ano gid sa taas kilis ang ibang sa aton nga ang pag-amend for the IPIRA law because of the ano systems loss mahal nga charge sa kuryente sa karon. Sir.
1: This isa na siya kadako nga development amo nang ambal naton. Kung seryoso ho niya, dako ni siya nga bulig no, sa aton niya pumuloyo, especially madula ining systems loss no, nga kita nga ginapalukdo sa aton sa mga power agency. So, ang kwan ining VAT, no, value added tax sa kuryente. So, dapat hindi lang sa kuryente, pati tani sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: So, pag dulaon ini, pati ining aton niya mga iban pa nga mga charges nga wala man nagakadto sa wala man nagausa ng consumers.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pa nga kason ini so para nga maulibang tarman ang pala nga buyan sa aton ordinaryo nga mga pumamumugon mangunguma kag bilog nga pumuloyo.
0: Mm-hmm. Okay. But sa imo, Sir Noli, ang ining pahayag sa presidente nga i-amend ang iperalo, gapati ka man nga matigayo na?
1: Yes, ako may political will siya, kahit i-ambal na itong dyan eh. Kahit patapos ng iyang termino, talaw na itong kung may arap Japon siya kuman sa Congress. Kahit siyempre, Congress Japon ang yabisin eh, para i-amend ining pilakaber section kag article sang iperalo. So kay kasibod ining iperalo amo na gani nga dapat amon niya uli basura ining iperalo kaya mo ini ang nagapasakit no nga nagahatag dako pagid nga huol sa aton nga mga consumers especially sa aton mga ordinaryo nga Pilipino nga dapat hindi patungan sang amo na nga mga taxes nga ginalokdo sang aton mismo mga consumers.
0: Okay. Pero Sir Nolit, isa karon ni ang how do you assessment sa karon ano ang issue especially sa ano sa kuryente do gasaka giddaan subong sir tapos ang krudo gasaka man sir.
1: Yes, amo nang ambal naton address is lasang gross di na ta magpalayo. Alam ba address ato no from 13 pesos ginstaga din ang pagpasaka pagkadto sa I think 6 months o pagkatong maasta ini nga McKinsey ang per kilowatt hour. So dako ini nga kulok doon sa aton yung mga consumers.
0: Okay.
1: So siguro hindi lang siguro VAT, hindi lang siguro systems loss.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ma-industrialize ining ang aton nga power industry.
0: Yes sir.
1: Na dapat ang gobyerno mismo ang nagakahakapot sini hindi naton ihatag sa mga pribado nga sektor. Para dili sa Islas ng Negros,
0: mm-hmm.
1: ara sa Sinico,
0: mm-hmm.
1: gintintok ita pinagi sa GBA.
0: Mm-hmm.
1: So subong nakadto na sa pinakadagko nga mga private company ining Negros Power Incorporation. So karon nagasuffer kita sang madamo-damo nga mga charges kag asaro kag grabe nga pagsaka sang baton mga bill. So amo nang ambal naton nga ang maigo sini ang mga minimum wage earner nga halos hindi naman gani kakaya inaswildo hindi nagaikaya para sa pagkaon nila nakadto na lang sa suga sa kuryente kag sa iban pa nga mga gina-impose sang mga power company kag sa water entity nato nya ginabayaran.
0: Okay. So, ari pagid da Sir Nolly, may mga key points lang kita dere nga dugin tagaantay man atensyon. Ari Sir no, especially sa foreign policy which is the arbitral ruling 2016 arbitral ruling naton pamiling gigapon kay tingin nakapyutan ta nimo no 2016 arbitral
1: yes,
0: ruling
1: yes,
0: so. And also sir nagpayag diri siya Sir Nolly nga we will not yield. In short, hindi sila mag ampo. Oh, di sila mag-surrender. In short, paday ng tuloy ang laban, kumbaga, sa pagpakigbato sa soberanya sa Pilipinas. Sir?
1: Yes, ang bagong alam sa mga kabayan dugay na nagpanawagan niya, dapat may ara foreign strengthen niya ka-policy ang Pilipinas para maproteksyonan ang aton niya mga dunang mangga, maproteksyonan ang aton niya soberente. So, dugay na naton yung ginaaway na yung West Philippines. Nga, iyain na yung Pilipinas. Nagdaw na tagani sa UNCLOSE. Para, pero siguro, ang isa dira siguro, lang tawo naton, hindi lang siguro mag-stick kita nga daw nga sa China lang. Pero ang US, nagapadayon niya po no, sa paghimulo sa naton niya mga dunang manggad. Especially, gimensyon niya ang Pax Silica sa iyang FESCON. Niya, grabing epekto sinisakon. So, ang foreign policies ang Pilipinas, so, halog ka tama. Mas kinahatag Japon ang kasunod Japon ang mga foreign investor nga wala ginatunaan sang aton ng mga sa Congress sa Senado kung anong epekto no sang ining pagpasunod sa mga foreign investor kay ginaagawa na ang aton mga ngumas ang kadutaan, ginabarat ang sweldo sang aton mamumugon, ginabawalan ang aton nya mga mangisda sa aton nya palangisdaan. Kag halos ginaangko na sa mga dumuloong nga investor ang kadutaan kay ang gobyerno mismo nag-okay na siya nga 99 years nga mag-arkila ang mga foreign investor diri sa aton niya pungsod. So paano naton mambal nga strengthen na ang aton niya foreign policy? So dapat tunan ini siya sang maayo labi na ginapagsulod sang paksilika kung sa diin gina-open sang Pilipinas ang iyang mga dunang manggat para minahon sang iba niya pungsod lagi na ginapangula sang US.
0: Mm, correct na. Pero Sir Nolly, nagapanindugan kita during his so nang

0: na.
1: Oh.
0: I-open na nga ito yung mga kabukiran para minahon para sa pag-produce sining ilada ngayon moon sa Faxilica.
1: Correct.
0: So, ang isa na kakwandari kay Yambal gani sa pag sa mga hinuna pag sa mga magialamon ining ginatukod din sa subong nga Faxilica. Ang problema diri sa aton kulang na ta sang tubig.
1: Yes sir.
0: Ang aton mga dam kakaubsan ha. Perti ini kaga millions of liter a day ang i-consume ini kay init ini labi na sa AI data o ining AI ning artificial intelligence na technology no, so kagahog-hog ini sa kuryente sige taga ni brand out din na makuha din makuha na kuryente, so dapat siguro wala man kita gapamatok na maging data hub center kita pero dapat tunan anong epekto sini hindi magpadali-dali ang gobyerno kay para sa aton hindi ini interest para sa pumuluyo para ini interest ini sa mga dumuluong investor para nga hagukuro ng aton yung mga dunang manggag. Kaya ang ambal sin nila, ginapromesa nila nga makakreate millions, thousands jobs. Ang pamangkot, ano klase ng trabaho? Basi contractual man eh. 5 months, 6 months, kakas man ang empleyado. Kag banubo man ang swindo, kay kabalo man diat kato dari ang mga foreign investor. Kay kita ang pinaka-chefe salary sa Bilog ng Asia. So, amo na ang interest siya, hindi pa yung interest ang pumuluyong Pilipino. Parang maulibantan ang palang buhayan sa ilang nga pamilya.
1: Tsakto na. Okay. And another thing, pag-idari, Sir Noli, no? Comment mo dari sa pila ka mga senador ang wala nagtambong kay nag-boycott sila, Sir?
0: Yes, amo nang ambal naton tungod sining dalagan sa aton pamulitika sa isla sa Bilog ng Pilipinas.
1: Oo.
0: So, ang aton senador subong, no, galantaw lang ang Marcos Duterte, no, nga awayan. Pero ang biktima diri ang matutuod niya pumuluyo, alimbawa may minority, may majority. Ang ila ginaproteksyonan ng ila mga amo.
1: Mm-hmm.
0: Alimbawa ang minority subong sa paglidirato ni Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
0: So makatuterte ini sila.
1: Mm-hmm.
0: So ining piyak naman maka Marcos.
1: Mm-hmm.
0: So dapat maghimbon sila para sa crisis naton subong ginatubang siguro mag-isa sila paano resolbaw ng sweldo sang mamumugo naton nya perti nagitanubo. Hindi na makaapas sa mga pagtaas sa mga balaklon, pagtaas ang impresyon, hindi yung away sang ilang mga amo nga si Marcos kag si Duterte. So dapat yan ini si Sara Duterte, kaya nga ba sa konstitusyon, base sa konsensya, base sa ebidensya. So dapat yan nakita naton niya ang ebidensya, nag-ahambal nga ako dapat i-convict na ini si Sara kay tungod nakita mo naton naka-live ini sa TV ang iya pagpamahog sa presidente mismo sa first lady kag sa former speaker of the house. Okay lang, kilang lang imbestigan, pero kung dinaryo gani mag-threaten, wala na sa imbestigasyon, wala na gani sang warat na pang ano na lang ginaresto na. So amo na pinakadako nga pansang kim pumulo yung Pilipino kay kun ordinaryo nga tao ka. Dasig ka mapriso, wala na hustisya, wala na investigasyon. Pero kung naara ka sa poder, nakabarong ka, nangawat na, nakasala na, nagpapriskon pa. So, amo na siyang kalainan sang ordinaryo versus politiko. Okay. So, makaluluwa yun ang mga pumuluyong Pilipino. Kung hindi kita manindugan, kag hindi natin iduso, ang ato na aking tawa nung kinamatarong.
1: Correct na, gali man. Sige. Sir Nolite, sa overall to kahapon, nga gintalakay ni PBBM during his fifth SONA, pilayang imo to yung sir magrado kahapon sa presentasyon niya to?
0: Yes, para sa amo, no, failure gyapon siguro. May ara man siya na ipang sambit. May para sa amo siguro to. Out of 10 to ang amon magrado sa kwangkiti. Nakita naton ang majority nga sektor, especially ang mamumugon, wala agad na sambit niya at iambal ka nato, nangambal niya, mahiya naman kayo.
1: Mm-hmm.
0: So dapat siguro mahuya si BBM sa mga ordinaryo nga mamumugon. Nga amo ang nagapatuhaw sa aton niya mga ekonomiya sa Pungsod Pilipinas.
1: Yes.
0: No? So amo ina nga naging failure gyapon ng iya pagpamuno sa ikalima niya nga zona. Kagikad, lastly, sir, ako na lang siguro ipalayag, no, nga ginakundi naman namon sang bagong ilan sang makabayan ni Gross, no, ang pagpanglakop, no, sang mga pamatan-o, no, nga mga opponent sa Manila nga nagrally no, so gipangdakop sa mga kapulisan sa sulod mismo sang Ralian nga bawal ina

0: kung inakundin na natin ina na ginagamit no ang pwersa sang kapulisan para dakpon ang aton nya mga pahugon ang aton mga pamatanon sa nga magbatiko sa sining administrasyon samtang ang mga kawatan samtang ang mga opisyal nga korap hilway nga nagalakat nagaatin pa sa zona.
1: Okay, sige. Sir Noli, with this, thank you good may aga.
0: Yes, madamo nga salamat kaga may mabuhay ang imong programa.
1: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Dos ang grado, mga katropa, no? Two. Kahit pila ka mga grupo, hindi kontento.
2: No? Sentro.
1: Sa pahayag ni PBBM, especially during his fifth zona, mga katropa.
2: Sentro.
1: Mayor, since panay mga katropa, no? Iban do nalipay, kahit nalakay, but let's wait and see, mga katropa. Only time will tell kung madasnan ina kag matutukan sa ang aton nga gobyerno sa karon. Alas 11:18 na. Mga katropa, adri kita bala. Kay do may natabo to nga do parental guidance ni ha. Parental guidance kay medyo sensitibo ning talakayan ta kay ti mga katropa involved diri ang public scandal.
2: Sentro.
1: Dito sa Esplanade mga katropa sa bahin sang Iloilo. Oh, may nakuhaan nga video nga which is ti ginaligar mga katropa nagkighilawas. Oh. Mga katropa, natabo ni kuno sa may Esplanade 8 sakop sang Lapus, Iloilo City. Oh. May video din mga katropa nga nakita naton sa social media nga ti di nato ma-identify kung ano ni mga katropa ang kay ti syempre for the privacy man nila ni nga duwa. Kaya na naghimusles ang kamalamalahan dito sa Esplanade. No, may video de. I don't know kung may audio ni siya. At istingan tabi, Eric at Rupang Jot, pabatita sa inyo. Gimutangan lang ni Smiley ang galaw nila nga duwa kay ti. Para matabunan lang. Areho, pabatita sa inyo audio. O, gahimusles ang ilang trabaho. Ang trabaho, gintrabaho man. Pero di mga katropa, do, why man in-identify kung mga estudyante? Na estudyante ni Guto. Ay, do, mga naka-uniform pa niyo ba, mga katropa? Pare, sige, okay nang audio. Ito pang John, kito kamadlos, kitsang hangin, no?
2: Sentro!
1: May lang kawais na doon pinalit. O, oh, ate, nag-scan, ano ni, nangin trending ni sa Iloilo, mga katropa. Dogin, investigaran ini sa karoon sang LGU. Kung ano to ang sinunin ng mga taong sa likod sin. Huh? Mga katropa, ginaligar may papel na nakuha dito malapit sa lugar. Pasensya sa mga nagka-countera o kung nagpanyagas ka ron, under investigation pa ini, kay may nakita nga papel. Sandig sa mga aligasyon, mga katropa, ini nga papel, amunin ko nung gamit, pahid. Pahid sa duga nga nagwa siya. Ay naano na lang ni Subong. Tender investigation ni Karo, no? Isang LGU sang Iloilo to. Mayroon ako nakatropang dyan, gandaway na blur mo. May isa pag nadang gandaway na blur bla. Nyara na lang. Kay do gab... Do gabasa. Mga katropa, Aryo, do hindi mo na ginapaktan subong lakas ng tao, no?
2: Sentro!
1: Ay doon to, kung pilaning edad nila nga duwa, kung ano ni sila, estudyante niyo, kung hindi, hindi kaling mga katropa, dapat i-call lagi niya ang atensyon sang tagsakaysa. No, kay ini nga bagay. Oh, katalalo pang doon eh. Ang papel may sulat pa oh. Ano ni siya man? Numbers between the following pa na oh. Ati base mga estudyante gid eh. Base mga estudyante ni oh. Na between gid sa ila. So mga katropang ini nga bagay na tabo ni sa Iloilo. So ti imbestigaran ni sa mga otoridad dito sa karon, no? Alas 11:22 na, supunan tani karon ibang paginatong mga topics and discussion. Magapos kita for a while mga katropa magabalik pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna.
5: May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
11: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon, kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag-kaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Zaton Plus Gold Capsule pwede makabulig na maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
3: Tungod sa mga sangkap, balas ang Zaton Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
1: Zaton Plus Gold.
3: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
1: Zaton Plus Gold.
2: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
3: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas na pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
1: Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Zaton Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
1: Zaton Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinimainance pag pagtulog ninyo ang Zaton Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
3: Mm-hmm.
2: Pero ang Zaton Gold Coffee Mix kag premium D3 coffee mix may caffeine ini siya. Only that sa Zaton Gold Coffee Mix may balunggay da, Dok Leo.
3: Mm-hmm.
2: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
3: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Zaton Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
2: Oo.
3: Kati, magluwas ng may glutathione, kag collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
1: Zaton Gold Coffee Mix.
2: Tulis na nagapulaw, mayo galing Zaton Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
3: Makabulig, Sir Josil, kapin pa tindi magin na ito, manigar, bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo. Oh.
3: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
2: Mm.
3: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinimatrabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
3: Mm-hmm.
2: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi kamu matamaan, especially kung hindi gidman malnigar mapulaw gid kamo iya Doc Leo.
3: Kagting isa nga daan sang problemen kun nagapulaw ikaw masami taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kun may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Di ba si sa pagtuon Sir Josiel ang santhone nga linsa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga mo ding mayor nga sangkap sa nga aton sa nga premium D3 coffee mix.
4: The secret of health.
5: Exciting, bro!
6: Nagabulig tinlo kag ginapagwa ang hiko sa kalawasan. Balatian, malikawan, mag-inom sang napamatud-an na Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, may kape ka na. Protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Dulot ang stress-free kag malawig nga kabuhi upod ang puno sang sustansya. Mga produkto ni Dr. Spain Eco Evergreen Herbal Capsule. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Centro.
12: XFM News.
11: Centro.
13: XFM Time, alas 11:33 na mga katropa, nagabling na itong kabalatuntunan ang sentro. Marahin nyo rin ako po, si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa, kay siningati yung padulungan, ta si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang mga rin mga katropa sa isyo sa syudad sa Bacolod, previous administrations, which is he is requesting for SONA, I mean for ACOA, I mean mga katropa, regarding there is ACOA audit, no? Angot diri sa nag-request siya sang resolution angot sa detalye sang audit from COA angot sa mga loans nga ginhimo sa to ni former mayor Bing Leonardia kag mga katropa ni congressman sa karon anay mayor mas Bacolod si Albie Benitez. Mga katropa, sa piya kaninyo makaupo nato si Councilor Wilson Gamboa Jr.
11: Centro.
13: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew. Councilor, may aga.
14: May aga, Sir Andrew, kag sa tanang-tanang yes, nagapamati, may aga.
13: Councilor, thank you sa imong tiyempo. Councilor, bali, ining bagay, no, do, for the transparency sa Bacolod noon, ang nasambiting request for detalyeng audit from COA angot sa previous administrations, sir?
14: Yes, I think, maloka, Sir Andrew. Kung nakapamati kita sang soka ni Mayor Greg Gasataya.
13: Okay.
14: Sang nagligad na July 8, no? Gin kwanya gin tagaan niya sang timeline.
13: Oo.
14: O kung deadline ang mga pila ka mga proyekto.
13: Oo.
14: Diri sa siyudad sa Bacolod
13: okay.
14: na tapuson gid ang among mga projects o kung proyekto. Siguro nakita tanga damo ng mga events
13: okay.
14: nga naka-pipeline both national kag international. May mga
13: yes,
14: sports
13: sir.
14: Events, may mga bisita kita from all over, cultural, no, may mga exhibits, may mga conferences.
13: Okay.
14: So siguro nakita niya nga ini nga mga proyekto kinahanglan na gid naton tapuson.
13: Oo.
14: No, dalanay na da siguro ang convenience no
13: okay, okay.
14: sa mga bisita kag kita bidre sa siyudad sa Bacolod.
13: Mm-hmm.
14: So rason ko nga ang nagpangabay kita follow up ini sa akon nga pangabay sa ilang sa audit sa COA nga tagaan ang sanggunian niyang pangunsod sang detalyado nga audit report sang tanan nga money loans contracted
13: okay. mm-hmm.
14: during the time of then Mayor Bing Leonardia kaga former Congressman Albie Benitez.
13: Oo, sir.
14: So now blockad Sir Andrew gin kuha ko lang ini I got the lead
13: yes,
14: from the idea
13: okay.
14: nga ginbalay man ni Consial Distrito sa Tuanay o galing gin withdraw niya
13: okay, okay.
14: last minute sa amo man nga session which for reasons nga siguro siya na lang na iya magpabalo sa aton kun nga
13: okay.
14: Now ang iyang resolution in pangabayan man ang aton nga accounting office ang ang opisina sang treasurer ang city budget office nga amuman nga tagaan kita sang detalyado nga information
13: okay.
14: parte sining utang
13: mm.
14: Now sang gin pasulod ko liwat kay tigin baton lang nila sang nagligad nga may 27 kung wala akong nagsala
13: okay.
14: Kasiling nila ton an-anay nila so kung pasulod ko ni sa liwat sa nagligad na si Mana hindi sila yakaw yun so why may nag second so why gani ka first base
13: okay.
14: patay da yun
13: patay okay Councilor
14: Dedo
13: sir yes, mamakot lang ko bala Councilor sa previous administration pila to ang ginapamangkot ang amount sang utang sir
14: for ang money loan amoy niyang 4.4 billion pesos
13: with the mayor wala, former mayor Bing
14: no pero former Albie Benitez
13: how about kay mayor Bing
14: niya mayor Bing niya was 1.6 billion pesos
13: ba dako ginang diferensya gali no
14: yeah yeah well that is correct wala pa nalabot gani ang 2.1 billion nga service contract loan.
13: Okay.
14: So ang kay Albie Benitez ang total suma total is 6.0 billion pesos.
13: Wow.
14: Ang kay Mayor Bing is 1.6 billion
13: okay.
14: pesos.
13: Okay.
14: Amo na dalada ang kolisyum. Nga gintagaan man deadline ni Mayor Greg nga
13: yes, yes.
14: tatubtob lang before the start of okay. October kiti
13: okay.
14: mamaskara na.
13: Yes. Oh, Councilor.
14: Yes.
13: Oh, sorry sa interruption. Dari nag-wonder lang kita, no? Why is it nga amo ni kadako man previous administration nga ginutang ta? And then sa dinto nagadto, ano gito ang purpose adto? Abi ko man gani makabulig na to sa patapos sa Coliseum. Councilor?
14: No, ang Coliseum lain na to ya.
13: Okay, that's another story naman.
14: May budget na to ya.
13: Yes, yes, yes, yes.
14: Ang ining sa simpo ni Mayor Albie Benitez para to kuntani sa legislative building.
13: About
14: 10 tatubtob subong nakatinggaman ang fact din pasalig sa amon nga nagligad pa dapat nga December
13: matapos na.
14: Masaylo na kami.
13: Okay,
14: matapos
13: okay. Gani man. Councilor, pila na katuig, no? Maduwa na, no?
14: Maduwa na, eh. Tatlo.
13: Ay, lado naman. Tita ko na nga pala bang ko tanong, Councilor, ang 6 billion na. But the big question there, why is it ang sa lipot nga pulong, Councilor, wala gin suportahan sa konseho to you are planning to make a resolution for the detailed audit from COA, di ba?
14: Yes, ako mismo, despite the fact nga Sir Andrew ginbatong ko ng ilang amendment ha,
13: okay,
14: ilang
13: okay.
14: lang mandatory kung sa diin to include the the financial department, namely mo ni ang city city treasurer,
13: yes sir,
14: ang budget, kagang accounting, o galing gusto gidya nilang ipakakasko ang COA,
13: okay,
14: audit reports ang COA, which nga wala ako yan nag-agree. Bloka nagligbog ganing ulo ko ang COA, gani ang mandate nila, hindi ba lang mag-audit sang tanan-tanan nga,
13: yes sir,
14: nga expenditures, revenue sang tanan-tanan man nga mga government agencies, isang ilang mga subdivisions or dalak na nada siling ko ang LGU.
13: Gani man?
14: No? When we talk of COA, independent na sila yan. Nga why na sila yan, ang ila yan ang mandatos, wala yan halin sa local government, kundi they are an independent constitutional body, hindi ganina sila yan magsunod.
13: Amo gani man? Councilor? Hello? Okay. Yes, Councilor?
14: Oo.
13: Ay, oo. Sorry, dinautod ka. Councilor Arino, I believe you are doing this alone man because this is your advocacy, sir. Pero, gapati ka nga mahatagan isang sabat ang ginapamangkot. Kaya this is for the sake of bakulod nun, man, Councilor. Kaya damo ganin nag-question niya po, eh. No, nga, di na ito nagatong 6 billion pesos. Do kadako git balas ang amuna nga amount. And do wala makonume nakita nga resulta. Hasta sa karon under construction pa ang gin-aim to nga project for that amount, Councilor?
14: Yes, wala pa may buhay pa na isa may natapos ang legislative building, ang daan na City Hall, ang pila ka mga satellite hospitals.
13: Oo, Councilor?
14: Wala ba naton makita gid balaya, Sir Andrew?
13: Oo.
14: Ang resulta sa siningang project. So,
13: gani man.
14: Ara na lang na sa ila. Mm-hmm. Ako nagtinguwa naman ko. Hindi wala sila yagan, ha? May ara, I hope nga mga independente nga mga organisasyon, individual nga sila yakit ibalo ka pwede git bala yan namon nga pasaron ini kung spirit of transparency and good governance kag accountability, sa amo na lang kung tani bala, but then again ginatugyan ko na lang ganini sa mga individual ina da nga pwede git bala sila yan kasulat man,
13: yes sir,
14: kapangabay sang sini nga audit report, because again ang COA will not refuse any request. Kahit sila may mandate sila mo, in fact mas maitid kanina ila yang auditing kay may ocular inspection pa na yang lahot
13: gani man,
14: no? So why prevent the COA from conducting an audit report kay tungod nga ginaimo na nila balaya siling ko sila monthly, quarterly, yearly. So nga hindi tapagpangayon ang ina nga report sa ila. So that bothers me actually, kaya hindi sila kaya ko yun.
13: Gani man, Councilor T, halos na, no? After 3 years na, no? Which is the amuni ang ginapamangkot sa karon sa makulod nun, di na to. Pero galing, Councilor, Mayor Greg has any reaction to this? May ara man siya gin hambal about sa sino?
14: In fact, ginalgin ko ako hindi nga one of the main purpose kay gusto gidiblagin tagaan na sila sang timeline.
13: Yes sir.
14: So gusto ko kuwaon in sa COA para mabalanta nga kung ayan bala achievable ang ining timeline.
13: Gani man.
14: Nga ginhatag sa ilan ni Mayor Greg Kasataya, kay tisiling ni Greg ang dapat ang Old City Hall matapos na
13: dapat?
14: Before October.
13: Dapat?
14: Amo man ang legislative building.
13: Correct na.
14: That is 2 months away from now. Ano na ta, subong nga bulan? July
13: na. Dason August na.
14: August na.
13: Tapos ang plaza pa, Councilor?
14: Ha?
13: Ang plaza pa, Ged?
14: Oo, tiwala na daya labot ang plaza kay national na iya.
13: Correct. Kaya
14: ni Tieza na mo. Local loans.
13: Tieza na, Ben? Mm-hmm.
14: Gintagaan niya man na timeline mo ay nang kuryum ta. They have to finish it before the mascara.
13: Correct.
14: di sa lakat sa lakat sang pag sa kubrana ina di subong nat nakita ta do gaduwa-duwa ko kung matapos ina kag may ngagaw na nila do na luoy bla ko ya kay mayor nga agit tagaan niya timeline nga do
13: gani man
14: sa ako niya pamatsyagan do hindi gid may ngagaw.
13: Oo. So, nag-take as initiative, sir.
14: So, that's why
13: ito
14: ngayon kita yung detailed audit report from okay. COA.
13: Mm. Kaya mo nang importante.
14: Kung pila pa nga pundob lang nabilin da.
13: Dapat. Oo. Okay. Kay tinga nag-untat, nabing construction nga doon nag... ano man, do ang pag-describe ko ni Councilor, doon nag-ugod-ugod ang ubra?
14: Correct. Correct. Nag, hindi, pero may timeline man. May correct date na? Of completion man.
13: Yes.
14: Blunt kung nagalawig ang ubrahan ay nagadako kung nagadako man ang gasto.
13: Sakto na.
14: So, ang kung ikaw ang contractor, kung may ara kita ya starting date, kag may ara na ginparte ni sir nga budget, kag amo man ng budget nga ginparte ni sir para matapos ang ina nga project, sa amo ni nga adlaw, sa amo ni nga chimpote nga way matapos.
13: Oo.
14: Amo nang dako nga pamangkot, dugang naman bala kita, ayan sang dugang nga pundok iti. Biskan si Mig Subiri ganin nang mangkot, siya way pa na natapos. Nangayo na makita 250 million sa iya.
13: Grabe no.
14: Ikat tatlo na galing na guro nga pangayo ta sa ila.
13: Yes sir.
14: Sa iya nga pusina nga patapos lang ang ina nga project. Nakibot siya sang gin papasakaan naman namo kag ginpaproban naman namo ng resolution asking for another 250 million. You see, daw kauluya man kayo nga pagay lang kita ya pangayo kag hindi matapos-tapos ang proyekto kag nagadako ang gasto.
13: Yes sir. Tiga ngangaman sa hangin ang bakulod noon kung ano ginang ano na.
14: Oh yes, gaulat kag nagatingga. In other words, in fact, biskan isipon ta na lang ang opportunity loss bala.
13: Oh, gani man.
14: Nga why ta bala na enjoy.
13: Sakto na.
14: No. Kundi kanugon sang pundo ta nga yes, nakatingga lang kag nagawangwang lang.
13: Gani man.
14: Kag why na naton ma why na naton na maximize.
13: Yes sir.
14: Ang among mga edifisyo kung sa among mga building katika mismo kagutok ni disbong sa among mga opisina
13: amunay dapat da?
14: Kadamo sa mga bisita why kami sa maayong opisina kundi ang puntani na matkumadayon ang legislative building kundi makalamugin man ang purpose maka-entertainar kita sa damo pagid ng mga
13: yes.
14: bisita
13: amo gani sige Councilor ang oras sa dumidyo ko labos be. Pero
14: yes,
13: sige lang kay tiga tutok man ang tanan na makulod nun para dariman kay amuning pamangkot sa kalabanan na. Councilor, thank you very much for this time. God bless you, Councilor. Salamat kay. Good morning.
14: Yes, sir. Madamog yun, sir. Andro, kag may ugto, may ngaga.
13: Sige, sir. Councilor, salamat kay.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
13: Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Mga katropa, angot sa sining, issue ni Bala. Nga, which is the previous mga budget sang nagligad ng administrasyon ay nako mga tropa ginapangayuan audit sang aton nga konsehal and also si Mayor Greg Sataya nagplastaraman mga tropa sang timeline para ma-finish ina sa sina nga kwarta nga ginaligargin na hulam sang tinalikda nga mga administrasyon
5: sentro
13: kasadyan no sige. Alas 11:48 na mga tropa padulungan taning mga balita sa Kapitolyo. Basi makapakigangot kita kay katropang Mitch, kay Sir Mitch. Try this Sir Mitch for the update angot ni mga katropa sa barangay na election, no? Download din ako ng mga katropa.

katropa ng ano na ni, oh, ang nasambit ni nga form downloaded natin, pero ang filing ay makatropa hindi pa ya, even though nga downloaded na ko, no. Pwede niyo na ma-print pero hindi pa pwede maka-file. Respect ka linya mo ko po na to, ito station manager wiki tropang Mitch Lipa. Sir Mitch, please come in. Okay, sige. Plus, balikan ta. Centro. Okay. Sir Mitch? Okay. Balik, okay na? Balikan, Sir Mitch? Okay, sige. Ano kita, no? Para sa aton nga dugang pagiging mga plates. Respect ka linya, makaupo na aton, Sir Mitch Lipa.

0: Okay, no? Mga katropa, dugang natong update ne. Sige, balik na Sir Mitch.
1: Yes, sa katapang ito po kinamang natapos ang press conference ni Attorney Ian D. Ananoria, ang provincial supervisor sa ngatong niya Comelec, no? Negos Occidental, kagiyang ginapahibalo sa tanan niya nag-aspirar, nag-handom, plano, pag nag-tayaga na niya mag-dalagan sa elections sa Nobyembre 2. Naka-download na ang inyong mga COC forms, no? Sa Comelec website. So, downloaded na, depending kung saan ka mapaprinta, kag-filapan mo yun na, kag-hindi na yung mag-excite nga mag-submit sina nga forma sa Comelec offices. Kahit hindi pa na magbatunon, kahit hindi ka na download mo na sa buong na filapan, batunon pa na siya sa September 28. So, dugay-dugay pa. So, kinapibilong na daan sa Comelec na ang inyong nagkaplano, maging muna sa ilang atikang, kahit naka-ready na ang inyong formas, pero ginapahibulo lang sa nga ito niya ko, Malik province, nga sabahin niya sa ano, sabahin siyang SK, dapat may naka-attach nga PSA nga birth certificate. No, kahit agad malikaw yan itong mga natiplangan bala sa edad, nga mga nagkandidato sa nadigad. So may na, actually may nakasuhan na gani nga mga nagkandidato sa ito. So para malikaw yan ang makasuhan, so, pasiguro lang sa SK lang niya na may kilalan niya nakatouch niya birth certificate. So, remember, ang ato niya filing September 28 pa to October 5.
0: Okay.
1: So, ang Comelec, nag ay balong natin, wala man sila sa may reklamo sa inyo kung kamo nag-tipon-tipon. So, sa kabihan, I think wala pa man siyang pwede mga ni period, no? Ang iba, nag-asiling natin, pwede na makapagwa picture nga wala man lang sa vote. Na. So, sila ni Atty. Na wala man siyang may ano pa, ipasaka nga reklamo sila tungkol di pa man sila covered kasi wala pa man ganito na file. So, ginatugutan din na sa mga bakay ay may katabangado ay hindi malipod nga may iban sa mga yaya sa social media lang kapag wala sila litrato ang grupo sa ilang alinyada sa barangay wala man nakabutang sa vote, di ba? So, ginapaybalo lang ang daan sa Comelec, siyempre ang regulasyon, the same na sa Nadigad ban niya sa election day, kasi special subong November 2, sila nila pa doon na sir, kasi iba na yung mga lagalag pa. Kasi sila ito niya na Noriapan, hindi na kamudahan sa November 1. Kasi sa November 2, sa nga gala 5, pwede na yung makabuto ang mga seniors mo.
0: Correct.
1: Sa 5 sa kagahon. So, muna katumahan doon ang mga reminders ng kalendari sa Provincial Comelec. Mag-update lang sila, mag-open sa website ng Comelec ang mga luyang mga kandidato sa luyang may ipamangkot ng bahin sa ilang mga credentials.
0: Okay.
1: Inabalita doon sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFM News.
0: XFM News. Mga katropa, ito na ba tiyan? Si katropang Mitch Lipa sa mga updates sa Provincial Capital. No, reminders lang. Iksin kung ano ka mo, hold your horses na nga na eh. Kalma, kung duga karakas, again for this coming barangay is kay election, kalma lang kay nga ah. Ang filing pa gani is sa ano pa, September 28 up to October 5 pa. Kalma lang kay mabot ginang tiyon mga maka-file ka mo ah. Relax lang pala. Kaya atat na atat ginang iban sa ato. Ang ibang gani ka, soksok na barongo. AI pang picture. AI edited pang picture. Oh, abin nyo namin ilang tawon, di. Sa pang-servisyo nyo palang gina-AI nyo, balda na kamo. Oh, mga katropa. Sa mga pictures, dras ang mga gusto magpapili, konsihale, konsihales, kagawad, kakapitanes, kagiske, ha? Palihog, hindi nyo man pag-AI ang tsura nyo. Hindi nyo pag-gamitang AI for your campaign, mga katropa. Oh, kaya nga, adra kamo nagpakita kung ano ka mga, ano ka mo, incompetent. nga mga lideres barangay. No? Ang totoo nyo lang dagway amo nang ibutang nyo da sa ano sa social media dara nga which is kamo nagapabati-bate nagapabatsyag kamo nga o mapapili ka sa sining barangay in this election, di ba? O makita ko yang kagawad nga magapapili kagawad kag sa sining barangay election kag kapitan nga gamit ang AI ay basurahon ta kaya hindi ta kapagbutuhon kaya nga ah. Sa pag-ubra mo palang idahan mga katropas ang laragway mo, dra mo na dahi pakita mo kung ano ka mismo kapisan bisan sa pagpapicture lang to. Tapos gastuhan mo da, gamitan mo da sa maayod ang presentation kaysa nga mag-AI ka lang. No? Ang iya, subong yung mga tropa, hindi na dapat pagsuportahan. Kailan tawa ba lang sitwasyon subong sa aton? Halos tanang dugidugay ng ebuslan niya na ng tao nga nagatrabaho. O? Oh. Buligan nyo ang mga photo editor nga nagapangabudlay. Kaya total lang tahandom nyo malang sa pagpapili bilang mga kagawad kakapitanis barangay. Mga awat lang man. Tingkwarta nyo dira sa papili sa sining eleksyon. Ibayad nyo na lang to sa mga photo editor nga nagapangita sa ilang palangabuyan. O? Oh. Yan, tsakto man. Oh, ay maradang iban. Oh, kagwapo-gwapo kay kagawad ba? Oh, nagpapili kapitan sa kagawad. Kagwapo siya, oh. Pero galing pagkakita nyo sa personal, ba na ano mo na si kapitan sa kapitan, kagawad man. Oh, kagwapo mo na sa picture, pero galing sa personal, oh, inan. Bisan pa lang sa picture, hindi ta magbinutig. Ha, ah, hindi ta magbinutig, bisan sa picture lang. Gamiton ta ang raw nga picture. Bisan gamay na nga makeup, da? Oh, nga doon mga impresentable lang tsura mo, pero paliyog, hindi nyo lang paggamitang AI. Kaya nga, ha, dara nyo giginapakita kung ano ka mo kabutigon para sa servisyo, para sa pumuloyo, sa barangay. Oh, iluya man ka mo. Ah, ba? De, pangabudlay man ka mo bisan sa picture nyo nalang, dahil 44, baka mo hindi nyo halay pakapos, da? Oh, basi sa tiyon, sang, kung ka mo magdalaog, da, ayam bot, mga katropa, you know? Sa mga parasako niya, ha, amo na ako nga paglantaw, basta, ang kampanya, ang mga campaign materials kagamitan sa AI ay basura. Taka. Hindi ko yung magbutaro sa imo. Oh. Dara pa lang dahil niya mga tropa, nagapakita kayo, nagapakahapos ka na. Tingin, ang servisyo sa tao, ang servisyo mo sa tao, pakahapos man eh. Oh. Bas hindi ka naman nakita, ano sa barangay, pakita-kita ka lang da. Oh, kabalo na ko, grabe ng galaw nila subong ba, Diyos ko, kahuluya sa inyo. Downloaded na ang mga COC form. Pero palihog. Oh, no, gaya ka muda karakasa kayang filing September 28 up to October 5. Pakalap, kadako pa sa tiyon nyo. Oh, kalma ka mo. Hugtan nyo dang, nai, lawigan nyo dang, nai inyong mga kabayo da. Oh, kalma ka mo. No, gaya ka muda li kay pamangkot da, kadaog ka muna eh. Oh, tiya mo na ka maturan da. No, gaya na ka mo ah. Abot na ka mo ah. Abot na ka mo ni Rocket. Oh, tawo subo hindi niyo na matunto. Ah, sa sining eleksyon abi kung gusto niyo gid man magserbisyo tawo, serbisyo tawo, tuturan niyo, pakita niyo gid nga dedikado kamus trabaho niyo bilang mga barangay official mga katropa. Oh, last on 57 na mga produkto sa Yes to Health mabakalinitan ng sa Yes to Health Wellness Center. Ganap tayong residalan Lizaras Barangay 39 Syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, leading drugstores nationwide. Sa mga nagabonitor diri sa aton, good morning, no? Sa mga nagatutok da, salamat gid sa pagmonitor sa amon diri lang sa XFM Bacolod 103.9. Salamat mga katropa. Good morning kay Marivic Kakasten, kay Araceli Lorais, kay Cheryl Carisma, kay Jessica Gonzales. Good morning. Kay Charlier Valorina Distor, kay Bonbon ng Costa, maing aga sa inyo tayo. Mga katropa, ang oras kadugin ako labos na magabulos ang XFM Network News. Standby mga katropa, kay salawatin niyo ang korban sa katropang Franz Sandro Burgos. Ikapasalamat kay Magoto and God bless us all mga katropa.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sa order yung ang kape. Gato kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: System pain.
12: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Matyag ko tayo yun. Wala nang kasakit ang ako likod.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
13: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katupa, exciting!
2: Malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Amy kung bakit mabilis umanong nasampahan ng kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit, mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Amy sa Senate Minority Bloc na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditini dahil sa kasong plunder. Ang pambabatikos ni Senador Amy Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
3: XFM News Nationwide.
4: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report. Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindi anya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Amy Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jinggo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Nanatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Tapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasending survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanya pa rin kalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D, kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Inihagdi ni Dean na patuloy na may pagtulungan ang kamera sa bahagi po ng executive para daw maisabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
3: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisaca, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na may sulong sa loob ng taon. Ipinaliwalag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang mapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisacan, tututukan din ng administrasyon ang agarang pagkumpleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
3: XFM News Nationwide.
4: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang sona ng sambayanan kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung people sona ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ng marcha. Bagamat ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
3: XFM News Nationwide.
2: Iginagalang na Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
3: XFM News Nationwide.
4: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamamagitan ni President Sunny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
6: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, no? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalagay

0: ng PUV driver sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Umabot sa mahigit 1.8 million public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malaking papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kantropal Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sani Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
3: Inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder, hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
0: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-pareho niya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa. Iginit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehas ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
4: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung production natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtawin natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
0: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at mangingisda ang hindi nakatanggap ng ayuda.
2: XFM News Nationwide.
0: Ibinahagi ni dating Senador Antonio Trillanes Daport ang kopya ng resolusyon ng Department of Justice na nagre-rekomendaan ang pagsampa ng kasong cyber libel laban po kay Attorney Levy Baligod at sa 18 dating bodyguards ng puganting si Saldico. Patay sinilabas na resolusyon, mga katropa, ang rekomendasyon ay kaugnay ng pinagsamang affidavit ng mga respondent na may petsang Pebrero 23. Ang isinagawang press conference sa Club Manila o sa Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglalan ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod dito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Saldico.
2: Mabilisan man ang bawat

0: takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po isabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Tagum. Meron pong teacher ang binugbog naman estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
2: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa Barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan na nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
3: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigtingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Ipugaw pilot patay sa Navy training at tumihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
5: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Buduan Dulnuan, isang katutupong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinaukulang ahensya na agad matukoy ang dunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnuan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera-based vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbo na mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dunuan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Wala rito sa 104.9XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Balabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybayin ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Ryotuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station, na kumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams ng sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuhanan ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos. Pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay 5, Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang lugar ngayong araw.
3: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pag-ulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
1: At bahagya maulap naman po, hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
3: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
1: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:27.
0: Balitang International.
1: Iatid sa atin to katropa ng Suntone Gold. Subukan niyo po ang Suntone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umano magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
0: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na ring maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
3: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
9: XFM.
0: Suntone Gold. Live testimony.
10: Apura, balit si Nilo al Laguna. Laging nga CD. Kaharing gabi, matari. Sumubok din ng Suntone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Suntone Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
16: Sa ako

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Naku!
3: XFM.
2: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Sa dinano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre, kung mahimo, kung paano nato na ni malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha nato na no, nga mapabakod na nga aton sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sa nagkalinlay niya mga sintomas, tugasang balatian. Pero kung nalimbawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, sigurado man ako nga way man sa isa sa aton nga gusto magbalatian. Pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad. Sa aton sa pila ka mga suwestyon, kung ano bala ang makabulig sa inyo? Pinagi sa pagtukib sa niya sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sa niya sa natural nga mga pamagi, natural sa niya mga metodo nga makabulig, ano? Para sa aton sininga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abot sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang badasig mong pawan sa aton sininagkalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa ibang pagid sininga healthy lifestyle. Pero kung kinanglanon, maghahatag man kita sininga sa pila ka mga food supplement, na siyempre, aprobado no, sa aton sa ring FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, lulupot na magkita sa ring edisyon sa aton sa ring pagpangalagad, kag live gali mabatian na ng aton sa ring programa sa tanan yung mga XFM stations sa bugos sa ring Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamodera sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sa natilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag iabisan pa mga food supplement na. Pero arag yapon ang inyo sa mga sintomas nga nabatsyagan, yung pabalik-balik lang. Ang ganda siyang kilala ko siya daw ay niya Dr. Plano mag-terminate siyang contract siya. Ambal man siyang isa taga kilala. Siya daw yun na amag yun ako yung doksang balatian. Aton to kibon na no? Kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton, sini daw ordinaryo man lang pag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sini nga kalawasan. Dari sini magalibot na no? Nga aton sini nga talakayan. Ang pila na aton sini ka mga pangginawi. Ang nga. Nag-aafekto gali no sa amat-amat sang dako sa aton sa nga ikaayong lawas. Ginahimo na to na lawad-lawa. Kung may mga amo kamo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi kamo permi komportable, may mo nalang isend no ang inyo sa mga concern dari sa aton sa nga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Halo, aton ko, aton sa ring text hotline 0950-975-6970. Kag live man gali kita nga makitaan sa babatian sa aton sa ring Facebook live or broadcast dari sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa nagkalain-lain sa ring mga Facebook live feed sa aton sa mga XFM stations sa bugos sa nga Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Well, kato kita sa topiko nga aton sa nga pag-estoryan sa nga edisyon sa nga aton sa nga pag-pangalagad aton karon to kibo ng pilas ka mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naghunauna, kung naging gunauna ang iban sini nga ang ilagalit mga ginahimo sang ilit komportable sila at the moment okay sa ila sini nga lawas, pero sa padayon, pero amat bisan sa amat-amat, pero padayon naton galing nga ginahimo, nagasululupo tina sa sulod sa aton sa nga lawas. May mga termino, gani kita hong kaisa mabatian, bala sa may mga ginabatsyag na, especially
sa mga may edad na bala, masaling mungkin ni siguro, batunon tan lang ni kati nagsululupot na ini ang aton sinema ginabatsag halin pa sang kita ang mga ang ginatawag bataon pa, especially kung hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibona, especially sa mga nagapamati sa aton nga bakod pang inyo sa nga lawas, para nga ma-maintain na ito ng kabakod sa aton sa nga lawas, malikawan na ito ng mga ginatawag silent health killers na ginihimo na ito sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumukomportable kita, maayo ina sa aton sa nga lawas, ha? Hindi lang kumumanamit sa aton sa nga panabor, paborable sa aton sa nga ikaayong lawas kag sa aton sa mga organs and systems nga nagabuli gininourish sa ila. Gani aton tukibo ng pila na ito sa nga mga ginahimo daily routine na ito nga efekto sa aton sini ikaayong lawas, kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi. Ari kita no sa aton sini mga tagparamati, kadamo sa mga balatian, kadamo sa mga sakit nga makabig na to, no, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, hamal sa kilala ko na isa, hindi niya pareho kang makil mo. Diyan sa antike, bala. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pagkagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, pagkaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sige-sige na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagulit lingon ukon ang kakulang naton sa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon o kon ginakaon o kon ginahimo na kon sa akon sa ni kaugalingon nga eventually pagabot sa ni sa panahon paglipas sa ni sa mga sinimana binulan tinuig nagaresulta sa nagkalainlain nga problema kung batatian sa aton sa ni lawas. Pero ano balang pila sa ni Aria, number one, hindi ni sa pagkaon. Pero ginahimo na ito na adlaw-adlaw, kagti kalabanan sa ni, na namian ni ko na muna ng ila sa ni nga ginaobra. Ano ko nun ginaobra? Ang wise ng obra. Kaya number one na ito, dari nga ginatawag silent health killers, sa madamo nga mga health killer, ano? Ang number one dari, amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kalamo sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, tub-tub 12 sinika oras. Adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad ginman iya maghulag. Kung kaysa labayan mo sa labayan mo sila sa nga ugsara no, kung sa t-race nila sa ni nagapungko pag balik mo yahalin sa trabaho ya gapungko lang gihapon. Pero may ara gini yung nagatrabaho, pero ang part ko ng ila sining obra magpungko. Kaya nga man, magatubang sa computer, mag-accommodate sini sa mga guest, magsabat sini sa mga queries, maghatag sini sa guidance, nga may angot sini sa ila sining trabaho, nga kinanglan gini nila sini pungkuan. Pero ariyo, ano gini nagkakatabo sa lawas naton kung laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag, kaysa sa pag-exercise naton? Kibalan mo nga aton lawas gini disenyo ini para nga maghulag tani kada adlaw. Pero kung pasulubihon naton karon ng pagpungko, ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag-circular. Ang aton sa nga mga muscles, ang mga muskulo naton nagahinay man, kung nagahina man ang iya sa nga maayong nga pagtrabaho, kag nag-burn kita, kung nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kon ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kon pala kaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sini nga mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sa nga hulag kag ehersisyo nagataas man nila sa nga risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nga pagdako dira man sa ginatawag risko sang type 2 diabetes high blood pressure kag ang iban pa gid sini heart disease pagsakit sini sang hawak pagsakit sini sang likod paghina sini sang ila sini nga mga
maskulo o kon ila sini nga kaunuran nagapalamoy poy nagapalang alay pila lamang inis ang mga resulta kun laban pang aton sini nga pungko kaysa sa aton sini nga paghulag kun kapoy kita kinanglaman aton ug pahuway no pero kon nangahambalanon kani nga laban dala kita pahuway kay laban dala kita pungko indi man maayo sa lawas kag mas makapoy ina sa aton sini nga lawas kaway kita gin design para sini nga mag pungko so pinakamanami naton sini nga himuon kun ang trabaho naton sini nga involve sa ginatawag pagpungko like atubang kita sa computer nag-opisina kita aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita pag-abot ni 30 minutos tindog-tindog kita stretching kita tapos pag-abot kun hindi gani mahimo na kun di naton mahimo every 30 minutes at least pag isa ka oras tindog kita maghiwod-hiwod kita shake-shake kita sa aton sari kamot unat-unat kita sa aton sari tiil pisil-pisil ang aton sari nga batiis dira kaysa sa magpabilin kita sini nga naga pungko kagdiri pa karon no ang tentasyon sini no kung naga pungko bla kita way kita ubra sa piya ka kadamo man tani sang pwede obrahon matintar kita sini mangima kima matintar kita sini maginom kon anong ilim noon mao kapin pa kon dere ka sa syudad sini isa mo lang ka tublok si mo sini nga gadget kon si mo sini nga cellphone pwede ka na makapadeliver sini sa mga kalanon kag mga ilim noon nga mo sini nga gusto nga nagapalala pagid no sang kondisyon o kon sang sitwasyon kon magsigi-sigi kati kalabanan na ginang order na to na ginakaon na to mga makalamay ang mga matamis refined carbohydrate based sini nga mga kalanon pero ariblaw ang iban sini ko nagapungko way sing obra kag ang iban na purposely nagapungko gin man tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe pero ari masuggest sa inyo kung magkafe gin man lang kita why not try na to na no ang paginom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sini nga lawas like for example maginom abi kita sang kafe nga may balunggay pagkatapos kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Tindiri pa lang adaan sa spirulina kag malunggay may protein na ni sila no pinasahi sa nga coffee nga kinahanglan sang aton sa nga ginatawag muscle sang protein for muscle repair especially samtang naga edad kita sa ni. Kag binyo kong nano, isa pa gid no nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa ni magpangafe ba lang nga magluwas nga may utan kag prutas nga sangkap sa ni. May ara pa gid sang glutathione and collagen nga pampatahom o kung pampagwapa o kung pampahuben. Ari no, sa aton sa mga tagparamati, pwede kita, samtang gapungko kita, kung magpangape, nagibalang kita, pwede tama try sa ring Sunthone Gold Coffee Mix. Kay may mga nasambit akong nasangkap, para dira, nagabulig pa nami sa aton sa ring metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sa ring kutis, nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sa ring atay, tungod siya sa ring mga sangkap. O kung hindi gani, kati ang sobra sa nga pagpungko, nagapataas man sa risk ni sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede makita makainom sa nino para malikawan ng adaan na ton. Samtang healthy pa kita, kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthones, halin sa sa panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa nga insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nagaobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa nga trabaho, ang mga tao nga matamarana maghulag o kon mas laban pang pungko kasi kaysa sa pag-ehersisyo kaysa sa ginatawag paghulag kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproseso ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, tikundi may ara ka na sini sang kinahanglanon nga vitamin D sa lawas. Kung nag-inom ikaw sa rinsang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa aton sa mga tagparamati, mga live Facebook viewers na aton, ang Sunthone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang ipag-aanggin gamit sa isa sa gingamit na pampatamiin sa ila, amo ang stevia. Ate, ala, samtanga pungko-pungko ka mo dira. Ang balsang kilala na ton dira sa San Joaquin, samtanga pahiya-hiya. Higop-higop ta sa Sunthone Gold Coffee Mix ng iban sa ni premium D3
coffee mix. Number two, nga ginahimo naton siri nga nag-amat-amat gali, no? Patay sa aton, nag-afekto sa aton siri nga ikaing lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon naton siri nga ginagahin o kung ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpati nga hindi lang kita sinibasta magkumpurme nga kung nag-aedad kita, nagagamay gaman ng aton sa nga pagtulog. Actually, samtang nag-aedad kita, kinanglan niya po na to na supisyente sa nga pagtulog. Kung malam, ot mong pito, tutubulo ko oras sa nga tiyon sa pagtulog, much better. Samtang nag-aedad da ikaw. Kaya nga man, kung hindi bastante nga aton sa nga pagtulog, ang aton sa nga utok hindi maka-repair properly. Ang hormones na aton sa nga magpabilin nga ginatawag unbalance. Budlay sa magbalik sa balance. Especially yung stress hormone aton sa nga nag-saka man. Kagisa pagid, ang hunger hormones na aton sa nga ang nag-taas man. Resulta sa ni nagacrave kita sa ginatawag sugar, nagacrave sa fast food, nagacrave sa junk foods. Nga nagresulta man no kung nagasigi-sigi pating aton sa ni immune system ang maapektuhan man, nagahina kag ang aton sa ni nga lawas hindi makahimo sa niya sa trabaho efficiently. Hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sa niya sa pag-reset, hindi makahimo sa niya sa pagbalik sang balance sa mga dapat dira nga balansihon. That's why affectado ang aton sa kaunuran. Nagapalamoy po, nagakulurog-kurog iban sa niya, nagaluya ang panit na aton sa niya, affectado man. Iban sa niya, kadry sa panit, nagakurinot. Kaya mga organs na aton, syempre susulod ang affectado man. Tungod nga, hindi kita sini o kung hindi ang lawas na kahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira nga mahimo lang kuntani sa aton sini mahamuok nga pagtulog. Probin niyo kung nano sa aton sini mga tagpalamati ano. Ang isa sini no sa problema sa mga tao ang cravings bala nila kapin pa kun daw lang alang ila sini nga pagtulog kasi la permi ila sulok-sulok ha? May iban kani sini nga badok daw ni ko may mentindihan daw buto da kon sini nga sulok-sulok nga daw pitcon mo daw drum tingi ban sini kini mo nila na banyusan nila sang Santhon plus herbal oil mabuligan man nga maremedyohan nila sini nga batyag pero ario isa nga ma-recommend na konsenyo kag damo na naka-testing sa mga nagakrave bala permi ginagutom gusto man timo mag pangima kima ang ila ginahimo sa ni timpla sila sang Santhon plus coffee mix. Akay nga man ang Santhon plus coffee mix kargado ini sa protein halin sa spirulina, protein halin sa barunggay, protein halin sa soya nga iya sini nga sangkap kag damo ang iya sini nga mga sangkap nga ako na mga sangkap nga damo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant nga gabulig na rich aton sini nga system. Pero particularmente ang protina nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita no kun permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta nagacrave kita sini, kalabanan gini crave pagid man sini is kundi gini oily. Salty, kung hindi salty, sugary. Ganyan po burable sa aton sa nga lawas. Porti ano pa nakaroon ng sige mo karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo, timuon, kagkima-kimaon, kung busog ka. Inatungod sa protina. Kung napasudla naton sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha naton sa pag-inom sang Santhon plus coffee mix. Kagabintaha sa ning Santhon plus coffee mix na ton, kaya why iniiyas ang caffeine. That's why ang kabataan sini, mga bata sini, pwede iya maka inom. Kagamanami pagin sini, kati samtang nag-inom kag ino-nourish pagin ang aton sini nga brain. Para sa ang aton sini nga memory, magnami sa mga kabataan, magnami ila sini nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na para magdasig sini pagkamaripaton sa mga kababayanhan sini, especially perimenopause, menopausal, kag postmenopausal na gani. Ako na tapos sa pagmenopause na nagabatsyag yapon sa mga symptoms, may isoflavones man din nga nagabulig bisan paano pagar-pagar, buro balanse sa mga imbalances, o kung pagar sa mga imbalances, kag amat-amat na pagbalik balik sini sa balance sa aton sa hormone o kung sa hormone sa mga kababayanhan sa nga nagabatyag sa nagkarinlain yung mga sintomas tungod sa pag-menopause. Di man namin na ton nga imnon kung mga pinagin man lang kita kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa ring Santhon plus coffee mix kati why iniya sang caffeine o tanon, prutas, kaga soya bean powder ang iya sa nga sangkap.
Kay kun nagadugay ang panahon nga nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man ni sa obesity, nagaresulta man ni sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala, kadamo subong sang mabatian naton, makitaan naton. Social media, mga kakilala naton, may ara pa ganihon ka isa mga kwan sina, mga hambala nun sina, ay, doon ka kilibot, no? Doon nami pa man ang istoryanay namon kahapon. Subong yan, nagpahuway na siya. Inatungod sa nagtililingob ng mga factors, mga silent health killers nga waay mabantayan sang iban, kagsigisigi nila sininga ginahimo. Ang hindi magandang pagtulog, kung nagkakulang sa pagtulog sini kada gabi, nagapalipot sa aton kabuhi, kag nagapadako, nagapataas ang risgo sa nagkarinlain sini nga mga problema sa lawas, like sa mga na-mention naton may pagin lamang magdugay. And then sunod sini nga ginahimo man nga ang iba nakaligtaan na no, kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw, ang iba sini hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sini nga fluid and water consumption sini sa kada adlaw. That's why ang iba sini nagamay ara sa water container nga may label bala. Walo ina kabaso or isa ina kalitro, may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom. Kay kung kaysa hindi kita makabatyag sang uhaw, hindi kita mag inom kag kung mag inom man ang iban sini, hindi man tubig ang ginainom kundi soda, kundi hindi sini may mga ginatawag color nga mga tubig kargado man sa ginatawag kalamay. Uko ng iban gani, makabatsa gani, karon sang kauhaw, instead nga maginom sang tubi, mangima-kima karon sang junk food, mga tsutsaryadra, nga hindi mabulong ang ilas niya kauhaw. Ang kakulang permi sang tubi, may efekto man gali no sa aton sininga lawas, kay epektado ini nga aton sininga selula. Kun hindi bastante ang tubi no sa aton sininga lawas, ang aton sininga dugo naga lapuyot, nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa ring kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa ring kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman. Kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagakaigo lang kontani sa ring tubig pinagi sa pag-inom sang insakto. Ang aton sa ring panunaw nagahina man. Ito kung nagahina aton sa ring panunaw kag kung kulang kita sa ring sa tubig, dira man no magdugeng sa ring posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa isang complication. And even sa aton sa mga tagparamati, ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman nakakapoy, pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, poor concentration, paglingin sa ulo, pagmalas ang aton sa ringa, panit. That's why careful kita sa niya, kaya ang iban magbatya ganis sa pagsakit sa ulo. Inuman sini sa pain reliever. Ang iban sini nagabatyag sang lingin sang ulo, imnan sang para sa lingin sini sang ulo. Ang iban sini nga tuman ta kapoy, imnan sini sang multivitamin. Uy managahuna una, ano gid ang kulang sa akon sini nga lawas? Kadamo sang kulang o kun may kakulangan sa lawas nga kun magbase kita sa symptoms, matrace gani naton ang ila sini nga ginatawag lifestyle. Ang pila sila sa ila o kun madamo sila sa ila, kulang sini sa pag-inom sa nagakaigo nga tubig. Balaan mo kun kulang inom mo sini nga tubig. Kun mag-ihi ka, tuman kasiri sining imo sining ihi, tuman kasiri ang pagkadalag bala kun yellow sang imo sininga ihi, butang balon sina kulang ka sa tubi. Pura rin no, may tip ko sa inyo. Ang pag-inom sini sa nagakaiyo nga tubi, makapaayo gid sa aton sining lawas. Ilabi na gid no, kun halimbawa makasaho kita sini sa pag-inom sa mga tea. Like for example, Sunthorn Gold Herbal Tea. Mayara sa cinnamon, mayara sini sang turmeric, nga nagabulig pa nami sa aton sining digestion, nagabulig pa nami sa aton sining absorption. Kapin pa kun pala kaon ka sini sang carbohydrates. Though gina-recommend naton nga kun magkaon ka mo sang carbohydrates, magluwas nga hagan-hagan lang, nami sinikon pangitaon na to ng mga refined, mga complex carbohydrate source like mga kalaruton, kamuti abidra, kagiban pagid sinay mga kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa ginatawag absorption sa sugar sa aton siri nga blood, sa pagsulod sa sugar sa aton siri nga blood stream, tungod didra palangadan sa aton siri nga tiyan, magwardyahan na siya sa fiber
Malikawan aton sa ni ang sugar spikes pero steady ang aton sa ni nga enerhiya. Kung complex ang source na aton sa ni sang carbohydrates. Kaya siyempre, inom sa ni sang bastante sa ni nga tubi. Kag, kung matiyempo ah, pwede kita sa ni makatusmaw sa isa katibag sa tasa nga may mainit nga tubi kag imno naton especially ang Sunthorn Gold herbal tea nga may cinnamon kag may ginatawag turmeric nga makabulig ha, pagtapos kaon kadi sini parang hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kulor sa inyo sini nga ihi butang balon kulang nakamusta ni sa tubi kinanglan nyo maginom sang tubi nga bastante kag kun nagabudlay ng inyo sini nga pagpamuhin isama no sang patimaan ina o kung resulta ina sing kakulang sa tubi. Pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin, ang pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea, magluwas iya sa syempre fluid na mapasulod naton sa aton sa ring lawas. Ang cinnamon kag ang turmeric na gin-combine bilang sangkap dira plus may malunggay pa, nagabulig para sa aton sa ring manami nga bowel movement. And next, sini yung maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi, nag-affect sa aton sa ring ika ang lawas, not eating enough fruits and vegetables. Paudamo, ginsinidre. Ang ginatawag maiguan. Ha? Hindi nagakaon sang bastante sa nga utan kag mga prutas. Kaya nga man, ang prutas, ang mga utano nagahatag sa aton sang fiber. Both soluble and insoluble fiber. Nagahatag sa aton sang vitamina. Nagahatag sa aton sang minerales. Nagahatag sa aton sang antioxidants. Ini mga nutrients. Halin sa prutas. Halin sini sa utan. Nagabulig para maprotehiran ng aton sa nga cellula. Mapabakod kag masuportahan ng aton sa nga immunity. Mapakaon ng aton sa nga healthy gut bacteria. Kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no, sa aton sa mga tagparamatik nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga ti nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang comfort o kung komportable sa ila sila nga pamatyag manamit sila sila nga pamatyag mas mahapos yang hindi ka mag exercise kaysa sa mag exercise ka pero sa tuduod lang no, sa aton sa mga tagparamati mga live viewers naton. Kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho, ha? Nga hindi ka mag-exercise. Yun yung malipasan ni sa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, tag pangitaon na siya mo sa nga lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ton sa nga paga. Pasulabihon pero mas bintaha kita kun pilion gid naton sini ang husto kati ko may pililian man lang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man nga diri kita mapili sa minus man kundi diri na kita sini sa kun may mo palang primera klase pero syempre may upod man nga responsibilidad may upod man nga accountability upod man sa mayong panglawas ang disiplina exercise husto nga nutrition pagtulog sini sa husto kag diri sa nutrition ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells, bakod aton immune system, ang aton sini nga gut bacteria ang ma-feed man naton kung ma-reduce ang inflammation. Kun indi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon posibleng maka-experience sa kamusunis ang constipation vitamin deficiencies poor immune function kag mataas ni nga risgo sa chronic diseases mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency diri sini nagasulod iya nga aton sa question per me kaon ka mo siyempre sang bastante nga utan, kaon ka mo kulitis, kaon ka mo ulogbate, kaon ka mo ampalaya, kaon ka mo balunggay, kaon ka mo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira, or kung season sinisang mangustin, kaon ka mo sinisang mangustin, pagkatapos pasilak ka mo sinisang adlaw, parang makuha na doon ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw, nga mong vitamin D, kaon man ka mo sinisang mga pagkaon, nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita, no?
kundi aton man si saon ko na maginakaon naton may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa lawas pero makuha lang naton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas, mataas ang vitamin C sa ni. That's why kung nagkakaon kita sa isang bayabas, mataga naton sa lawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa lawas kundi through sa aton sa pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man aton ma-prepare o kung makumpleto tanan, kati ang balsa kilala, kundi man tamang inipakrit dok, no? Hindi man naton gibang nakumpleto, bisan kisa sa mga tinguha bala naton, may ara agad mga days, times nga ma-miss gid naton, nina? Kung nagadali kita, kung may iban sa mga circumstansya, nga ang masaligan gid lang naton, ang mas madali naton sa mapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sa mga bulsa, dira na sa aton sa mga cabinet, dira na sa aton sa mga sling bag na ginabalo ng adan naton. Kung may ara kita sa ni, sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Amo ini sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa ni makaon nga mga utanon kag prutas adlaw-adlaw pero kun tani kinahanglan.

mga balatian niya may angot sa inflammation, lakip na dari ang hypertension, lakip dari insulin resistance, lakip dari ang type 2 diabetes, kag pila kasahi sa ni sa mga cancers, gani, mahimo man naton sa madikawan, ng iban sa may angot man sa chronic inflammation. Kun, regular, kagadlaw-adlaw, kita ka nagatumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. Nga, adlaw-adlaw, tigin na require gani sa aton mga adlaw-adlaw magkaon kita sani sa nagkaigo nga mga utanon kag prutas kag ang nami sini nga mga kombinasyon bala na dari sari combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain sini nga nutrients alin sa nagkarinlain man nga sources naton ang bagan din sa kilala kus nga iban gani bagan din takaan nga sige adlaw-adlaw kwan sige adlaw-adlaw order pa deliver tipuro man na sini dok mga mamantik kaon. That's why, mas kinanglano na ito, yung magkaon dyan sa mga utanon. Para nga, kapin pa ha, kung nagasugod ka na sinisay mo, sinisay nga goals ang healthy lifestyle. Kaya ang tuyo na ito, pag reforma na ito sa tontogaringon, especially pag abot sa ikaing lawas, why ni sa edad actually. Pero binta, hagit kong tani, kung samtang bataon pa na suguran na naton. Pero kung ay naton masuguran, samtang kita sa ring 20s pa, pwede kita kasugod sa ring 30s na kita, 40s, 50s, even 60s, healthy nga lifestyle. Kagkabahin sini, amo ang supplementation. Pag-abot sa ni sa aton sa nga nutrisyon kay ti ginarecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa hindi healthy nga habit naton especially mga Pilipino kag sa mga pamatanon subong not eating enough fruits and vegetables ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya kiharan mo sang ampalaya pero dapat isa kabilog, sini nga medium size ng palaya, dapat lima gid kabilong itlog, ha? Ang ginalakot sini pagkatapos pagluto na, kahig-kahigon malang gali, kapahigad-higaron gali ang pilas sini, kakinihad sini sa nga palaya, kaya ang kaunong gali, puro malang itlog. Pero at least, ha, bisan pa ano, ang nutrients ang kwan, ha? Sa nga palaya, nag-mix na dito. So, kung hindi na ito ni namahimo, ano? Especially kung pida ka magkaon sa utan, magpida ka magkaon sa isang prutas or tama lang ka-selective ang prutas sa mga yunani mo, pwede kita mag-inom regularly sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Isa pagid, sa rason nga nagapahina man sa aton sa nga lawas, kawatan ni sa aton sa nga ika ayong lawas, and silent health killers. Adlaw-adlaw ginahimo na ton, spending too much time on screens. Are, sinong hindi guilty, driyabi bayaw kamot. try nyo bala itrack sa inyo sa ring mga Facebook account. I guess daw may ara, dira, no? Sa setting, nga may ara kasang inuras bala, nga ginaspend ni mo sini sa Facebook. Sa pag-scroll dari sa pag-tanaw, no? Sa imo sa nga account dira, kung ano maginahimo mo dira, susunod sa imo sa nga account. Kumusta? Ano kalawig ang pag-spend naton sang time sa aton sa nga screen, sa aton sa nga ginatawag gadget? Kung may laptop ka dira, o kung ano man ang monitor mo dira, laptop man, o kung desktop man dira, or cellphone eh, parang abisan din ka makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nagkagalingan. Halos huwag pahuway, especially ng aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi, nagamurarat pang mata mo sa pagtanaw sa imo sa nga computer. Sa kung anuman nga, I mean sa imo sa nga gadget. Pag-update dira, o pila ang nag-like dira, o kung ang nag-react dira, o kung may nag-message sa akon, o kung anuman yung mga updates dira. Spending too much time sa aton sa nga screen, nag-affecto sa aton sa nga health sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Physically, nag-affecto ini sa aton sa nga lawas, eye strain. Sakit imo mata, nagamala imo mata, magluwas pa, nagabatyag kasang palang-alay, palanakit sa imo sa nga liog, palanakit sa imo sa nga abaga. Pagkatapos, iban sa nga mawili na lang sang tanaw, kagtungango sila sa nga gadget. Huwag nakabalo gali, nagakuko, nagali sila, nagatiko ng ila sa nga likod. Tibudlay, kung maanad kita sinadira, kung maanad ka mo sinadira, afektado ang inyo sa nga, hindi lang inyo sa nga mata, kundi pati inyo sa nga posture, pati inyo sa nga tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sa ni o kung too much ng time sa aton sa ni screen. Poor sleep, especially
tungod sa ginatawag bright light sa aton sa screen before bed.

0: difficulty concentrating. Ang iban sila nagatanaw sila sila ng social media account o nagatanaw sila sila sila ng cellphone. Why maganit sa may mafokusan? Why maganit sa isang tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo? Bala purpose kung anong ila sila ng tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sila sila ng skills para nga ma-enhance pag yun ang ila sila ng kaugalingon. Mas damo pag yun sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll naman liwat. Which is hindi maayo sa aton sa ringa, utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra, nga oras naton sa aton sa ringa computer, sa aton sa ringa gadget. Pero kinanglano naton na hatagan lang naton sa ringa kaigo sa ringa tiyempo. Like ang ginarecommend bala naton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtuto ka mo sang madugay sa inyo sa ringa mga gadget, sa inyo sa ringa cellphone, sa inyo sa ringa screen na dira, computer dira. Sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part man sa inyo sa ringa trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa ringa mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa ringa sa mga kalanoon o kung mga pagkaon na kargado sa ringa sa antioxidant nga makaprotect sa aton sa ringa mata. Isang nga masuggest na aton sa inyo sa ringa, tumar bala ka mo sa ringa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga tao nga nag-edad 30, kapin pa ko na damo kaglawig inyo time sa ringa sa computer, tumar ka mo sa ringa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visinex Plus Soft Gel Capsule, suplemento ini nga hungod na ginhimo para sa protection sa aton sa ringa mata. Nga aman! Ara dirang lutein, arang zeaxanthin, arang beta-carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sa ni nga mata. Kung maproteksyonan ato ng aton sa ni nga mata, pinaagi sa hosto sa ni nga nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sa ni nga oras. May oras lang sa ginatuwag pagtanaw sa aton sa ni nga cellphone. May oras sa aton sa ringa mga laptop, desktop na ton. Kag may oras sa nagkakaigaw sa ringa pagtulog at pahuway aton sa ringa mata, ma-preserve na ton sa malawig ng aton sa ringa eye health. Dira na ton, masiling bala nga nag-aedad ng iban sinitag 60, nag-aedad ng iban sinitag 70, pero why pantipara? Kagklaro pang ila sininga panulukan sa kasaysayan gani sinisa isa ka sa kasulatan gani no may isa ka tao nga sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang iya sininga edad pero klaro gyapon ang iya sininga panulukan healthy gyapon sini ang iya sininga mata buligan aton nga ma-preserve aton sini panulukan aton sininga mata pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon isa sini pinaagi sa pagtumar sang Visinex Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Amon yung pila naton na sa mga ginahimo sa aton sini mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sa nga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay, pero kung adlaw-adlaw, dako ang efekto sa aton sa nga ikaing lawas. Tayo yun, sige-sige, kag adlaw-adlaw na aton sa ginahimo. Manibla akong kaisa, bala, makasiling nga ginhalimbawa, bala na aton. Ang isa, sinikakahoy nga bilog, bisan no pa'y nakabakod. Ang delikado sa kung tanawon mo, bakod, pakagbilog pa siya, pero pag imo galing at tuslukon, hollow na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang magagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang magagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung hindi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, ang pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gidlamang sa nga aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iligo.

0: D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung kang Fireman D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang habon na makapakinis ng imukutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of health. Sa inyo palagas ka pala mangkotanan na no, mahimo niya lang isend sa aton sa ring text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag mga kita sa inyo sa pila sa inyong mga suwestiyon, padayon sa inyong mga gnatwaga laygay, guidance, kaga kung nanuman nga pwede na ito ma-recommend para sa inyo sa nga kaayuhan o kung para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Sa nga pinamangkot ka rin, no? Damo nag-inquire sa ito kung din ko nung mabakal ng Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhon Vitamin C. Ha? Like sa ito sa nga texter dari si Sir Jerry, nagpamangkot siya. Dok, interesado ko sa Santhon Gold, sa premium D3 ginamin niya dari, ha? Kag sa Santhon Vitamin C. Dan, diin balay na mabakal. Dari malang ko sa city, doka. At kung dari ka malang sa city, huwag give ka problema. Kahit halos tanan niya mga buti kahag parmasya dari sa syudad sang Iloilo. In fact, sa bilog sa nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available din aton sa nga mga produkto nga gina pakilala dari sa inyo kag ginapaatag ang ila sa ni nga mga benepisyo, especially pag-abot niya sa disease prevention. Pabilin sini kun babulig pagpabilin sini nga mabakod ng aton sini nga lawas. Mga butika, parmasya kag tolan dira no. Kun ano nga butika, parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kun ini gani. Pwede makamusta ni mga kadto sa Mercury Drugstore. Ito available man na dira ang nahinabitan naton sa mga products. Rose Pharmacy sa TGP available man siya. South Star Drugstore, pwede makamakuha sina generika ara man siya. All Green Pharmacy, makabakal man kamo sini mga produkto. O kundi gani sa mga taga syudad kaga probinsya sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton, kadamo sa mga nagapamangkot sa ton, doon anong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At yung nagapamangkot akong kaysa, no, sa imablaho na una, nagapamangkot na nga. Ara malang ni sa sagatawag ayang building, pero this oras nga pinamangkot ni Slayaw. Gali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique, nga may biyahe sa Iloilo, nga hungdon ka nila paghapit, no? Dira sa Yes to Health Wellness Center. At rin sa mga malayo, yung malayo, no? Gusto magkadto, dira, magluwas sa mga taga-city proper, magluwas sa mga taga-distrito, ya, dari sa sirad sa Iloilo, kag sa mga malapit na kabanuhanan, ang Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gini siya, no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintaha sini, kay kun may ginabatya kamo sa lawas, may ara sila dira sa ginatawag libre nga konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero bisan wa ay kaya sa ginabatyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot, mangayo kaya guidance, mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya nga mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sini sang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sini nga pamatyag. Kung gusto ka pagid niya ma-improve pagid ang imo sini nga lawas ang imo sini panghuna-una, physically, mentally, may ara sila dira sa mga protocol nga mahatag, especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kay nga man, tuman kadako ang papel sang nutrisyon, ha, pag-abot sini sa pag-maintain sang aton sini nga ikaayong lawas. Didira ko magkadto kamo sa Yes to Health Wellness Center, hatagan kamo dira sang protocol, mga giya, kaga mga dapat, ang hindi dapat ninyo sa buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa imnon, mga dapat man na likawan, kaga kung paano ma-maintain sa ninyong maayong lawas. Kadtobla kamo dira, total libre malang konsultasyon, Domingo hasta Biyernes, open sila dira, alin na 9 takna sa agad, tubtob at 5 sa ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na, no, nagatabok pagiman pagkanto dari sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa magbakal, makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid dari sila sa Marayo Bank. Gani, ano pag nahulat nyo, especially sa aton sa texter, Pamangkot mo sir, no? Kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga langko nga butika o kung mga gagmay nga butika marapit sa inyo sa nga mga lugar kung sa imo dira nga lugar kadto lang. Sir, nga pinamangkot gali, Doc, Santhone Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko 15. Para nga, hindi na ko sige gamit sang, hindi ko lang ma-mention ha, hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa risa, dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa lugar, diin ka nahamtang man ano, sa ato sa texter. Follow up balay mo sa ring text message kay bumbahon ta. Bumbahon sang Santo Plus Herbal Oil. Okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santo Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok, kay nag-serve as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok. Tiko hindi ka malikaw o kung hindi ka sini magkadto sa dengue infection kung halimbawa makadtan ka. Kati hindi man ta makaisa-isa sang lamok no. Nga matan-aw gid nato ang mga palatandaan sang nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton sini bantayan dira nga tinagalagaw ni mga nagadala sang dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga pagkadto sa ni sa ginatawag hapon pa serum lain niya ang mga nagalagaw pagid kon gabi kagambal sang kilala ko lain pagid ka nagapamantay kong gabi. layaw guro ni mga texter na to ni iba ni mo nga nagapadala sang ina sa mga concern diri kag mga padamang kutanon na no dala na ba lang langas-langas sa akin kung kaysa bulan mong paglangas-langas sini kuno kadlaw may epekto mo nga maayo sa aton sini nga ikayang lawas basta sa lugar lang ha. Sa aton sa mga tagparamati. Tisa imo sa nga bata sa texter na ton, pwede mo gin magamitan sa Santhone Plus Herbal Oil. Kung gusto mo itry ano, instead nga nagagamit ka sa imo sa nga, kung sali ha, pangbulo sa nga gamit mo sa nga mosquito repellent. Hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhone Plus Herbal Oil. Instead nga nagagamit ka nga daan sa ginatawag mosquito repellent, dirang hindi ko lang ma-mention ang brand niya. Pero tilawi lang ha. Kaya man namin pagin sa nino, kaya kung diba, nag-officina ka, nag-eskwela ka, pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sininga scent, mahumot ang iya sininga scent. Kahit sa mga nagabatsyag, dira sa mga pulo palang alay, kag pala mo ipoys kalawasan, mga palamaol, madalaman, ano, mabuligan man sa Santhone Plus Herbal Oil. Sa nagpamangkot sa ton, anong mayodok man? Okay. May ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention yun yung mga ginakuan mo gina-dari sa aton sa nga pagpangalagad ang gina-message mo dari sa aton. Pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sini kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sa isang Santhone Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa rin nga daw mga digwa. Sobra gandang kwana, sobra gandang pangalis nga. Try mo, kag ipagamit sa imo sa nga bana. Kag sa imo man ano, kay makabulig ini para sa may mga body odor. Mga pangalis nga, balakon kita sa niyang balhason. Actually, ti mas mayon na lang ganun na ginabalhas kita bisa nagpangalisngaw, ano? Kaysa saway kita sa ni nagbalhas, ano man balsing ibang sanin, ti mo labo-laboon ngayon kayo mo ginabalhas. Pero, siyempre kung nagpangalisngaw, hindi man komportable sa nang makahaklo, no? Kag posible, pati man mismo ang may aras ang body odor man eh. Doon ang balsing iban, kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ngilako galingon. Pero may ara nga makapanimaho, gina. Gamitin sang Santhone Plus Herbal Soap. Ang Santhone Plus Herbal Soap may natural nga mga sangkap. Isa lang diri mo ang bayabas no nga makabulig ni tinlo sa aton sa nga panit. Sang una gani traditionally may problema ka, may pilas ka, may mga tilinluan kasi mo sa nga panit, maligo ka, may mga rashes ka or may mga skin irritation ta gani, makatul-katul nga pabalik-balik dugay magpali. Inalagaan man lang na sang bayabas tapos ang ginlagaan sang bayabas nga to pagkatapos sa ginkuha mo nga dahon amo man lang ihinaw, amo man lang ihugas. Titanhaga man lang. Maumpawan man. Tidiri na inakaroon, no? Isa nakasangka pinas sa aton sa ni nga Santhone Plus Herbal Soap. Try lang, pagkatapos manami sa ni sa aton sa ni nga texter. likawan man ang sige sinikaon sa mga makalamay ang mga pagkaon. Kamu man mismo mag-asaway, no? Likawan ang sige kaon sa makalamay ng mga kalanon, mga ilim nun, kagaugalion ang ginatawag katinlo. Sini, hindi magpabaya sini sa pag-atipan. Skogalingon, pagpanibin, pagpanghugas, pagpaligo, kagamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap. Sa guyabala, especially sa mga nag-message ato, na ma-recommend ko na ito sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention ka ring hambal sa isa na ito, ako nang message sa isa na ito, ka-texter dariya, hindi ko ma-message ang brand sa imo sinig na ginagamit sa imo sinig na guya, ang ginapahid niya ko nun sa iya sinig na guya, na initan siya, amulan to halinan kag nagmarka sa iya sinig guya kay daw tuman ang iya sining exposure man sa adlaw. Amo ni nga ako nagapasila kita sa adlaw, actually makakuha makita sa isang benepisyo, hindi lang man magpatama. Amalal mo bisan maayo pang abutang kon sobra, hindi mangin maayo ang iya sining resulta. At yang sa texter na tondre resulta ya nagpabilin ini sang ako nagbilin ini sang ginatawag itom ang marka kon dark areas kag spot sa iya sining guya. Abi, kung narimbawa, why ka pa nakagamit sa isang Clear Skin Herbal Soap, kanto ka sa butika, bakal ka bla, kung sa mga store din ang may badigya, bakal ka sa Clear Skin Herbal Soap. May aras ang glutathione na ni, kag may kojic na nagabulig, ya, matamat panas sa mga dark spots, mga areas, dira nga kambang-kambang. Ang kulor sa aton, sir nga panit, lakip sa aton, sir nga guya. Kag manami, ma-recommend ko, dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini o kung pag-apply sini, pati simo sini nga liog, habunan naman sa Clear Skin Herbal Soap, pati simo sini nga butkon. Kati mas manami, tanawon mo, ang imo sini nga guya, imo sini nga liog, imo sini nga butkon, kung panarihas sa ila sini nga kulor. Kati laway man na karon kon guya mo lang karon ang puti, liog mo itom. Pero siguro no, mas laway pagid no, kung na ang guya mo itom, liog mo puti. Try nyo gamit ah, especially sa texture na tondre, Clear Skin Herbal Soap. May vitamin C pagid din eh, kag may VCO para marikawan sa ring tuman nga pag dry sang aton sini nga panit. Nami gid man dok ang says the pain, pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod, abaga, kag akon sini nga ulo, kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema ko gid kinaga-absent gid ko sa ubra sang una, pero subong dok nagapreparar na ko sang says the pain, pero ginasunod ko man ang inyo sini nga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid kasakit amo lang pag-inom ko. Ati mayo kay naga-learn kita no. Kati para man sa aton sini kaayuhan, hindi bla nga gamay lang karon nga batyag naton sang discomfort, gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever. Why kita naga-advise na? In fact, ang aton masami nga ginasuggest sa inyo, kung nagabatyag ka mo sini sang temprano, kung nagaumpisa nga pagpulo palanakit sa lawas, try nyo na yung laban nyo si sang Sunthorn Plus Herbal Oil, kaya basi madala pa man lang. Pero kung hindi gid, para sa texture na ito ngayon eh, kung hindi na ginmagwanta, ginatumaran niya sang cess the pain. Bago may mga dysmenorrhea dira, sakto na, ang iban sila nag-absent, iban sila daw ginahilantan, hindi may tsindihan na ginabatyag, kung nag-aabot ining pagsakit, sang tiyan, pagsakit sa isang puson, sa ila sini nga ginatawag bisita o kon na pamula nun dira makabulig ako din pag-inom sang says the pain, ginatrangkaso ka, nagapinote mo sila ginhawag ang ngilo imo pamatyag, huwag ka sa kondisyon daw katalamad sini mag hulag daw pahigdaon niya gid ka, daw kinanglan taman ipahuway ano? Pero kung daw hindi nagin magwanta no? That's the time nag-recommend kita sini sang pag tumar sang says the pain, pagkatapos inom kita sini sang madamo nga tubi para nga yan itong mga higko sa aton sini nga lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi. Mabakal ni sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sa lugar. Kag ang iban sini, kabalo na gid. Kung nagabakal sila sa butika, nagabakal sila sa Sasda Pain, gabakal naman sila sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang ginaupod ilan ng duha, kay kung magbatyagin niya sa daw palang alay palamoy poy, banyusan anay nila. May palamaon, basi madala palang sa balubalanyos. Pero kung hindi gid, tiyang ilan na bakal sa nga Sasda Pain, amutong ila sa nga pang follow up pa kung hindi gid magwanta na ang pagparanakit sa isang lawas. Well, sa aton sining mga tagba naman, tibadok alang-alang na naman sa aton sining oras, sa aton sining pag-pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages, buti po pa send siya agad. Pero don't you worry, kati adawadlaw, may pagpangalagad, may programa man kita, pagkabasahon nato nina sa masunod naton sining mga edisyon, upod man sa padayon naton sining pagdulong sa inyo. Sang mga health info kag syempre mga pag-eduka sa rin may angot sa ton sa nga ika-ayong lawas padayo na ton sa nga pagtukib sa mga sekreto nga kinahanglanon na ton tukibon para mamaintinar ang aton sa rin maayong pamatsyag maayos sa nga lawas. Pero may pahabol good rin, no? Hindi naman mahimo sa nga pabuasan pa. Kaya basi kinahanglanon niya good ni karon. Daw kayo ko si John inila pagbasaha akon sa nga ang ngalan kag lugar. Ang problema sa ni John, amo man si John. kadlaw si tropang John Raider. Pero hindi niya saya ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experiensya, sa rin, no? Sa mga paghina pala sa ila, sa rin, sexual performance. Actually, yung ibang sa rin ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton sa rin lawas. Isa sa rin, mahimo nga aton sa rin sirkulasyon kinanglan na sa pagpanami. O kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton sa rin blood circulation. O kung naihan man sa nagliligad ng mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sinikakapoy, nadula ang aton sa ring focus, nga nagpahina man sa aton sa ring performance, kag nagamat-amat man padula sa aton sa ring gana. Abin nyo kung nano, base sa pagtuon, ang kombinasyon ka isang maka kag-klavo huaska, makabulig sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sa ring sexual performance. Ang problema sa ni kasi yung hayo mo yan si John tapos problema mo John. Pero may remedyo kung may solusyon dari. Try mo no kadaw ka sa butika bakal ka sang Turbo Dietary Food Supplement. O kung ninagani online pwede ka makabakal sa ni, pwede ka maka-order kung may aara ka sa ni sang TikTok o kung Shopee account. I-search mo lang sa imo sa ring search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amo nang ila sa ring official store ha, kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo, bisan na subong dayon pagtapos program ta, takang-takang kag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa ni kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan kaduha ka lang sa isa kasimana magtumar sa ni kating efekto niya sa ni nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na ni 30 minutes before sa ni ang loving kay Mrs. Para nga di na magproblema si John. Siya sa ni nga, John. Well, sa aton sa ni mga tagba na matinaw kalangalan lagi sa aton sa ni nga oras, sa aton sa ni nga pagpangalagad. Kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig na naman ang aton sa ni nga programa. Para sa inyo sa ni nga tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa ni nga ikaing lawas, pagbulong sa baratian. But most especially kung paano na ito nini, mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sini pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: XFM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus?
1: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sa Tangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Exciting, bro!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: All-in-one sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Mga katupa, excited.

0: kuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: XFM 103.9.

0: katropa.
1: Yes, mayo nga po mga pinalangga ko nga katropa.
0: Ari naman ang duha, kachismosa. All right, color of the day, white and gray. Bo, abalo ko, feeling ko na itlaw din sa ato ng mga bunganga.
1: Oh, okay. Na itlaw.
0: Niya, dato ka rin nag-comment sa ako, nag-vlog ko, no, sexy, katropang sexy Didri, si may home site bala na yun, no, sa may V-Safe Motor Gears, no, kung nakita mo to, no, itong nag-ano ko blang motor. Balila, tingala ko nga do ka pamilyar sa ngimo nga tingog, sir, nabatian ka na naman sa radyo. Hindi, nabatian nyo ko sa TV. Hindi, suli na lang. Siyempre, radyo ko mo. Mas manahin kung mabatian mo ko sa satellite. Astronaut ako.
1: Ikaw yung bala ginasupo mo. Siya yung bala, gayon bala.
0: Kaya naman yan, kung bala sila, kaya kung supoon mo sila.
1: Ano yun ba mga katropa? Kung mamangkot ka mo, dapat maalam ka mo. Kabalo na ka mo sang sabat.
0: Pag ano ang pamangkot, amo man ang pamangkot ko dahan charot. Hindi. Ayan, parang ko sa uwa ko na, ala, happy. Pero, diin ka kakita nga, grabe ka humble sa mga tao. Sila pa itong mga dagko followers. Sila pa na yung mga, oh, sige. Pag sanggin, vlog ko na sila, sir, sikat ka man gali.
1: Kali nakita ko ito ya bala.
0: Si Sir Andy. Sikat na sa gali nga Daredevil sa una sa ano mga tag 1.9 million ang iyang mga ano. Kaysa lang sukuso pa talaga mga tag 300 plus, 400. Ah, malupad na yung kali. Espiritu mo sila ya, dagyang pa lang na nila. Pero subong di wala ina ginaubra. It's because nga masyokos ka dahil sa LTO. So, pero shout out na galing, no, kay Bossing Andy, no, of V-Safe Motor kag Moto Gears. And of course ay ang utod no nga bow model man gali, no, kay basketball star man. Inang pagtindog, ibra naman ko giraffe ka.
1: Kataas to yung bala sa iya. Wala nun man.
0: Nagpungko lang gani. Oo, oh, nagpungko lang tapos may mga chora pa daan. Siyempre yung mga bahay tuguro magabakal tuguro. Pero may nakambal gini sa ako niya nga mabisita kiko na sa inyo ni Sexy D. Ah. Sunod ah, kay medyo alanganin. Paano na lipstick mo eh?
1: Nakakas ko eh.
0: Abi ko, do, chiclet na. But anyways,
1: oh,
0: no?
1: Oo, do chiclet ka.
0: Na may lang yung sama niya.
1: Hindi nagin mag-uni sabi, may nagin try ko.
0: Ah, wow. So nauli bago lipstick ako gini. Paldo naman sa guro mo. Basta paldo na sa gabaka na sa lipstick, dai! Wala kang ito doon, Aron.
1: Ulihin na lang ng lipstick. So, syempre, nauna ko ng gatas,
0: yes,
1: diaper. Oh, happy
0: pero,
1: na ko na.
0: Pero may pamangkot ako sa imo, 6CD. Ano ang event sa buong daw grabe kitang imo nga postura?
1: Actually, karon mayroon ako transaction na meeting kami karon. After ni, debo man to ko, no?
0: Ah, wow, grabe. Basta na, damo, naging sa event man sa buong, no? Congrats!
1: Ano naman to na matatatawo, eh?
0: Mamikos-mikos naman.
1: Kumbula ko eh. Ay, wala ka pa. Dumiyara ka naman yung bulaho.
0: Ay, ari naman o mga...
1: Pero 2 days na lang.
0: Oh, dam-dam.
1: Birthday mo na.
0: Ay, olo, hindi pagpabalo. Kaya nga, plano ko tayo pabalo man. Kaya parada, iba, sige, matag. Ako yan eh, bergin ko yan ng hindi.

0: tulis siya, di ba? Oh.
1: Wala ko rin yung kinakuhit ang buli. Eh. Oh. Oh, like, malang ko dahil.
0: Pwede lang ginambalong galing ha. Sir, may ano ka da? Abang gaulat, nakita mo na mga sa may mga hapon. Sa mga, sa una, sa mga...
1: Sa mga wawawi.
0: Sir, wala ka da sa ano?
1: Sir, wala ka da, no, sir.
0: Anyways, kasadya kaya ako mag-upo ng duwa. Kamusta-musta mga katropa natong draga na katutok sa aton. Subong sa X-Rated, no? Every Monday to Friday, 2 to 4pm, kaupod siyempre ang pinakatisoy where magets. Uncle Bob ninyo, aka Boy Turboy, kay ka-vocal sa Facebook, kag sa TikTok, pwede nyo ko i-follow, kag kaupod si...
1: Sak sa din nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre, dri lang sa inyo nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod!
1: Kag ang inyo nga paborito nga programa, amo a X-Rated!
0: Rated good! Kag siyempre no, alas 2:14 na sa ngapon, kag ang petsa subong Hulyo 28, 2026, duha na ng kadlaw, birthday ko na.
1: Mapila ka na?
0: Bakwarintay-uno 41 na ko.
1: Ay, latuot.
0: Kagyo gabansyag niya ako sa mga kasakitan, si kalawasan. Nabunlayan ako kisya mag-utot.
1: Sabi ko bala, Danay, ano ka palang?
0: Sa una siyang bata...
1: 34.
0: 60, sa una siyang bata-bata pa ko. Mm. Pag ako nag-utot, syado ka persado, doon ka brus kong labot.
1: Subong yan, subong.
0: Mag-isa, dumilaway pang lakot.
1: Basi, mga mag-edad ko muna. Kahit iso mo, mag-iik ko gawin palang...
0: Ah, why nagaw ni? Why nagaw ni? Guro ko mag-edad ka.
1: Pero kung mag-edad ako ng 41, yun, iik.
0: Hindi, basi, amun na lang ako.
1: Tugal po.
0: Nabasa ka ulan. Ara naman daw bago na takit na kinlo. Kung hindi ko gusto mo brad na tani ko, yung bako masakit naman in chan ko. Oh, di ba? Kung magkadlaw ko din ko put dito ko kadlaw.
1: Ayo, ikaw magkadlaw dito ko, bako magkadlaw ko, pati ako yung bubsi ko put.
0: Kumo na. Digi digi digi digi digi digi ding. Digi digi digi digi digi ding. Alright. Shem. Dahil lang kita. Nuna kainit ako. Dahil lang siya, joke lang. Alright. Siyempre mga katropa, ginatamil to dira mga katropa taga nagtutok sa YouTube, no? Ang aton nga XFM 90.3 Bacolod live stream dira sa YouTube channel naton. Kamusta yan? Good afternoon. Kag, kitaon man kita sa aton nga FB.
1: Siyempre live na live kita subong sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kung gusto mo nyo ay makita yung dagway namon nga mga guwapa kagwapo, pwedeng-pwede kagidya kalantaw diya sa amon nga Facebook page. Ah. Kag siyempre, please do like, share, and follow. Ginaiya kag kung mayara ka daya gusto nga i-comment sa aton nga istorya nga pagkabasahon or kung gusto mo yung atawgan ka para may ma-advise ka, pwedeng-pwede mo gidya mabutang ang imong numero.
0: Kuri-kuri-kuri-ko! Ang malagari, no? Guys, mayara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926 or pwede makamukatawag sa aton nga isa pagid ka number ang 0950-522-2818 or hambal ni Sexy D. Correct, ina. Butang ka muna number kay tawagan ta kamo sa pagbalik namon para kuhaan namon sang informasyon kakundiin ka guys tara niya. Kuhaan namon sang kuhaan namon sang advice, no? Siyempre, hindi lang man kami ang pwede mag-advise dito kundi kamo man, no? You are entitled to your opinion, ladies' choice and mayonnaise. Meron ginamangkot, Uncle Bob, kung maghambal ka, doon sunoy ka, no? Pero kung magkanta ka, daw professional ka, no?
1: Hindi, ma.
0: Doon ka suli out, doon namin nasabton gano'y okay. Hindi lang ako maghambal, eh.
1: Pati, Kuya Goro, kung kita di ay maghambal nga duwa, doon may inaway, permiya.
0: Hindi ko ganit, DJ, kung ano ko sa dala niya. Kaya mawala pa. Mahambal! Napila na naman, man. DJ ni so. Pero pag, pag-ibilang, baby, I want you. Baby, I need you. Ah, napatay ang TV. Tugod sa kanami. Eh, napanganyo gali, ah, mga katropa na din, ano, sa Kabangkala, no? Nga nagkapamati, subong, ha? Ara,

0: at si Uncle Bob ninyo, no, or si Kabukal dira sa bago, newly opened ng Kalanano to fuel your day sang ilang mga manamit kag masaburuso nga mga pagkaon nga sizzling at the same time noodle house dira kay Sir Yummy. Kita na kita dira, mag meet and greet kita, no, kay ang promo nila manami gid sa bulsa, affordable kag manamit, why gin tipid. At the same time mga katropa, may ara ako sang siyempre bilang mga mikos-mikos ko man, no, bulig lang, hindi mo ko ibang garanon, ha, hindi man sila nga bulog nga kabangkalan pakanon ko. Ang first 3 followers ko, no, nga makakadto dito timprano sa Sir Yummy, nga wala pa blakatila ako ang manok. Alas 9 sa aga, ha, kay siyempre before ko magkadto sa Dumaguete, malabay ko da sa Kabangkalan. August 3, that's gonna be Monday, 9 a.m. in the morning. Kung sino ang unang at 3 ka-followers ko, libre yun ko pagkaon dira sa Sir Yummy!
1: Wow. Tapos pag-abot mo to una, pakutubala.
0: Abot, hindi. Tapos dusi, bingi dalaya. Tapos isa lang kaulo. Ako lang ang follower mo, sila kaka-owner. Ala, pwede naman ko ba? Isa ka follower, kag isa ka on si kaka-owner. So kita na kita dira, ah, and salamat kay Galia, no, kay base wala ka mo kabaloy, ah, may ara man niya Galia nga padugang or additional si Ma'am Luning tag-iya, no, hindi ta kapakot, hindi ako magambal, no, base ya gulpi lang sa mga bali pa si Rana, kagpakan na sila tanong naputo na gyud ang negosyo.
1: Nakilala tuod pero perdi.
0: Naglabay lang si Uncle Bob pero si Kabukal guba ato na bintaway ta. Ma'am na short pa gani, ma'am na negative. Nga huging kwa yung sinsilyo. Ay, ala kalain man ang atawo. Alright, now once again, kita na kita na sa Kabangkalan. Kag, on August 3 sa hapon and 4 sa August, no, ara ko dira sa Dumaguete. Meet and greet naman kita dira. Sponsored by June Abueva and Utol from Australia.
1: Adamo naman subong sa imo. Doon ka busy-busy ka naman. Parang kakarangatag, kumbayaan mo ko di. Kaya para at least ka-preparar ako balahaw.
0: If I should... Ipalapit mo lang, Mike, kinaling. Basi, may gusto ka dapat tamayaw.
1: Basi, malagulpi ka naman mga baba. Wala naman ako 1 month.
0: Hindi. Lorena, minamahal kita. Bakit? Bakit ako'y mayroong lugay? Siyempre, kabalo man may mga katropa at dira nga kung ano ang trabaho. Ta siyempre, singer kita, drummer kita, singer traveler kita, vlogger, streamer sa TikTok, DJ sa radyo. Si amo ni boss isampunan para magkalaman ng chan. Pag di ako kumanta, gutom kami.
1: Araw-araw. Ako, hindi ko ibang pati.
0: Amo na ako slogan. Amo na ako slogan niya. Dapat, may siksid, may slogan ka man. Sa unang kimbot, otot. Pero pala, uy, kinanlan mo magkaroon ng slogan. Kaya tiga, sikat ka naman, no? Katropang siksid. Pero pala, sang, wakas ang ala, ano na?
1: Lakas.
0: Hindi, wagas ang lakas. Ano na?
1: Oo, wagas ang lakas.
0: Oo, di ba? May mga slogan ka na dapat mo. O di ba, so dapat ikaw may ara man, ha? O ano ba yun? Sige, may maminsar tapay, ano?
1: Dason lang.
0: Gulbaan na maminsar. Di ba? May ara kagali. Ano? At hinahambal mo, pero may wala. Ang, paano siya sa kahangin? Ano na, ang hinahambal
1: mo? Siyempre, nagapainit eh.
0: At amuna sa slogan.
1: Sa dere na
0: yan, pero ako niya kabilugan na, be. Kabokal, boses ampunan para magkalamanan saan. Pag di ako kumanta, gutom kami.
1: Gusto mo nung doon ko bala.
0: Para may ara, para may siya magkanta ka. May dumay patawa ka bala gamay. Pero may ego na sa Japon. Kung naintindihan mo, ti natagal. Matama, wala nga pasimpil. Wala nga, pero... Do no, boss mo naman. Pag di ako kumanta, gutom. Ti, pakanta ko, tabi, gutom mo yun. Tama na sa ratunan sa akin mo.
1: Pugis ang mga kabutigan ganyan ang kakatagdaman
2: ko siya. Hindi ko namang pahati. Nagpula ko pala na yun. Guma ako ni sa
1: nasa. Kamba ko na mo ka. Napian ko yung upod niya. Kumagang manghood mo na lang kuya. Ikaw yung kadaan niyo. Dama pa na yung inagyan.
2: Guma ako ni sa National Radio. Bala. Mga linibo managang kapamati ha. Thank you, Ginsik Sidiya, sa imo nga balos nga kamaayo nga buot. Crazy! Di ba? Imbis si Boy Aban, Boy Abunda, maging Boy Abante.
0: Ari na, speaking of Abante, no, dapat na naka, always kita nga naka-abante no, sa aton, nga advance kita always sa aton ng mga health, no, nasulod mo pa na iya, di ba? Always kita dapat advance sa aton nga mga health kasi syempre nagatigulang kita nagalesen ang iban nga mga protina, mga vitamins sa aton kalawasan. Amo na gani mga katropa, needed gid sang aton nga lawas nga masustintuan sang mga maayo nga pagkaon nga nagabulig sa aton pang adlaw-adlaw. Amo na gani nga gina i-introduce tagin sa inyo ang aton nga ultimate trio. Ining ultimate trio mga katropa no, mapati ka mo sa hindi, very effective giniya. Ako na nagahambala kay mismo ako nakapamatud-an nga manami gid ni sa aton kalawasan. Labi na gid ang aton nga Santon Plus Gold. Ining Santon Plus Gold ta nga daan mga katropa, may mangustin ini. And we all know nga pag may mangustin ang aton lawas, may antioxidant man nga nagabulig pagwa sa tanan yung mga toxic sa aton lawas. Siyempre, sa adlaw-adlaw tang gakaon, gainom sa mga bagay nga kabalo naman kita nga medyo unhealthy na labi nagin sa mga fast food, no? Labi nagin sa mga snacks, labi naman sa mga junk food, no? Nga hindi tagid malikawan kay ti kay kanamit, di ba? Malambal ganila, masarap ang bawal. Pero di ba pag-adlaw-adlaw, ha? Amo ni ang purpose sang aton nga ultimate trio nga ginapangunahan sang Santon Plus Gold nga may mangustin, may ampalaya. Ang ampalaya pala nga daan, mapait. I know, mapait ina. Siyempre, hindi mo muna pilingat nga ito na adlaw. Amo na ginagin butang sa kapsul para may ampalaya ang imong alawas para makabulig naman panubo sang imong kolesterol kag pag-regulate sa imong blood sugar. May malunggay man kita nga gimbutang dre. Kabalo naman kita nga gakaladula ang malunggay sa aton nga panimalay kay ginataklas sang kapitbahay. Kay ginalakot sa tinola kag kung ano pa nga mga pagkaon kay bangod ining balunggay or malunggay rich in vitamins and minerals. Paano kung may garlic? Ang garlic naman niya is anti-inflammatory. Siya naman niya ang responsable sa pagkaka sa mga bukol-bukol sa aton kalawasan, labi na gid sa mga paghubag-hubag, no? Kung gagmay pa lang ang mga bukol-bukol nga ina, iha kag iho, inanlan nyo na nga tapnaon para matunaw. Anti-cancer man ining garlic. Plus, ito pagkalipatan, ang spirulina. Nga ang spirulina, source in isang protina. Amo na gading ha, mag-Santon Plus Gold na kamo. What if kung dugangan tapagin isa? Kahit eh, punong-puno na gani na sa Santon Plus Gold pa lang, no? Madugang tayo sang sunshine vitamins, which is ang aton nga premium D3. Ang premium D3 naman mga katropa, isa naman inika premium food supplement nga against sa virus kag bacteria. May ara inisang virgin coconut oil, malunggay kag vitamin D3 nga makuha talang sa sunlight, labi na gitsubong nga medyo gaulan-ulan, wala sang klaro nga sunlight makuha atong kalawasan. It's about time nga mag-premium D3 kamo. Ang nami pagin sa premium D3 mga katropa, kay naga pakakasini sa mga bakterya kag virus, te imagine na, damo siya ginaubra sa aton lawas, no? Hindi lang niya kay mag-provide sang sunshine vitamins, but manilhig, pisa ni niya manilhig sang virus kag bakterya, pang tabugo niya ini. Kadugangan tapagin para makumpleto ang aton ultimate trio, Sexy D.
1: Yes, syempre hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga hindi niya magsulab ang imo nga sulok-sulok o kung sensitibo ang imo nga tiyan, pwedeng-pwede mo gid niya mainom. Kag syempre, nagapaligon man sang imo nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ni protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian, especially sa aton nga mga kabataan. Syempre ang ubuya kag ang iban pagidya nga balatian dita na iya malikawan sa eskwelahan, lalo-lalo na kung weak ang immune system sang aton nga mga bata, no. Tiko nga ikaw yang ginikanan, syempre kung gusto mo yang protektado permi ang imo nga bata sa eskwelahan kag malayo sa mga masakit or balatian, paimna na or patumara na sang Santan Vitamin C. Kuri-kuri-kuri-kong! Thank you!
0: Amal kanino, kung gusto mo man nga mag-pagsik man ni Mubana, vitamin C man ah. Para duga palak-palak, isa ba lang aduhito. Kag siyempre mga katropa.
1: Ako. Hito ako! Basang-basa sa ulan!
0: Kag siyempre mga katropa. BFAD approved, kaghalal, certified ang ato ng mga produktong himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati. Health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you! First time yung marayap ka dahil, dungan kami! And syempre, no, mabakal yung man inis sa tanan ng mga butika malapit sa inyo. Kag pwede nyo man, kantuan ang ato nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46 Bingco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Kaya kung tamaran ka naman yung magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gidya mo order through online. Kag-available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: Correx! Correx! Correx kong! Isawa mo ko na pala ng dugo. Liwaton ko naman, be. Ang bota nga, amo na nga mga, I'm a gifted.
1: Cute.
0: Sa totoo lang pala, Sexy Dino, ha, pigig ko pala nga ikaw nga ako naging partner, di kaya nga, same tautok. Yahoo!
1: Thank you. Diba? Oo, same mo tami acid.
0: Hindi pwede kayo. Ano lang ginahidlawan? Gina mga idlaw. Tika, tungkol sa kahidlaw nila, Sexy D, ano pa ginawalat mo? Shoutout mo na nga itong mga katropa nga nagtutok na rin sa itong XFM Bacolod News and Public Service Authority. Let's go!
1: Yes, kagaling din rin nagapangunang itong katropang Len Antonio Talde mayong hapon, Uncle Bob and Mom. Gulpil ako nagmaistra.
2: Crazy!
1: Ari man din rin ako at kumpare nga si RJ Asinto nan. Tanda, bala ka mamangko.
3: Wapa!
1: Kag siling ni Len Antonio Talde, shout out lang Ma'am Miss Pa Moreno, Ma'am Rihanna Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Maricel Largo, Diana Bocani, Janelle Clonario. Salamat, Uncle Bob.
0: You're welcome, ha?
1: Kagari mo din si katropang Jelwin. Good PM, Sexy D, kag Uncle Bob. Done sharing naman. Nami isang so nakagapo ni President Bongbong Marcos. Kag ginaduso niya ang mga Pilipino, dapat may ara naman kunusang malusog nga pamumuhay.
0: Correct it up! Wear baguettes! Alright. And syempre, syempre mga katropa, ano ba lang ang pag-imuo natin sa mga hapon, i-ready nyo ang inyong mga number, no? Kung nahuya ka mo, magbutang sa number nyo diri sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page, kinahuya ka mo tawgan, pwede nyo nitawgan ang ining number, ha? Later on, ha? Hindi subong. Karon, pagkatapos ang amon nga, pagbasa sang aton nga sulat, kay para mabatian na mo ng inyong mga advice, 0950-522-2818. Blaki akon, bla isulat.
1: Ipin.
0: 0950-522-2818. Aton ipin ha, wait. Para makabalo ka mo, no? Arabiri ang aton nga number. Kinpin ko na, pwede nyo natawgan. Para karon, maistorya ko kamo. Or kung gusto niyo nga kami mismo matawag sa inyo, ibutan niyo lang inyong mga number dira para mag-istorya hanay kita karon sa pagbalik namon, syempre. Hindi man pwede subong, kahit iba ka kailangan. Mabalik tayo man kami, no? Kaya kakaubos man oras namon sa nalakatinikal.
1: Biti naman kami karon sa oras.
0: Mabiti naman kami karon sa oras, no? So, muna gani, mga katropa, stay put lang kamo dira, no? Kaga shout out tagli once again sa kay Boss Andy sang V-Safe Moto Gears, no, kung gusto nyo man magkadtodra kag maglantaw sang tanan yung mga parts, mga accessories, mapahelmet, tambutso, sapatos, mapakayo, mapachinstanan, aralan ta sila located sa my home site na yun, ha, ang V-Safe Moto Gears with Sir Andy.
1: Pero anyway, tirami to balang sang imong bakal nga bag to balang sa kilid ibutang bakal magmentod.
0: Yes.
1: Pwede ba ito sa mong motor?
0: Pwede. Tuloan na kakaroon mo. Paano? Hindi lang day sa show.
1: Hindi ka parang butangan. Mga kami bilang mga kumano.
0: Maroy ka! Siyempre, ha?
1: Masayo na!
0: Siyempre. Sa sponsor, hindi na masyado.
1: Masayod na!
0: Si Mamba, siya nakaroon manggaranon, kundi ha, 50-50 lang
1: ako
0: lang.
1: Ako yung Mamba, ko yung manggaranon sa
0: hindi, Pornhub. Hindi, 50-50 lang tayo.
1: Manggaranon, gini
0: half sa'yo. Sponsor, half, ano tayo?
1: Half bayad.
0: Negosyo na mo, hindi man na pwede nga pangayon talaga, di ba? Mabalik kami! Mabalik kami, ha? Mamahati kita rin sa malipot yung painom-dom gag-musika kaysa aton pagbalik. Mag-a-istorya na kita kag mamati sa extraordinaryo nga mga istorya diri lang sa X-Rated. Kaupo ninyo nga Uncle Bob kag si...
1: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back. X-Rated. X-Rated.

0: Miracle Plus Cold.
1: Ito nga pala, sir. Nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Subukan ko ang Santol Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santol Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
7: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago ko nga discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
13: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
14: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
7: Santone Plus Gold.
14: So kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josel, nga naghatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josel.
7: Santone Plus Gold.
13: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
14: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josiel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josiel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, ya, Sir Josiel, nga kondisyon.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josiel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pagsik ka pa mo.
5: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
14: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
15: Sunthon Plus Gold.
13: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinimainance pag pagtulog ninyo ang Sunthon Plus Coffee Mix. Niya mo ang coffee for all nga waya caffeine.
14: Mm-hmm.
13: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo.
14: Mm-hmm.
13: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sining rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
14: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josiel, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josiel.
13: Oo.
14: Kati, magluwas ng may glutathione, kag-collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josiel.
15: Sunthon Gold Coffee Mix.
13: Talisa nagapulaw mayo galining Sunthon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
14: Makabuling, Sir Josiel, kapin pa tindi magin naton manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
13: Oo.
14: Kaya muna kinanglanon sa lawas naton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
13: Mm.
14: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igit sila sinimatrabaho.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
15: Premium D3 Coffee Mix.
13: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada.
14: Mm-hmm.
13: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
14: Kagting isa nga daan sang problemen kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Sunthon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamon ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
15: The Secrets of Health.
16: Exciting!
17: Exciting!
18: X-rated on XFM.
19: And we're back! And once again, shout out sa talaga nato ng mga katropa nga nagpamati subong. Alas 2:50 na sang hapon. Kagining oras kinatulong sa inyo sang aton nga paborito. Ang paborito sang tanan nga kape. Ang Sunthon Plus Coffee Mix. Ining Sunthon Plus Coffee Mix, mga katropa, isa ini sa paborito ni Uncle Bob, do. Kay nga, may ara ini sang mangustin nga antioxidant, moringa kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sang ining klase sang kape. Kag what's good about this Sunthon Plus Coffee Mix, mga katropa? Non-caffeinated. Amo na hindi ka mahadlok kung magpalpitit ang imong puso. Kag at the same time, hindi ka magiging acidic. Kay all natural. Herbal. Huwag magpanik. Kay organic. Awan nga ang Santon Plus Coffee Mix, may bulig man ini sa mga kababaihan. Nga, nag-suffer sang hormonal imbalance. Amon na kung gusto mo magkape, pero nag-healthy ka pa, Santon Plus Coffee Mix na.
16: Kag kung may solusyon para sa kababaihan, mayara man solusyon para naman sa kalalakian. Ang produkto nga para sa kalalakian na mo ang turbo. Kaya ang turbo gawa sa maca at clava wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakian kag ma-improve ang performance nila pag abot sa tsuktsakanay or bedsin. Lalong-lalo na kung gamay ang imong manoy.
19: Ano nga, bitsin? Ano?
16: Bedsin.
19: Oh, sorry, do bungola.
17: Wapa!
16: O, karoon. Kag kung gamay ang imong manoy, hindi ka na magproblema. Kahit kung turbo, padakoon niya. Kung baga ang imong okra, mahimo ginaiya nga patola. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas.
19: Kita pala sa una. Ambot kong ka, insist mo na kaya nagkanto ko sa Manila. Ara kaya Japon pa yung
16: Ano na sa?
19: Ay, huwag mo ginabdan to. Huwag ginabdan, engineer. Huwag sa kabalo, sarang muna. Sir Bato na sa? Ano ba? Gawin mo na. Tapos ga, alam mo na ilegit tiyo. Ano, Fast and Furious? Diba? Pero mga saraw lang na. Grabe, no? Hindi galing itiyan mo na ito, Ilaya, kahit eh. Pero nga wala agad dyan nakabot na. Saan ako aging bata?
16: Gusto nga ako niya tubo, Mr. Bean.
19: Ay, ahay.
16: Rimoguro X-Men, ay.
19: Hindi ba tibot pa yan? Lagi ka ba tibot? Sige, biday. Sige, biday. Abdan mong ba tibot? Sige.
16: Hindi, B1, B2 na ko to ako.
19: Yun. Ay, medyo advanced na kami na. Medyo nag-alam na kami na. Huwag na kami nag-inungor.
16: Siguro nga inungor. Kasi ka kay Mr. Bean, kinalagpaw ko. Mr. Bean, Nakumod-kumod.
19: Buhari ka ni si Jansky, ginatagiyan ka ng bro, kay para matawagan. So, sige, Jansky, tawagan ka namon karon ha. From Kabangkala naman si Jansky, ato ni tawagan karon. Kaya siyempre mamati kita na isang aton nga istorya, ha? Kinanla na nakatutok ka mo kay base karon lain man tong storya, lain man advice nyo, ha? Makusian kung ikaw mo. Inang party, balaya sa mag-asawa, ang topic, tapos party sa bata, ang ginano, ang... So, ding ka na mati, sakto na yung mga programa.
16: Iba. Wow, mo sa itong kiss. Ah, huwag ka pamati. Oo,
19: kami bago ako. Huwag mo ko na biyong ilan. Ha? Tapos na.
16: Lain mo lang isulya. Lain ang drama.
19: Ah, amo na isubong ka pamati. Nagiguya pa na siksi niya. Kaya pumati, nagigoy
16: ako na notulay. Ikaw pala, hindi ko nag-duty. Kaya parang ikaw pala mo.
19: Nang notulay man ko, no? As in dosi kami nag naubos ko dyan. Tabi-tabi po sa mga nakapamahaw. Pasintabi. Oh, di ba? Hindi, sambag. May mga kalamay naging lakot. May mga subay pa. Alright, hindi na lang pagpadugayon pa. Alas dos, 55 na sa ngapon mga katropa kagini. Ang extraordinary nga istorya aging padala sa ato sa katropa nga pagbasaon sang pinakasexy nga babae sa kalibutan. Walang iba, si Sexy D. Tirahin mo na.
16: May music tayo.
19: Kalma, dali lagi. Dali na, mas ugod na. Dali kagi daw.
16: Tinira ko na, pero hindi pa pala nakaredy. Yes, may sulat naman kita nga pagabasahon nga gintig uluhan sang kagamay sang iya nga manoy. Dear Sexy D, madamo ang nagakagusto sa akon bangod nga half Pinoy kag half American ako. Pero dirigid ako natawo sa Pilipinas. Abis ang iban, gina. Proud ko ang akon nga maayong nga itsura, agud makapangbabayi. Pero sa laina, sa matuod lang sex edi. Mapinalinggaon kag friendly lang gid ako. Bisan pa sa mga kababaihan. Kung obserbahan mo ko kung paano ako tan-awon sang iban, daw abi nila ara na sa akon ang tanan. Pero wala sila kabalo. Nga wala pa ako kaagi girlfriend. Pero sa imo lang ako maako sexedi. Wala pa gid ako sing naging nubya. Kag nahuya man ako nga mag-ako nga virgin pa ako. Bisan 25 anyos na. Ari na ako sa edad nga. Gusto ko na mag-settle down. Pero nahuya gyapon ko mga luyag. Kay rason nga bisan may lahi ako nga kano, gamay lang akon pagkalalaki or manoy. Yes, husto na ang nabatian ninyo. Cute lang ang akon nga manoy. Amo na nga nahadlok ako, nga kadlawan kag i-reject sang bisan sino nga babae. May gusto na gid ako nga babae sexy. Pero wala ako sing kusog. Kagsang lakas ang loob nga mga luyag kay basi ma-turn off siya sa akon kag mahibaluan niya ang akon nga sikreto. Sa liwat, ako gali si Marco kag madamo gid nga salamat.
17: Marco Polo, Marco Polo.
16: Gamay, Polo.
17: anong bal mo?
16: Sinigang gamay bal? Mo, Polo.
17: Ay, ara ka dagali. Ay, ginistorya ako, akong sura sa spiyo. Kay, gupong-gwapo, giko. Ano ko bi, GGS. Wala ka sang GGS.
16: Gupong-gwapo sa sarili.
17: Correct. Medyo dapat slang gali ako kay dami, may ilahi.
16: Gupong-gwapo.
17: May ilahi, gito ko gali, no?
16: I know.
17: Nga Amerikano pero
16: yes, yes.
17: Sige, pero diri naman ako natawag kay diyan. Kumandagi doon na nagambal ko nga dobod na nagapalumpat iko dira. Kigim pa boday pagidi nga kun nga trabaho. Pero dali lang gid Cindy.
16: Cindy?
17: Kay pat sa patay Cindy kag. Nakadto. Cindy kagina ka pada. Oh, dragong nga kang imong ilong.
16: Wala lang dugay. Wala lang dugay, actually. Pero batian ko nga nagakanta ka kag ginaistorya mong imo ko. Galingon. Sa espiyo.
17: Hindi lang.
16: Marco? Di ba lahat bago ka lang panawag sa barko?
17: Daw ka namin. Sige, rhyme ta na lang. Ta na. Actually, yes. Bago lang panawag sa barko. Hmm? Kag MV. Sakang ang isakyan ko.
16: Gani, kag wala ka gid nag-inform, no? Nga masugod na. Nga makita na yung natanga doon, ano?
17: Actually, din surpresa ta ka, Sydney. Na, kaya, amo naging ground time nga. Sabalok naman guro nga. Wala pa yung kuya kaagidaan niya. Maglubya. Hindi ko, I don't know how to court.
16: Ikaw, wala kaagisang nubya. Hindi ako magpati sa imo Marco, ah. Amo nakagwapo sa imo.
17: Huwag ka mag-inapilat yung mapati ka o hindi.
16: Okay, yapos lang ko yung istorya hon ah.
17: Pero ang ginambal ko, since.
16: Ano, marks?
17: Since marks the spot. Amo na galing naging patahan ko gini-ekes. Para dito mo lang ko ego on.
16: Pero timing din no, nagpa-false eyes ko.
17: Di ba't ka
16: gulo? Hindi pa nakulik ka. At least nakita mo wala.
17: Gano'n yun?
16: Nga bago akong mata.
17: It's a false.
16: Yes.
17: It's not false. True.
16: Yes, false.
17: Pero, you look beautiful, Gidya.
16: Thank you.
17: Because of your lipsticks.
16: Yahoo!
17: Bag-ob eh. Nalatnan pangipon mo, nagpulaman. Nagkaon ka rambutan.
16: Yahoo! Ay, ibang-iba ka naging subong, no? Oo, oh, na doon, hindi ka po kabalo magyagot, ano? Sabundo ka isog na sa imo, ha?
17: Pati si Manalaw na lang kuliwat. tingin sa ikaw na lang.
16: Pero kamusta ka na? Kamusta ang imo nga pagpanaog sa barko?
17: Okay man, nakatikang...
16: Huwag ka mo nakasandan?
17: Hindi, nakatikang-tikang mo ko, Tarong. Pagkaga... Sa pagpanaog ko, may upod ako. Damo kami.
16: Mm-hmm.
17: Tapos, sakay ako, roplano, abotire, ara ka na. Mm-hmm. So, may dala ko din ganit si Imoy.
16: Ano na?
17: Chocolate. Mm-hmm. Para mag-itumi mong ngipon. Kaya doon nakapula, doon ka-irritable. Doon, ang pagkapula sa mga lipstick, doon, doon amag nga ako. May lang rin, hindi natuod ba?
16: Yeah! Sige lang nga kayo, next time, hindi na ako mag lipstick ko.
17: Try be itom naman.
16: Sige, mabakal ko buwas ata. Lukos, para ata ako ni pang lipstick.
17: Pwede man, galing yung madalay kang ipon.
16: Pero tindali lang yun bala, nga wala ka pa yan, Ubiya. Kati, you're 25 years old na, pero...
17: Uy, 25.
16: Dapat, di ba, nakasettle down ka na, or...
17: Bala man tutuod, ganyan na tabo, yes, hindi? Mm-hmm. Nuya, may ginakahoyan ako.
16: Mm?
17: Nga bagay nga, gusto ko ikaw lang yung una makabalo. Kundi pa yung nagseryoso ang music. Nagseryoso nga ako ng istorya nga nagalilibat ko sa pag-explain. Amo mo niyang mudlo sa sungad mo sa... Kapangwa ka pati nga. Ha? Kagduido ka na... Ha? Hindi ko kabalo, Sydney, kung ina-insulto mo ako patago. O nag-care kagit bala sa akon. Amo na rason nga wala ko ganubya. Kitungod gina-insulto niyo ako dayon.
16: Hindi kagit ba naangay magnubya?
17: Ah!
16: Kaya nga, kaginangalan ko si Cindy. Ha? Cindy pa nga lang
17: ko. Ano naman gitawag ko si mong kidney?
16: Sydney?
17: Hala! Nabisto ako.
16: Sa Sydney?
17: Ang upod ko sa barko,
16: Pero dali lang, anong sekreto mo? Nga gusto ko, gusto mo yung isugid sa akin.
17: Hindi si Sydney ang akong sekreto, ha? Kundi lain.
16: Ano gani?
17: Cindy, paano ko nakuon man? Gusto ko makita mo na lang balaw. Pero galing kay... Basi madalagan ka.
16: Ha? Ano yun na?
17: Dala. Sikaw ko na. Gamay, tood ba?
16: Abe, ano lang ginalantaw mo? Hala!
17: Hindi ka mag-react! Oo.
16: Ano to, kool?
17: Hindi. Nang ano siya, nang ugpan. Kita ka sa ugpan? Ang yado ikog-ikog. Sydney Pragao, sino? Cindy! Cindy, itong kalayo. Isang bahon ko na lang, ne.
16: Nga mo to, wow. Hindi, nga to, hindi normal.
17: Hindi, purkit bata ko sa Anjo Marcano. Madakol ako na yun. Amo na ginapalibugan ko kay may jeans ko sa Caucasian as American, pero paglantaw ko, ay, pawikan na. Naamo ni, anatapos akon, Cindy. Pabanguna, sabi. Amo na nga yung nauya ko, mga luyag. Amo na nga virgin pa ko, Japon. Amo na nga wala ko kaginubya kay nga. Kagamay ka dyan sa iya.
16: Sobranta na lang naguro, Panchun.
17: Wala kagid dyan sang simpatiya. Kung ikaw na langit ang nabilin nga babae sa kalibutan, hindi na langit ko mga sawa.
16: Kung ako mabilin nga babae sa kalibutan, kamuton ko na lang.
17: Eti, kada-kada ta kalibutan niya. Magamuna ang anak puli-puli. Mangko diya.
16: Pero tari lang din bala.
17: Hindi na, ambil ang chocolate.
16: Hindi ka magkabala ka.
17: Ambil ang chocolate.
16: Buligan ta ka.
17: Buligan?
16: Buligan.
17: Buligan. Okay, sige. Sige. Paano mo ko buligan?
16: Malakata.
17: Oh.
16: Malakata sa XFM doctor kay...
17: Oh,
16: baklan ta ka sang bulong nga turbo. Ko
17: lain, dulain man ako
16: kami sa... Baklan ta ka sang supplement nga turbo, basi pa man lang.
17: Gapaano bi ang turbo?
16: Gapadako.
17: Saan pasensya?
16: Saan pagpalanggat mo?
17: Bisa ba yung kukang problema?
16: Ano niya?
17: Wala ba, wala baltang?
16: Yeah!
17: Ilipante pa ni sa... Kita mo nang sungusang elephant.
16: Mapuli na lang ako ah. Ikadamo, nigit siya imo siyang problema.
17: Sa tutudang, sa bata pa ako nangakig ako kay Lula.
20: Kasi nagapamunyag siya sa mga orkidya gimbutong yan ang ginasalaan niya, Hus.
16: Natutuod lang, nagkanto ko di sa imo nga wala problema, so bumapuli ko nga lukduhon ko man ang imo nga problema.
20: Kay concern ka sa akon, ginabatsyag. Parang ka ako bala naluyag ka bala sa akon, Sini?
16: Ha?
20: Sindi?
16: Ikaw ba na mga luyag sa akon? Nga subong ako nuyag na paako mo.
20: Hindi akong naluyag ka sa akon kung gusto mo kong buligan.
16: Aha, wala ka naman na mati.
20: Hindi, ang ambal ko kung gusto mo kong buligan kag naluyag ka sa akon. Please, papanguna siya kag padaka. Hindi mo na pinig ako lang ang ako lang isa.
16: Baklan ta kagani isang turbo nga supplement.
20: Sigurado kang ang turbo makapalipay sa akon?
16: Ay, oo.
20: Ano bi ang turbo? Gusto mo, Ged?
21: Gamaylan na siya ka tablet. Pero once giinom mo na, mabaskog ang iya nga epekto.
20: Hala, do Captain Barbell?
21: Sobra pa.
20: So meaning, ang 3 inch may mo 7?
21: Ano-ano mo lang natuyawan ng imong manoy man?
20: So meaning, kulamon mo siya para matuyawan.
21: Laging sumbag ka ka, pre. Once nang inom ka siyang turbo.
20: Hindi na lang umaga muna. Kaya kasi pag sumbag sa kapril mo, wala naging mabilin. Nadunot pa, pati panit. Wala naging niya sa pagpalangga sa akon. Mabalik na lang ako sa barko, miska di pa manusakay.
17: Kasakit sa imong gambal.
20: Kung ikaptan mo na lang tubidayon, nadala kurog-kurog.
16: Ay, hindi, kuya. Nga, hindi kuya maguyat nga, ah. Ay, mapakapoy-kapoy lang kuya kung kagamay. Ay, ang bot. Di ka man lang ka-effort.
20: Pero honestly, no? X-rated ang atong programa, no? Sexy, may ara agad man sang factor or may difference agad man sa inyo mga babae kung gamitoy or dakutoy sa same movie?
16: Sa akon?
20: Ano? Di si Saya, sa apiak
16: malay. Wala ko gamater di sa dako or gamay. Ako as long as palangga, kuya, ang tawo. Kada, okay lang na iya kong gamay.
20: Hindi lang na iposa na ikito ka ano ni dapat ako. Good answer.
16: Oh, di ba? Ano, sex ang laot mo to sa iya. Nga kinan lang, gidya required, gidya nga dapat amugin na iyang size ya.
20: Woohoo! Judge, di ba muna mga judge, wag nalipay. Di ba wag nalipay sila sa mga sabat sa gila nga, mga contestant.
16: Moto ko, okay lang na nga gamay. At least makalilingaw.
20: So
16: kaysa
20: clown.
16: Sa naman sa dako.
20: So meaning clown, gamay nga.
16: Oo, kaysa naman sa dako, pero hindi man kabalo maglingaw. Kabalo ka na, sa kambut sila.
20: Uwa, kabalo na ko na, yakay gamay.
16: Tapos kahampang pati dani. Na, dapat isang gamay. Gatong it patayan. Mga ano. Gabinggo. Sabi.
20: Tsakto. It's, amo na ang balila, it's not how big the size, it's how you use it.
16: Correct.
20: Kanin sa gamiton. Ito, pwede mo sa pakulong-kulongon. Pero, siyempre, no, katropang Marco, madamagin sila mo. Sige, padala mo ang sulat. Thank you. Biskan, kabalo ko nga doon, medyo mo, i-an kita mga lalaki, no? Pero, sige lang. Kechicha, gin sabat, maagin na protektahan man ta ni ginapinan, man ta ni sexy, di ang wala na kuno sa size, ah.
16: Ako ka na yatuod karon manoy ya tapos ginabugbugber na mo ko ay wala useless gyapon
20: nan
16: di ba la pero kung gamay rin imo manoy kung ginapalangga mo kuya di ba it doesn't matter.
20: Oh, correct di ba diba? Sakto na amo na ang pinakapunto isang tanan no it's how big your heart pero sexy di makuha kita na ibisang color tang mangkuton tabi kong para sa ila sakto bala nang imo yung points of view no masyadol kita na diri no ari diri si katropang Loretta ay si Bunga Spotted no pa shout out watching live from Sitio Bunga Barangay Urong Kabangkalan sa mga taga Kabangkalan dira kita na kita August 9 a.m. in the morning sa Sir Yummy. Kagari man diri si Katropang Loretta Ambulo. Good afternoon po sa inyo, Idol. KVK aka Uncle Bob to Miss Sexy D. Bo, grabe, to Miss Sexy D. Kamusta na po kayo? We're fine. Thank you for asking.
21: Thank you so much.
20: And dari man diri no, si John Ski Vlog. Nagatag sa iyang number kay para matawagan siya nato, no? Kagari man diri si Katropang Elvira Gilogo. Good afternoon, Uncle Bob and Sexy D.
0: Thank you!
20: Oh, sige na ba, ready ka na da, John Ski? Kitawagan ka na naman ni Sexy D, ha? Pag hindi mo ni masabat ka ron, lusion, taka ha? Kiban ka po tang buta number, hindi mo magsabat. Kagita na ni siya istorya, Sexy D. Wala pa, no?
21: Wala pa.
20: Sige, pamatian, tabi ko nung tingog ya. O, medyo dululaw. Ilaw, eh, patsyonta tayo na. Ari, ato pamatian. Hop, daw. Busy din ako. Hello?
21: Hello, he.
20: Laka pa itong buta number, kaya hindi mo sabat?
21: Tagbalay, barangay ni, may sumon ka de.
20: May suman ka de, ki-birthday mo. Ay, wala, cancel, ginisaguro, no? Sino pa da gusto magpatawag, ah? Di huwag lang ibutangin yung number, kaya na-call and dead na kita. Okay, wala again, no? So, once again, sa mga nagabutang sila nga number, please mag-ready ka mo, ha?
21: Nag-PM sa
20: hindi ka mo madlock nga magsabat kay hindi kami manugsukot.
21: Nag-PM sa akong si Bunga Spotted. Siling niya, basi ko na pwede siya matawagan. Siling ko ibutang lang ang imo nga number.
20: Hindi namon, memorize sa number mo, Bunga. Wala kami ka-save din number. Ha?

0: 0915-222-2818. Or pwede nyo mabutang inyo na number kay kami matawag.
1: Hello!
0: Hello, good afternoon!
2: Hello!
1: Harap si Janske!
2: Why day nagpa... ano nagpabukid?
1: Si sino kaya?
2: Si Jonesko.
1: Alright. Baka gina pa kami tinawag sa imo. Hindi mo kipagsabton. Hindi kami manukot, ah.
2: Ay,
1: okay. Talagay
2: ito
1: ang bag na kayo naligo. Ginko, time. Uy, yun, log, Robin. Ay, naligo. Okay, Jonesko.
0: Palangga. Jonesko, palangga, Jonesko.
1: Ay, huna. Wala ko. Ay, pasimuta ko sa ilok mo, be.
0: Hamot ka na.
2: Pumot na gid ko.
1: Aba, once and all.
0: Nako gamay.
2: Naka Santon soap.
1: Wow! Bravo. Santon herbal soap, ladies and gentlemen. Amo gina na mayago sa inyo. Malaki ka mo nagsuporta gid sa tanan yung mga produkto sang Yes to Health. Ah, mapamangkot ko no, Jansky.
2: May magwapo pa ka.
1: Yes,
2: exactly. Pahumot pa gid ka.
1: Non, correct. Sakto na. Gwapo ka na, hamot ka pa. Ayoko, hindi ko na gusto ya. Mariit nga. Yak! Bayi, palapit sa ka. Yak! Yak! Ew! Ewi! Ewi! Alright, Jansky. May pamangkot si Sexy Dish eh, mo. Nabatian mo man to gurong story yata kagina, no? Sang samtang kapaligo, karang cellphone mo sa balde. Ah, wala, wala. Pero kaya pamati ka man, no?
2: Ay, ba, si Man Lumos mo lang ang cellphone.
1: Pero ako. Nakabati ka sa nga story yata kagina about kay Marco.
2: Why, guys? Gatatay na kami ni Sexy Bay nga muna. Wala ko naka, no? Wala na ko wifi. Naka-wifi na ko na.
1: Ah, okay, sige, sige. Okay, no? Gaanta ka sang gamay nga impormasyon, ha? Si Marco ini, no? Ay sa inikabata sang foreigner kag Filipina. So, meaning half American, half Filipina. Pero kay Tungo, di ba, normally, pag bata ka sang foreigner, medyo ducks na dapat. Pero suli iya, naging gamitoy. So, karon wala pa sa nubya, wala pa sa virgin pa sa kag wala gi sa kaagi kay nga wala sa guts kay tungod na huya sa sang iya pagkatawo. So ang pamangkot sa imo, dako bala ini nga ipik to ag may pamangkot si Sexy Day sa imo sabda.
0: Hello Jenske.
2: Hello.
0: Jenske.
2: Yes.
0: Umot ka na?
2: Umot na gyud ah.
0: Ba, pasinghot.
2: Ana na.
0: Pasinghot. Amot ka man tuod pero bungol ka. Ay karon lokiton ta nang imo julaho. Ah may kulang pa wala ka garo kapang natuli ay.
3: Bao, kapang sa.
0: Ang kapang natuli ka pero may pamangkot ko bala sa imo.
2: Kapaw.
0: May pamangkot ko bala sa imo Jansky.
2: Ano yung na-sexy?
0: Gamay ka or dako?
2: Dako.
0: Dako nga tawo?
2: Yahoo! Hindi, dako pa siyang siya, bla.
0: Ah, namihan ko yung wala sa iya kay Chindis, ha.
1: Siya, ano ka maalam? Di ka nag-graduate. Di ka nag-graduate. Ano ka alam si mong sabataw?
2: Ateneo.
0: Wow! Ateneo. Dako ang ano, pasensya mo.
2: Nga, may laba man ko.
0: May laba nga?
2: Pasensya.
0: Abi ko paha. Namihan ko na wala sa mga lagba ng mga paha. Ay ginakakas ko na kaginahampak yan.
2: Pigaw naman akong laway, naman akong laba. Gib nga paha, gibig siksidi.
0: Nga aman, maama, baka pigaw.
2: Kay ka, sangyod sa salog.
0: Araw-araw.
1: Grabe man yan, ano na imuya, tungkod. Pahala ginistoryan, nakawaya ng imuya, napusog.
0: Pero ti, anong advice mo sa aton katropang Marco kung gamay bing imo nga manoy? Nang ayhan, mahuya ka man sa iban nga mabay nga mga luyag or taguo mo na yan or hasta mintras mangin single ka na lang tungod nga nahuya ka nga gamay imo manoy?
2: Para sa akon, guro, para kay Marco, kuhan niya ikumparaya sa akon. Hindi na ako magkahuya ya. Kay amo nang yatag sa aton sang opportunity mo, amo nang yatag sa aton sang amo na. Dapat hindi ko gini pagkahuya. Kay kun mahuya ka, ikahuya mo ni iti hasta mintras ang tawag na si mo laon ka na.
0: So wala kaya nahuya.
1: Gabi ba? Diretso

0: kayo na huya.
1: Oh, hindi na ako mahuya.
0: Be, be, palantaw, be. Iway ka mo na huya, be.
2: Correct na, chak togin. Da, may punto git siya, no, no, si Jansky.
0: Pero...
1: Eh, dapat na kung anong ginghatag siyang Pinoo, ipatuon man tala.
0: Correct, correct, correct.
1: O, ganilaway ko gani.
0: Ha?
2: Da, wala kami kita.
1: Ako laway man ko, pero nami ko batasa.
2: Oo, oh, di ba?
0: Importante yan, nami yung batasa.
2: Importante ginako, eh.
0: Pero single? Single?
1: Walang siya kagimbi. Ako biya. Ang kagimbi, ako into on.
2: Mamangkot ako si Imo Jansky. Ikaw bla single ko, no?
1: Single na. Single gina.
2: Ready to mingle?
1: Ready to mingle na.
2: And magbasa my ball?
0: Ginastalk ko di pala Jansky ng imo nga Facebook ka namin sa imo nga lips.
2: Alo? Hindi ka muna lang story anay. Kito wala daw ano na nandi ko. Nami ko na si imo lips. Ay.
0: Kisabol. Kisabol. Kado may kibol. Pero tarot lang ha. Joke na.
2: Nami nataning yung buya mo. Nagdo sa punta. May panglait ka pa ba? Anyways, Jansky na may gusto ka dahil patamyo sa imo nga lugar?
1: Mayroon kit, Uncle Baba.
2: Sige na, tamyawa na sila!
1: Ayong hapon dira sa mga tropa na dira sa ilan ni Justin Ramirez, sila ni John Lloyd, sila dira ni Toto Ray, ni Alvin, ni Butching, tanan ng mga grupo sang ano, mga grupo ko dira, mga tropa ko dira, ngayong hapon sa inyo. Sa tanan na lang kit nga naga monitor sa ano, XFM Bacolod, no? Kag sa XFM Kabansalan, no? Mayong hapon ng dira sa inyo. Gabay pa nga, supportahan niyo ko binangagawad. Charot.
0: Ay, too.
2: Ano pa talagad ka gali?
0: Kita na ita, makita na ita. Kanto, di bala sa Bacolod? Kayo, branta ka jingle.
2: Amo na gali nga, no? Nag-ano-ano ka din na promote, ikaw, ha? So, speaking of Kabansalan, Jansky, ang bala mga grupo mo, no? Mabisita dira si Uncle Bob ninyo sa Sir Yami sa Tabok sang Fellowship College. May arada bago nga restaurant si Ma'am Luni, no? Alas 9 sang aga, August 3. Kita na ikita dira, no? Kay Mamit Ingrid kita dira.
1: Ate makadto ko niya, makadto git ko ah.
2: Ang first three nga followers ko makadto to, ilibre yun ni Uncle Bob!
0: Ilibre yun niya, Torbo.
1: Followers ko man ko?
2: Yes, thank you so much. Oh, salamat, kid. And Jansky?
1: Permit ako gina si Tok.
2: Nakulbaan ako si Jansky. Hindi ko pag-stop ay.
0: Alala, bato mo lang ang dakto.
2: Ay, Jansky! Madugo! Ma 1, 2, 3! Mamugin din sa Jansky! 1, 2, 3! Rat! Alright, Jansky. Madamugin ka salamat sa iyo mga pagsabat, no? Ano ang pinakatunog nga radio estasyon dira sa inyo sa Kabangkalan?
1: 106.1 muna na ako sakto?
2: Correct!
1: 106.1 XFM Kabangkalan katropa mo. Exciting!
2: Thank you so much! And madamugin nga salamat Jansky of Kabangkalan. And we're gonna end now. And God bless you, okay? Halong!
1: Thank you.
2: Oh, di ba? Grabe.
0: Pero correction, no? Di ba?
2: Chakto na.
0: Tiki, ikaw kay lalaki ka, be. Ano may mambalik?
2: Mabalik kita, no? Sa pagsabat nila, no? Karoon naman, mabalik kita kay para hindi tamasabat ang pamangkot niya. Dari lang siyempre sa inyo. Karoon naman lang, ipaminsan ko na kay... Be?
0: Or ba same kamo case niya, no, Marco?
2: Yan ang one case lang ang pagitan. But anyways, no, ako na sabton karon na sa pagbalik. Kaya alas 3.22 na, no, i-research ko, anay, para dumayo man ang sabat. Pero iba si magsala ko, di ba, karon kay pinag-corner mo naman ko. Ikaw, gidya, ang tao, yung cornisoros. Mahilig mo. Tabog naman, no? Damo na malilimpi ko. Lari, gidyo.
0: Tingi kong corniceros ko, ikaw, ya. Palagyosoros. Kaya kinapalagyuhan mo, kuya, na yun.
2: Siyempre, magbabalik ang X-Rated rin lang sa pinakamainit nga radyo nyo. Dari sa Bacolod, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
0: Exciting.
2: We'll be back. X-Rated.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Mga katrupa, exciting!
1: Madamo na nga balatianon ang nabuligan sang duha ka produkto ni Doc Crispin Eco. Ang Evergreen Herbal Capsule nga pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyon ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C ang katimbang mo sa ikaayong lawas. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. FDA approved. Mabakal sa mga butika.
2: X Rated on X FM.

0: we're back! Nandilay lang gamay. Alright, alas 3:34 oras ng hapon. Kag nakatutok makamugihapon dire sa inyo nga paborito nga programa X-Rated dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, kau po rin yung Uncle Bob ag si
1: Sexy din nga magpainit sa inyo sa kahanginan. Kag makatag ka sa dyan nga hindi nyo give malipat ha.
0: Siyempre, dire lang sa inyo nga ginatambayan. Amo na gani nga dapat nakatutok lang kamo dire 24 oras sarap. Gabi, 24 hours hindi dyan mabantay.
1: Araw-araw doon yun. Mungod sila yata. Note yan ka gano'n yan ha.
0: Kag shout out na gali sa akon nga tiya, no? Si Terry B. Rondo. Thank you. Mas may gusto ka din pa shout out. Uy, belated mo din mo to do.
1: Wait, asa? Kaya ako
0: naman. But asa? Ano yung
1: wala? Pati ka na. Happy, happy birthday galing to my sister, no?
0: By the song! Day, happy birthday na day. Nag-reply sa ganun. Nag-comment sige sa ako. Thank you pa, diba? Thank you.
1: Diba?
0: Wala, lagi ko kakanto kay nga ang ulan gid bala. Hindi gid masaligan. Ina bilang nagka-rush ka na kay ready na ko tayo ma-attend birthday. Nag-ula na mo ko doon. Kamu na nga, birthday!
1: Gani, ginambalan ko rito sa tani.
0: No, no, no. Araw lang araw, nag-ready ka na gina. Ano naman. Shhh. Ko din. Oh, no, birthday.
1: Ginambalan ko rito sa gani.
0: Pero sige na lang, ah. Kanto ka na lang sa Friday, ah. Mm-hmm. Hindi lang mo. Mga talasik, hindi mo.
1: Kanto ka na lang sa Friday. Kai.
0: Oh, sa birthday ko, oh, 'di ba?
1: Ano ang oras to kanin yung ano ganun?
0: Alas 8.
1: Alas 8 sa gabi?
0: Yes, the brand.
1: Ano, mihaw?
0: Why how?
1: Ano oras niya? Alas 9.
0: Aba, si 9 guro. Wala mong kabalo. Pero ako ni... ano, pero daw bati ko daw 7. Bati lang man. Hindi mo na pwede nga. So, wala mong hol.
1: Thursday?
0: Yes, Thursday. Uy,
1: wala ata di June.
0: Hindi, Friday. Friday na, kay Thursday. Friday. It's my birthday. So wala ata di June. Wala ko pakaon, bahala ko muna.
1: Friday, may June tadi ya.
0: Kamu nang Friday ko iwaton. Drink kag dito. So dire mapakaon man ko. Dire ta suri anay.
1: Anong pakaon?
0: Dire ta suri anay sa radyo. E para mabatian
1: nila. Mayarap ako to, no mo?
0: Di, para mabatian.
1: Di, mayarap ako to, Branchana. Nga, limpatas ang birthday sa nga ako, nutod. Di, man.
0: Pwede mo to initon, day. Ah, muda ko na nga bulig sa akon. Tuwa kung mga kong pagpalanggagid man sa imo nga kaibigan. Inita to, pati tong mga doon nagkala, ano-ano na nga nagka-molds-molds. Si gisaha lang liwat, di naman na makita. Ito ka mo ng tono mo eh.
1: Ay, ang gusto mo, wow.
0: Ay, di ko pagpamangkot. Akin ka mo, driver sa akin. Mangpamangkot ka na. Basta magluluhod ko muna sa mga gusto ko. Siyempre, ang gusto ko lang is maayong lawas. Kagatagaan pa ko sang Ginoo, sang madamo pangatinuig para
1: 41
0: mas...
1: 41 ka na? Para mo 42 ka naman?
0: Yan. Imo 45? Mabi nga kinalang tapapag yun pa sa mga 43 ano. Tama na bala nga pang insulto. Bala kayo daw, amo na giniyan, pero may gitakaan ko di sa imo.
1: Kaya para, may dawon ka mo, kaya ginakaidawan mo kung wala ko di. Kasi siyempre, wala may ano, di sa imo, insulto.
0: Oo, oh, gani. Amo na namiyan ko. Gabata, pagi ko na bala ito sa imo, kaya ang bukal sa dugo ko, bala gabuhi, yun bala.
1: Oh, bali, dyan siyo. Ari na ko, balik ko sa imo live. Bala, tani, pwede nyo hagadon ni Uncle Bob. Ako lang manughugas pinggan.
0: Sige, kita kakabangkalan ka. Kadto ka sa August 3, 9 a.m. sa Sir Yami, dira sa Tabok, sa Fellowship College. Kay dira ta mamitin, grip! Kagaraman din no, si katropang, udali lang, wala ta nag-commercial. Sige lang, sige, yadal. Kaga alas 3:38, wala sumong, kagining oras, ginadulog sa inyo, kabalo ka mo, sang? Vision X Plus. Ining Vision X Plus, no? Manami, gini ang inyong vision kay tungod. Ay, ini nga suplemento, ginubra, gini para sa mata, no? Mayara siyang lutein, beta-carotene, vitamin E, kagziasantin, nga manami, ginsato nga precious eyes. Kung ikaw nag-suffer sa mga pagharap-harap sa imong vision, no? Nag-blurry, kung English pa, tungod sa mga gadgets, tani ba na? Mga radiations ang cellphone, tablets, PC, kung ano pa dirangin na ringling mo, no? Ting, matubuhan ka, timos-timos. Umaragani nga, mag-Vision X Plus ka mo para sanag ang panulukan nyo.
1: Siyempre, kung about sa Vision, ang Vision X Plus, diri naman taya sa Santon Herbal Oil. Siyempre, kung nagapananakit naman niya ang kalawasan mo, hindi lang niya mata ang pwede bunglon, kundi pati mga kalawasan, talalo-lalo na kung may stiff neck ka da, or mga back pain, or rather, bikaroon ni mo, dysmenorrhea ka da, bi, haplasan mo, ginagmay din mo, nga puso na. Kagang pinakanami sa aton nga Santon Herbal Oil, mga katropa, kay, pwedeng-pwede gid sa buhok sa aton ng mga kabataan, especially kung may ara, pagid sila lice or kut to. Kung di ka kachindi sang lice, kabuti gani ang gusto mo. Toto, nilagyan namin ko.
0: Anami, kasi mo ba lang? Kung naging lalaki ka, dahil playing cake ta ka na yun.
1: Sige, ano to? Kabuti gan? Lice?
0: Kalaka, lulupad pong it kasi mo sa kadlaw ya. Ikaw lang yung hindi kumidyante nga kanamigin sa mutuy-utoy ko. No? Ay, ambot na lang yun dyan. O, sige na. Arina.
1: Saan na daw?
0: Gaya na sila advice bisay mo ya maghalin niya kit ikaw ay nagbasa sang sula.
1: Ano wala yung... Wala pa katapos di tamiyaw diyo. Tamiyawa na ba?
0: Basahon mo ya gani anay. Ya, kaya ma-advice na. Tamo niya. Bungol. Ano ka bungol? Hindi ka kakita.
2: Wapa!
1: Ano rin si Lia Lombrado, good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Nang diri lang kami gapamati sa Kears Tailoring Kabangkalan. Welcome sa Udyakan kay Kabuganaan. Thank you gapamati diri ang mga sexy man. Thank you.
0: Alam na mo na sexy tik pagkanto sila sa Sir Yami sa August 3 sa Kabangkalan. Ma-meet and greet ta kita dito ha.
1: Oo, oh, okay para mabusog ang mata ni Uncle Bob.
0: Yes, busog ka na, busog pa rin.
1: Na, busog na mo chan, busog ng Tami. Tungod sa Yami, busog pang imo mata.
0: O, oh, diba?
1: Oo na.
0: Kaya ang balikan ni Ma'am Lunit, isa no, kamo'y duwa, ito yung mano sa akong naspo.
1: Dason lang na ito, kaya kasi magastuhan sa... Ay, ma'am, hindi daan sa sexy dilaw-law, magkaon niya. Oo.
0: Mga kuko niya, kit-kito niya pa niya. Gano kasi, Daniel Polish.
1: Ang bali dyan, Skio. Imuan na lang 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 na lang ha. Imo'y dad ko, no?
0: Di, madamo kayong salamat sa inyo nga pagka. Kadali ka
1: mo. So, kahit DJ ka, mag-50 ka, nakikita ko na talaga ang future mo.
0: So, kung mag-50 ako...
1: Magwa, well, papagwa ka na nag-idiplungkuan sa guwa balay nyo, manabog lang, o mamati radyo.
0: Tura ko plang daan. Kung mag-50 o ginman ako, no, Finding Nemo ang tura ko.
1: Dali na balik ka na itong Surya. Anong advice mo kay lalaki ka man bago ko mag-advise?
0: Back to you! Only 6D can do it!
1: Hindi na ba may opinion ka man? Kaya nga, oh, diba? Lalaki ka man, diba?
0: Sabagay! Sabagay! Ano oras, Uncle Bob? Mangagad ko ba? Hindi ba pati kami pagpangagad, ay?
1: Pati ka na tayo. Dalaan na tayo nung katapad balay.
0: May ara ko din poster nga sa akong nga Facebook page, no? That's gonna be, dalang balaki pakita. Tabla sila, di balaki daw, huwag yung silaglantaw sa Facebook ko. Are you there? Landon, rogre, blandin, din, dumandun, dumandun. Gusto niyo gid mag-50 ako ha? Sige, hatag ang gusto sa mga babayi. O sige ari o, pakitaon ko bla. O ara o, o, o, o, ibutang o. O, meet and greet sa Sir Yami. Kaupo si Kabukal, August 3, 9 a.m. in the morning.
1: Grabe.
0: Kay Bangod, agyan ko ng Kabangkalan pagkanto Dumaguete. So, lagari ko. So, hindi nyo na ako pagpatam ito pa hulat ha? Para hindi manudong adlaw ang biyahe ko pagkanto Dumaguete. Kaya basi pagkabot ko sa apon, sunog ako.
1: Ha? So bali ako aga kapag hindi mahalin niya.
0: Exactly, no? Wala pa yaka tura ako ang manok, yun mo pala. Tak! Ipos ah! Anong ginambal sa manok kung alas dos na sa kagahon?
1: Tiktolas lang! Nanda ako, huwag yung minabalaan niya. Pero te, ano yan, kadako ang imo ginatoslok?
0: Siyempre, no, babalik na dito sa top topic ko nga kung gamay kagdako. Sige, ako on ko para sa kalipayan sa tanan.
1: Oo, oh,
0: medium rare.
2: Ah, Benio, ah.
1: Wala na, well done.
2: Padako, boy.
1: Well done lang niya ako, hindi. Well done.
0: Bati, bati, bati, bot. Well done siya, no? Sige. Well done. So in other words, hindi man gamay, hindi man dako. Katamtaman lang kasi ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Hindi man mahaba, hindi man matamaan. Diba? Sakto lang, sakto lang. Pero kung ako mangkoto niya, ang kadako kagang gagamay, gabasi ina sa pagpalangga mo sa tao kag pagintindi. Nagaabot sa punto nga nagagamay ang atong pasinsya, nagagamay ang atong pagpalangga, kaga tungod ina sa mga sirkumstansya nga gina nga nagkatabo sa aton kabuhi. Nagadako man ang mga bagay-bagay tungod sa mga siyempre, gadako ang pagpalangga mo, kagadako ang pagdevelop sang imo pagpalangga sa isa ka tawo, bangod man sang binuhatan sang imo partner sa imo. Kung kabalo ka naman nga kanami sang iya nga pagpalangga sa imo nga wala sang kakulangan nga abi magamay. And I thank you.
1: Pero maka panubo give man confidence sa isa kalalaki kung gamay ang imo.
0: Wala man lang nubo ako.
1: Teka balan ko nagijog ko.
0: Ako no, actually area. Sikreto. Sige, tugod kay ginambalan mo ko muna sige. Sikreto ko niya. Sa matutod lang wala ko yung gabasi sang kung ano ang kargada sa humor ko yan nagabasi. Kaya ang rason ko ya, once mapakadlaw mong bahay sa iya nga lips, ang apokalipsi ka kadlaw mo na.
1: Ah, so mo saling apokalipsi ko naging kakadlaw.
0: Hindi mo na nga, ikaw kipakadlaw ko ganyo nga daw. Nga ako makaambal ka mo na aw. Do, ano kaya si mo aw? Nga, ambal ko, kadlaw man siya aw. Gadiskarte ko si mo aw.
1: Wala to, wala!
0: Hindi ah, ang nanamin ko na yung 6CD, no? Nga, kung importante, kung nalipay ang babae, nalipay mo ng sa dalong, so kumingi. In other words, bala, ito ah, bala kung nainit ang ulo, so ano, kagdo wala sa gana, sa dalong, kakonek na sila, wala man na sa gana, dahil yun, bisika mapatong ka para, bisika ano, pakada ko, nakiti, ginsakit mo na siya, ginsumbag mo, ginbugbugburn na mo, be. No, ginlo iba no tanan. Ay amo na isang balbla nila yang hindi mo ni madalaya sa performance ang mga bagay-bagay. You should check all the factors of being a couple, no. Wala ya galibot sa sex life lang ang isa ka couple or marriage, no. We have a lot of what we call life. We have our tinatawag nga sex life. Meron makita nga life nga kaugalingon as a guy, no? Meron ka man nga me time, meron ka man religious life, meron ka man ginatawag nga other source of happiness, no? Kumbaga, ang punto mo na always, wala galibot sa imo lang ang akon kalibutan. So you have to balance everything. I-balance mo lang kay sometimes if we are one-sided lang gidya, galubog ang bangka. Amo na ganit kung sa bangka, may ara na sinatawag na equilibrium nga daraa lang gidya tunga. Kiwas mamatamaan mo man eh, tamaan ka man kabuot, matipag man, tamaan man ka malain, maano man, sakto
1: so,
0: lang.
1: So, anong itsura sang gamay? Dako gurong jet lag yan?
0: Hindi, mas dako ang itlog. Kita mo nang tangki, dako ang ruida kaysa sa sungo. Na, happy ka na? Tigini-emphasize ko. Do ano na nasa isa ka sitaw, balatong, nga gintungtungan, duwak itlog. Nga, itlog yung brangin nakaon ha, mas yung mga ano-ano kaga. Basta, pero...
1: Boiled egg, boiled egg.
0: Ang gadako, masabi sa mo paano? Ah, gabangon.
1: Muna.
0: Pero importante, paltak.
1: Natuod na ang bali nila.
0: Pero importante,
1: nga kung pag-musay ko normal sila firepax ka mga lalaki gakusog ang inyong mga jet lag.
0: Gum! Amo tama na mga sleeping giant manang wag mong gisingin ang natutulog kong persa.
3: Isang 100% ng pagbuna.
0: Amo na gani nga. Halong ka mo magbulubuna. Guys, sa mga lalaki, tadira ng mga katropa nga nagpamati, magbulubuna ka mo gani. Kis, hindi mo nyo mapagpatam. Eh, kung tubliron man ha, pabay ilang anay mag-free flowing. Kay kung karongin na, please release me, let me go.
1: Ang ako ya, importante buhi. Importante naga...
0: Ito na ang lalaki yung ginapangita mo.
1: Importante naga luad si Milia. Tuya akay sa laba. Tuya ginaluad. Yeah.
0: Importante ka luad si Milia, no? Ano man ang dako-dako kung hindi man ka pabutong? Diba?
1: Oo, diba? Kag, mga katropa, mga kalalakihan, depende na iya sa babayi man gyapon. Kay hmm. Timiara, iya babayi, nga hindi iya makontento. Hindi ka... na iya nga mangita, iya iba hindi, niya.
0: Honestly, Sexy Dia, mayara ba babayi nga gusto nila iya katamtaman lang kay nasakitan sila kuno yan?
1: Yes, exactly. Ako man, amumang ko na.
0: Ay.
1: Gusto ko yung amumang na saktuan.
0: Sakto lagi dyan, no? Kay we're, kag-isa pa, guys, let's admit the fact that we are Filipinos and our size really does a Filipino yes. size. Hindi ka na yung pwede, ano ka...
1: Kakulbaan, bala kong Pinay, kaya tapos Arabo, to yung partner mo.
0: Di kalain man aguro.
1: Ano wala yung baratiya, to yung karoon yung ginsulod to sa imo.
0: Oh, sige, pili ka bata, kuring ka, tapos ano, mukabayo. So, ako bang ano sa lawas? Paano ka maglakat? Ano ka, may salbabida? Ginaguyod mo? Ginagro! Salahin mo na ginakupan mo muna pag maglakat ka, gano'n ka, ga-skateboard.
1: Eh, pero may ara, gidya iba niya, ano eh, hindi gidya kontento sa mga muna. That's why nagapangita pag gidya sa iba niya.
0: Exactly, pero...
1: mga lalaki man niya mo na kay kiss aka gagmay na ka mga manoy actually, mga babae pa kamo
0: subong nga panahon no we can
1: pamate
0: ga pamate kuya pero subong nga panahon ginadebate ko lang ay basi mambal sila lang one sided subong ya ang ginobra sang laki ginobra naman sang bahay ang ginobra sang bahay ginobra naman sang laki so we are now halos equal
1: pero at least sino nagsugod ginangyahaw
0: at di man ko tato sa kung sino nagkagat sang apple nasugod kita sa una-una madebate kita de
1: hindi mo yung babae sino? Si Eva?
0: Si
1: hindi mo yung talagang babae para sa kay Eva?
0: Hindi talaga, Lin!
1: Ah, din na, abo?
0: Malawig ng story, ay ako din kadayahan yung parang na. Sino nagalgal sa amo
1: na? Sa isda, ang basa scientist.
0: O ba si ka itinan
1: sa mga kisa ko rong tupad balay ko rong kapos na mabado asuot suraya.
0: Pero mapalalaki ka man o pababae, sakto man ang hambal ni Sexy D. Let's be contented. Uy, mong baba o suos na subungo. Tungod sa kapulas ang imong ba, doon ka ang kasarguilas nga luto-luto.
1: Ay, color ano ba lang sarguilas?
0: Ang sarguilas, di ba pula na pangluto? Diba?
1: Pula lang yung gwa, pero kung ano dyan, green na iya or yellow.
0: Hindi ko alam ko pagpakit ko, may green ka.
1: Lumboy, doon ang kawaya, lumboy.
0: Hindi. Hindi, doon ang ano ka, be? Anong to ka, be? Ah! Doon ang ano ka? So, kita mo naging kotot ka ng subay kay Katsismusas.
1: Ay, pero mula na yung blood sura ko, bala mag-gig ko, bala ga-prime kiss, piyas ako ng customer.
0: Bulong-bulong yun.
1: Ako, kung manatay ko kasulod.
0: Oh, bulak! Ako, isa lang yung pangarap, kuya, no? Makapatindog, kuya, isang manok. Nga manok. Manokan, abala manok, nga, nga, nga, the whole chicken, ginabala. Ang ngala niya, Sabor Zozo. Hindi ka mamakal manok sa Sabor Zozo, nabala ni Kabukalo. Sa unang kagat, gatalsik agad. Kaluto, kapalang ka tinulo na yung mga duga, yung mga sobra, nga gatas, bro, zabor. Amugin na, dapat ang arga, zabor, zozo. Tapos mambal, ito ang manok ni San Pedro.
1: Tapos yan. Ako niya, batso, yung mga nakabatsosan.
0: Oo, diba? Diba? Makaon kami, ano nyo, regular o super kabatsosan. Ang kung super kabatsosan, gid. Ang gagwa, yung muna wala na yung saplot. Ang gusto mo, gid, ha?
1: Oh. Go serve your mayo.
0: Go serve your mayo. All that you want, it's you want a baby. Yeah, Tapos ang ginaserve mo, ukoy mo. Ukoy ko. Ukoy, ukoy ta.
1: Speaking of ukoy, doon wala nakabisita si Aka Walanto sa itong si Borgs Darrelaw.
0: Why na? Ano po, why sa? Wala pa ganun si ano. Nangatag na si Jen Mingong, pinakalas ito mo.
1: Ay, si Sir Lloyd, dito oo, ya.
0: Amo tong last yan, nangatag na si Jen
1: Sir
0: Mingong.
1: Sir Lloyd, dito ya.
0: Gani, amo rin ang bakula, man sa akin ha, nangatag na ito si Jen Mingong, natulad. Wala mo na ito galing ha, farewell, Jen Mingong. Amo na lang giling prutas, nabili na prutas sa amon, ima na lang na.
1: Abot siguro.
0: Oo, di ba? Abali, katropang Lilia, thank you very much. 1.5 halin sa Bacolod. Oo, mga 2 hours siguro ha. Pero kung medyo dasig-dasig man lagan mo, mga kuanay sa kaoras ha.
1: Depende kaya, sa traffic ah.
0: Kaya yung kabangkalan, gani, Mio lang itong gidala ko na nakuha with 2 oras. Ayan pa ang si Arting dala ko. No. Si Buddy. Amo na gani nga, kitanay kita dira sa Sir Yummy by Miss Looney dira sa Taboksang Fellowship Kabangkalan City College, no? Kag happy happy Galia Festival sa inyo dira, no? Nagasaulog sila sumungsang Udyakan Kabuganaan.
1: Sano ilang highlights?
0: Amo na gani nga, rako da 2 days gid 6D sa Augusto. Sa Augusto, rako da sa highlights kay matukar nga ako nga bata nga si DJ Noreen.
1: Wow, grabe.
0: Amo na yape, di siyempre sirado na si Sir Yami sa Sunday. Mm-hmm. Amo na gani nga ginimo ko Monday. Amo na ba si nagtingala ka mo nga Monday ang aton meet and greet sa Kabangkalan. Kay sa Sunday, halos close na dang iba niya kay ma. Ato na to sa plaza, maparty-party.
1: So, baling highlights nila, yes. Sunday.
0: Oo, oh, diba, di-guard naman ko sa bata. Oh.
1: Sunday?
0: Yeah, Sunday, ginao. Oh. Normally, sa mga festival, Sunday.
1: So, August.
0: It's either Saturday or Sunday lang man mo kayo para wala klase, bala. So, damo naman absent pag Lunes.
1: Okay, ang iba ng oh. Over, ang iba ng...
0: Oh. Overhang man ang iba, no? Ang iba niya hangover, sa iba niya overhang, gahangit siya ka.
1: Di ba, wala man ta na duty, di ba?
0: Oh, di ba si magusto mo to maglusot? Lusot ka lang to eh.
1: Ay, tayo, kung may sponsor? Basta si Jonski, ma-sponsor.
0: Jonski, suporta rin man isa, kaluoy.
1: Jonski!
0: Oh. Ay, hala kita, mamista sa ila, di ba? Sa Sunday.
1: Hindi, mamista. Mamista na lang ko
0: ah, sige, sige. Kitanay na lang ta sa Sunday, oh. Ano yung gusto mo, agara. Sa Sunday, mamista na lang ta sa Kabangkalan. Kaya, umag- timprano pa kami damo.
1: Kung magupod gid man ko, mapuli lang kami ya.
0: Oh, hindi kaysa Sunday. Ya,
1: ikaw na lang to ya. Ma 2 days mo ko to?
0: Hindi ah, puli kami niya pagka Sunday tapos niya to car, puli na kami niya.
1: Mabalik ka lang niya pagka Monday.
0: Oh, pagka Monday ma kitchen gadalon ko magamit ko. Kay hindi
1: pati sige pwede
0: pag
1: man.
0: Pag nag-travel ko ya nga ako lang isa, hindi ko gidya mangka si Noreen kay damo na ko dala tong bago-bag nga anong
1: Ah, so.
0: Yung nami at least Jiray. Tapos, gya.
1: Ano,
0: ako
1: na,
0: ako na bala. Libre ta ka sa Sir Yami sa... Agaling kay Sunday mo nagsirado. Libre ta ka to sa Kabangkalan, ha?
1: Ay, mo ko kainom, hindi ka mo magastuhan sa
0: hindi ako. Ba magastuhan? Matamaan ko sa kapagkaon. Hindi, sakto na, bala, hindi ko magastuhan. Hindi ka magastuhan sa kailim nun, ha? Sa pagkaon.
1: Hindi, bisa mabala, ba, kuya guwantahon, kuya gutom, kuya, para hindi ka lang kagastoya. Pang. Gutom. Ano wala. Kasi matamo na lang 'yun ng baba ko 'yung balabag.
0: Ano ta to? Ano tawag ni gani? Atay, may ginag 'yun sa bago no, mga ano,
1: road trip, maro. Mga oras be.
0: Sige. Dito storyahan no para at least ang oras.
1: Pati si Jonski, Jonski.
0: Ah, sige sige.
1: Ara ka pa da. Bukas patid.
0: Oo. Ti dapat ta kumbaga may mga ano, amo da may mga rides na kita tanan. Eh ba si maupod man day. Day mark, no? Ato nagaron. Pero galingan ba ko? Hindi na, tama na niya gasto.
1: Hindi pero ako, okay lamang kuya. Oh. Kasi no, daya up doon mo ya. Kati, kabalo ka naman friendly si Sexy Dia.
0: Tiki galingan mo na. Ti ano, ti mo ma, ano lang ka mo, motor lang ka mo, ama mo na, ang kas?
1: Oo, oh, eh, makas eh.
0: Na, ma joyride. Kaya ka na,
1: joyride,
0: na,
1: so, eh.
0: Umapit-apit.
1: Dito na magya. Na, diba, direta sa main road.
0: Namin, umapit-apit na doon. Ay, namin, di pa maawan. Tapos, hindi, magkabuti mo. So, ganun.
1: Wala ko naman.
0: May namin, tabi siyang bukupay, siyang ano. Namin, arat na agyan mo kupay da. May agyan pag ito nga lumihan. Anong ka na? Akabalo ka naman sa akong daan niya nga ba sa Filipino ano, or ba si Ibalo mang talabata din. Anyways, ato na balon pero sa jaon ta na kaya sa jagin man na to kaga mangita ato tipisto mas nami gani kay habang katukarya si Norin may upod ko yung ara sa ano kag VIP man tatuya aram tos babaw so tapos malay mo ya gulpiya si papang unong na make sure siya dayo niya oh.
1: Ay oh pwede gyud sa proper kana to ya
0: hindi kag naglalapaw na siya kung hindi na to siya boy pang kasi na jata din nagtrabaho kaya di ba lang para lang sa simo sa nagsasuyaw kaya nasadya din no? di siya
3: make sure na to kaliyo
0: namin yung ang gulo. Anyway, sa alas 3.50 na ibinis ang hapon mga katropa, kag madamugin nga salamat sa mga naga tutok it always diri sa aton programa, no? Thank you so much inyong suporta. Patuloy lang ang suporta diri sa aton sa XFM, kag sa XFM Campus, dira, no? Shoutout sa inyong tanan. And once again, natapos na naman ang hapon. Kita rin naman kita sa Friday, no? Kahit meron kita sa mga programa, mga aton nga gobyerno, nga kinanan tutukan, gid ha? Kita rin kita Friday, mga katropa. Siyempre, diri lang sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, and...
1: Sexy din nga mga painit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha?
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo!
1: Exciting.
0: Salamat, bye-bye!
4: X-Rated
5: XFM
6: The Secret of Health.
7: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balunggay, pero kung di mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig yung maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
8: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
9: Santon Plus Gold.
8: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabatsag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo kati istable sige steady ang energy dira sa Diosil nga nagahatag sa aton sang manami sa ninyo kondisyon kag tayo yun sininga pag tulog sa Diosil.
9: Santon Plus Gold.
7: So in the absence of sunlight, for example gaulan nagagumgum way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
8: Ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nisang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagpag-sick sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pag-sick ka pa mo.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
8: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
9: Santon Plus Gold.
7: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sini ma-enhance pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All nga waya caffeine.
8: Mm-hmm.
7: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
8: Mm-hmm.
7: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
8: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josiel, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng wala nung blan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Sanson Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josiel.
7: Oo.
8: Kati magluwas ng glutathione, kag-collagen, dani, mga beauty ingredient, Sir Josiel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josiel, eh.
4: Sanson Gold Coffee Mix.
7: Talisa nagapulaw, maayo galining Sanson Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
8: Makabuling, Sir Josiel. Kapin pa tindi magin na ton, manigar. Bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josiel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
7: Oo.
8: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josiel.
7: Mm.
8: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinima trabaho.
4: Free coffee mix.
8: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo isang coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
4: Premium D3 coffee mix.
7: Kagang premium D3 coffee mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
8: Mm-hmm.
7: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad tong hindi kamo matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
8: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sabagton, Sir Josiel, ang Sanson nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, gamon ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
4: The Secrets of Health.
5: XFM
4: Sanson Gold Live Testimony.
10: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Sanson Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Sanson Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanson Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanson Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.
17: Sa ako po

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa
3: mga butika. Mga katupa, exciting!
4: Daw pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
5: Except

Kiken sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang nga balita. Natigayon nga maluwas ang Bureau of Fire Protection sa Bacolod City. Ang isa ka lalaki ang ginaaligar tuyo maglumpat sa Taytay sa Gonzaga, sakop sa Barangay 28 hapon sa Hulyo 27. Ang biktima ang nag-edad sa 32 anyos kag residente sa Barangay Banago. Suno sa BFP Bacolod na tsyempuhan nga nakalabay sa lugar si BFP Superintendent Jenny May Masip. Amo nga nakaresponder ni sa bulig ni Fire Officer Juan Ives De Montaño kag ang mga tambay sa lugar para matap na ang tinutuyo sang lalaki.

0: It's officially 4:21 on the clock and the sun is dipping down. Pero ang weather natin kamusta? Well, it feels like 32 degrees Celsius as hindi yung Lunes. So, ano na, does it make you feel crazy? Well, ako naman yan, no? Ang mag-giya sa inyo sa hindi nga hapon. Mommy J para sa atin yung extra drive. A two-hour program wherein I'm going to play all the music nga saranggit ano ang makapa-alive sa inyo dirayang katawang lupa as well as sa inyo nga paminsaron parang easy lang ang pagdiretso nato ano sa aton yang tag sa ka mga destinasyon sa karon. Another week and medyo nakapahuay-huay kita ano kahapon yung adlaw. Aton gid nga nabatian ang aton nga presidente who gave us no ang iyang State of the Nation address and sa sidi nga adlaw naka ano ka nakalikaw ka na sa mga intriga subong sa politika kag sa mga palibot mo dira. Sige lang with the real feel of 32 degrees Celsius hopefully makita nato na no nga hindi naman gid batanto gid nga ano ni ga-init ang ato niya temperature. Pero mapaang, no? Paang sa gihapon. Sige lang, kabay pa mga tupa-tupa man ang ulan. Kabay, karoon naman niya sa gabi. So, hindi na magkalipat. Still stay hydrated kay kabudlay sa karoon. And, hindi man magkalipat sa ating mga katropa, no? Nga, sa siniya nga pagpatak alas 4, syempre, aware kita nga ang mga lamok sa ato niya nga palibot ang nagalibot-libot. Gani, kinahang langgin nga magagamit kita sa atan nga Santom Plus Herbal Oil. Hindi lamang iniya pamparipel sa mga lamok which carries no ang ginatawag niya nga dengue but also makaparelax ang atan niya nga mga kapoy na nga mga muskulo or muscles in a natural way. Amo na ginhatagit sa Yes to Health Incorporated sa inyo and sarang ini ano nga inyo nga ma-experience ang relaxation the natural way sa nasiling na kung kamo ang makahapit nila sa mga butika no like Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Watson, sa The Generica as well as sa Rose Pharmacy, Sincere Drug Store and Grace Pharmacy. Kag sa mga butika pagid nga magagmay na bala ara malapit lang sa inyo o i-ask ninyo dira ano ang aton nga Santom Plus Herbal Oil or if not kung gusto ninyo ya yeah, because you're so busy gusto mo i-deliver sa inyong ulubrahan, pwede git order via your Shopee or your TikTok account. So, natag na nato sa inyo mga katropa. Nasuguran na actually naton ang pampagana sa pagbiyahin naton dali lamang sa Extra Drive with Mommy G on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister the pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
9: Sentro. Come sa Bullseye.
10: Department of Agriculture. Kamusta ka?
11: Ayaw nga po.
12: 103.9 XFM. Extra Drive with Mami G on XFM.

0: exciting.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanin ka mo, kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape mo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Southern Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Southern Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Southern Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Na XFM, kid how?
7: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
6: Na XFM, kid.
8: Ay, nanyang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how?
10: Timo!
9: XFM 103.9.

XFM time, it's now 4:56. Yes, Body Dancer. Do you remember that song? That was released year 1986. By the way, this song is brought to you by Premium G3. Baka na, may gid ba na mag-shout-out sa mga amusine? Basta matibay ang ating buto. That is why, para masuportahan ang aton nga bone strength, yara gid ang Premium G3 para sa inyo. It can also help promote better calcium absorption and support overall health and wellness. Take Premium G3, ang ato nga softgel capsule. Kay man, sigurado gi ko mas matibay pagid ang inyo nga buto and pati na ang inyo diraya nga nga katawang lupa. It's because you can win 3,000 pesos weekly and of course a chance to win man 50,000 pesos sa grand draw para sa ato niya nga Suntone and XFM libo-libo pa premyo. So ara, there are two reasons nga kinahanglan gid nga mag-take sang ato nga Premium G3 softgel capsule, okay? So Body Dancers, sa siling na ano ang iniya nga song ang gin-release sa atong year 1986 by Magic Fire, no? Ang vocals, the Italian singer nga si Elena Ferretti. So sa mga naka-remember din ang ginasaut-sautan gid nila sa diskuhan, mapapurok man, barangay, no? O kung sa diin pa man, amo ina, baw gabing pa nag-uob sa guwaho. Ginasabayan man ang kanami, no? Nga masautan nga music naton. Pero halong-halong lang, especially in open pay spaces, kay tungod nga grabe gid ang pagpanag-uob sa karoan. Alright, moving on with more right here next drive. This time, let's listen to, of course, Madonna. Uh-huh. Amo ni siling nila, kuno nga si na-meet yan na si Samboy Lim. Pabalaan nyo na ang reason once makasugod sa kanta.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
4: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Masobra 370,000 ka mga individual o kung masobra sa 80,000 ka mga pamilya ang apektado sa gihapon kasunod sa pag-igo sa bagyo Quiapo sa Pungsod. Tatlo kaadlaw na ang nakaligad sa nagwa ang bagyo sa PAR sa Sabado, Hulyo 25, apang nagtugay inisang tuman nga pagbaha kagpagtipag sa duta sa pila ka mga bahin sa Northern Luzon. Sa situational report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sininga Martes, Hulyo 28, masobra 6,000 ka mga individual or individual o kung masobra 1,500 ka mga pamilya ang yara pa sa mga evacuation centers. Nagpabilin sa tatlo ang napatay sa Davao kag Sarangani, samtang may isa ka individual ang gireport nga missing sa Sarangani. Nagbilin man sa kahalitan ang bagyo sa 668 kapanimalay. Bilang sa bata, nakapaatag ng gobyerno sa masobra 20 milyones sa pesos nga ayuda para sa mga apektado nga mga pamuluyo. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Kung naga pala nakita ang kalawasan maggamit sa Santol Plus Herbal Oil para sa nagaugyod ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
2: XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM.
8: Ach, everybody on.

I'm sure madama mo na sa mga estudyante sa karon ang they're looking for their mama. Gasyagit na mama, sugata! Kay man, grabing buubos ang ulan. Grabe, no? Puti-puti kikaina, no? Sa iban ng mga areas din eh. May aradayhan nga wala yung nag-ulan sa inyo. But then, let's just check the weather. Sunod sa pag-asa, may aras ang low pressure area. Ara ay ni Abe, dito yan sa may east of Borongan City. Sa may eastern Samar. That is why may aras ang pagpatak na naman sa mga ulan-ulan. Okay? So may isolated rain showers diri sa aton. Although sa eastern Visayas, kag central Visayas, may aras ang malaka-laka kapag tupas ang ulan kag thunderstorms. Diri sa aton, namuman, isolated lang galing, no, ng mga rain showers or thunderstorms. So that is why, namakot ako kayina, kung bala sa inyo dira iya nagpatak ang ulan. So there's a possible, ano, na pag flash floods because of the LPA and easterlies and localized thunderstorms na nag-apekto sa karoon sa pungsod Pilipinas. And sa mga looking for their mama, because pag-abot sa balay, gusto nila may pamahaw, and later on, pagpatak alas 7, manyapo na sila. Sa mga na-stranded dira because of the rain, ano, nga nagtupa dira sa aton. Hopefully, kamo ang nakaano na, nakaubos na sa inyo dira yung mga panakot, no? Ang inyo dira yung, ano ba na, idugsudan karon na. Naubos sa ninyo, dala, no? Kag makasakay na sa salakyan and hopefully safe ang inyo yung lugar. Hindi ba gusto rin makabaha-baha, ah. But then, sa traffic naman naton, ati sa gihapon, ano, ang Araneta Street, may mga constructions. Di ko mag-amuniya nga nagatupa-tupa na naman ang ulan. Di ko may mga buo-buo na karon, kaya ginkalkal ang danan. Ati laban-labanan naman ni matipon ang tubig. Halong lang sa pagtiner dira ha, sa mga lugar bala nga nag-stagnat ang tubig because na napatakan sa ulan, no, kaya ginaubra ang danan. Kasi malabian sa salakyan, sa jage daw. Pagpuli sa balay, no, hindi ka na mapuslan. Oh, heavy traffic, geda, ang nag-build up sa karoon sa pila ka mga, ng portion na yun. Pila ka portion sa Araneta Street because of the construction, especially dira sa Bigaysano City. Ongoing ang public works dira, ano, and sigurado giko nga gin-flag na, no, nga perte ka traffic. Kaga kung may emergency responses ba sa jagid ni, no? Mga emergency nga magalabay dira. Ano ganyan nga, cookies maglantaw lang kita bala nga may nagalabay nga mga ambulansya, no? Or ang patient transport vehicle nga ginatawag. Do makatikom ka na lang sa bibig mo kag magtulok sang matalom-talom. Kay miara gid siya yung hindi gid gyapon magpaigan mo maski nagauwang na ya ang ambulansya. So hopefully just like the other countries, kita ang pag nakabati na kita, no, nga may ara nagapalapit, pahigad na kita dayon. Hindi na magulat nga ara naging sa buli mo ambulansya mo palang eh, pag ikaw mo or pagpahigad mo. Okay, so

0: keep that in mind because, you know, emergency ina. Kung mabungguan ka mo, ate kamuya ang madisgrasya or kamuya ang may salabton. Kahit tungod nga basta gani mga amoy na, no? Mga patrol cars, mga vehicles naton like emergency or fire, mga patient transport vehicles, ina sila may ginadalian. Basta siguraduhin lang na may mga responses, emergency responses, okay? So, paano doon na inagamay? Ah, nagikan sa XFM Bacolod, ah. Kaya, kabalo naman kita, no? Kung ano ya ka, importante ang ginatawag na emergency. As long as emergency, gidya. Alright, so 5:20 on the clock. A few more minutes and, well, I'm gonna say bye-bye. But for now, let's listen to more music. Amo man ni na ang inyong gusto. So sa mga na-stuck dira sa stress, sa chat-chat-chat-ple. Na-stuck gito na ako nila. Sa mga na-stuck dira sa traffic, don't you worry because Extra Drive is here para alalayan ka mo kag hindi maginit ang inyong ulo.
1: Yun pala, beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Call up.

0: Apple Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jen, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assisted pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assisted pain.
6: Kangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assisted pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assisted pain.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Mga katupa.

by Hans Krocker. Amoy na ang 1990 electronic dance cover. But then, kay tungod na cover, it means may original. Ang original artist for that song, ano na siya, German, no? Ang title sina. Pero sa English, of course, the model, okay? Model. Ini ang famous electronic pop song recorded by German band Kraftwerk sa tung 1978. Pero ginhimuan na cover ni Kroger, so that was released year 1990. O, diba? Ang ini song, ano, ang naka ang English actually nga version sa nga Das Model sa itong 1982 ano, nag-top ini sa singles chart sa UK. Teka, damo na sa nga mga versions niya actually, and sa 1997 may araman version si Rammstein. Pero ining si Hans Krueger ang iyang version ang ginpagwa sa nasiling nasa itong 1990 kaya ginagamit sa mga diskuhan man. Odra sa inyo yung mga purok-purok, diba? Kung may magpatukar sa una, mungin yung mga music na gina-play, ano? Kagara, public may dance na yun, ah. Alright, so, muna ang mga, ano ha, mga songs, ha? Na mas ginpili naton para makarelax-relax, no? Ang minds ang atan niya nga mga drivers. I'm sure. Damog sa ilang pasahero. Sige, ah, para ma-updan naton, ano? Ang pinagutok. Susunod sa sarakyan, kinagaulan-ulan. Maibsan na ang, you know, magatuga na naman iniya sa stress sa ato niya mga pasahero. Piti, amung ginayakay na gaulan-ulan. Ang importante, makabalik lang kita, ano, sa ato niya nga tag sa Kapanimalaya. By the way, sa ato niya nga mga Iloyski ng tahanan, kamusta dira ang ato niya i-prepare nga dinner? Kompleto, may pasabaw. Gaulan-ulan, daan, ganami ginhigop sa mainit-init nga sabaw. Tapos ay pares, of course, may mala. Ginaya, pag may sabaw, may mala. Ang iba naman niya, hindi kasaho, isa lang kasunan, okay na. Ang importante, busog lang sa gihapon, pero hindi magpatama. Ang advice ko, mag-inom ka mo sa aton nga Santone Gold Herbal Tea right after sa inyo na tira nga panyapon. Kapit pa kong nanami, di ka mo sa luto ni nanay. Kagkadamo sa ginhigop ninyo dira iya nga sabaw, ano? Napadamo man ang inyong rice. Ara ah, makaupod sa inyo, no? Makapabuhin-buhin dira sa pagkabutod sa inyong atsyan. Ang atan niya, Santone Gold Herbal Tea. Labay ka mo dira sa may door number 46 Vinco Building, Desire Street. Pag may time ka mo bala. Kaya, kag sigurado gi ko pa itaon yun eh. Kaya, I'm sure, no, ang epekto sini, ang inyong ma-prove dayon na kagbalik-balikan gid ninyo. Again, ang Yes to Health Wellness Center, yara lang dira, ano, sa Tumbang Sang Marayo Bank, kag sa kilid, sang Isaya Kagasolinahan, sa may Lizarre Street. You want more? Sige, dugangan ta ang inyo daraiyang mga songs while traveling. Dari lamang sa 103.9 XFM. Extra Drive.

0: Exciting!
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
3: Garantisado.
4: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santhon Plus
4: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
5: Na XFM, kid how?
6: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
5: Na XFM, kid?
7: Inami ang music, ah.
8: Wala sang konkreto nga sa
9: kag wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Naa XFM gid how.
10: Timo.
11: XFM 103.9. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko dagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sisyu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin
4: Evergreen Coffee Mix
3: kag ang Evergreen Herbal Capsule
4: Evergreen Herbal Capsule
3: na may pito kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tanan ay mga produkto diri kita anay sa aton pagkatalakayon isa kabalatian isa ka kondisyon no nga ginatawag anxiety disorder in children.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Sa mga pagtuon normal lang kuno sa kabataan nga mag feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ah, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka bala, arang sa classroom ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya, kabataan na iya mo. Pero kung intindihan talaga intindihan, hindi tigit pagtagaan na aksyon, base maglala bala, kay apektado mo sinay ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ilang pag eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, gagapektado ng yasining day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sining nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi sa mag-eskwela, hindi sa magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib na cellphone bla, kay lasig na. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kong gabi, wala gakaon maayo, nasig mangakig, irritable. Ito nag-worry per me, negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damo balibad, wala ka participate, do hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, dahil yun niya tiri. Tiri na nagsulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, pareho sang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sining memorya kag decline cognitive function.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: May anti-inflammatory, antioxidant kag neuroprotectant nga makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sa Alzheimer's disease. Sa ina sa kademensya nga nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kung malunggay nga present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sang nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders o kung depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog o kung inflammation, makabulig man ini sa naga-experyensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso o kung ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag-anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dalidi, o may kapasidad ini kag-ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istoryan na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen in coffee, pagkabulig hindi ni paganagan sa kinabatsyag nga kangawa, kagpagkabalaka o kunang saite, tungod man sa iya antioxidant properties.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Nga, XFM, kid how?
5: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid?
6: Ay, nanyang music, ah.
7: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. Simply,
2: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
8: Di mo!
7: XFM 103.9.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: Exciting, bro!
1: XFM 103.9 XFM News.
6: XFM time, bala sa East, 14 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center, sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na, nagpangunang balita. Nagapatin si Senator Rodante Marculeta nga pagpamulitika ang pagpasaka sa kaso sa iyang pagkapreso. Nakita ang rason ni Marculeta diri amo ang para hindi niya magampanan kung hindi niya mahimong iyang responsibilidad sa taong bayan o sa mga tao kag para maipaluan kag kung ano gid pala ang ara sa likod sa manumalyang flood control projects kag para hindi siya makaupod kung makatend bilang Senator Judge sa nagabadayang impeachment proceedings sa batok sa kay Vice President Sara Duterte. Samtang wala na sa Senate Session Hall ang pila ka mga majority senator samtang nagahatag sang kontra sona aga bagutod nga sanday Senator Alan Peter kag Pia Cayetano. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa mas mabaskog pang lawason, mag-premium D3 softgel capsule. Para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King. XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9.
7: Nga, XFM, kidhaw.
8: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nami ang music, ah.
7: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung nabit, kayo sa mga DJs nila, kanto.
10: Wala sang konkreto nga sa
11: bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka, ka-X. Simply,
7: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how.
12: Timo!
1: XFM 103.9.
13: Extra service.
14: Extra service with James King.

0: bring it on.
1: Μουσικά, ιστορία, ιστορία.
2: Ανώ, παρίνι.
1: Ατύπαπα.
3: Extra service. Extra service.
4: Extra service. With James King.
5: With James King.
4: Στα XFM.
6: Ωρας μαγα κατόπα, αλλά σα είσαι μπάιντι σύγκουνα σαν καμπί. Καμπίνα, it's evening μαγα κατρόπα. Το πουτσι Yahoo, Yahoo. Είναι στη Google, καλή μαγα κατρόπα. Και όπου είναι στη κατρόπα, James King, καγκαγινή για προγράμμα και να τολούν σε νιώ σαν άτον για Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga mahilig sa medyo maisog ka kape, ang Premium D3 ang ato nga kape, ka makabulig na sa imo, nagayo ka, may Premium D3 ka pa. May kape ka na, may D3 vitamins ka pa. Yon mga katropa. Sige, mabakali na mga katropa sa aton nga mga sa aton Yes to Health Store. Ay, ang mga nabisita na aton nga mga barangay kagina, may gabi sa inyo tanan. No, ang nakabaton na, no, sa aton nga mga XFM Radio. Yeah! Good evening. Sino ganito? Day Sir Alex. Sir Nene, na, dala sa barangay 14 kag 16, sinapagani, di mama Anime, sa mama, ang di mga Kutak family, wala ko na, mayong gabi, dumay ko sa mga nabisita natin kagina, no? Kag nasampulan natin sa XFM Radio! Thank you!
7: Thank you!
6: Thank you! Kaya siyempre na may isa dati si Mama, ganun ang nanay niya, no, na ni Mama na May, no? No, nanay Dumaycos, yun. Inpakitaan pa niya tayo siyang sample sang iyang isa kabanig sang Santon Plus Gold, katropa. No, sa kabanig, kag na daw natungaan niya na mo itong sa kabanig, yan mo. Dapat pag maubos mo na Mama, no, nanay, ibutan mo sa sobre, ihulog mo dahil, oh, mag-entra ka sa entry, ihulog mo diri sa, no, sa aton Yes to Health Store, kung diri sa aton nga stasyon, basi mapudyutan na mo, na, sa akin, hindi, para makadawag, kami chance ka makadawag sa aton nga, Santon and XFM, Libo-Libong Pop-Premio! Good, good, good evening. Ito na naman para kita bang of the night. Balita kag impormasyon sa inyong extra service. Extra nga servisyo sa inyo, mga katropa, para sa inyo sininga gabi. Well, ibalunta, no? Gulpi lang nagulan. Nagbubuang ulan, mga katropa, sinilang hapon. That's around mga alas 5:30, no? Aba, kay man, katropa, isa ka low pressure area. Ang nagpurma sa Cloudcaster sa Eastern Visayas. Sinilang hapon sa Martes, mga katropa. Ina, sunod sa pag-asa. Ha? Hindi itong pag-asa na ginalendingan, ginautangan. Ha? Pag-asa. Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Kagina, mga katropa, sa ilang daw sa record. Ha? Alas 3 ang hapon, kininang, no? Mga 310, aras sa 310 kilometers east ng Burungan City, Eastern Samar. Katropa, ang low pressure area niya ko, no? No? Ining low LPA, malabo na nga mag-develop into tropical cyclone. Pero, ma-dissipitate siya sa masunod ng mga 48 oras. No? Posible nga mga masunod ng mga inoras pa. Adlaw, mga katropa, 48 hours mo. Hasta sa Miyerkules, buwas, no? Mga katropa, o kung Webes, posible pa natin ma-experience ang ginatawag nga pagbubu sa ulan. Diragana yung sa Banggado, bahana dahil sa ilo. No, so, meaning, ari pa mga areas nga makabatsyag sila sa mga pagulan-ulan. Scattered rain showers, no? Sa may Bicol region, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao. Ang Metro Manila naman, mga katropa, mangin na mag-experience ng warm and humid weather. Ang init sa inyo! Mainit sa inyo! Pero may aras sa gabi pag ulan-ulan, thunderstorms, posible sa hapon o sa gabi, mga katropa. Yan. So ang ato nga pong sod karon, mga katropa, no? On a monsoon break. Naka-monsoon break na, no? Kaya, and ang ato nga ang southwest monsoon, kung nabagat, wala siya masyado nag-aapekto sa buong sa pungsod Pilipinas. Ang abagat na mag-aapekto ni sa atong pungsod, posible sa madosun pang semana. Yun. Ang hinahambal sang pag-asa mga katropa. At least naka-update kita sa inyo sa atong weather conditions sa Iglesia Santa Martesa mga katropa. Well, good evening sa mga drivers naton, pati sa mga ginikanan nga nakapuli na sa ilang panimalay, kag nadakpan, nga nagalantaw TV o kung nagduko sila cellphone ng mga kabataan. Wala nang himo. Kasi papuli pa lang si mami o kung si daddy o, hingagaw pang himos ka mo da, ang mga lakta da. Ala ba, si bala nalipatan nilang ano, namunpon sa nga, aba si nagulan sa inyo, nalipatan niyo mamunpon, nabasang nilaban ni nanay, patay kang mata na. Po ba, si bala, naggambal si nanay nga, papulin ako, yan da, tigang nakamuda, ba, si mabot si nanay, wala pa sa nakatigang, kaya naka-cellphone, gali, mga katropa. Tapos, base pag-abot sa balay yan, no? Posible nga, hindi man natanong na kabataan, base pag-abot sa balay, si nanay, si tatay, kapuy na maglabay sa, ano, sa merkado, pagpuli nila, wala sang inugluto, nga sudan, panyapon, bakal na lang to, itlog kagsade na, sabi, di naman na, no? Diba? Munang kakatabo mga katropa, mga muning nga oras, oh. Ang iba naman yung arapas sa biyahe, arapas sa mga jeep, no? Nagabiyahe, papapuli, kikisan, duga may pagbaha, o kung na traffic, halong-halong lang mga katropa. Ang iba naman niya, oh, naging agaw tugong, oh, may kahapon galito. Ang iba niya, mapagapinsar kung mapatugong na, o kung na mahulat-ulat nga, base magano pa mga katropa. Depende sa inyo. Huwag lang tubig mga katropa. Baldangin yung makina ko. Butangan niyo tubig o kung mantika lang na. Well, hope na nakilala sa East 32 sa nga gabi mga katropa. Ining inyong extra service. Kubod! Wala iban kundi si
4: Extra Service with James King.
0: Yeah! Hit!
6: Yeah!
0: Boss!
6: Woo!
0: Madaming maleda!
6: Yeah!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Plus Gold!
2: Mapala si Tony, problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold! Mabili sa mga butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo pa

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansya ko sa isa ka si mga nakakabudlay sa pagbindo. Sobrang iti sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Nilandit ko kay my glauca pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
7: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapakapi ka na, nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar.
9: Mga katupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra service!
2: Extra service with James K.
3: Mga katropa, nasa 6:49 na sa gabi. Kumusta na? Nagbayad na kayo mo sa inyong electric bill? Wala pa ay. Pero nalipay ka mo sa inyo yung nabatingan sa Suna, mga katropa, no? Suna! Suna! State of the Nation Address, Suna! The State of the Nation Address, mga katropa, no? Na-mention sa presidente ang ginatawag kapag dula sa systems loss. Nadundaman yun, ha? Actually, may programa kita din, mga katropa, aparte sa mga may block time program. Kita mapatingan nyo, no? Gina-explain, mga katropa, no? Sa electric corporation, Dresaton, kung ano gid ba lang ginatawag na systems loss. Anong mga causes actually sa systems loss, mga katropa? Dire mga systems loss sunod sa presidente, no? Giluig na niya dula. O nini, mga katropa, i-amend ang Electric Power Industry Reform Act. Amo na ginatawag nila nga EPIRA, no? Nabatayin nyo ng EPIRA. Ang meaning sa EPIRA, Electric Power Industry Reform Act, ginapa-amend din na sa presidente, mga katropa. Para mauntat na kanong pagpas, no, ginapasa sa mga konsumidor ang ginatawag nga mga systems laws. O galing, mga katropa, no, may na-mention na, no, may pagklaro, ha? May pagklaro ang Energy Secretary nga si Ms. Sharon Garin. Yan. Energy Secretary Sharon Garin, ang luyag kanong ipakakas sa presidente, mga katropa, ang ginatawag nga systems lost charge, kag hindi ang kabilugan nga 12% VAT. Ang iban ko nga binagalap na nagala, tulaon ng VAT sa electric bill ko. Kintaro ina ni Secretary Garin, mga katropa, nga ang systems loss charges na hanggang dulaw ni di ang 12% value added tax nga ginpataw diri, nga gindugang diri sa kabilugan ng electric bill naton, mga katropa, no? Hindi ang kabilugan nga VAT ang kaupod nga kaupod sa aton nga electricity bill sa mga konsumidor. Nagpahayag ni si Secretary Garin, mga katropa, para maklaruhan ko ng mga tao. Pagkatapos magambal si President Marcos nga sa iyang ikalima nga sona, mga katropa, no, nga kinanglamiandahan ng Electric Power Industry Reform Act o kung pira, mga katropa, no, kaya munagani gusto niya nga kuha na hindi na ipabayad sa mga konsumidor ang ining systems loss, no? Oh, actually, may VAT pa ng systems loss, no? Yan, dala pa na ang systems loss kagang VAT sini, no? Dala na, mga katropa, no? And, sunod pa kay Garin, hindi, wala dala dali ang kabilugan nga 12% VAT sa ang kabilugan naton nga electric bill. Ang systems lost charge o charges lang, mga katropa. Kaya ano gid ba lang ang ginatawag nilang anong nag-cost ko, no? No? Sa ginatawag nga systems loss. Actually, kung may araw, mga katropa, sang tumutaman ka ini do heat due, no, kung wire resistance, mga katropa, no, kag mga equipment, mga kagamitan like mga transformers, ano, kag nga nag-handle sang electricity. Ayan. Ini ang mga technical losses nga ginatawag. Dala ini sa systems loss. Mga non-technical losses naman, mga katropa, no, mga kakadula, mga kuryente, no, kuryente ng bill tungod sa mga illegal nga mga connection, mga katropa. So ang mga illegal nga mga connection, siyempre wala reading ina. No, illegal gani, no, may kuryente sila pero wala reading kay wala sila gabayad. Ina, mga katropa, sa kadamuon sa mga tao sa bilog nga Pilipinas, kag-event din sa aton nga syudad, mga katropa, damo ang nagahimo sa mga illegal tapping. So, okay, systems loss na, dala na systems loss na, kita ang mga konsumidor ang gabayad. O, dapat, so, amo na gani, kung may madakpan ka mo nga, ano, makita ka mo nga nag-illegal connection, isugid nyo, hindi ka mo mag-hadlock, isugid nyo, siyempre, itong hindi sila kabulong, kamo na nugid. Ano ba? Para safe ka mo. Ay, mo man lang na. kabalo ka mabala ko nung ang current nga layi subong mga katropa, no? Kag-propose nga mga changes. Subong, ang existing law natin mga katropa sa mga private utilities, kag mga rural electric cooperatives, no? Nga magpasa sang cap percentage currently o sang systems loss para matapos na kanu ang ini ang ginatawag nga 6.5% sa private distributors tam samtang 13% naman sa mga electric cooperatives. Madaku-daku man gaya. So ang bill impact sini ang ining systems loss account around 5% man sa aton nga standard monthly utility bill mga katropa. Kung bago dito pa yung solusyon niya Meralco. So ang stance naman di sang ang government stance naman di ang Department of Energy kag Department of Regulatory Commission o kuni RC magasuporta naman sa pagkakasang sininga mga charges para maprotektahan ng mga konsumidor sa pagbayad, no? Ikan sa pagbayad para sa mga preventable inefficiencies at yan, ano, ihang kadak ko, no? Pilang, sumangon yung mga katropa, once mag-take effect kanila, taon nyo kung pilang diferensya, madako ba lang, naggamay, pila ka percentage ang paggamay sila. Ikumpito niya, hindi ko mamalipat, ha? Kung sila makalipat, i-remind natin sila mga katropa. Kung pamangkot, saan mo yung mag-take effect, mga katropa? Yun. Oh, di ba? Ay, alas 5.50, 5 na sa gabi, mga katropa. May isa ka oras pa kita nga mag-off the line. Yan, itutok lang, inigabahin ang sa ato nga. Inigabahin. Ano din ba lang? Inigabahin mga katropa na sa ato nga programa ginadulog sa inyo sa Turbo Dietary Supplement. Ang ato nga Turbo Dietary Supplement, mga katropa, ang makabulig para ma-enhance ang libido sa lawas. Gani, sa mga katropa natin, pwede ka mo mag-order online sa Turbo Dietary Supplement. Pwede man magbisita sa mga butika sa inyong lugar. Lapit lang sa inyong lugar, mamangkot ko mo, mayara gidda mga katropa. Ukod naman, pwede ka mo magkarto sa aton nga Yes to Health Store. Opie, mani popcorn! Gabi ining inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod para sa programa nga
2: Extra Service.

0: Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape, kapin pa mabugnaw ang chimp ko. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Mga katrupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM News.
3: XFM News. XFM time, alas 7:05 sa gabi, mga katupa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Pilaso ng isa ka persona matapos ini ang ginlabo sa Purok Chichirica, Barangay Poblasyon East, Banwasag, Kandoni, agasag Hulyo 27. Ang biktima ng kilala sa kay alias Doming, 52 anyos, samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Johnny. Ligal ang edad, lunsay mga manguma kag residente sa Bit Kalugara. Sa dig sa investigasyon sa Kandoni PNP, ginpadulungan sa suspect ang balay sang biktima, mangod ginaligar nga ginkuha sang biktima ang manok sang suspect. Ginkumpranta sa suspect ang biktima, kag nagluntad ang komosyon na panggagilayon nga ginhunos ang sang suspect ang dalasini nga binangon, kag gilayon nga ginlabo ang biktima, kag naigo ini sa nawala nga siko. Ginala ang biktima sa ospital para matagal sa kaigo nga pagbulong, samtang ang suspect natigayan nga maaresto pagi sa hot pursuit operation sang kapulisan. Inambalita sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, Magsanton Plus Gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropan James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
6: Extra Service.
2: Extra Service with James King.

0: bring it on.
1: Musika,
2: musika,
1: istorya,
2: istorya.
3: Ano?
2: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service with James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo.
4: One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA-CFM RR permit number 0098 series of 2026.
6: XFM time alas 7:21 mga katropa, inyo na batian ang aton nga promo Santon and XFM libu-libong pa premyo. Yani, congratulations sa tanang mga nagdaog no sa aton nga weekly draw. Maliwig-liwig ni pa ni mga katropa. Again, nabatian nyo ang pwede nyo madagan sa aton nga grand draw mga katropa. Yani, padayon lang paghulog sa inyong mga entries no. Kung mahulog nyo, basi mapudyutan namon mga katropa. Again, iniangi mo nyo nga parang inyong extra service with katropang James King. Try ko ang isa ka-color natin, medyo hindi ko pa mano, pero later on, tingwaan ta mga katropa. Ang ini nga programa, extra service, ang ginadulong sa inyo mga katropa sa premium D3 soft gel capsule. Ini ang aton nga food supplement nga himo sa virgin coconut oil, malunggay oil kag D3 vitamins nga makabulig para pag-on ka no, makaba mabatuan mo mga viruses no. And of course para ma-prevent no ang anuman nga balatian o kung masakit nga pwede magtubo sa bulig sa premium D3 soft gel capsule with the proper diet and exercise mga katropa, pagdisiplina, kaugalingon, mas healthy ka, mas long life, diba? 7:22
4: extra service.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis! Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na akong trini, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gali, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang trini.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuon sang kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Makatupa, may bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag miss skin panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, shalti ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, gapabasko, gapagwapa, look younger. Mag Santon Gold Coffee ka na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Extra Service.
7: Extra Service with James King.
0: Exciting, bro!

0: μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: η παπά.
2: Extra Service.
3: Extra Service.
4: Extra Service.
5: With James King.
6: Σας μεγακατρόμπα, 737. Κάκα ώρα σαν κινητούλον σε νιώ σαν Σάντον Plus Herbal Oil. Είναι naman ang atong liniment, mga katropa, ka makabuligid para ma-relax ang inyong muscles. Mainit, maulan, ma-stress ang muscles, kapoy, kapala nakitang lawas. Aside from sa iba't nga mga Yes to All products natin, makabulig man, mga katropa, no? Mangin man namin tulog nyo sinigabi sa bulig sa aton nga Santon Plus Herbal Oil. Makabulig man ni makarepel sa mga lamok. Hindi mo na kinanglan sa katol. Hindi mo na kinanglan sa muskitero, mga katropa. Sige, subong tiyon para sa aton nga Balita Espesyal. Atong balita espesyal, mga katropa, kabalo ka mo bala, sulod siya sa Guinness, oh. Oh, Guinness naman ta. Guinness World Book of Records, katropa, no? Kung sa tingin, isa ka 18 anyos nga lalaki, oh, 18-year-old, no, lalaki ang nangin youngest professor ever. Youngest professor ever. Nga nagatudluman sa engineering students, kung sa tingin, ang mga estudyante niya pare sa iyang edad. Kun muna, siya si Nathan Thomas, mga katropa, sa USA. Natawos sa September 9, 2004, kag siya ang nagsulod sa naging engineer. Oh, naging engineer sa Miami-Dade College sa August 2023. Oh, and sa karon, mga katropa, siya ang isa ka professor man, no? Ang mga estudyante niya pareha sa iyang edad, mga katropa. Pero tingnan ni Tan Thomas, no? Teka mo yan, mga katropa, may pangarap man naman muli. Grabe nga, sobrang tuntun. May aragid yung mga tao nga daw gifted na tao nga muna. Si Nathan, qualified teacher siya, mga katropa. Dual enrolled sa isa ka, no, same college. Kung sa din, asang siya, 10-year-old pa lang, asang siya nagsulod sa Sining University, mga katropa. Until siya mag-transfer sa Florida International University, sang siya 14 anyos na. At the age of 18, ining si Nathan, mga katropa, no? Kalabanan sa mga estudyante niya na nagsugod pa lang sa ilang secondary education. At siyempre makibot silang ilang teacher, pares na lang sa ilang edad. No? Tagkaroon, nakaklaim na siya sa ginatawag nga, nakakuha na siya sa Bachelor's and Master's in Electrical Engineering. Both man, no? Ang ining mga kurso, di rin man niya nakuha sa ining university with honors, no? Youngest professor, at the age of 18. 18 years old, mga katropa. Makakon mo na. Kaya mo na yan. Well, actually, isang 16 years old pa lamang, mga katropa, no? Isa pa actually ka daw na break yung record din niyo. Babae naman niya siya, mga katropa. 16 years or 16 days younger naman, no, ngining si Aliyah Sabur sang USA nga natawo February 22, 1989, sang siya ang nakakuha naman sang title nga youngest professor female naman sa tung 2008 naman ini, mga katropa. No? Sa edad nga 18 years old and 362 days. Sa karoon ang nagawiyat sang sininga record, wala iba kundi si Nathan Thomas. At the age of, kamo na gani, mga katropa, 18. My goodness. Gagata ang utok sini, mga katropa. Well, alam mo naman yan ang aton nga balita special. Bantayan pa, kadaga may balita special kita sa programa nga Express Balita with Katropa Andrew Katropa Wendell Balinario. Alas 7.41 na, pupod niyo sa Gyapon para sa programa nga Extra Service. Ini si Katropang James King.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: service with James King.
1: Yes, remember that name, mga katropa, James King, Manong James. There is a 103.9 XFM Bacolod. Well, basta makita mag-ganda na nga. Enjoy the rest of your evening. Padayan ang pagtutok sa inyo, Katropa Station. Ang ining ang programa ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule, Version X Plus, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, ang Santon Plus Herbal Oil, Cess the Pain, ang Clear Skin, kag Santon Plus Herbal Soup. Pantayan, dugay-dugay, si Katropang Troy Design Company sa programa nga Phone Pal. May gabi! Salamat, Katropang!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
1: Ayaw ha?
4: 103.9 XFM. XFM 103.9
5: The Secret of Health.
6: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
7: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
8: Santon Plus Gold.
7: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil nga nagahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
8: Santon Plus Gold.
6: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita abi Dok Leo, mga sources sa vitamin D, no? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
7: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal bala nga function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
8: Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santhon Vitamin C.
6: Mm.
7: Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapag-sick sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun kasi pag-sick ka pa mo.
8: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
8: Santhon Plus Gold.
6: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami si Nate Mainans pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all, nga waya caffeine.
7: Mm-hmm.
6: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
7: Mm-hmm.
6: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
7: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil, nga why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng wala na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
6: Oo.
7: Kati magluwas ng may glutathione, kag-collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganit sa may mga diabetes, Sir Josil.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
7: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin na ton manager. Bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
6: Tao.
7: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
6: Mm.
7: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igid sila sinimatrabaho.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
7: Mm-hmm.
6: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid kamo iya, Dok Leo.
7: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, afektado man ang imong sining pagtulog. Diba si Sabagton, Sir Josiel, ang santhon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to sa nga premium D3 coffee mix.
5: The Secrets of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
1: Aror balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
9: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako si Sara, sa aking kutipan ni Lilo.
15: Sa aking call center agent.
14: Burmig, hindi ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibang ganyan epekto siya ako sa Sister Pain.
14: Nagasigda, sige naman hulang pagsakit sa
13: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na world.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
17: We

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blah, mayarap ko yung mga balita, blah, so namin, pagkit sa mga DJs nila, kanya, blah,
0: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kid, dapat.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Tiki mo!
0: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm-hmm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at

0: ako si Morito
1: na namamaga ang aking atay.
0: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santon Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain. Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ko sa iyo. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kid, apat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Wow! Ang mapimista niya, pangibot.
0: Bakit may puti-puti ka pa sa labi? Anong sinupsok mo ngayong gabi, ha?
1: Baka lumi yun.
0: Meron lang naka-line up na mga kantin sa ilalim. Namumuti-muti na agad yung bunganga mo, ha? Patay gutom ka ba?
1: Medyo.
0: Attendance check!
1: Check na check!
0: May bago bukas sa kantin sa Dalumsang Waragwagan ka XFM.
1: The food court na siya.
0: Oo, te, laban-laban ang ilaginan siya makatugid sa aton.
1: Correct!
0: Kaya yung palibre mo ta-perm eh.
1: Oh, correct. Tapos pero, yung lalawag tapos sila.
0: Pero mabayad, daya.
1: Oo. Ang
0: sweldo ta subong.
1: Bawi, unta lang sa ano?
0: Endorsement?
1: Endorsement.
0: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid.
1: Ha?
0: Kontratahan.
1: 5 years contract?
0: Lifetime contract.
1: Pwede.
0: Ah, di ba? Ilan man na yan natong isukot, no?
1: Ha?
0: Pwede na 1 million kada bulan?
1: Wow, wow. Ang juice machine to na lang ako.
0: Ay, welcome na sa phone, pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Welcome na lang ng XFM radio station sa Bilog nga NIR, Cagpanay Island. Nakatune na ang mga taga Bacolod. XFM 103.9, napunta si katropang
1: Chris.
0: Birthday galing nagligad ni Chris.
1: Wow, lagi na pabalo.
0: Ang bali, Sir Mitch. Katuti sa office ko ang imo nga kayuhan.
1: Wow!
0: The 1 million siguro yan ako.
1: Kani, nagambal ka.
0: Kay?
1: Mapagamit ko siya.
0: In your dreams. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5. O punta si katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel na ganaiya.
0: Correct! Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: My Forever Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Shamin
0: Antique.
1: Ay, dahil lang

0: James Dean?
1: Kuya Jay.
0: Sa San Carlos, 98.9. Upunta, si Katropang.
2: Ang bana ni Tandang Sara.
0: Si
2: Remo.
0: Si Supremo Sangguhan. Dragon Ball.
2: Ano nga ito? Tawag ko siya ito nang ikan.
0: Si Supremo. Nalipat na ko.
2: S. Ano nga ito?
0: Samurai.
2: Samurai.
0: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si Katropang.
2: Baby Ron.
0: Correct. Lemo Sala.
2: Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala.
0: Pero kabawi-bawi ka subong ha. Daw gamay lang imo sala subong.
2: Ha?
0: Gamay lang sala. Mag ina pang kontrata mo naguro nga daan no. Pindog ka pa obra-obra ka kay ano eh.
2: Kay
0: Rodel si Rodel gurga feed si imo sino ka duty ay.
2: Amo siya malang na iagay mo sa mga endorsement.
0: Sige na tuloan ko rin Rodel ko sino ka duty screenshot niya isend
2: si Thank you papa. Kuya matamat na Blanila ano ang sa konsala.
0: Ang ano?
2: Si Jenny Levela. Ito sa lakman to kagina imo nga pag-compute. Sa batba ko ni Jenny Levela sa konsala.
0: Amo kita na yung mga pauso ya.
2: Correct.
0: O, wala sa iban kundi kita lang gid.
2: Kita lang yan. Sundo naman nila.
0: Wala ba ni? Uy, na sila may pinsaran. Kita nga daan, kagatautok na kay gano'n tagani, kakaldo. Kaldo todo para...
2: Para guwapo!
0: Ang XFM call and text line nga inyo pagkatawgan sa Smart...
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Troy Filang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
2: Tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik lang sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kang ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, stills, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilo Splanad.
1: Maano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason?
0: Ha?
1: Dason?
0: Hapitan ko to nag-viral.
1: Ay, oo, no! Wawa!
0: Kung mag-exercise ka sa Iloilo Splanad, sino gusto mo up doon?
1: Si Ian Veneracion. Oh.
0: Kung sa technician na lang abing duty subong. Sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel. Siyempre, kay lapit sa Iloilo.
0: Si?
1: Si Alex. Ara, naglamanda siya.
0: Nakilala na ba ng babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Suraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi madunot.
0: Ang mamangkot kung maupod si Alex eh, mo kung mag-walking ka mo sa Iloilo Splanad.
1: Pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Yun, bala. Kaya mabudlay.
1: Mangihi ka lang gani. Kinasaway ka. Ano pag itayan kung magdo?
0: Mamagdo.
1: Maduremi.
0: Along ka mo kay wala labot nga may ara sing human CCTV may ara gid ya sing CCTV
1: gid ya. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita laban na ba do maintra kay guro ay.
1: Ha. Amo na lang yung bago sila. Sorry na lang sila hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pada gali?
1: Wo, ega panago lang kami sa may ano, dabong-dabong.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakhawan.
1: Mayo kong sa Esplanade lang eh.
0: Oo, oh, sa din pagid.
1: Sa port. Alam mo, kinu tayo sa Gilaya.
0: Sa port.
1: Oo, sa Gilaya.
0: Eh, wala ka man gani katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, syempre. Wala ko yung kabalukulan din na yung Duran niya. Yung basta ang port niya. Na kami na sa muna kakanto.
0: Ah. Mm, gapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Gapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Damo-damo ang inyong binuang yung nabalaan niya, no? Oh, sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Diin sa Old Sagay.
0: Ha?
1: Sa Old Sagay.
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos si Butang sa headlines nga. Ano? Agi, nagkaunsan tul. Iyahig ko, tubo.
1: Okay, pasintabi. Amo to ganyan ang bangi, Angel. Buwas, mapapuswak.
0: Nadamo ka na kitabalaan, kinanglang ka na itumbag eh. Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang yun. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi. Oo, matulot-alit higit man. MC JB Brillo. Kag dali lang yun da. Kayesha Kabahog. Family Kabahog. Happy listening. And Villanueva Mirano Virgie. Hello. Carino Brutal. Hi, mayong gabi sa inyo nga duwa. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di lang L Lechon House
0: oo,
1: man.
0: Do interesado kami sa Lechon House. At ilawa man kami na kung namit gid man kay
1: oo,
0: kung namit sige sigihon na mo.
1: Correct. Labi na gid ko nagpok ang panit.
0: Oh. pa kay gusto namon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Dasto na nambal kamo kung lalaki kung babae
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva, mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man. Kadamo si Iladio. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumana na sa mga lakang family. O, kisablag na record na nila. Kaya kung no, hindi na sila kalambot sa alas 12, katulog sila, tipagkaaga,
0: oh.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay ang aton ng FB Live.
1: Gani, ang muna ganyan mo nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program.
1: Yes, na yes.
0: May caller ta, tawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-interview ato. Mapabuka sa galing kay ti... Mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay Wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC!
2: Hello!
0: Agi ka man Japon, dai?
1: Hello, Clarita!
0: MC,
2: hello, hello lang pa.
0: Gi MC Clarita mo na lang ni Tani, gi Clarito, Clarito mo pa. Tarong ka subong magano ha, magulambal kay ga pamati subong si Migo ko Moody Andalina. Basi ko yes, basi ko mataypan niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano ano iyang ano iyang ayo MC?
0: No MC ko no.
1: Manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pong matapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi mo lang na magsabat kaya mabukay katapos ganyan. Mangkot ang gani house life, sabat ka dahil wala mo mga batian ng sugpon after death. Kamusta na galing mong love life? Kamusta ang mga taga-Roa City Capiz MC?
2: Pilang ada bisan ya bunuh ako lalang jabi ya pun ang balita di berita Roa.
0: Anong balita ada sa Roa subong hao nga nabatian mo sa XFM?
2: Ako puro patay Troy ah.
0: Ha, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, kanya mangkot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan namin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life tayo, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akon, Troy, why naging dito na gamit? Try ko man sa hall, wala din siya yung naga-unattended, naging siya.
0: Oo, siyempre, ano man ang ilang hangpon sa imo?
2: Kaya yung bali labi, Troy, may bali labi ni Troy, nila Troy, kaya may ikog, Abi.
0: Ay, ito wala man na sa paikog-ikog, di ba? Kung palangga ka sa isa katawo, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga yagid ka.
1: Correct.
0: Pero ang problema, Dol, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, yung muna ko nga ang gabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara si Momo?
0: Ano pagigali dapat
1: ang ara? Dapat pipakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa no?
2: Try.
0: Yes. Ano?
2: Na si Mar magano wala atong din tong nag pangura tong nag nagkuha ko na sa tong nag on air ko sa imo. Record ko dito ang tara niya di pang hambay mo. Ya gigi dia ka glow ya Black Troy.
0: Oh, ya mawa
2: sa ang iya potay.
1: Ay. Gakaon ka man gali ano ha?
0: Syempre kay ti ang aton pinagsamahan balalin pa sang una 1968 pa bala until now mangutos pa sa.
2: Abaw ka ni siya, Troy. Kasi natawag siya mo kay brain damage siya. Brain damage.
1: Oh. Ah, si Brenda man sa gali?
2: Yes!
0: 1968 pa talaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman ay karapat dapat kay ti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon magulang lang ko juta
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may may natubuan ka na gay sing hemorrhoid
2: kambala
0: ko Troy aw aw tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani pero sa dalalayon nga pag-amigahay taga MC sa dalalayon nato na pag-amigahay ni Dolpe ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar daw feeling ko matadlong na gito iya nga pananawan.
2: Wait lang Troy. Nakibot din ko yung Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo sa iba nga sa station nga may partner ka na dali.
0: O siyempre. Dapat ano kita yung
2: pasabog
0: ginaya dapat ya. Nga may ara partner pero hindi ka di magano hindi ka maglawlahog siya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tingala ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa kadaan buhok laban ikaw gid ang iyang i-boulevard the broken dreams.
1: Pero MC, MC.
2: Ano to, girl?
1: Ko. On in kaso abi nga tagaan kasang chance nga maka ano pukangkang. Batunon mo man. Kahit isa agtang.
2: Ano po yung ay?
0: Hindi. Aliwaton ko mamangkot ni Dolphy ha. Lain naman yung version. Kung are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batunon mo.
2: Batunon mo.
0: Iya galing ka dinosaur, okay na.
1: Dahil langit bala MC mayo na lang ang dinosaur sa tagaan katuod purangkay iya ka subay
2: kundi sa dinosaur na lang ko
0: Dolph, ipamang ko ito ba na siya, Dolph? Kung batunon niya nga himuon sa Anghel ni Lord. Sige, ikaw mong
1: MC? MC? Yes? Kung himuon?
0: Yes?
1: Seryoso, nag-hindi nga pamangkot, subong nga. Gani, dapat seryoso ka man, okay?
0: Correct. Kung nakadlaw ha.
1: Nakadlawanay ha.
0: Okay.
1: MC?
2: Yes?
1: Kung himuon ka bisang ginoo nga angel, ano gusto mo? Baton.
2: Angel
1: gid niya. Oo, angel gid niya. Mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang taanay.
1: Diba, batunon mong offer na maging angel ka?
2: Kasi angel na bala nga akong malalanggal.
1: Seryoso, bala nga ako niyo pamangkot sa imo. Sabtasa.
2: Bilang ako sa maka ako. Patunan ko na lang, it's not I'm an angel, it's because in my life is very human.
0: Hindi nga, lain gani ang pamangkot matiib la. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel?
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na, Troy. Baton ko na rin na ako na lang yan.
0: Sabat na bala ho. Okay, may sabat si Dolphy sa imo.
1: Ho, lang bala.
0: Ho, lang bala. Tindakan na karon.
1: Ang desisyon ara kay Troy.
0: Ano man gusto mo? Kondensada o kondibapurada?
1: O kulang burger?
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. din ka, why kagit pilian?
2: Wala na to ya?
0: Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: Angel's Burger.
1: Islanto lang lang ah, dan mo.
0: Ano na?
1: Si Ara?
2: Pamorito ko ni Angel's Burger, ya? Yeah?
1: Oo, ah. Di, gusto mo islan, ti mo ngalan Ara?
0: Ara?
1: Araboto. Si Araboto. Kendi ka?
2: Gabi.
0: Sadyahan kami si Imo MC. Palong-palong ito mo ba kami? Palong-palong.
2: Yun nagtaas ako,
1: pressure, Troy. Pressure? May, may ara ka pa sinahaw.
0: Dawala naman nagasaka, imo BP, may blood pressure ka pa.
1: Base, blood pressure.
0: Pangitan.
2: Hindi kayo magkambala, di ako, Troy.
0: Pangitan na dalalaki, ah. Kag-plug na sa number mo para may ma-chat na sa imo da. O, plug na.
2: Ah, ma-plug ko sige, Troy. Ma-plug ako sa number ko. Taga Iloilo lang.
0: O sige ah, pag gusto ka na, yun muna na sa buong ang kayang anginan.
2: Hello, good evening everyone. I'm Mrs. Jeremiah. I'm MC Troy Cervioda. My brand, my number is 0910-748.
1: O, oh, kulang.
0: 6082. 0910. Eh ako na lang malawag sa iya ho kay na ano siya na dula. Number ni MC oh 0910-748-6082. Kung gusto niyo mag-sparring hamba lang ha. 0910-748-6082. Ang oras 3 minutes after 10 mabalik pang phone palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Xanthan Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Xanthan Plus Coffee ka na. Xanthan Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Xanthan Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Nalamian ko ni Bala kay exercise ni sa aton nga breathing.
1: Yes.
0: Diba? At the same time, maandanan ni nila nga mo ning ginaubra ta. Hasta mabugtuan ka na sa ginawa.
1: Hindi kay kwani siya eh. Gapadula to yo.
0: Ah, to. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa ang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor magtumar sa ang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa mga malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga tumangid ka namit.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy.

0: Nation. Wow! Wow! Mayong gabi nang dagali sa kay, ano ha, kay Tess. Din ka subong Tess, yapon sa Hong Kong or Iloilo.
1: Kay Joms Atero, mayong gabi sa mga taga-Aklan. Hello! Pasensyahin nyo na, anay nga mo nga internet ha. Kay,
0: yes!
1: Nag-fluctuate amon internet. Duha na ni ka, ano ha, globe na ni kag smart gamit namon sa ano giguro. Sa main gate.
0: Yes.
1: Main
0: Mendoza.
1: Main gentlefolk.
0: Whenever we say goodbye.
1: Ako na. Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431 matulutog naw nga kagabihon sa tagsa-tagsa upod ko ginapanuhot na.
0: Correct.
1: Kaya wala sa nagapamanyos ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Sige nang bala. Matukiban ko gidna.
1: Nga tukibon mo pa.
0: Amo ko sa bagay.
1: Tukurion mo na eh.
0: Kaya natukiban na gidman.
1: Basta mo ni gani ang panahon nga matulutog now. Daw kanami nga dira ka lang sulod mo balay. Relax ka lang. Na Netflix. Tapos kapi-kapi ka sang ano. Sang Santong Gold Coffee Mix.
0: Hindi ka ni Premium D3.
1: Yes. Tapos, basta, may mga chakada nga, ano, Santon Herbal Tea.
0: Yan.
1: Ganamit sang imo nga mamatsyagan.
0: Correct.
1: Napamangkot kung may tinipunan.
0: Tinipunan nga?
1: Kwarta.
0: Ah, basi pa lang yan. May kwarta nga daan niya sa ano yan? Sa mga putos siya sina labi ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung may interest sila sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo, tika kwarta sila.
0: Correct.
1: Kung may interest sila kag ma-effort sila bala nga maghulog sang ilang mga entries, may chance gid na mga kwarta sila.
0: Amo gid jay.
1: Pero hambal ni Charles ang imo kuno nga formada subong gabi, reggae vocalist ang Japorms.
0: Wow. Si Ara, Kuya Subong yan.
1: Bukales, ha? Bukales.
0: Bukales?
1: Ayang gabi.
0: Hello?
1: Ay, wala ka sabat?
0: Ilang.
1: Hello, good evening.
0: Hello?
1: Ay, wala ka dyan ka sabat.
0: Mariit kay Martes.
1: Ay, Martes sa Subong?
0: Mm-mm.
1: Dasig lang sa mga...
0: Kaniman, mga nadlaw.
1: Ari na, hello? Hello?
2: Hello?
1: Ari na, hello? Batian mo kami? Dial lang ni Watt. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
0: Kag 0912-0076-793.
1: Kag sa mga nag-celebrate subong sang ilang nga kaadlawan, happy born day.
0: Yes.
1: Oh, tani, malawi kita hasta 1 million years old.
0: Do, hindi ka lang gani ka kwanta sang pangabuhi ito po. Ma 1 million ka pa.
1: Oh, who knows, abi? Ikaw da yun ang ano, ang record breaker.
0: Kung sa bagay, ako'y happy na ako'y makalambot ko 70 ha? Something.
1: Maka 70 ka pa, Ihan. Pila ka na subongaw?
0: Ha?
1: Pila ka na subong?
0: 63.
1: Ha? So, matyagan mo, malabutan mo pang 64.
0: Ha? Tuod bala, laban-laban, subong nga ginapangamuyo sa mga...
1: Maka 60 sila to.
0: Maka 60, uh-huh. 65.
1: Hmm. Maulan na gabi sa Kawayan, New Washington, Aklan, na lang kay Feliba Vicente Pamatian.
0: Yahoo! Oh, sige, Pamatian ka lang mo na.
1: Oh, Batiyon kami sa Aklan, subong. Salamat, Gi. Salamat, Gi.
0: Salamat, Gi.
1: Kabalo ka bala, Dolph, nga damo-damo gidya gusto nga malabot ang edad nga 60 years old. So, ikaw kay 63 ka na, be thankful enough nga nalabot mong edad nga 63 nga
0: yes.
1: wala ka pa sing balatian, no?
0: Wari.
1: Kaya wala ka pa ka pa-check up mo.
0: Ha? Amo na gani nga, wala na ko ka pa-check up. Kaya nando ko mga bal, ang balatian ko.
1: Ayun namin ko, wala ka maintenance, no?
0: Wala.
1: Ha, may ara, gidya eh. May ara. Wala ka scholar, ha?
0: Ha?
1: Wala ka scholar.
0: Ni-maintain ko lang ang panglalaki.
1: Inamo gani. Namangkot ko kung wala ka maintenance. Siyempre may ara. Ari na caller. Good evening.
0: Hello?
1: Ay, mamandiyak.
0: Ang kapamati. Langgit sa'yo, ho?
1: Langgit. Hello? Hello? Ay, mahina yung boses, sir. Huwag mong i-loudspeaker. Diretso na. Naputol tuloy. Bakit mahina yung boses nyo?
0: Kasi hindi malakas.
1: Eh, paglalaki. Oo. Dapat malakas yung boses kasi correct. Meron kayong built-in microphone eh. Alam mo ba kung saan banda yung built-in microphone mo?
0: Of course.
1: Yan ba yung favorite mo, yung built-in microphone?
0: Sa gitna.
1: Dapat malakas talaga yan yung boses. Yung babae, may chance siguro na kahit na mahina yung boses ng kaunti, okay lang yan kasi wala silang microphone.
0: Pero may baba.
1: May baba sila pero hindi yan microphone yung tawag sa kanila.
0: Kaya nga, dapat...
1: Yung tawag dyan is detector.
0: Lie detector.
1: Yan yung dinidetect ng microphone, yung detector.
0: Yes.
1: Diba? At sa detector nila, merong kaakibat na magnet.
0: Yes. At malalaman nila yung detector na yan.
1: Kung papasok na?
0: Kung talagang mataas ang nota.
1: Pakipatay ng mga radyo ninyo kasi wala kayo may matututunan sa amin.
0: Kaya nga eh.
1: Pero lahat kalukuhan yung makukuha nyo sa amin. Pero okay na rin dahil gabi na. So choice nyo na yan kung makikinig pa kayo o hindi.
0: Sabi nga ni Las niya, ano bang klaseng program yan? Kabuangan. Pero sabi niya, ilungguhan ko ah.
1: So, hindi na, tagalugin mo ah.
0: Sige, sabi niya, kabuangan.
1: Kalukuhan.
0: Kalukuhan lang yan, pero masaya.
1: Masaya?
0: Mm-hmm.
1: Baka ikaw lang yung nasiyahan.
0: Eh, caller ang nagsabi noon.
1: Oh, sinong caller?
0: Sa taga Iloilo.
1: Are you sure?
0: Yes.
1: Meron kang pruweba?
0: Yes, si Ram.
1: Sinong Ram?
0: Yung tumawag nga.
1: Baka yung Ram yun ang kinakain mo eh.
0: Ha?
1: Baka Ram yung kinakain mo eh.
0: Ibang klaseng Ram yun.
1: Anong ram yan yung kinakain?
0: Ha?
1: Anong Ram na kinakain?
0: Rambutan. Basta balay.
1: Maro-maro ka na ganyan ngayon ha. Maro-maro ka na talaga ha. Ano ka na talaga? Hindi ka na maiisahan.
0: Oh?
1: Lahat ng kalukuhan nasa sa'yo na. Fully equipped ka na ng kalukuhan. Yung kulang sa'yo, yung kaluokan.
0: Pandinig ko.
1: Kaulukan. Buang-buang ka ba?
0: Saka ka nalang magulukul.
1: It's 32 minutes after 10. Hindi ko magkalipat ha. Tuesday na subong. You have enough time para makaprepare sa inyo ang mga entries sa amin nga nagpadayon nga Santon and XFM.
0: Yes.
1: Libo-libo pa premyo. I-prepare nyo lang ang mga entries nga pwede makasakop sa aton nga promo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister man sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Fill out yun sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan nyo, kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanan ng XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa kada semana may 3,000 pesos ka nga madaugan kung magabutan imo pangalan kay nagulat sa imo ang 50,000 pesos nga cash, 30,000, 20,000 kag pulo ka tag 5,000 pesos nga cash sa grand draw.
0: Ano pa ginaulat nyo? Intra na.
1: Mabalik pa ang phone pal. It's 10:33. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dolphy Langka.
1: Ining XFM, Katropa mo.
0: Exciting.

0: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Limpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang akong nabugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, meron na akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 8 minutes before 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting! Whoa!
0: Phone ball, balik na. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kag sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Lifar Digno, mayong gabi. Garuha si sa no, si Lifar.
1: Okay, naginain nato niya.
0: Sino ganyan na dula? Si Dudoy.
1: Si Dudoy.
0: Si Dudoy subong man.
1: Wala na sa batia.
0: Doy, kung kapamati ka man subong, Doy, dira ka na lang, Doy, ah. Kabalo kami si Kati, man lang itong imbogi na sunod-sunod.
1: Abugani,
0: Char! Ngayon gabi sa aton ng mga taxi drivers nga naka-tune in, mga pasahero man, ah. Uy, gabihan na ka mo, 11 o'clock na nga, ah. Nga na gabihan, di ka mo nagapit.
1: Bakit? Kung sa ano, eh?
0: Sa
1: Casa.
0: Casa Blanca.
1: Sa Ginga.
0: Kag syempre ang aton nga mga e-bike drivers man sa tagsa-tagsa ka mga bangga sa din man ka mga lupalop kung may mga stereo ka mga naka-tune in sa XFM mayong gabi kag acknowledge ka mo din amon bisan hindi ta kilala hay pero nagapamati ka mo da salamat gid
1: kag sa mga nurses on duty
0: ay tanan-tanan na lang mga medical practitioner.
1: Correct.
0: Pati mga security guards naton. Dali lang, dumay na miss ko nga security guard nga taga Iloilo. Nga gabantay sa ano, sa din to gani, ano to gani ngalan sa AM Builders, tama Dol? AM Builders.
1: Sa Iloilo na siya.
0: Hindi asa, daw sa Iloilo, pero damo na siya branch ang AM Builders.
1: Sa bagay,
0: di ba? Nang nalipat na ko sa din to sa kaya duty, nalipat. Wala na sa kapabatsyag sa aton. Basi nag-for good na siya sa iya nakilala sa ato ng program.
1: Basi.
0: Amo mo na sila pagkatapos nilang ilang makuha ang ilang kinanglan sa aton.
1: Mm-hmm.
0: Wala na. Hindi na tada yung kilalahay. Kaya ka pa namitay na sila yan.
1: At least kita ang kabangdanan.
0: Amo gani. Pero miguhay man ta Japon. Yung mga magkalipat sa amon. Mm-hmm. Kay kung hagaron nyo kami, mabato man kami tatlo isa ah. Kandungan pa.
1: Oh, pwede ganyan. Kuya sa lima.
0: Hindi mo pambutang, abi ko lima kabilog.
1: Oh, isa sa ba?
0: Oh.
1: Duwa sa ilog.
0: Aba! Ano manok ba? Anduwa diin.
1: Dino sa ako na ito. Oh, galuhod pa na.
0: Abi ako, ba? Amo na nga, wala na gabi yung bato. Simo kay Hustler ka nag-i-jay. Ay, sa mga taga-Kabankalan, I miss you. Mga taga-Kabankalan, duwi-dugay na kula, nakalagaw, pero basi sining ang bulan, makalagaw ko. Ah. Ay, nakakadto ko to gali, isang pag-raffle to last time.
1: Sa iya ka, ano man?
0: Iya man ka Goldigol. Oo, nakakadto. Kami, upod kami ni Mami G, kag ni James
1: ni
0: King, kag ni Sir Win Salinas.
1: May kabila kami. Sino nga tatlo, ah.
0: Oo, wala ka to kakadto sa site ni, ano, ni Rodel.
1: Wala pa.
0: Ah, kung makakadto ka, tumambal ka. Doon rin naman kuguro kay Rodel. Ah.
1: Di, ang mga ginapagamit ko sa pilido iya.
0: May duyan-duyan to. Tapos na, tapos damo-damo offices sa isa ka building. Daparas man sa aton bala.
1: Teka,
0: commercial building to atong radio station. Commercial building, tapos sa dalom, sa ground, kag sa second floor, may mga offices nga naga-duty every morning bala.
1: Mm-hmm. Tapos, mga abogado?
0: Ha?
1: Mga abogado?
0: Hindi man, mga abogado. Mga ano ah, mga opisina sang mga negosyante.
1: Ah, okay.
0: May domay ato man to gani. Sing daw public office man nga dira sa building naton. Kag ang mga security guard migo naman naton. Oo. Ang bala lang kung may kung mapatigayon ka sa security guard.
1: Ah, lapit lang tong balay sa...
0: Kay barinahan niya kasang tantay otso.
1: Wow. Palupo.
0: Alan Abiliana, bawso kay isukit na gini si Alan Abiliana bala, no? Mayong gabi. May ara pagid man tuod, may nag-comment pa di sa aton nga, ano, sa aton nga FB Live. Kay hindi lang kita makabuylo maayo, kay restricted ang aton nga page dugay na. Kay may mga violation balahaw. Ah, wala man ko na gani nagapagwa sa akon nga abs.
1: Gani. Ah, nga tingala ko niya blesa kay ano mo.
0: Ang akon malanda ginapos ang arang aton nga kaladlawan bala nga arang snippet lang bala nga video bala. Mm-hmm. Nga arang pang reels lang.
1: Amo na gani.
0: Damo gali mga hisaon sa online.
1: Amo gidaya eh. Oo,
0: ginapulihan kanila nga i-report imo page.
1: Na oo.
0: Nga ara bala nga massive ang reporting. Tapos, wala man lang sila may makikita. Would you think si Facebook intindi sing hiligay nun?
1: Amo gadyaya. Ang yagan nga translator lang tawa pala.
0: Ang aton nga kaladlawan pala nga arang kong isa gatara-tara ka sa on-air. Mm-hmm. Ano, nakabutang nga yung ano, hate speech.
1: Tapos ma'am, pag isalaya, there are sexual ano ko no.
0: Oo.
1: Ma'am, no, wala ma kami sa maginahimo.
0: Oh, mauba ko guro
1: ay. Ang gadyaya mayo pa.
0: Guran ko buwas no. Ha? Guran ko buwas.
1: Mauba man ko bala.
0: Oo, oh, ipagwa ko ni nga akong nga nips. Butangin ko lang bulak-bulak kaya ka ano, bougainvillea.
1: Mayo, imo gani kay nips, ako niya gani curly tops.
0: Ang imo paborito ang ginapabutang sa imo nga ano, sa imo nga ano na gani, sa imo nga nipple.
1: Correct.
0: Oh, tapos imo ipala for
1: sa ako niya menchang.
0: Ipala for. Kaya ano mga batsagan mo na kung may ara curly tops yung ginabutang sa imo top.
1: Do ka sakit nga, do ka kalda.
0: Do iya bigid no?
1: Oo eh.
0: Ah, gali.
1: Napinagid ko yung ice cream pagid be.
0: Apa?
1: Tapos mocha ang flavor.
0: Mocha mo. Bisyosa ka man nga paloy ka.
1: Ay, oo, eh talag, sama lang na.
0: Oh, pero nahimo mo na in real life? Nahimo mo na?
1: Though twice.
0: Both though twice?
1: Oh, wala.
0: Ang iupod si O.
1: Aha.
0: Si O. Ihambal ko pa ang first name niya.
1: Again?
0: Si O.
1: Oh my papa.
0: At ikaw nag-blastar sa Ongbon. Ongbon.
1: Ongbon Shansi.
0: Nalapor na sa higit kamayo.
1: Well.
0: Oo. Tigo ba ang iyong mga Boulevard eh, no?
1: Next question, please.
0: At baka kung mapiliyon kami, gusto mo sa baby boy o kung sa daw, ano, sa ang daddy-daddy ng men?
1: Mas namiya ko si baby boy.
0: Hindi ka sa daddy-daddy nga rang chubby-chubby.
1: Hindi lang siya mag, ano, maglapaw, mga 50. Siyempre.
0: May age limit. Gali, ano na lang ang mga flyobra?
1: Buhi. Ako nga daan, amoy lupa na.
0: Oh.
1: O, te siya, amoy St. Peter. Te?
0: Ang ako naman niya, kung babae, ay, hindi na lang kung magambal. Ah, kabalong kung daan manugit, daman buwas sa
1: hindi,
0: agad.
1: Hindi,
0: ako ya, kung babae, namian ko sa babae kung i-friend lang yun sila.
1: Gusto?
0: Friend lang.
1: Oh.
0: Pero tikan mo, hindi ka na manugit. Hmm. Muna.
1: Bato ka tuwan ni kanina nga. Doon na to na to katindo.
0: Ay, wala na yan sa telepono-telepono. Pero sa personal yan, buot ni Kuya ya. Lagi ko yaga pang hiccup ya.
1: Ba? Pinaka percent.
0: Lagi ka pang hiccup ya. Pang fight sa dayon. Nantaon mo guro nga mo nga messenger. Kung mabasahan mo lang guro, makadlaw ka mo.
1: Oo eh.
0: Galing kaya hindi ko lang pagpabasa sa iyo mo kaya. Manugid ka dahil sa imo tupad, araw? Manugid ka dahil sa iya, oh, araw?
1: Oh,
0: araw, kita mo na, oh?
1: Si?
0: Araw, oh, arang sa aton da bilang model, oh. Manugid ka dahil sa iya?
1: Lamo na
0: sa 2 minutes after 11 o'clock, more music coming up. Padayan sa gapon ng phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Nag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: taas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Turbo, food supplement for men.
5: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipon.

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: 31 minutes after 11 o'clock. Tapos na ang among na programa. Pero bago sinatanan, i-greet ko anay si mayong gabi kay Wonder Woman. Hi ma'am si Dolphy, kag pop si Troy Tisoy. Happy midnight sa inyo nga duwa. Gamamati ko sa inyo kabulaskugan nga programa, kag ikratan nga anchorman. God is always with you. Take good care. Is someone waiting for you from Wonder Woman.
1: Wow, thank you whoever you are, Wonder Woman.
0: May reply si Batman. What the F?
1: By the way, mayang gabi manda sa kay Jewel Sales sa may handumanan, zone 5.
0: Damang salamat sa mga tech on standby sa phone pala programa, sa tanang station managers, sa XFM Philippines, sa Negros kag Panay Island. Thank you, Gid. Kag sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga bukika.
3: Kumang karis mo sa sentro.
4: Comes sa bullseye.
5: Depart.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na world.
0: Santon Gold.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redbill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ang bibili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucan.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga putas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga buki ka.
3: Kamsa Bullseye.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
12: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
13: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Nga XFM kid how?
16: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
15: Nga XFM kid?
17: Eh, nanyang music ah.
15: Nga XFM kid?
17: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs na lakad.
18: Wala sa konkreto nga sa bat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
15: may how kita pa?
18: Oo, enjoy lang.
15: Nga, XFM, gid how?
19: Di mo!
18: XFM 103.9.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix.

sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy boost.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Hits FM.
1: FM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal.

0: Remix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga balika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pag-ugtaw ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nani ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pura ka lang, music magkatapos, mugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how kita pa?
4: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
4: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult
1: your doctor.
0: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa mumulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
4: Wala sang konkretong sagot, wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus collagen and

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dere sa Exciting Pilipinas. Subong yung mga katropang adlaw sang Miyerkules. Adlaw na kita mga katropa sang Hulyo 29, tag 2026. Lapit na lang August. And syempre mga katropa, no, sa atong subong programa dere sa Exciting Pilipinas. Tutok na sa inyong mga tagsaka radio and sa inyong mga Facebook live dere mga katropa, sa inyong mga cellphones. Kaya live na kita sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Samtang kita naman mga katropa, ang babatian sa inyong mga tagsaka radio, yara kita sa 103.9 and 96.7. Ara kita dira ha. So tutok na this morning. And of course mga katropa, oras natin alas 5 sa ice na sa aga. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, natanan nga good morning para sa mga katropa pips natin, mga nagatutok sa ako. No? But before kita magtamyaw, dito sa mga nag-comment na sa atong subong Facebook Live, mga katropa, aray na tayo ang update sa lakat sa panahon subong adlaw, mga katropa, July 29, 2026, as of 5 a.m. today, no? Sunod sa DOST Pag-asa, mga katropa. Mayara sa ang low pressure area o kung LPA nga gina-monitor, mga katropa, ang pasulod, no, sa Philippine Area of Responsibility. O kung ari siya mga katropa, ang ginatawag LPA 07E, no, ang gina-monitor. Ara na siya gali sa sulod, no, sa Philippine Area of Responsibility kag medyulayo, mga katropa, nga manginda isa ka bagyo sa karon, no, ang isa ka LPA nga gina-monitor. Ara na siya sulod sa Philippine Area of Responsibility samtang ang local forecast naman nga tiandri sa probinsya sang Negros Occidental, mayra sang pila ka lugar mga katropa nga makabatsyag kung maka ano dira na maka batsyag man sa pag-ulan-ulan, rain shower, so kumanipis ka pag-ulan-ulan kag magulul-umon nga kalangitan. Dalasang localized thunderstorm, mga katropa, nung dalawan sang southwest monsoon. Kasi ang hangin naton, light to moderate man ang hangin sa bungyang adlaw. And of course, sa mga katropa pips naton, sa mga agang nagatutok na sa ato, dadariya sa itong programa sa Exciting Pilipinas, ari na dari sila ni Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning! Nagapamati na dari sa lahat sa aton sa May Talisay City Zone 15. Good morning! Good morning, good morning sa inyo dari sila ni Johnny Ordonio. Good morning, man! Good morning, nagamonitor lang ko no subong si Sir Johnny Ordonio dari awasa. Ila ko nung radyo subong. Thank you so much. Gamonitor sila sa ilang mga tags sa karadyo. Thank you. And of course, mga katropa pips malaton nga nag scroll dira. Ano nga nagtutok man sa atin yung Facebook Live. Good morning man sa inyo. Sa mga nagaluto na dira sa ilang mga pamahaw this morning. Good morning. Ano dira mga pamahaw nga inyo yung agin handa kung ginahiko at today namit gidya kung nabalang with love gidang pagluto ni mudira samtang naga ano kadra naga batis ang itlog naga yuhum ka nagpamati dire sa XFM Bacolod. Mga katropa, oras natin alas 5:09 na. May klase, may obra! Oh, amat-amat ang bugtaw. Mga katropa, no, kahit isubong galing ang Miyerkules, may klase, may obra. And, syempre, amat-amat na din ang mga assignment ni mo kung ano man nga magdalal o ni mo dira today. So, ang imo nga bag, make sure nga dala mo lahat. Ang imo dira nga mga ano, mga susi, yabi, money, mga importante nga documents nga need ni mo mga katropa, di ba la? So, isulod na nga daan sa bag. And of course, sa mga nagapauli pa lang yahalin silang ulubrahan sa mga BPO, bala, no, companies.
kagahon. Ang ila duty ko kagahon gapuli. Ako nang halin padra iya sa ilang mga balay. Padulong sa ilabing mga appointments. So, good morning! So, mga katrapa, sa mo nga alas 5 jes na. Samtang nga nagahikot ka mo daan. Samtang nga naga... Nagapabugtaw na yung term nila. So, ginabugtaw mo pa bang imong spirito. Imong nga diwa. Pero usually, kung bagong bugtaw, kita daw gasala, patang spirito. Marang ginahambal sa mga katagulangan. Kung magagakatulala pa kita. Tulalala. Sa aking kwarto. Hindi. Mali. Hindi. Nag-recharge pa. Huwag nag-reboot. Nag-restart. Hindi man. Nag-loading ka pa. So, amat-amaton tang imo yung energy balik today with our music. Samtang raga pa mat ikaw dre sa XFM Bacolo. Darewa! Wake me up ka. Kiss me, darling. Kiss me in the night. Wala, pagalas. Sige, mga katropa. Aray ng mga musika nga makapabugtaw sa inyo at the same time, makapadumdum sa mga kinalikdan. Aray na ang Wake Me Up and Kiss Me by Sarah Geronimo.

0: FM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
9: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: programa Natal na Exciting Pilipinas! Kau po si katropang Wendell Balinario, mga katropa, sa liwat. Good morning, good morning, good morning, good morning! Oras na ito na lang 5.24 na mga katropa. Kaya siyempre, nakatutok mo sa gihapon. Dari lang sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa XFM Bacolod, sa 103.9 and 96.7. Good morning sa tanan natin mga katropa. Nga nakatutok gid sa programa natin. And of course, sa mga commentators na dari online, sa atin nga comment section, na good morning sa kay Mama Lynn Antonio Talde. Ginagreet yun lang ko no, ang XFM Camp. Campus. Sila ni Sir Jelwin, Sir Domingo, Sir Win Salinas, sa kay Ma'am Miss Pa Moreno Pastor, Winston Villanueva, kay Madam nila ko daw presidente ng Sirina Destro, San Conalum chapter sa Himamaylan. Good morning. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man dra sa may Kabangkalan City. Good morning. Sa ilaman ni Kim Harisco Rodriguez, mayong aga, nakatutok mo ako, nagatutok subong sa atong programa diriya sa Exciting Pilipinas. Kinapatamayawan ni katrapang Mitch Lee Pao, atong station manager, ang mga taga-Talizay Zone 14 resident sa buong aaga. Good morning sa ilan ni Sir Alberto Norbing Loreno Derano sa Talizay City Zone 14, good morning. Ay, zone 15 to gali si, ano yan, si Sir Alberto Norbing Loreno. Good morning! And of course, sa mga katropa pips na to, nga Luyag Zang, good vibe. This is your time. Oo, okay mga katropa, subong arinaw. Atong bala nga i-share na sa inyo. Atong nga nakita sa TikTok, mga katropa, kung sa diin, namuni ang trending sa corona. Mga katropa, kabalo kita nga sugod sa nga nag-transition na kita into mga high technology. Nag-start naman mga katropa, build ang mga BPO companies. So kung nabiskan hindi man BPO companies mga katropa, biskan nga sa gani, private individual nga kabalo siya, nagamat-amat na siya, himo. So ang own yaman nira nga ano, nga system, kung nagpatukod siya sa iyang nga team para nga sa mga online job lang, o transaction, iban nga ESL, iban natin muna no sa, ano giti, sa mga call centers, wala. Dan, damo na online job. Pero, ang una-una, gid mga katropa, ya, ginatawag natin nga call center, which is kabalo na kita when we say call center, pulaw, mahambal-hambal ka English, di ba la? Hello, ma'am, sir. What can I help you? Di ba? Ganyan. Kag mga katropa, syempre, we are Filipinos, pero isa sa aton nga lingwahe nga ginatudlo sa eskulahan, ang English. Oo. So, baka hindi kita magbabilin sa world-class nga mga ano na mga aspeto when it comes to English. Siyempre, ginatudlo niya sa atin sa eskulahan. Pero mga katropa, naka-experience na balaga mo no, mangin isa ka call center agent? Uh-huh. Ako wala po ka-experience mangin isa ka call center agent. Pero, na-experience ko lang nga mangin ESL. O kan, English tuloy. Mangin English teacher, tutor, bala online, mga katropa. Pero, wala po kagiya nga mangin isa ka, ano gada, call center agent kedo, di ba? Pero, Ario, ang pasilip natin, ano ba nangyayari kung mga first-timer nga gina-training pa lang, mga katropa, no? Kahit usually, ginakigan ni sila, tanan-tanan na lang, no? Stressful man, ay, hambal ka mga friends ko, di ba lang? Nga nag-call center, stressful, ang problema makadtusay mo sa mga customer, pag-ibuyayawan ka, singgitan ka pa, diba? Pero mga katropa, amunin, no? Ang paano sila magsugod. Sige bala. Live na live subong sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, live na live, ah. Arina! Arina! Tik-tik ka na!
1: Thank you for calling customer service online support. This is Rain.
2: Wait, are you saying that? No, don't say that again.
1: Thank you for calling customer service online support. This is Rodriguez, agent 124. How may I provide you with excellent service today?
2: What is your name again?
1: Rain.
2: Oh, your name is Rain?
1: No, it's Rain.
2: Okay. All right, Rain. How are you doing today?
1: A little bit nervous.

0: very nervous, Rain. Are you new to your company?
1: Yes, I am.
0: Okay, let me talk to your supervisor.
1: Oh, no.
0: Because if Brad wants, I don't want to talk to somebody who doesn't know anything.
1: But, Miss, I want to talk to you.
0: But you're even nervous. How are you going to assist me with my concern if you're nervous? You don't know what to do.
1: Okay, I'm not nervous anymore.
0: Okay, fine. Make sure that you will assist me with my concern, okay?
1: Yeah, sure.
0: All right.
1: Okay? Are you ready now?
2: So mga katropa, muna no, ang clip from their training, wala sa mga baguhan. Tiyo mga katropa, amo to mga ano no, mga experience. Tiyo mo to ang the supervisor, I don't know, kung natawag na nila. Pero siya ang nag-monitor kung ano mangin sa bat sa gabago nilang agent, no, in case kami magtawag. Pero tiupod lang to nila, nagtawag-tawag, yadanay ha. Pero amo to ambalya gani, I'm nervous. Tiyo ambalya, well, I'm not talking to you if you're nervous. Ambalya, I'm not nervous anymore. Tapos ang ulihi, ambalya, are you ready na? Diba? Kalbaan pa sa, kalbaan pa si girl. Pero mga katropa, you know, this is the start sa mga katropa natin dira. Muna yung mga, ano na, mga experience sa mga katropa natin dira. Ngati, bago sa hindi ka field when it comes to mga, ano na, mga BPO companies. Pero ti, first time na mga katropa, baga, amo na ang pag-sulod niya, gid. So later on, makibot ka na lang na after how many weeks or months for the English na. Sagad na magsabat and mag-answer sa mga customer call, di ba? Perfect! Yan, sa mga katropa, amo na sa mga ang, ano, no, kakit-cute lang kay, ano, kay agent magsabat sa teka, ano, kanami man sa reaction sa mga upodya, no? Mga katropa, nga, kahit itong abalya nga, well, I'm not talk to you kung di ka kabalo, sambalya. But ma'am, I want to talk to you. Anyway, sa mga katropa, trending na subong sa TikTok, no? 100,000 na sa reactions and mga comments sa inyo ate. Relate na relate sila mga katropa. Teka mo yan. Ka-relate man wala ka mo. Oras na ito, 5:31 na mga katropa. Wala na kita sa oras. Pero ariyo, pagtamyawon to dre ang mga nag-komento sa ating yung Facebook Live. Sa ilaya ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning! Sa ilaya ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! And of course, sa mga katropa naton nga nagatutok gid subong adlaw, good morning sa inyo. Sa mga katropa naton dre sa may Himamaylan, good morning! Sa may Don Salvador Benedicto, sa iladra ni Sir Randy Medallier, Sir Randy Santisa. Sa mga katropa nato na. And of course, sa ilan ni Ma'am Marivic Epgano, sa may Talutog Morsha, good morning. Sa ilan ni Ma'am Melanie Martisano and Martisano Family, dira sa may Barangay Robles, sa La Castellana, good morning man. And sa tanang nga nagatutok sa aton, dira sa Bago City, Barangay Binubuhan, sa Family Balinario and Diaz, good morning man sa inyo. And sa mga katropa peeps natin all over Negros Island region, eh, sa mabatian ang aton nga tingog, gra malambutan pa bala sa aton nga signal, mayong aga sa liwat. Good morning, good morning, good morning, good morning! Bugtaw na, amat-amat na! Kay magabutlak na dugay-dugay mga katropa ang aton nga Haring Adlaw. 5:32 in the morning, mga katropa. Thank you so much, kids, sa pag-upod. Subong sa ito programa. Dariya sa exciting Pilipinas. Siyempre, hindi nyo na paglisuha pang inyong mga tagsa ka-radio. Kaya magkabulos ang The Secret of Health. And after that, malitaan na naman kita kaupod sa katropang Franz Anderborgus sa Express Balita. Salamat, thank you so much. Kaupod ninyo si katropang Wendell Balinario. Dari sa programa natin nga pangpuka kun aga. Exciting Pilipinas. Ay, happy birthday kali Danaya sa tanan yung mga nag-celebrar sa ilang birthday sa buong yung July 29, 2026. Happy, happy birthday to you. God bless everyone sa mga nagabiyahe dira, hinay-hinay lang. Saliwat, thank you so much. God bless us all and happy, happy, happy Wednesday. Good morning.
3: FM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
5: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Diman nakabilog nga akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: X. XFM.
5: FM.

0: FM 103.9. Mamayagpag sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod,
3: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Yes!
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Payong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
7: Southern Plus Gold.
8: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes! To Health!
6: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na to nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Kag sa ato sininga pagparagad, as usual, kag dapat aragin siya sa ato sininga pagparagad to further discuss sa ato sininga topico today. Ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga program.
9: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sini mga tagparamati nga nagasunod gan sa ato sininga programa.
0: Free coffee mix.
6: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very very common ini, visible damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang inamuno naton diri is amoning nga mani o kon peanuts, Doc Leo.
9: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Joe, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
0: Southern Plus Gold.
6: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
9: Dire mismo, Sir Josil, no? Sa lamigas mismo sang mani.
6: Sa luto na, kung process na, or hilaw pa?
9: Dire kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josil.
6: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
9: Kudaho, wala ka mo mag-inom tubig pagkatapos, ha?
6: Oo.
9: Siling sang kilala ko, Sir Josil, ang gusto niya kung niya mani, may panit.
6: Delikado, ini kung masobrahan ka, kay kung bilog ka mga pamilya, wala, ga-traffic kung kaysa sa CR mo.
0: Southern Plus Gold.
6: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
9: Ari dari, Sir Josil, ang isa sa nika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man ato actually ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tawo, Sir Josil, mapahinay sini ang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sining brain health. That's why masabi na ito na batian na before exam, ginapakaon o kung suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga naga pakigbato ni saya no batok sini sa free radicals reduce the oxidative stress kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
1: Sanzone vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher level sa sining mga bioactive compounds kumpara sa Jocel sa ginluto o kon ginsanlag.
5: The secrets of health.
9: May anti-inflammatory benefit ba ni sa Sir Jocel, no? Nagareduce man sa sining inflammation, nagapabakod sa aton sa ring immune system, kaya nagapanami sa aton sini nga blood circulation.
2: Yes!
9: Pasin sa pagtuon mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, kamakabulig man si Sir Jocel reduce ni sa total cholesterol levels.
5: Seven plus gold.
6: Kung sa mga prutas kag si Iban sini nga mga pwede naton makaon, may ara gid ya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specifically sa pagtapna sa mga pamantian, for example sa cancer. Isa diriti makuha na to nina ara da sa mangosteen, makuha na to nina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much komparar naton sa babana kag sa mangosteen, Dok Leon.
9: Tama.
6: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, Dok Leon?
9: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, nga nagabulig pa nami sa ton sa ni blood circulation, kung nagataas yung emotion nga blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang emotion ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ni nga mapatiga, or mapanami sa ni ang pag-function. Kag kung may samad ka bala, Sir Jocel, nga kadugay sa ni mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga ton sa nga mga samad.
1: Sanzone vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: Kag ang isagali, Sir Jocel, sa pinakadagaya nga natural source, consource sa ring arginine, amo ang hilaw nga mani.
5: Seven plus gold.
6: And also present man ang ginatawag nato sa ring dietary fiber, Dok Leo. If we speak about this dietary fiber, nagano iniyaw?
9: Nagabulig ini si Sir Jocel tungon hindi sa matunaw, nagafeed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalansing ato sa ring blood sugar, kag kinanglan man ang fiber, Sir Jocel, no, para makabatyag kita sa ni isang satiety o kung kabusog na nagaresulta, Sir Jocel, nga mahapos naton mamanage nga aton sa nga weight. Hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
5: Seven plus gold.
9: Tuman yan ikimportante, Sir Jocel, nga matalupangod naton ang aton sa nga kurason kag aton sa nga kaugatan kay imagine na bala, Sir Jocel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocel.
6: Ang iban siya niti wala kuno eh.
9: Mm-hmm.
6: Kaya why pa siya kahibalo, gali ka hypertensive naman siya mo.
9: Especially sa primero, why nga dan symptom ni hypertension, Sir Jocel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring korason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol, ako ng aton sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ikaugatan, kag mapanami ang blood circulation sini, kag sa regular sini, kag hustuhan nga pagkaon sini sang mani, ginaangot ni Sir Jocel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
9: Ang healthy fat nga ridiri sa mani, Sir Jocel, nga support sa aton sa brain structure, kag mahimo niya ma-reduce sini ang risgo sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gid nga ara sini sa iya, Sir Jocel, nag protect ni siya sa aton sa nga neurons.
5: Seven plus gold.
6: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani? Agud tong makontrol ang pag-spike sa aton sa nga blood sugar, Dok Leo?
9: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Jocel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti kinakonvert sa lawa sa sugar, ti may sugar spike sini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani kay low ang yasa ng glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fat. Sa manami sa ni Sir Jocel kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitso sa mga tao nga may insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes.
5: The secret of health.
6: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw o kon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sang sa coated kag salted.
9: Mas bintahagid, Sir Josil, sa hilaw. Even nabulad na, Sir Josil, importante malabalan sa manima pamala para malikawan naton sa ning amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa nika risgo sa aton sa ning ikaing lawas. Mas bintahagid niya, Sir Josil, nga hilaw versus sa nisa luto.
0: Samson Gold Coffee Mix.
9: Amo ni, Sir Josil, long isa naton ka dapat tandaan ang aton pala sa ning safe daily limit. Tumangin na ka-importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josil, manami o kundi ko mo nga mananam magpinataka na lang kita sa isang kaon.
6: Pero if we speak about the limit, Dok Leo, sa maniya, ha? Pilang recommended sini nga kadamuon, Dok Leo, sa maniya dapat nato sini-consumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
9: Yes, Sir Josil, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ato, sir, mga tagparabati, mga Facebook Live viewers nato. Dira lang kita sini sa range sang 20 tub-tub 30 sa nika liso sa bilog nga adlaw.
0: The Secrets of Health.
9: Pero ari bala o, sa mga way maanad sang kaon sa isang hilaw nga mani, sa primero mula na nga doon di ka makasahok mo. Magkari ko masagam sa man mo ang hilaw kondro sa nga liso sa nga mani, mananam na sa Sir Josil nga matulutam is.
6: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Mm-hmm. Kung kauno ni mo hilaw, labi na gid ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sa nga ngipon kung usapo ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa maniha or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini, Doc Leo?
9: Best overall time sini, Sir Josil, manami kung kaunon na ton sa aga. Pwede na ton kaunon si Sir Josil nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
6: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
9: Like, timo ka, Sir Josil, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon nyo, sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyo naman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
6: Ganan ang pang imo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw, ha? Kaya may specific nga purpose. Again, ha? Before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific condition. Sabi, for example, Doc Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
9: Sa mga special situations sa maniya, Sir Josil, no? Kaya isa sini, Sir Josil, nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya doon parang may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josil. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sini on an empty stomach kaya basi mag-react man ng iban sini nga may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josil actually makombine sa frutas o kun sa yogurt kay malower sini ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sini, Sir Josil, upod sini sa frutas, upod sini sa yogurt kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ton sini glucose tolerance. Amo na ginatawag ba, Sir Josil, nga fat protein buffering effect. Nga tama, gid ka importante ni sa mga diabetiko, Sir Josil, para hindi sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
0: Seven Plus Gold.
9: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Sunthon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
0: Seven Plus Gold.
6: Kay ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunthon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunthon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluhanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun yung ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
2: Santon Plus Gold.
1: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa dinga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pagidinis ang superfood sini nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sila ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josel, balaan nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
2: Santon Plus Gold.
0: And also for the protection of our joints and bones.
1: Correct, Sir Josel.
0: So dira sa Santon Plus Gold capsule kompleto na ina siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Kung wala sa suki nyo mabutika, kung may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watson's, and even sa Shopee kag sa TikTok shop ko na teke ka muda, pwede ka muda ka-order, pwede ka muda ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka muda ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Kung dari naman kamo sa Panay, kag makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon kay may consultant man kita dira, si Doc Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede kamo kabakal da sa tanan niya, produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic, kay after all libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga siyudad kag Banwa dito sa Negros Island region, kanto lang mo sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy. Pamangkot ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag iban pag isin ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
2: The Secrets of Health.
0: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang mo sa mainit ng tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kwaon ng balunggay. Ibutang na lang ni mo sa tasa, buo-buan sa mainit ng tubig, kag imutakpan sang platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes sa imnon sa nga maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabenefisyuhan niya sa aton sa ringalawa, Sir Josel, among aton siringa ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sang iya sini posible nga ihalit sa aton sa ringalawa, halin sa dapa-dapa hasta sa aton siringa ulo. Wa ta naginhapitan ganing tunga-tunga sila sa makalalakin.
2: The Secrets of Health.
1: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ringalawa sa maginakaon naton, ilabi ni gid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ringalawa, magaresulta pa gid sa iban nga mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sa ringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ringa digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sa higko kag regular nga mapagwa sa aton sa large intestine ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tuga sa constipation.
3: The secrets of health.
0: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santhone cold coffee mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kun loyloy ang aton sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Apart man na bina, Sir Josil, sa aton sa nga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tagalingon kung maunahan edad sa aton sa panit ang aton sa mismo edad sa lawas.
2: Some

0: Magaganda ka pa?
1: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
2: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhone nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya, Sir, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: And hindi nyo man pagboyo ay mga kubotoon kay sama-sami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhone Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
2: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ding lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala na sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhone Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa ka tao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil mismo ang may lawas hindi niya maintindihan to galingon niya mo tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhone Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon pwede sila sini makainom ya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini, Doc Leo, because of the presence of lecithin also nagapa-activate ang brain functions ta.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
1: Subong grabe gid yang tiglalamok bala gamit ka mo paman news ka mo sang Santhone Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
2: Palamuypoy, Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
0: The secrets of health.
1: Ang ngalan niya Santhone Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin mga ingredient eh. Nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Doc Leo.
0: The secrets of health.
2: Nga ako nung kinanglang Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubig nga tubig lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila Sir Josil nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sa Santhone Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josil dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan tas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung mag-mix sa tun sini nga balhas, nagapangalisngaw sa tun sini nga ilok, diin pa nga parte sa tun sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josil.
0: The secret of health.
1: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino, gid ba lang nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Para sa hambal sa kilala natong Sir Josil, ano? Sige ako na Doc, bisan hindi kin nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap, kay sa lawas niya ginsunod niya man ang aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhone Plus Herbal Soap pati ang mga nagapangalisngaw ang sulbar man Sir Josil.
0: The Secrets of Health.
1: Ang trangkaso kag ilanat subungin ugdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kun may maghulag ani sa balay nyo, nagainit dayon ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutngut, may gangutngut talento sa tiil miara sa imo abaga. Kun hindi nagkamo kag wanta sang pagpalanakit sina, maginom kamo sang Sisdapain.
0: The Secrets of Health.
2: Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gid nga magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang ginahimo sang iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartneran gid nila ang Sisdapain sang Sunthon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit, naga-relax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha. Kun nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Sunthon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.

0: fast and safe. Systopain. Symptoms persist. Call your doctor. Believe sa mga butika. The secrets of health.
1: Pero kung habol nang imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daway pulos ikaw sa kalibutan?
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadimand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag.
1: Mm.
2: Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin aton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The Secrets of Health.

0: Pagkakataon mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalikan nyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin nyo nga blood flow.
3: The Secrets of Health.
4: At tulid mo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes? Sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, ginsin siya obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi si Nadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa Turbo Dietary Supplement for Men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nya halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The Secrets of Health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthon Plus Gold, mabuligan kita, Premium D3, kag-Sunthon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod nato sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Sentro, Kamsa, Bullseye,
6: Department of Agriculture, kamusta
7: ka? Ayong hapon!
8: 103.9 XFM. XFM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
9: Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Plus

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legale, isa kasi

0: Center. Mga balita nga una mo babalaan. Diri mo babalaan. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo ka na sa kapinangis sa gintig o kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6, 16 na, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsiling kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan na ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: At law kita sa buong mga katropa sa Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadalo na mo sa inyong mga katropang makaundahan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na, ang XFM Bacolod, mga katropa, babatian ninyo kami sa radio frequencies ka 103.9 kag 96.7. And also, mga katropa, meron kita sa XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5 kag sa XFM Cabancalan City sa radio frequency naman, mga katropa, nga 106.1 kag sa Negros Oriental XFM Canlaon City naman sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita ang malantaw man sa atong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also, mga katropa, mas ginpapos pag inapag-access sa inyo sa tanan nga istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, Tumindanao, Bangod, mahimo na ninyo, mga katropa, ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app. Pangitaan nyo lang dalang, mga katropang XFM Radio Network. Ma-install ina nga libre. Kag mga katropa, mapamatian dira ninyo ang 53 on-air stations ng XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara magkita sa text line at dri sa tanong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang pangulong dinalan, mga pangulong dinalan sa balita diri sa lokal, national, international, kagibat pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Wala na sa sablog sa natalanan ng barangay kag-SK election certificate of candidacy sarang na nga ma-download.
3: Lalaki nga nagtuyo maglumpat sa taytay sa barangay 28 sa Bacolod, naluwas ang BFP.
2: Magtiyo pilason matapos magbunanay dito sa Banwa sa Moises Padilla. At para sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita, national news.
2: Aray House Speaker Martin Romualdez, handa pa matudaan paagi sa due process nga wala siya sang may ginlapas nga kasuguan sa bahin sang flood control issue.
3: Pro Duterte Group sa Netherlands magat tipon sa guwa sang International Criminal Court sa Biyernes ang good hinyo onliwat ang kahilwayan ni Anay President Digong Duterte.
2: Sa ating mga headlines sa balita naman sa international.
0: Express Balita, international news.
2: US President Trump nagpahayag nga gindulugan na nais ang Amerika ang pag-atake sa Iran agud hatagan ligwa ang bago naman nga negosasyon.
3: Plano nga mag-atras sa ICC, ginanunsyo sang gobyerno sang Chad.
2: Kag para sa atong nga balita sa sports, LeBron James ginatagan sang royal welcome sa Philadelphia 76ers.
3: Sa ito naman, showbiz news, mga katropa, si Rochelle nga miyembro sang Sex Bomb ang nagpahayag na may angot sa ginaligan nga pag-away nila sang grupo ilbrangid kay Jopay.
2: Sa itong nga balita, espesyal ko po si katropang James King. Lalaki sa China, ginpiki ang iya kamatayon. Alas 6:20 na mga katropa. Inyo na batian ang mga pangulong dinalangan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Alas 6:20 na mga katropa. Ito ang padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Madayon na ang natala ng barangay kay Sangguniang Kabataan Eleksyon sa Nobyembre 2. Gimpahag ni House Deputy Speaker Albie Benitez nga mismo halin kay DALG Secretary John Vicky Remulla ang pahayag nga ba din ang pinili ay base sa schedule bisan nga may grupo nga nagahingyo pangunta ni sa panibago nga postponement. Wala malakip sa zona ni PBBM sang hinyo nga postponement sa BSKE gani kung sino ang may mga plano mahimo na magpadayon sa ilang ginahimo nga tipon-tipon sa barangay. Manging kabayan ng Philippine National Police kagiban pa nga mga agency sa paghikot sa kinanglanon agad mapasiguro kag nga malinong kag matawhay naman ang maabot nga piniliay.
3: Sa mga nagatuyo nga magpapili sa mga nagahilapit nga barangay kag Sangguniang Kabataan elections sa rangda nga ma-download ang mga porma sang certificate of candidacy ini ang pahayag ni Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria suno kay Ananoria nga all systems go na ang ila nga ginahimo nga preparasyon bangod wala man matalakay sa zona ni PBBM nga isulon pa ang piniliay sarang nagilayon nga maka-fill up sang COC apang hindi anay magdali ang manog kandidato bangod sa Setyembre 28 to Oktobre 5 pa ini batunon sang mga election officers. Mas maayo nga makita na sang kandidato mga requirements agod sa una palang adlaw sang filing period madamo na gilayon ang makasubmit sa tiyon nga makabato na sa COMELEC ang COC. Ginadumili anay nga magkumpanya o kung magpangampanya bangod sa PETSA nga gintala na sa campaign period. Hindi lang luyag ni Ananoria nga madamo nga reklamo sang pre-campaigning ang himuon sa tagsa ka mga kandidato.
2: Ginabi-abi ni House Deputy Speaker Albie Benitez ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang asona ng pagsabat sa problema sa baleran sa kuryente. Dugang pa ni Benitez nga nagabunga sa positibo nga reaksyon sa publiko ang pahayag ni PBBM nga dulaon niya systems loss sa bills sa kuryente. Madugay na niya nga ginalauman nga tandugon sa presidente amo ang pagpanubo sa bills sa elektrisidad. Ang pag-amend sa iperalo isa ka bagay nga makapangita pagid sa dugang nga pamaagis nga mapabarato. Ang bulanan nga balayran magluwas sa pagdula sa systems loss charges. Sino kay Bacolod Congressman Benitez?
3: Nagpaidalom na sa isa ka immersion program ang 58 tanan ka mga traffic personnel sang Sangay City Traffic Management Unit kon TMU upod sa mga katapos sa Bacolod Traffic and Transport Management Department kon BTTMD bilang kabahin sa ilang padayon nga pagpalig-on sa traffic management. Suno sa Sangay City Traffic Management Unit ang nasambit nga programa nagatuyo nga matun-an kag maadapta ang epektibo nga pamaagi kon best practices sang Bacolod sa pagdumala sang trapiko. Ginapaabot nga ang mga ihibalo kag-experyensya nga magkuha sa mga personnel sa mga immersion program. Mangindako nga bulig sa pagpaayos ang traffic management

0: rehearsals ng BFP Bacolod City ang pagluwas sa lalaki matapos nga makalabay sa lugar. Ginrespondihan man ni Fire Superintendent Masip ang insidente, kagpaagi man sa buling ni Fire Officer 1 Ives de Montaño, kag mga istambay sa lugar para matapna ang tinutuyo sang nasambit nga lalaki. Natigay mga naluwas ang nasambit nga persona kag iniangilayon nga gingkustodiya sa Bacolod City Police Station 6 kag luwas na sa katalagman.
1: Pilason ng isa ka persona matapos ini ang ginlabo sa Porok Chichirica, Barangay Poblasyon East, Banawas ang Kandoni, agas ang Hulyo 27. Ang biktima gin kilala sa kay alias Doming, 52 anyos, samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Johnny, legal ang edad. Lunsay mga mangunguma kag residentes ang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Kandoni PNP, ginpadulungan sa suspect ang balang isang biktima bangod ginaligar nga ginkuha sa biktima ang manok sang suspect. Ginkompronta sa suspect ang biktima kag nagluntad ang komosyon apang gilayon nga ginhunos ang suspect ang dala sa ninga binangon kag gilayon nga ginilabo ang biktima kag naigo sa nawala nga siko. Gindala ang biktima sa ospital para mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong samtang ang suspect natigayon nga maaresto pagi sa hot pursuit operation sang kapolisan.
0: Istable ng kondisyon sang magtiyo matapos nga magbunanay sa City Ubay, Barangay Gimpanaan, Banwas sang Moses Padilla, gabi sang Hulyo 27. Ang biktima kilala sa kay alias Jerry, 40 anyos, samtang suspect ginkilala sa kay alias Bert, 46 anyos, 11 mga residente sang nasabit nga lugar. Sa next investigation sa Moses Padilla PNP, ginaligar ang suspect na kainom kag may aras ang komosyon sa tunga nila sang iyang 17 anyos nga bata nga babae. Gipadulungan sang biktima ang balay sang mag-amay kag tuyo sini nga tambagan ng suspect apang hinali na lang ini nga gimbuno kag nakaagom sang pila sa nato nga kamot guya kag sa ulo. Natigay man nga makuha sang biktima ang pataloma kag ginbuno sining suspect kag naigo sa nawala nga kamot kag ilok ka. Pagkatapos ang insidente lunsay nga gipangdala sa ospital para matagan sa nagakaigo nga pagbulong ang magtiyo. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Chief of Police sa Moises Padilla PNP, hindi na magpasaka sang kaso mga impulbado, bangod away pamilya ang natabo.
1: Mayara na sang person of interest ang kapulisan angot sa pagbuno patay sa isa ka Eloy sa sulod sang iyang abalay sa Barangay Hilamunan, siyudad sang Kabangkalan, na kagahon sang Hulyo 26. Kumadumduman ang biktima gin kilala sa kay alias Ivy, 33 anyos, kag residente sang nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Gary Alcan Rizuma, ang Chief of Police ang Kabangkalan City PNP. Padayon nga ginatipon ang mga ebidensya batok sa mga suspect nga aras sa likod sang krimen kag pagtumod sa motibo sa pagpatay. Dugang pa ni Rizuma, hindi magdumbo sa duha ka mga persona ang ilang ginalantaw nga aras sa likod sang insidente. Kag sa karon, ginahulat ang desisyon sang bana angot sa pagpasaka sang kaso batok sa mga imbolbado. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga ginsulod sang suspect ang balay sang biktima kag ini ang ginbuno sa makapila ka beses nga nagresulta sa iyang kamatayon.
0: Alas 6:27 na. Inyong nabatian ang mga detalye sa balita diri sa lokal. Kag mga katropa, ining ginadulon sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At naman mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Ginpanindugan na ni House Speaker kag late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez nga wala siya sang ginlapas nga kasuguan kag anda siya nga pamatud-an paagi sa due process kasunod sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa presidente, dapat niya himo ng husto nga may kangtanan sa investigasyon sa ginaligar anomalya nga flood control projects. Ginatagan pagtamod sang chief executive nga hindi lang siya ang presidente sang iya pamilya o kung mga abyan kundi isang bugos nga pumulo yung Pilipino. Apesar nga masakit para sa ila pamilya ang pahayag sa presidente, sunod kay Romualdez, ginarespeto niya ini ka ginakilalang kabahin sang nagluntad nga proseso. Ginsiling-siling sa bugos niya nga pagpungko bilang public servant, wala gid siya nakapangayo sang pabor sa presidente.
1: Ginpahayag ni Vice President Sara Duterte sa Martes nga isa ka usik sang oras sa pamuluyong Pilipino ang State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos kon Bongbong Marcos Jr. Sunod sa iya, wala ini nakalantaw sang sona pareho sang nagligad gatuig kag wala man siya sang planong kabasahon kung ano man ang kaundan sang sona o kon bisan ang summary sini kay nagapati siya nga usik lang ini sa tiyon sa pamuluyong Pilipino. Madumduman nga nag-deliver si President Marcos ang iyang sona sang tinalikdan nga Lunes Lunes sa joint session sa Senado kag Kongreso nga ginhiwat sa batasang pambansa sa Quezon

0: Siri ginibitarman ang vice presidente nga magtambong sa zona apang yara ini sa biyahe sa luwas ang pungsod kumalin Hulyo 16 tubtub 31 suno sa office of the vice president.
1: Gingkumpirma ni Vice President Sara Duterte nga ang pro-Duterte rally sa Atubang sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, siningadlaw, Hulyo 29. Sunod kay VP Sara nga ang ilang mga sumalakdag sa luwas ng pungsod ang nag-aorganisar sa Free Duterte Now rally sa guwas ng ICC headquarters bilang protesta sa pagbista kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Apisar nga ginakon ni VP Sara sa iya pagbisita sa iya amay nga ginhambalan niya ini nga posible hindi makabulig sa iya kaso ang ginaplano ng rally base sa mga nakaligad ng instances sa considering ina, gigamit sa ICC ang ilang mga tinaga kagatikang bilang basihan sa ilang mga desisyon. Apang sunod sa iya, ining ila paagi sa pagpagwa sa ila kaakig sunod sa iya, wala man ninigip pamatukan sa anay presidente.
0: Ang Bureau of Internal Revenue, kung BIR, nagpatigayon sa isa ka nationwide simultaneous operation sa Hulyo 22, 2026 sa idalom sing Tax Compliance Verification Drive, kung TCVD. Sa nasambit ng operasyon, ginusisa ang 3,590 ka mga establishmento nga embolbado sa pagwaligya kapag paragtag sang sigarilyo, vapor products, kag heated tobacco products bilang kabahin sa ginapabaskog nga kampanya batok sa illegal trade, kag size tax violations. Gikan sa operasyon sa 22 ka BIR revenue regions, 1,793 ang mga pagdakop ang na-record para sa nagkalain-lain ng mga tax compliance violations. Nakumpiskarman sa teams ang 8,634 ka mga vape products, kag 22,251 ka mga pakete sang sigarilyo nga may ginabulubanta ang tax liability nga yara nagalambot sa 16.54 million pesos. Ang mga paglapas nagalakip sang kapaslawan sa pagparehistro sa BIR, kapaslawan sa pag-issue sa mga resibo o kon mga invoice, kapaslawan man sa pagmaintenar sa mga rehistrado ng mga libro sang accounts, kakapaslawan sa pagpresentar sa mga certificate of registrations.
1: Alas 6:31 na, kag mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, hindi nadulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
1: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Ginuntat sa Estados Unidos ang ilang pag-atake sa Iran sa pangabay sa ilang rehimen sunod sa kay US President Donald Trump. Sa isa, kapayag ni Trump ang Iran ang matinahuron nga nagpangabay nga untaton ang mga pag-atake kag nagtanyag nga magkitaay. Pang nagpandam si Trump nga ibalik nila ang pagpangatake kung mapaslawan ang duha kabayin nga makalabot sa bagong ceasefire agreement. Samtang sabay naman sang Iran, giklaro ni Foreign Minister Spokesperson Ismael Bagaye nga wala sa karoon sang negosasyon sa tunga nila kag sang Estados Unidos sa piyak sang payag ni Trump nga ginapauntat nila ang mga pag-atake sa Iran agud matagan sang dalan ng pag-istoryahan ay sa ceasefire deal.
0: Ang gobyerno sang Chad sa Africa ang nag-anunsyo sang plano ka mag-atras sa International Criminal Court o ICC ini matapos ang joint announcement sang Burkina Faso, Mali kag na okon Niger sang Setyembre nga magahalin sila sa ICC nga nagausisa sa mga individual nga makahimo sa mga war crimes kag mga crimes against humanity. Sunod sa mga report, ang decision sang Chad nga mag-atras sa ICC kasunod sa pangabay sang US nga repasuhon ang iya pagkamiyembro sa korte. Ginhimo man sang pungsod ang desisyon sa tunga sa mga ligasyon halin sa national kag international organizations batok sa Chad bangod sa posible nga kahilabtanan sini sa inaway sa kaiping nga Sudan. Samtang ang artikulo 127 sang Rome Statute nagasiling nga ang opisyal nga epekto sang pag-atras sang isa ka pungsod mag-epekto lamang sa isa ka tuig nga pagkatapos mabaton sa United Nations ang formal nga abiso.
1: Alas 6:34 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa International. Kaginiginadulong man sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ang mga detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports.
1: Formal na nga ginabi-abi sa Philadelphia 76ers ang four-time MVP kag four-time NBA champion si LeBron James. Ang 42 anyos nga player nagperma sang duha ka tuig nga deal sa Philadelphia sa balor nga $8 million. Kadungan sa Royal Welcome sang team, ginanunsyo nga igasuksok ni LeBron ang number 23 nga jersey. Sila social media channel sa ginpost ang Sixers ang pictures ng blue jersey ni LeBron nga nakasabit sa locket stall upod ang corona bilang pagkilala sa tawag sa iya nga King James. Sa 23 ka seasons, ang 22-time All-Star ang may average nga 26.8 points, 7.5 rebounds kag 7.4 assists sa 1,622 tanan kahampang. Ang balita sa sports, mga katropa, ni ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang mga detalye sa balita sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
0: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, subong adlaw sang Miyerkules, mga katropa. Sa wakas, nagtingog na, mga katropa, ini si Rochelle Pangilinan na miyembro sing sex bomb, mga katropa. Matapos ang halin pa sa nagligad nga aligasyon, may angot yung sa pag-away-away nila sa mga sex bomb members. So kung may pagtunga o kung division sa ilang grupo, so good siyang nag-comeback sila, mga katropa. O kung ito sa mga round concert nila, mga katropa. Pero mga katropa, pa sa wakas, no, naging pahayag ni Rochelle Pangilinan nga wala sila yasang higot-anon sa isa kagisamba. Ya, okay kami ni Sunshine. Miya, biskan si Jopay. Tanan kami, okay. Kagta tanan na ya, ginaistoryahan na namon. Kaya hindi man tanan, dapat nga makitaan sa tanan-tanan niya media platform o kung sa personal mandira, pagpiestahan nyo na lang kami. Muna naging pahayag niya, mga katropa. Kahit madumduman, mga katropa nga sa pila, no, ka round concert ni mga katropa sang Sex Bamboo ay naka-attend ining si Sunshine o kung ining si Jopay, mga katropa. Kahit mayara, kuno sang last time reported niya, dumayara sang, ano bala, hindi bala pag-insindihan ay when it comes bala sinugid ang tawagun niya leader, o muna bala mga katropa. Kahit si sa una daan, mga katropa, Jopay versus Rochelle na ni sila sa Sex Bomb. Pero ginhambal din rin ni Rochelle, ya, mga katropa, nga ta okay sila ya, kagay chindihan ay sila ya, kagay naistoryahan na yan nila, mga katropa. Pero it's just that nga ti mga netizen na grabe mag ano, no, mag hatag abisang nga mga komento online. Pero ti suno sa iya, okay gidya ang tanan niya miyembro sang Sex Bomb. Kag ti as long as carry pa, ti go lang sa ilang nga tagsa ka career. Kag at the same time ti reunion eh, no, kung saan naman sila freely what, mga katropa. Pero sa piyak nga bahin si Jopay, do wala na yan naghatag sa statement. Kiti kabalo kita, halin siyang nagligad ya, hipos na yung adaan si Jopay, mga katropa. Pero ti sa mga concert nila, ara man sila tanan, ara man si Jopay, gani nagasaot man, mga katropa. So amoy na, ano, ang ginahulat-hulat ng gurong mga comments sa netizen, kiti do kalindiga do subong na nagambal si Rochelle, may angot siya ng issue nila sa Sex Bomb, mga katropa, so good siyang nag-comeback sila, no, sa Intablado. Oras na ito, mga katropa, 6:38 na. Kagang ato nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa ato mga habon nga papaputi sa Yes to Health. Una diri ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent early signs of skin aging. Hindi marang nami gamito na adlaw-adlaw, makapaputi man sa ato mga panit. Antibacterial, makadula ang germs. Kako makapadula sa germs kagbaho sa ibong alawas. Ini ang ato nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, sa mga mahilig naman dira sa habon nga pampaputi o kumira sang glutathione and kojic. Ari naman, mga katropa, ang ato niyang isa pakahabon nga ginimpunan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO, ang aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6:38 na, mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga detalye sa showbiz? Ito naman, mga katropa, padulungan ang istorya sa espesyal kapod si mabal po ko tani King James. Kung sa basketball may King James, kita Drea may James King. Subong si Manong James.
4: Sir, yes sir.
1: James King, Manong James. Si Edren Sese na siya. Mga katropa, istoryahan kita ni James King, mga katropa. Ano ka blaka desperado sa tanan nga bagay? Ngastang imo kamatayon, ginpike mo. Kailan tao ka na sa isa ka episode sang Jessica Soligan? Nga bangon sa mga kota nga, nagpapatay-patay siya.
0: Picture pa to sa ba?
1: Diba? No? Pero galing mga katropa, ang ining istorya nga idulong namon sa inyo, ni dulong sa ato ni katropang James King, lain eh. Kay bangod nga may kaso, galing ining lalaki. No? Nagpapatay-patay siya sa kaso nga. Abi, James King, istoryahe kami ba kung kamusta na daang imong kilala?
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Lalaki, ginpeke ang iya kamatayon, agud nga makalikaw sa konsekwensya sa iya kaso nga pag-drive na nakaino. Katropa, hindi ang ato nga Balita Espesyal. Kaupod sa liwat, si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ang iba nga tao, nagapadulong sa malayong lugar agud makalikaw sa posible nga pag-aresto. Sa China, ginpekis ang isa kalalaki ang iya kamatayon agud hindi maaresto bangod sa kaso nga pag-drive nga hubog. Natabo ini sa Hunan, China. Kung sa diin, ginparahan sa pulis ang lalaki nga si C kag ginaresto bangod sa pag-drive bisan nga hubog. Sa ulihin na tukiban nga nadakpan na inisang una sa amuman nga violation kag wala sang lisensya samtang nakagwabangod sang piyansa. Ginkurban si Singh nga mapriso gani nagpangita siya sang paagi agud makalikaw sa legal consequence. Bangod sini nagplanong iya pamilya nga ipeke ang iya kamatayon. Sa adlaw nga ginpatigay ng lubong, nagpalagyo na siya padulong sa Yunnan Province apang may nakita nga makatilingalahan ang pulis. Natukiban nila nga antes sa patay si C, may nabakal na nga lungon. Wala man sila sang may nakita nga record nga nagtawag sa ambulansya o kung pulis sa mga pamilya sa adlaw nga napatay ini. Wala man sang in-issue nga death certificate o kung record sang iyang cremation. Gilayon nga ginpangita ang lalaki kag ginsentensyahan sang 5 months nga pagkapreso kag may multa nga 20,000 yuan. May separado man nga criminal investigation batok sa iya iloy kag lola nga nagbulig sa iya. Ina ang atin nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Iyanan sang libido sa lawas bag turbo dietary supplement para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si katropang James King, XFM News.
1: Ana?
0: Tinunto, Galeyaya.
1: Hindi lang siling tinunto, kundi tinuntre na yan.
0: More than two. Do same sila to ya, tong sa KMGS to no? Nga,
1: no. Ito napapatay-patay.
0: Kautangan niya man to. Mga tunto.
1: Pero galing tayong react sa... sa layangan nag-drive nga naka-inom. May lang kahit wala na dayunan. May tama na ginapangabay nga muna. No? Pero tingin galing ba?
0: Sagi mo manifest dira.
1: Gani.
0: Sagi mo matuod. Matuod.
1: Sima dayunan lao, no? Sige ah. Alas 6:43 ng mga katropa. Yun na ba tayo ng balita espesyal ko po si katropang James King. Tantayan na ninyo mga katropa ang ano ha? Ang programa ni James King kung oras ang gabi. Alas 6 hasta alas 8 ang gabi. Ano gani? Extra service. Sila ni Mami G's. Mami G, 4 to 6. Extra drive. Kaya muna mga programs sa hapon, mga entertainment programs. Trilan sa XFM 103.9 Bacolod. Alas 6:44 na, katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health. Yes, sa nintan ni Mabakal.
0: Katropang Mabakal, ang atong mga produkto sa ato niyang mga Yes to Health store. Siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ni mga katropa, ang Mabakal man sa mga butika, akong sa pharmacia, no? Sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man sa mga lokal ng butika, akong mga butika malapit sa inyong lugar. Ipamakutan niyo lang ang produkto sa Yes to Health, ako ng mga Santone products. Siyempre, ma-order man online sa inyong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kag sa mga nag-monitor na mga katropa, good morning sa ilaw. Aray na sila, Galeo. Nagatutok na.
0: Yes, good morning sa ilaw ni Ma'am Elvira Gilugo, sa ilaw ni Sir Epe Hilie. Good morning. Sa kay Cheryl Karisma, maayong aga. Good morning ko, no, katropa. Aga. Watching from Moms Across Philippines, Negros Barangay 1 Chapter ko, no. Mayong aga sa tanan ng mga members ang Moms Chapter and sa Barangay 1 Chapter. Good morning sa inyo. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning. Amalia, welcome to Jakan ko, no, kay Bugana. Hambal niya. Kay Ma'am Mills Tolentino, good morning. Kay Sir, yes, Andy Molinido, good morning man. Ara sila tuwaga, pamati sa ato, no? Sila ni Mindy, Boss Mindy, sa Maysipalay City, no? Good morning sa inyo dira. Shout out sa inyo dira. Sir Andy, kay Boss Mindy, mayong aga sa Maysipalay City. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga man. Papuli naman siya kuno sa balay. Nakaduloong na naman si Sir Jelwin sang estudyante. Mayong aga, sir, no? Ingat dira. Kay Sir Lloyd Davales, good morning man. Mayong aga, mabugnaw kuno nga aga. Balik, Sir Lloyd, tulutugnaw kuno nga. Mayong aga, sa tala natin yung mga katropa. And sila ni Nong Jojo dira. Sila ni Tita Day, good morning.
1: Ming aga. Yes, no, ang sa mga nag-celebrate sa birthday, ginatamiyo ko dagali sa happy birthday si Lauro Dodoy Burgosa, no? Happy birthday. July 29, no? Ga-birthday dresubo. Happy birthday dalibat kay Dodoy Lauro. Ming aga, no? Sa Burgos family man nagka-monitor tara. Salamat, kid. Enjoy your day. Sa mga nag-monitor dira sa aton, birthday celebrant man today, enjoy your day mga katropa.
5: Bow, ka-perfect!
1: Oh, happy birthday, ah.
6: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, alas 6:47 na mga katropa, standby ka magabulos ng bulsay. Kapot si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwat kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe!
7: Kisig!
8: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
9: Mac Turbo!
7: Oh, yes!
8: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas! At bagsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
7: Mas lalakas ka pa!
8: System Pain!
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take mo akong lalisa. System Pain para dire-diretso ang training.
8: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! System Pain!
11: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
11: Sa mga bukika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: XFM kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
13: Nga, XFM kid.
14: Eh, nanyang music ah.
13: Nga, XFM kid.
14: Ay,
15: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabos, may bigit sa mga DJs nila, kanya,
16: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM kid how?
17: Timo!
18: XFM 103.9 XFM 103.9
19: Wednesday.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: The Secrets of Health.
2: Ang aton sini nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, bakaya malang nisa sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
0: Plus gold
2: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na inima tapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
3: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
1: The Secrets of Health.
4: Yes, to health.
5: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Santhon Plus Gold.
5: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
1: The Secrets of Health.
2: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa mga kababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa umo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa nga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sini sa soya, isa kasangkap sini isang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pag-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon plus coffee mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
4: Mga katupa, exciting!
0: XFM 103.9 Supple Plus Gold.
7: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhon Vitamin C.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Luilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa, excited!

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor. Santon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Nani. Isa ka bus driver. O pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Nga, XFM, kid, how?
10: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
9: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
9: Nga, XFM, kid.
10: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ka sa mga balita. Blamayara ka sa mga balita. Blamayara ka sa mga DJs, nalakad.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X, X, simply,
9: may how kita pa?
11: Oo, enjoy lang.
9: Nga, XFM, gid how?
12: Timo!
11: XFM 103.9.
13: XFM Exciting!
14: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas, batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved, mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Exciting!
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa! X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga issue, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niniwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala Manila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki dato niya. At para matin, welcome na liwat sa pagpangaragad na sa Bullseye, mga katropa. Balikan ay panahunta, nami panahunta. Daw ka tauhay, mga katropa, mga biyan. Kabay pang ining panahon nag-resonate man sa aton pagbugtaw, kagpagsugod sa aton aga subunggit nga ataw. Betsa 29 na para sa bulan sang Holy Year 2025 may katropa. Obdanay na magkita sa aton nga pagpangaragad din sa Bullseye on a beautiful Wednesday morning, mga katropa. No, sa Jani, kasi ng adlaw ta, nagahabil-habil na para sa bulan sang Hulyo. No? Nagtapos na, maagusto naman ta, do hulboton naman ang mga adlaw mo. Tapos ang Hulyo, Agosto, pagkatapos, ma-Setyembre na siya. Setyembre, lubi-lubi na din. Sa mga katropa natin sa social media, paki-check in na lang, no? Kadto kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. At syempre, mga katropa, pwede makamukabisita sa aton nga, sa aton nga page sa XFM Kabankalan. Kabuganaan Festival, subong, sugod na. By the Monday, nag-abre, tapos nagparada, nagpatigayon sa mga helikoton, ang aton nga local government unit sa Kabankalan. Mayong agaman sa mga katropa natin sa mga barangay sa Kabankalan, mga katropa nga sako. Kahapon nagpatigayon sila sa ilang sabor, Kabankalan. Dito na pasundayag ang kapi sa Kabankalan, mga katropa. Nga kabaloko isa ni sa mga manami nga feature mo, no? Nga kalantuan sa Kabankalan ang kapi nila. Baratong kape na purely brewed kag native nga kape, mga katropa, himo sang mga marog kape naton dito sa Kabankalan, mga katropa. Pero on more pinakawa nami pagidabi istorya ba lang ni, pero nami na ha ang kape sa Kabankalan, mga katropa. Pinaka nami pagida is pakita kita bla, may aras ang mga production sang kape bla. Ang kalabanan sa kanaon gakwa eh, no? I think kanduni may araman sang kape nga tanom. Pero most probably katropa, kanaon ang iban ginakwa pa to. Mas mayo gi may mga production tani ang Kabankalan sang kape man naton, no? Kay para mapabugal taman bla. Not just nga ang kape nga halin gin brewed ang kanamit sang kape, may ara pagid sang production sa kape ng Kabankalan City, mga katropa. Abot ko may ara na, hindi pagid ko updated, mga katropa. Ko may ara na sa nagatanom, pero nami no? Pero sa sabor Kabankalan, nami sang mga kape, mga barangay, ito na pakita sang ila kape mo. Oh, morning sa inyo. Salamat na. Thank you so much sa pag-upod sa atong palatuntunan programa, no? I hope okay lang muna sa pinaka mga kuturan ta na nag-enjoy man, nag-sag-ulos ang Kabugnaan Festival dito diri sa Kabankalan City, mga katropa, no? Welcome sa pagpangaragad natin, mga katropa, diri sa atong palatuntunan, diri sa Bullseye. Kumusta ang atong mga transport sectors matapos nga ang Tuesday? Naka-agom naman ta sang pinaka-isa sa pinaka-taas nga presyo, nga saka sa presyo sa petrolyo diri sa Pilipinas. Matapos naman ang SONA sang presidente, balik naman kita sa aton nga regular, sa aton nga mga tulumanon, no? Sa aton obra. Kadto kita sa obrata at 7 or 8 a.m. Trabaho kita, magwa naman kita, mga katropa, alas 5 sang hapon, rutino. Doka rutinary, mga biyan. That's why sa mga kauturan tama nami gid kun may ara ka sang mga paliwansan bla. Pagkatapos ang may kulukadto-kadto, may ara ka mo sang mga dine out da. Upod sang pamilya, upod sa mga kabataan, kun mga amigo-amiga mo man. Sa guabi, kulo kapi-kapi, no? Unwind gamay. Just to break naman ako to nibla sang adlaw-adlaw na ito, mga katropa. Sometimes, gakontribute man sa
boredom naton ba? Ang pagka ang feeling katalaka. Amo na pinaka mga nagakalatabo sa aton nga adlaw-adlaw mga katropan. But nonetheless, sige lang, no? Padayon lang kita. Pinaka mga balita mga katropan. Bacolod, ginbaha naman kahapon, gulpi lang, no? Ang pinakamarugan din sa Bacolod mga katropan, ginbaha kahapon, pinaka mga kauturan ta nag-post naman dito sa nag-post sa social media sa ilang nga mga reklamo, ang ilang nga mga ginapagwa ng mga sentimiento angot sa pagtaas ng baha mga katropa. Kasunod sini kahapon ang traffic ya terrible. Halin diri sa Singkang mga katropa pakadto sa Lacson area samtang medyo nagpuis-puis o kung nag-hulaw-hulaw ang ulan, nag-ginotok ang mga salakyan. No? Kung gaulan, gani, gagawa ang mga salakyan sa mga taga-Bacolod, no? Ay, ka mga damo, kwarta ang mga taga-Bacolod, damo, salakyan, no? Nag-ginawa sila, nag-ginotok.

diba, ang importante, siguro ang enforcement na. Ah, sa nga yung mga nayay, kinawalag na patio. Sa syudad, mga asang pila ka mga kuturan ta. Danaon ta, pero ka mga latest development na karoon mga katropa, sitwasyon diris makulod. Matapos ang SONA, mga katropa, may pira ka mga kritisismo ang atong transport sector, mga biyan, na tamang gida. May mga activities ba na? May ara ba na sa mga nakatalad na nga mga kilos protesta naman matapos ang ano ang SONA sang presidente. Ari pa ang pira ka mga balita. Mga katropa, matapos nga nagpatigayon sa State of the Nation Address ang atong presidente, naghatag man sang anti-SONA si Senator Pia Cayetano, mga katropa. Bantayay karon pila ka ba detalye? Samtang in-question man ni Senator Robin Hood Padilla ang rocket project ba sang ano sang sang presidente sinya ay uhan nyo blanay mga dalan antes ka mo maghandom sa mga rocket ng maglupad sinya ako gusto ko rin nagagandahan ako sa mga rocket project na yan kasi nung kabataan ko ganun din ang gusto ko makalipad ako sa buwan. Pero sinya dali lang damo sa mga proyekto ka dapat tutukan antes pa man lang ang ining ginakabig ta ano mga proyekto sa gobyerno ining rocket ni nga mapalupad na rocket mga katropa maggasto ta sa pila ka mga galastuhan para mapalupad ta sa rocket mga katropa dito sa ano sa kahitaasan dito sa space. Para mag-angkon kita sa nga ano sa aton nga komunikasyon kag aton nga ti kung may ara ka bi kaugalingon nga rocket ang ano abi nga satellite mga katropa may access kana sa mga makabulig-bulig no sa pagpadasig sa aton internet mga bian kita man lang pungsod nga duwala pao no so development na karon sa aton nga ano sa aton nga pungsod gobyerno mga katropa katuan tang pila ka mga issue sa nga Pax Silica. Hiba-iba yung tabla na karon mga katropa. Ano ba lang Pax Silica? Ano ba ang ininga proyekto nga aton nga gina ano nga gina ginahambal sa katong gobyerno gina suportahan niya ang Pax Silica mga katropa. Ano yung mga proyekto, no? Anong objectives ni mga biyan? Ano nga mga resources sa aton pungsod? Ang kinahanglan nun para i-maintain ang operation sang ining isa ka AI hub nga pagatukuron diri mga katropa dito sa Tarlac. Isa na karon sa pag-istoryahan naman naton sa aton nga palatuntunan. Pero antes ko magkanto sa pila ka mga ano, may isa tugli na kalalaki, no? Diri sa Singkang ho. Malumpat sa ay na naman. Dira sa aton nga flyover daw ka duha na sa blamo mo no may harap sa una nga nag attempt bala ka maglumpat mga katropa but na arrest man to day yon na uluuluhan why nakalumpat sumong kahapon ho ang isa namang kalalaki nga naghana lumpat ito may lang na uluuluhan man asang aton nga Bureau of Fire mga katropa no amo ni mga katropa sa mga amo ni mga sitwasyon okay lang na nga magka-problema kita pero hindi ka magresulta sa mga pagkutil kabuhita paminsaron ta ang kabuhita hindi ba naton mo no hulam ta lang niya that's why dapat naton tipigan dapat naton proteksyonan why man ta kinumatarog para magkutil sa aton kabuhi mo o ang lain da pag lumpat mo hindi ka matuis lang mabalda ka lang kag hindi ka nakalakat o ano blang paminsaron mo ang sakripisyo mo sa kabuhi mo nabla o anyway, oras na ito mga katropa, 7:27 na sa mga paglagat natin sa aton palatuntunan. Welcome, welcome. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod natin sa technical side si katropang Junel Apsay, mga katropa. Franca, diretso, bullseye. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, ang aton Santon Vitamin C, kompleto ina, mga katropa. Nga ginahatag natin sa mga kamakuturan natin, palihukman, no? Ang aton nga kaugaringon dapat ginatipigan ta, dapat ginapalangga ta. Hindi ta pagpabayaan nga magmasakit kita mga katropa

0: Amod ablang hambal, bawal magkasakit. Bisan may PhilHealth ka pa, bisan may ara ka pa sa mga insurances, mga katropa, kay kun maglala na nga mga masakit, why good Japan, okay? Premium D3, aton nga vitamin, aton nga vitamin D supplement, mga katropa. Ang premium D3, okay? May ara sang virgin coconut oil, may ara pa sang VCO, may ara pa sang malunggay oil, extracted ng mga nutrients halin sa isa sang mga isa sa mga ginahalinan sa mga nami, balaba, damo nga mga sustansya gikan sa barangay, ara da sa premium D3, okay? Gintingob na sa mga katropa. Gapabakod ini sa aton nga tulan, gapanami sa aton brain function, no? Nagahatag sa aton sang kompleto nga depensa kontra sa mga infections, no? Para luwas kita diri mga katropa. Lubos-luboson ta na lang ang aton nga pag-tipig sa kong lingon aton, no? Santon Plus Gold katropa. May ara sa mangosteen naman, ang palaya. Nagapugong mga katropa sa pagtimbuok sa atong kalamay tungod sa presence ang ampalaya. Kag siyempre, ara mo na mangosteen, isa sa mga ginakabig naton mga katropa nga super supplement, no? Alin sa mangosteen, antioxidant. Tanan yung mga vitamins, minerals, ara sa mangosteen mga katropa mo, bulig niya. Para sa kontrahunta ang pila ka mga mga toxin, no, sa utok ta ang nag-aapekto mga katropa sa aton nga pag pangabuhi. Oh, mangosteen mga katropa, ha? At the same time, ara sa spirulina, bulig man sa aton sa anti-inflammatory sa aton nga lawas, mga biyan, nagasugod at tanan mo sa bukol-bukol, sa sakit-sakit sang lawas kagkunano pa. Alright, so muna sa, no? Santon Plus Gold, mga katropa, ang aton nga vitamin C, makabulig ni sa total absorption sa mga vitamins, minerals, kagkinanglan sa lawas natin. Balihog naman ko, mga katropa, no? Ano kita, no? Maintain natin ini mga suplemento para magbakod lang lawas natin, hindi kita matamaan sa kunano pa nga mga balatsyagon, kabudlayan sa aton ikayong lawas. Ang hambal gani, bawal magkasakit. Kung magmasakit ka, absent ka, hindi ka makatrabaho sa insakto, hindi ka makahimo sa mga obligasyon mo, kagurano pa. Di ba? Anyway, oras natin, 7:31 ang mga katropa. Bakla nyo na sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Katropa, sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drugstores Nationwide. Pwede nyo muna makatuad sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Katuin nyo kag magpangita sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ara munda bala ang aton mga kape, kompleto kita sa mga kape. Ma-mention ka premium D3 coffee mix. May ara kita sang Santon coffee mix. May ara man kita sang Santon Gold coffee mix. Ang Santon Gold coffee mix yung mga katropa, may ara na sa glutathione kag collagen, no, bulig sa mga kuturan ta para sa pagpabata nila, paputi nila mga katropa, no. Kung ano ara sa Santon Plus Gold, ara man sa Santon Gold coffee mix mga katropa, mga biyan. Okay? So ano pila ka latest naton, pila ka mga reminders naton sa mga kuturan para sa aton nga pagpasanyog sang aton ikaayong lawas. Okay, dokes. Alright, Madrid, so kita sa pinakamalitest update karon mga katropa sa aton patrol sa pampangaragad naton, afford naton si katropang Franz Andor Burgos. Dugay-dugay istoryahan ta ang pinakamalitest development update sa palibot naton, mga balita pa, no, nga ipalabot naton this morning para sa aton nga mga katropa diri sa Sunads Bacolod, diri sa bilog nga Southern Negros katropa, no? Alright, okay. Oras naton, 7:32. Let's take a break. Mga commercial ta. Balikan ta pagkatapos ini. Standby mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang tubig ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tumig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Pwede,
18: yung nag-atrust ang public opinion.
16: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
19: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang Bullseye.

0: Kahapon, antes pa man magbundak ang ulan, mga katropa, nagkipot kita, nagdamo ang mga tao, tapos nagkinagual dito sa area sang Singkang ho. O, pagkatapos tugli, may aratos isa katao, kaya hanap tayo maglumpat. Sa flyover, no? Loka, budla ka, loka, hindi nami. Amo na blagin hambal, tabi sa nanong ang problema, may ano to mo, may solusyon mo. Hindi nami, nga ang aton problema, padalaan-dalaan ta lang sa pag-abandonar sa aton kabuhi, no? Pag-tangka sa kabuhi ta. Paminsan ron ta, may buwas pa. Ang problema, abi, duna gimana sa? Ara gimana sa? Igaling depende na sa tao para mag-uyat mo na sa iyang problema, katropa. Insindihan ta man mo. Hindi man basta-basta pangabuhi ta, pero ti, ang pamangkot mo na, ano gid kinalong ang iya problema nga hindi tagid masolusyonan. Para sa mga katuran man naton, kumaya mo nga mga sitwasyon, katropa ta, palihog man ko, nga kinahanglan mo lang na istorya mo, no? Kinahanglan mo lang na nga magpamati kita, no? Sa may mga problema, galing ko ikaw may problema to, mati ka sa may problema, pagkidmin na, no? Ikaw man mismo, may mga problema ka, galalain ka, kay ako na galing may problema, mamati pa ako sa problema. Ang problema, i-absorb mo pa. Pero, you know, mga katropa, we're not living alone. Dapat mangin na ano kita, so ang social responsibility ta sa aton isang katawa. Buligan taman sila, nga mapaintindi sila nga ang kabuhi importante, kabuhi precious, no, sagradong kabuhi. Kag wala kita sang kilamatarong para magkutil sini, para magkuha sini, pinagi sa paghimo sang mga pamaagi nga kita man ang makuha sini, mga katropa, ha. Ang iban, nag-inulsol. Mga kilala ko ganin, nag-inulsol man sila. O, sige, sa una, may, nagbigti sa. Pero mga katropa, why na da yun? No, kayo daw nag-sink in bala siya, ha? Ay, may harap pa kugli bata. May harap pa kugli sa pamilya. Dapat, akong tipigan, akong nga proteksyonan. Matrabaho ko tuod, nagsakto, no? Kay para sa pamilya ko. Dito nagsanag, mga katropa, subong ti ara na nagpalapnag na sa samaing balita. Amorabla. So I hope dinhi mga realization, mga katropa, maara man sa aton, no? Kabay pa, no? Anyway, good morning anay sa mga katropa ta nga nagupod sa aton para tuntunan. Morning sa kay Ma'am Lia Lobrado, good morning. Welcome sa Tuodjakan kay Bugana. Gaudjak kita kay Bugana mo. O, sakay Ma'am Jessica Gonzalez. Morning, salamat kid, ha. Don't like and share. Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Nerian Registro, sakay Ma'am Lentaldi, good morning. Salamat kid, sakay Pastor Wilson Winston Villanueva, may aga. Sakay Tristan Yat Gulay, sakay Lloyd Navales, may aga. Including back chip, tawag sa akong subong ni katropang Lloyd, siya nga, Kiwin, ha. Kiwin. Shortcut ma. Morning, may back chip na sa kurang. I'm here in Bacolod. Kung ito pinakamalitas ba lang, mga katropa, sa isa ka lalaki to nga nagtangka sa kabuhi niya, maglumpat ani halinda sa flyover ho sa Singkang. Tanawin ito mga latest update to, mga katropa, anong natabo siya. XFM Live Reports. Arig ko rin naka-standby sa linya nato sa katropang Franz Andrew Burgos. Katropang Franz, may aga.
1: Arwin, may isang ka persona nga naglumpat sa may bahay ni isang flyover sa
0: nakalumpat din sa
1: Singkang Airport. Rabi na mismo sa section din isang magsaysay Araneta, Balangadalan.
0: Oo.
1: Sinigid na nga aga, katropa Arwin. No? Kung sarin, ang isang ni ka persona ang identified sa ni.
0: Oo.
1: Wala pa niya na kinalaan kung sino ini.
0: Oo.
1: At ginabulubanta, katropa Arwin, ang ini nga persona doon nag-isag sa 40 anyos pasaka. Mm-hmm. So, sabi sa mga nakakita, fair complexion in eh. Tag, medyo built ka tropang Irwin.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, ano ni siya, doon nakabayo, nito sang itom.
2: Mm-hmm.
1: Tag, ginapatihan, isa ni ka motor rider.
2: Mm-hmm.
1: So, sa ato ni ka tropang Irwin, information na nakuha sa kay alias Son, isa ni ka tricycle driver, dramis mo, git sa may, to, dagar lang nila, dragid sa kilit, ang gasolinaan. Sang barangay Singkang Airport na katropang Irwin sa may entrada, gina ka pala. Magpasunod siya sa Singkang, si may mga paradahan na dasang tricycle nga nag-atupang yung mismo sa flyover. So, tiyan mo gini katropang Irwin ang naka-witness, nakakita sa kabugusan ng detalye sa sining na insidente. Sa ato nga pagpangususa kay alias Son katropang Irwin, doon mga ginabulubanta, mga takna alas 7 sa haga.
2: Oo.
1: No? Ginaligar ka tropa Harwin, may isa ni kanong katerson na nakita ya. Nga dito naglabay sa may over at flyover.
2: Mm-hmm.
1: Nga nakasakay sa motor.
2: Mm-hmm.
1: Nga nagaduwag sa puti ng motor kag nagpundo. Sa tunga-tunga, mm-hmm. Gina siya nga person ka tropa Harwin. Kaya kung nataon tagi bala ang flyover, kung may nakatangla, tada pala.
2: Oho,
1: oho. Kaya nahampang bala nga 5 meters vertical clearance.
2: Mm-hmm.
1: Oo, nga mo na lang do placard na si mabaw nga na hamtang sa flyover. Kagpik at Rafa Irwin, dito gina sa tupong nagpundo.
2: Oho.
1: Kasi sina nga do, ano da, do, karatulad na nga nampang sa sining flyover. Nga mo ni 5 meters vertical clearance. Kaya magkiling kita 5 meters vertical clearance. Mm-hmm. Ang muna siyang distansya, alin mismo dito sa pinaka-tip sang flyover.
2: Mm-hmm.
1: Paubos sa pinakanubo ka parte sang dalan,
2: mm-hmm.
1: sang Araneta or magsaysay ka tropang Irwin.
0: Medyo taas-taas na dat mo.
1: So tingin na yun ini nga nakita ni ni Aliason, nga tingala siya nga nagpundong motor. No? Kaya ang motor to sa sininga persona nakastand pa mo, no? Kaya api yan eh, nagsulod ganin sa pinsar yung abi, gunog na ma-ubra na sa may flyover.
2: Uh-huh.
1: O kung may mga sikasoon, makitika makita mo na may mga spaghetti wires pa na da mo.
2: Oo. Uh-huh.
1: Nga natupong mga katropang Irwin sa sininga flyover, pero ti dito sa natin ala, nga doon na ganuha o doon nagdulain tunobla ang lastada sa sininga persona.
2: Oo.
1: Kaya nga, liya katropang Irwin, nga naganoon mo, nang doon nag-adto sa sariling, sila?
2: Oo.
1: Kasi di ako na niya matindog mo.
2: Mm-hmm.
1: Sante, basi bala kung may inspeksyon noon, rabi nga mga kable sang internet o kung kuryente, kasi yung paglantaw ka tropa Irwin,
0: dumatrabaho
1: sa ano na eh, dabi dumatrabaho, dra pala, kaya yung ang forma sa sininga persona, do, mahikuton, gidman mo.
2: Mm-hmm.
1: Kali ka tropa Irwin, yung igo mo raon, after 10 seconds na iyang pag-estimate lang, may isa ang ininga tao, doon natindog pa kuno mo.
2: Mm-hmm.
1: Doon nagbalikid-balikid, pangunobla ka tropa Irwin, makapilaka beses.
2: Oo.
1: Kanti, pagkalipas sa pilaka segundos, lumumpat ng ininga tao, tipasensya sa sining mga tinaga ka tropa Irwin.
0: Masakit
1: mo? Hindi pa na to, hindi masigurado kung makabing nga self-harm mo.
2: Oo.
1: Or hindi na to, hindi ma-identify kung suicide ang ininga bagay.
2: Mm-hmm.
1: Kaya pagkalipas tuno sa pilaka segundos,
2: mm-hmm.
1: Sandig ni sa pag-describe ni Aliason ka tropa Irwin, ang paglumpat sa sining na tao, inbuyluhan niya pa kuno mo.
2: Oy!
1: No? Dug inbuyluhan niya pa. Lagi, kung for example, doon ko niya ikaw maglumpat sa swimming pool, bala?
0: Oo, maano ka.
1: Oo. Doga. Kung gusto mo maglabot dito sa pinakamadalong na parte sa isang swimming pool, eh gusto mo gibuyluhan ang imo paglumpat mo.
2: Mm-hmm.
1: So, para do tayo bilang imo nga malabutan. So tika tropa Irwin, this is how the witness described ang insidente sang sininga persona paggalumpat niya dito sa flyover.
2: Oho.
1: Kasi tropa Irwin, pasensya sa mga nagkataon, subong sa mga nagpamahaw.
2: Mhm.
1: Eh dito medyo ako na mati kani sa pagdescribe do pag nilo pamatian kay nga pagtupa ano sa sininga tawo.
2: Mhm.
1: Ang nabatian niya na lang gid ang pagrinagama ko no.
0: Ha? O rin nagamak sang lawas?
1: Oo, mo nang pag-describe ya. Eh, tamo na to ang nabatian nila. Dayon, tingin pa dulungan, ginantaw.
2: Mm-hmm.
1: Ang tailis ang laki ko noon eh, do nagkirig-kirig ko no.
0: Oho.
1: Tapos may tilas ni Sagtang.
0: Oho.
1: But Katropa Irwin, duwagid na lang ang grabe nga dugo.
0: Oho.
1: Nga naglakta sa dalan. Kung sa din siya nagtupa. Ang natupa niya ni Katropa Irwin, duwagid sa sin. Sa ano ba lang? Kiti intersection na nada. Para siya sa may linya, bala kung natupa sa may linya, padulong bala south na nga portion ng syudad. Sa dira siya nga portion, nagtupa. Doon natungaan, hindi siya black atropa urban ng intersection. Nagtupa ang ining nga person. Nati, sa karon,
0: may lang mo yung nagtupa sa lakyan ba?
1: Hospital.
0: Oo.
1: Tapos sa White Akabalo, kung ano to ang motibo, sine, problema o kung personal.
0: Oo.
1: Kahit si Katropa Irwin, sino man nadali niya tao, dira ang pasaka, dira agad nga magbuhat ng sining nga bagay, unless kung ikaw mismo ang may trabahoon, dira eh.
0: Gani?
1: Oo.
0: Oh, kalain ba?
1: Di sa pag-insindi, tanong siya ang description, hindi ni aksidente.
0: Oo, self-inflict naman.
1: Hindi kaya ang paglumpat, dinong ginbuyluhan niya pa mo.
0: Oo.
1: So, tituyo, ikay dyan ka Katropa Irwin nga maglumpat.
0: Hungod sa buot.
1: Siguro, doyag yung utasan ng kaburi, yabala.
0: No, no, man sir.
1: Sa pagkatapos ng sining insidente. No? Well, we will wait for the ano gid pamit investigation song Bacolod City Police Station 8 ang mga sining ginaligar kay Katropa Irwin nga pag self harm no
0: pero
1: sa sining persona dra mismo sa may flyover sa barangay sa Kanya Airport pamatigan ta dapat lang payag sa nakakita sa ka-tricycle driver ni si alias Juan de Katropa Irwin.
0: Grabe man iba ma-utasa sa kabuhi iya.
3: Pali, anong pagkakita mo, sir, sa incidente gani?
4: Hindi ako sa panangangalin sa pagpundol na ito sa babaw, sa pagdaka niya, pagtumbo niya pagit. Gano'n pa sa gani, na pinupundo pa sa babaw bago pa nagtumbo niya.
3: Pero, ang gamotor siya?
4: Oo. Ako gani, manong gano'n naman, kayo lang sa mga kable, dahil kimera naman kable sa babaw mo. Eh, isang nagsaka na sabi ko, mabago, dun din na niya malakayo ya, okay, nagpundo, tapos sa babaw mo.
0: Oo.
4: Ay, bago sa nagtumbo. Pila pa ito kasi dikundo mo, bago sa nagtumbo mo.
3: Dumalidog yung pinsar, yap na minsar ba siya?
4: Oo, kagawa, pati ikiwurog yung tulto, siya pa kumera, motor mo sa laki niya ng labay. Lumanta ko, dalog, kasi pa yung pinapaminsar niya to. Pero, pag... Wala na pa ang tulog. Piyok na lang ko.
3: Anong napatay?
4: Ko lang ang pagkaraan bumoy ang wala na yun pag muklat ko gigda na lang ako.
3: Pero may nakita nga dugo sa lawas siya.
4: Wala tubig na ko ba nagyara ko sa palog to?
3: Hindi ka mo pamilyar sa tsura sa tao siya?
4: Hindi tumuro pag ito pero ano na to mga middle-aged na to mga lalaki
3: wala sa helmet
4: mga na to 40 at yung natuguro yung tubra
3: wala sa helmet sir?
4: Ha?
3: Wala sa helmet?
4: Wala tang amo nga nabi ko na naman tayo kitong old dolo nang ya porma dokotarong law.
0: Oo.
5: Ano ya paglabasin?
0: Oh, grabe ba? Naglumpat sa daw permero hindi na balaan nga malumpat o mapundo. Pero sa kita ko this picture kay Tupang France, aragid pinakasentro, amo na pinakataas ng area na mo, dira sa flyover.
1: Kaya mo ni siya, sakto na, sa idaw mo na ni siya ang nagin si Prof. Irwin, ano na ni pinaka-maximum height mo na sa flyover, dira mismo sa Magsaysay.
0: Ang problema da, kahit ma-injured ka gid lang ka Tupang France, kapag, swerte na guro ko madula, kabuhi mo na, ma-injured ka lang. Direk sa lugar. Pero daw kadwana, di ba nga attempt mo, may harada permi. Kahapon, Katropang France, may report man tanga na bato, no? Dito sa area sang Barangay 28, daw may malumpat mo tutani nga lalaki sa suba. Ano nagkalatabo sa suba man?
1: Sa may Gonzaga Bridge na daw, alam mo?
0: Oh, Gonzaga Bridge? Nagdugaw
1: mo sa ako? Kaya kay, di ba, ngunto sa kasin siya nga sa nga, no, sa atong car marshal doon sa Bacolod City Fire Station.
0: Oo.
1: Si Fire Superintendent, yun na may mask, si Katropa Irwin, ano to siya, naglapay lang to siya sa lugar, pero galing pinakita, ito nga doon may isang persona nga doon, yung mga maglumpat, pero galing gilayon yun yung naging punggan.
0: Oo.
1: Nagpino na ngayon siya sa kanya assistant sa malapit man na ng BFP substation.
0: Oo.
1: Tara sa lugar kay Katropa Irwin, no? Sa barangay 28. So, tigilay man ito nga na takta. So, ang tao to, ito nagkita, ito yung frantay dos anyos, kay presidente, ito yung Katropa Irwin sa barangay Tanago.
0: Ay?
1: Oo. Pero, wala naman kikita nag 60 person siningay hitabo.
6: Oo.
1: Kaya oh. Tito dira nang gidman to nag upisaman ka Tropa Erwin kay posible nga si problema siguro sa galingon sa pamilya personal na mga nga bati tuyo e man na maglumpat o same. At sa sininga sinilang man nga aga at ka Tropa Erwin wala taon ba ako na naging investigation sa nga Bacolod City Police Station 8
6: oho.
1: Angot sa sininga hitabo dira sa may barangay Singkang Airport.
0: Oho, grabe ba? Pero siglang, no? Seriously injured siya ang lalaki.
1: Hindi ka Tropa Erwin, seriously injured ni siya.
0: Oo.
1: Pero mula po taning assessment sa ang Bacolod City Police Station 8, no?
6: Mm-hmm.
1: Angot sa sinigining bastante nga detalye, sa sining hitabo ka Tropa Erwin, kaya siya buto kataas, posible gito, seriously injured ka gito.
6: Oo.
1: Kaya sa itinanang atapak na ng 5 meters saan.
0: Taas no? Man ay? Oo, taas mo na ay.
1: So, muna ka Tropa Erwin, plus padaan ang bugat mo.
6: Oo.
1: Sa muto ka taas, doon paton mo. Sigurado, gina nga, basi magkala balik-balik din ang lawas mo.
0: Oo, kung injured to sa madugang pa rin problema, kahit hospital sa atubangon pa ni. Ang mga tanibla sa mga kauturan ta, may mga problema natural ginaya. Way ta choice da kay sa kabuhi ta, ang kapabakod sa itong problema lang gid mo. Sumong gani may problema man pero ti okay lang no kinanglan ta tubangon hindi solusyon ang pagdula
1: pagkutin sa kabuhi kami ang mabudlay gid no kay sumong away tani ka balo ko na no ginaya sa bangkanan nga nagduso ni sa iba naton yung katropa nga maabon ni no for example ma hintog
6: oo
1: bagay sa paglumpat sa paysay si ato yung nagligan ng adlaw at sa Erwin, wait na dayo na, nanuhas to area, nadayo na, nadayo na.
0: Naglumpat so, yun sa'yo? May motor pa sa?
1: Ang patabo ni Kitro Erwin kung wala to, kung dito sumabalian siyang tulaan.
6: Mm-hmm.
1: Maka-recover siya, basi si ma-realize eh, nga ikaduhay na niya kabuhi.
0: Ang kabuhi at nagsaton din niya, wait na kinamatarong para magkakas, magdula, magkutil kabuhi ta. Tari mo na pa minsaron man sa ato mga kuturan. Wait, akbalo ko na naman kadalom, no? Ang ginatubang sang ininga tao, ininga lalaki. Pero gapangamuyo lang kita. Nasa maplastar lang sa tsakto. Kagway may tabo nga marahin sa iya. Kag marilisar ang pila ka mga sitwasyon nga hindi iya solusyon ang utas ng kabuhi tungod sa mga problema, bla. Katropang Franz? Dula sa Katropang Franz?
1: Oo, Katropang Erwin.
0: Natandog, Katropang Franz?
1: Kaya tingwa makita nga makakualis ng duga pagiging detalye para ma-deliver ni Katropang Erwin ang bastante ng mga information ang sa sining nga ginaligar paglumpat ng or pagtuyo nga utaso ng kabuhi sa sining nga persona during sa may parang isang kang airport.
0: Pero okay naman ang traffic ya, why na, balik na, regular na.
1: Why na, okay na to. No? Tayo timprano, patungo ka Tropa Erwin na tabong insidente. So far, ting close ang traffic, okay naman. Kaya dito din dalat sa hospital gilayon ang hininga tao mo.
0: Oo, timakon mo lang. Pamisaram lang ka, Tropa Franz. Ikaw, gusto mo madudla ka, pero may mga tao yung gusto magsalbar sa imo. Dalawin ka sa hospital. Ka Tropa Franz? Anyway.
1: So, tika Tropa Erwin, ano? Mabalik kita para sa dugang ng detalye. Pagkigangot kita sa Bacolod City Police Station 8, no?
0: Oo.
1: So, maningatan nga, please, patrol sa liwat ni si Tropang Franz Center Burgos ng mga bukol-bukol sa lawas ng tumaras ng Anton Blas Gold. At sa nagawag yung Pilipinas, Pilipinas, XFM News.
7: XFM Live Reports.
0: Thank you so much, Katropang Franz, sa pila ka latest development, pila ka latest updates sa isa ka lalaking gusto tani mag-utas ang kabuhi niya. Pero, dira ang lugar mga katropa, may ara na nag-attempt before pa, pero na, ano to, na agapan to. Subong niya, naglumpat sa may motorsiklo pa daw, I think the rider sa. Hindi solusyon ang pag-utas ang kabuhi sa mga problema. Amo na aton paminsaron gid pirmi ang problema ti you know may solusyon gid na may ara gid na sa solusyon way man ta kalbalo ko na no kadalom pero mga katropa let's just hang on to whatever situation we have experienced today. I know it's hard, I know it's difficult, no, pero may if may ara sa mga tao nga makistorya sa iya probably siguro makabulig-bulig man para explicar sa iya sa mga bagay-bagay sitwasyon. Sa abo ni Bla, mga katropa, it pays nga may ara kita mga malapit nga mga abyan, may ara kita pamilya, may ara kita mga pwede mo istorya, no? The most you could do, you can visit sang church, no? Na kung ano man ang imong ano, nga reliyon, you can always confide, no? Sang imo worries sa makako. Why kung manaperdi yun? Sometimes kinahanglan talang mga katropa time to think over matters, no? Para masanagan kita sa mga sitwasyon nga gina-experyensya natin. Una, pamilya. Kadua, pinansal, no? May gakatabo sa pamilya ta palibot ta, no? Ang aton nga mga kauturan sa mga barangay, abin yung tulo chismis-chismis da, hindi mo nakabulig sa isang katao ta. Nga ginabantayan ta tupad balay ta, ginabantayan ta ang gakatabo sa mga kilala mo da. Hindi siya makabulig, hindi siya nakit para sa aton mga katropa. So that's why, buligan naman aton tupad, aton nga mga utod, if they need somebody to talk to, kinanglan, tani, may ara man sang mag-volunteer man. No, this is just to save lives, mga katropa. Hindi man basta-basta mo ang sitwasyon nga ara ka na sa nag-close na blang paminsaron mo, nag-sirado na ang imo paminsaron sa isa ka butang, no? Kag may nakita ka lang sa isa ka solusyon para matapos ang tanan. Pero